0: mga kita, sige, magka-preka na,
1: ganun-ganun.
0: O kung marami yan, mga sampu yan. O di ba? Alam mo na kung anong hihilingin. O, eh pagka mayroong deposito ka agad, saan yung deposito ang bagsak? Diba? Wala nang usapan.
1: So, hindi ma'am kailangan ng parang third party?
0: Hindi na.
1: Okay.
0: Dahil kung may problema man, pwede silang dumulog o tumawag sa atin sa opisina at tutulungan natin. Basta isumbong nyo lang sa amin. Kung ano man ang inyong mga, kung may mga kapabayaan, kung mayroong gustong kumita, itawag lang sa amin.
1: Opo.
0: At ititreat naman natin yan in private.
1: Ma'am, salamat sa mga taga NCSC kasi nga dagsa po yung mga inquiries natin dito pero ang tiyaga pong sumasagot dito sa ating comment section ng inyong mga kasama dyan sa NCSC.
0: Wala trabaho natin yan. Ang commission ay para sa ating lahat. We are open anytime.
1: Okay. Pero ma'am, may hotline ba tayo? Let's say mobile?
0: Ito yung mga numero, yung contact number. 0962 2743 622 at saka 02 8567 5646.
1: Ma'am, paulit lang po ng mobile 0962 2743. Opo, 622. Okay po.
0: Tapos yung isa naman 02 8567 5646.
1: Yeah. Nakuha ko, ma'am.
0: At ano, anytime, pwede sila magpunta sa opisina at pwede sila magpa-assist.
1: Okay. So, ma'am, pwede ring magpa-assist sa OSCA. Ito, kung halimbawa wala ng kamag-anak at no read, no write, pwede rin OSCA po ang mag-assist.
0: Oo. Okay. Ang OSCA dapat tumulong.
1: Ah, sige.
0: Ngayon, kung walang tutulong, pwede magpunta sa opisina.
1: Mm-hmm.
0: At meron pa tayong registration or application na pwede din diretso sa National Commission of Senior Citizens dun sa website.
1: Aha. Alright. Ma'am, dagsa talaga itong mga katanungan po pero na-appreciate po natin itong effort ng ating pamahalaan na yun nga, parang maliit na token para po sa ating mga seniors na nakakaabot sa milestone years.
0: Oh. Okay. Malaking tulong din naman di ba Heidi? Ang 10,000.
1: Opo. At 85 years old, effective po noong March 2024.
0: Oo,
1: okay.
0: Yan.
1: Ma'am, baka meron na lang kayong gustong bigyang diin o linawin pa dito po sa ating programa sa ilalim po ng NCSC.
0: Sa ating mong mga senior citizen, mag-apply po kayo kaagad kahit na mga 5 months before your birthday para at least na-process na by the time na dumating ang inyong birthday. Dahil ang gusto namin, yun ang aming gift sa inyo pagdating ng birthday. Hindi yung matagal na bago matagal na nakapag-birthday bago dumating yung yung regalo ng ating gobyerno ng pamahalaan para sa kanila. At siguraduhin lang na tama lahat ang kanilang mga isinisumite na mga papeles. Ang importante, yung birth certificate at saka yung ID.
1: Okay. Malinaw po yan, ma'am. At naka-flash na rin ngayon sa ating mga screen yung inyo pong mga importanteng contact details, even po yung inyong email para nga po kung may gustong mag-follow up ng kanilang application ay diretso na po sa inyo dyan sa NCSC. Ma'am Mercy, mabuhay po kayo. Thank you for your public service.
0: Thank you very much, Andy, sa panahon nyo para ma-interview ako.
1: Hanggang sa muli. Opo, hanggang sa muli, Ma'am Mercy, at sa buong NCSC. Nakausap po natin si Ma'am Maria Merceditas Gutierrez, ang Chairperson and the Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. So for your follow-up lang din po sa inyong mga aplikasyon para po dito sa Expanded Centenarians Act, ang numbers po ng NCSC ay 0962-274-3622 or landline 02-8567-546. Ang oras natin, 4 minuto na makalipas po ang 8 ng umaga. Tuloy-tuloy naman po tayo sa ating iba pang mga advokaserye dito sa Oras na Pilipinas.
2: Boto ay bibiro. Advokaserye ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ID Biro.
1: Ako pa rin po si Heidi Bernardo Sampang at para po sa ating advocacy serye Botoy di Biro, kasabay po ng matinding pag-ulan at pagpasok ng haze dito sa ating bansang Pilipinas, bumabaha rin ang iba't ibang problemang literal na sumisira po sa mga kabahayan at maging sa kabuhayan ng maraming mamamayan, lalo na po ang mahihirap. Lampas tao ang baha, stranded ang mga sasakyan sa NLEX at may mga bahay na basta na lamang inanod ng rumaragasang tubig. Mahaba ang listahan ng mga larawan at video ng trahedyang kinakaharap ng mga Pilipino. Ilang beses na rin pong nasuspinde ang trabaho at klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Luzon. Ilang beses na rin bang nangako ang ating mga opisyal ng gobyerno na may mananagot sa mga palpak na flood control projects. At kaugnay naman po ng halalan, bakit nga ba may mga nagnanais na naman na ipagpaliban po itong ating barangay at sangguniang kabataan elections this year? Hindi ba't dapat noong 2025 pa po ito na idaos pero na ipagpaliban na naman. So bakit kinakailangan na namang ipagpaliban? Para po sa ating pagtalakay dito po sa ating advocacy serye na Botoy di Biro via Zoom, kasama natin si Contradaya convener Professor Danilo Arao. Magandang umaga, Prof.
3: Yes, magandang umaga. Salamat po sa invitasyong ito.
1: Yes, Prof, yun ang goal natin na umabot tayo ng 80, 85, 90, 95, 100.
3: Okay.
1: Yan, so ngayon naman po pag-usapan po natin itong na-experience pa rin, Prof Dan, na matinding pagbaha sa mga lugar kagaya po ng 8 kilometers na traffic na inabot po ng NLEX nitong long weekend. Tapos mga dapat na bantayan po natin, ano ba, laban o bawi, tuloy ba o hindi itong ating barangay at SK elections sa November. So paki-refresh na lang po kami, Prof Dan. Ano-ano ba yung mga dahilan bakit napagpaliban itong ating BSKE ng atin pong Kongreso? At ano po yung mga naging implikasyon po nito?
3: Apo. As it is, talagang delayed na yung halalan kasi dapat nangyari ito noong 2025. Tandaan natin, maraming postponement dahil sa pandemya at iba pang dahilan. Kaya yung pinakahuling BSKE po ay 2023. So dapat 3 taon yung termino, pero para sundan talaga yung batas, ginawa na lang, pinaikli na lang ito sa 2 years para yung mga susunod na ma-elect ay tuloy-tuloy na yung kanilang terms of office na 3 years at wala na sanang postponement. Pero Heidi, yung dapat na election noong 2025 na BSKE, hindi nga po natuloy. Sa maraming dahilan, kasi yung sabi ng ibang politiko, masyado raw polarizing kasi katatapos lang ng midterm elections. Tapos sabi naman ng iba, kailangang magtipid kasi magastos daw at kailangan daw ng mas prudent na management ng resources ng government, particular yung national budget. So yun yung nangyari noong 2025. Nagpasa ng batas para ma-postpone election. Tapos ang catch pa rito, Heidi, pinahaba pa yung termino. From 3 years, ginawang 4 years. So, binago talaga. So, sabi, magkakaroon daw ng halalan this year. Pero ngayon, nandyan yung mga politikong katulad ni Escudero na nagsasabi na wag muna tayong maghalalan muli. Kasi nga, the same reasons, masyado raw magastos at may mga gusto pang baguhin. Yung ibang mga panukala, from 4 years gagawing 5 years na yung terms of office ng mga barangay at SK officials. So kumbaga pahaba ng pahaba, yung dating 3 years naging 4 years na ngayon, tas ngayon gagawin nilang 5 years. What is to prevent the local officials, mga mayor, gobernador, tapos mga miyembro rin sa Kamara, at isama na rin natin yung mga senador at saka pati na rin yung tanggapan ng mga pangalawang pangulo at pangulo na pahabain din yung kanilang termino. Kaya kung ako yung tatanungin, talagang may agenda sila na magpahaba ng termino using the BSKE as an excuse. Tapos yung postponement, eh parang lumalabas na hindi talaga nila binibigyang kaukulang importansya yung BSKE na halalan. Kasi nga, just try to imagine kung ipopostpone natin yung presidential elections, malaking bagay yan. Pero ito, maliit na bagay lang.
1: Sa paningin nila.
3: Para sa kanila.
1: Pero Prof. Dan, ano yung nakikita ninyong koneksyon dito nga sa parang paulit-ulit na pagpapaliba ng Barangay SK dito sa na-experience po nating malalang pagbaha sa iba't ibang lugar? Ano naman ang kinalaman nun?
3: Opo, magandang tanong po yan. May direktang kaugnayan po ito kasi yung barangay, ito yung dapat na nagbibigay ng direktang serbisyo sa komunidad. So halimbawa lang, nagkaroon ng pagbaha, talagang yung barangay yung aktibong a-action. Siyempre, sa pakikipagtulungan ng mayor at ng iba pang mga local official, pag talagang malala na ang sitwasyon, that's where the national government officials would come in. Pero mahalaga yung papel po ng mga barangay. Kahit yung usapin ng pag-evacuate, yung pag-aalaga sa buhay at kabuhayan ng mga residente, barangay po yan. So wala nang iba pang maasahan. Eh ngayon, ang nangyayari, mag-blind item muna tayo siguro ngayong umaga, may mga barangay official na nagsasabi na ang solusyon para sa agarang pagligtas sa mga tao, magpatayo ng second floor sa kanilang mga bahay. So unfortunately, may ilang barangay officials, I'm sorry to say, na nagsasabi rin noon. Pero alam mo naman, Heidi, na hindi naman ito yung solusyon eh. Parang patchwork lang ito at the very least. At saka, ang gobyerno, sino ba ang magpupondo para dyan sa second floor na yan? Minsan, something as basic as bahay talaga, hindi maiprovide sa mga tao. Pwede kasi nating pagbawalan yung mga mamamayan na, oy, di kayo dapat nagtatayo ng bahay sa ilalim ng tulay o sa gilid ng mga river o ng mga dagat. Dapat merong easement yan at iba pa. Pero syempre, masisisi ba natin yung mga mamamayan na mistulang informal settler sa kanilang sariling bayan na hindi talaga na-aksyonan yung kanilang kalagayan. Kaya nga dito mahalaga na pumili ng matitinong barangay officials kasi at the very least, sila ang pwedeng makatugon at makaasikaso sa pinagdaraan ng problema ng mga residente po.
1: And Prof. Dan, again, kailan tayo huling nagkaroon ng BSKE?
3: 2023 po.
1: 2023, okay. So kung mapopostpone po ito, balak next year na lang, ano, i-move?
3: Okay, magandang tanong po yan. Merong nagpapanukala na next year, may nagsasabi, total masyado nang malapit sa 2028, the same year na lang ng 2028 election. So may mga ganung panukala po. Kaya ulitin natin na hindi ito katanggap-tanggap. Na-postpone na nga ito last year, ituloy na natin this year. Kasi yung sinasabi nila na gastos, ano ba yung magagastos dito? Totoo may gastos, pero hindi naman siya kasing gastos ng automated elections kasi manual lang naman yung BSKE. Ibig sabihin, hindi kailangan ng automated counting machine, hindi kailangan ng masyadong specificong balota per polling precinct kasi mga blanko lang naman yan eh na isusulat yung mga pangalan. Kaya hindi po siya ganun kagastos.
1: Kaya lang, Prof, dapat magkaroon na ng linaw to, no? Kung tuloy o hindi. Kasi by end of September, parang paghahain na rin, di ba, ng mga certificates of candidacy. Dapat.
3: Tama po kayo. At dahil nga sa medyo gahul na tayo sa oras, gaya ng nabanggit po ninyo, September na, wag na sanang magkaroon ng mga panukala or any remarks about postponement kasi nakakalito lang siya sa mamamayan. Don't get me wrong, lahat naman tayo may freedom of expression at yung mga bambabatas may karapatan namang magpanukala ng kahit na anong gusto nila. Pero sana hindi tayo nanggugulo sa normal na schedule dapat o normalized schedule rather ng ating election system. At saka yun na nga eh, bigyan natin ng kaukulang halaga yung halalan. Yun lang naman yung ating nais na i-demand sa mga mambabatas na medyo nami-mislead sa kanilang katungkulan. At saka, yun na nga, masyadong mapagkunwari eh. Gusto nilang pahabain yung termino ng mga barangay and SK officials, pero it gives them the excuse to also expand or extend their terms of office as well. So, yun yung problema sa mga ganitong klaseng panukala.
1: Na hindi naman natin sinasabing lahat, pero baka kasi posible yung ibang mga barangay at SK officials ay parang hawak or alaga ng ating mga national or mga municipal officials din natin.
3: Yes, magandang punto, napopoliticize in other words, yung barangay at saka SK levels when in fact dapat apolitical sila. Tama po kayo, ibang usapin pa yan kasi syempre yung kagandahan sa kasalukuyang barangay at SK laws natin, bawal yung mga political dynasty.
1: Yes.
3: So, may mga konting kailangang i-adjust pa sa definition ng political dynasty, pero at least hindi ito pamumugaran ng mga dinastiya sa ngayon. Kaya lang, gaya ng nabanggit po ninyo, talagang ang galamay ng corruption at saka patronage umaabot po sa barangay level. Kaya pwedeng yung sinasabi kasi ng iba na I guess ini-imply din ang inyong tanong po, parang ano I scratch your back, directed toward the barangay officials, pahabain namin ang termino ninyo, hindi mo na tayo magkakaroon ng halalan, pero bahala na kayo sa amin sa 2028 elections. And that would explain kung bakit gusto ng ilang mga nasa kapangyarihan na 2028 na lang yung mangyayaring barangay and SK elections, para yung mga gusto nilang mga tao nandun pa rin at maaasahan nila pagka panahon na po ng kampanya sa presidential level.
1: Wag naman sana, no? Kasi talagang di na natin mabe-break talaga yung cycle ng corruption kapag ka ganyan yung naging kagawian natin. And it also defeats the purpose, di ba, Prof. Dan, na kaya nga tayo parang may mga SK, mga sangguni ang kabataan. Eh parang yun na nga yung training ground nila, di ba, sa mabuting governance at yung ibang na-offer nila dahil napaka-vibrant nga ng kanilang energy dahil nga mga kabataan sila, di ba? And very
3: idealist. Yes, exactly. Sila ngayon nagiging training ground ng parang corruption, paano ba mangulumbat or magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya every now and then may mga nakikita tayong mga phenomenon sa SK level na may mga outing sila, may mga leadership training seminar di umano.
1: May mga out of the country conference,
3: may mga
1: out of the country, na junket daw.
3: Now, wala namang masama sa mga ganong aktibidad gaya ng nabanggit po ninyo, pero minsan na sobra-sobra na, at saka minsan parang usapin ng confidential funds, magtataka ka, again, mag-blind item muna tayo pansamantala, magkakaroon ka ng let's say anti-poverty conference, pero gagawin mo sa isang 5-star hotel, tapos yung mga uma-attend, halos, well, hindi naman lahat, pero marami sa kanila mga kamag-anak or kapamilya ng mga barangay at SK officials, parang sila-sila lang yung nag-e-enjoy ng perks ng isang 5-star hotel. Tapos yung nabanggit po ninyo, yung mga junket na yan, para bang buong SK nawala para lang mag-abroad, para lang matuto, di umano. Pero sa totoo lang, kung gusto mong magtipid, pwede ka namang mag-abroad. Tapos kung legit talaga siya, magte-take down notes at pag-aaralan ng mabuti kung ano man yung nandoon sa ibang bansa. Tapos pagdating, i-re-echo na lang siya at i-share na lang sa iba pa. So, yun
1: minsan
3: yung
1: nga, Prof. Dan, di ba? Ang tindi pa ng timing habang nandun sila sa abroad, biglang nagkakaroon ng kalamidad dito. Parang wala din tuloy silang magawa, monitoring from abroad.
3: Yes, exactly. Kaya nga yun yung problema eh.
1: Anyway, bago tayo magpatuloy, Prof. Dan, sabi ni Mary Vic, tungkol sa halalan, paulit-ulit ng pagpapaliban, this is not acceptable anymore.
3: Yes.
1: Prof. Arau just said it, hidden agenda, hindi naman magastos, tama daw po kayo. So sana daw mag-proceed na kung ano man yung na-anunsyong plano, let's have the election this November 2026, please. Ang location ni Mary Vic ay from Baguio City.
3: And, okay.
1: Kung iisipin nga natin, ano, Prof, let's say, sabihin na natin, kung effective yung barangay SK, okay na rin na ipagpaliban. Pero kung paano naman hindi nagtratrabaho, parang parusa naman at kawawa din naman yung constituents, di ba, Prof?
3: Yeah. Mm-hmm. Yeah, magandang punt. Well, that's one way of looking at it. Pero mm-hmm. ang bottom line naman dito, sundin na lang natin yung schedule.
1: Uh-huh.
3: Ipagpalagay na matino yung leader, tapos sasabihin mo, ay, happy na kami sa'yo, hindi ka mm-hmm. na namin papalitan. Patunayan yan through the election system na talagang mm-hmm. ikakampanya mo na, uy, okay Tama. Talaga ito, tara, mm-hmm. Hayaan nating manatili ito. Tapos, yung mga dapat na patalsikin, eh, mapapatalsik yan
1: Mm-mm.
3: by telling the truth. Kasi tandaan natin, na sa panahon ng halalan, wala namang masama sa tinatawag na negative campaigning basta't mm-hmm. factual ito. Halimbawa, may tumatakbong magnanakaw, so hindi mo ba sasabihin sa publiko na magnanakaw mm-hmm. itong taong ito?
1: Mm-hmm.
3: So, kumbaga, pwedeng negatibo ang dating nito dun mm-hmm. sa tumatakbo, pero kung yun ang katotohanan,
1: mm-hmm.
3: ano yung magagawa niya?
1: Mm-hmm.
3: Kasi dapat namang i-expose yung mga taliwas sa mm-hmm. dapat na gagawin niya kung siya ay mananalo.
1: Mm-hmm.
3: So, yun yung bottom line po rito. So, mm-hmm. pawang katotohanan lamang po.
1: Mm-hmm. And lastly, Prof. Danny, kasi alam naman ang ating advocacy, Botoy D. Biro. So ano din yung nakikita nating connection? Ano? Paano masosolusyonan itong ating matinding pagbaha? And syempre, sabi nga nila, just add water, ano, sa atin basta umulan, traffic na agad, Prof. Diba? So sa ating matalinong pagboto, yan. Ito lang po ba yung solusyon? Lalong-lalo na po dun sa ating pinaghahandaan na national and local elections din po sa 2028.
3: Syempre, kahit kailan, hindi naman po ultimong solusyon o ultimate solution yung halalan. Kahit nasabihin nating matitinong leader ang maupo sa barangay level, hindi pa rin ito garantiya. Kasi ang good governance, kasama po ang taong bayan sa pagbabantay, sa pagiging vigilant, at saka sa kasaysayan ng ating bayan, minsan yung matitino, nagiging corrupt, yun na yung endless cycle eh.
1: Mm-mm.
3: Minsan ang wish natin yung corrupt maging mabuti, pero ang problema, minsan ang corrupt, nagiging mas corrupt pa
1: mm-hmm.
3: o kaya nagiging less corrupt pero corrupt pa rin. Kaya mm-hmm. talagang maraming kailangang ayusin sa ating political na sistema.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yung matalinong pagboto, syempre gawin po yan, pero kailangan pa rin ng ating sama-samang pagkilos mm-hmm. at sama-samang pagbabantay
1: yun.
3: Para masigurado na makakamtan po natin yung pagbabago sa ating lipunan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yung agarang solusyon, pwedeng stopgap solution lang ang mga ito, pero dapat critical din nating susuriin.
1: Mm-hmm.
3: Yung evacuation, yung pagpapatayo ng second floor, yung mga dredging na yan, mm-hmm. Short term lang po yan eh.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yung mas long term planning, yung mas pagtuunan po ng pansin, at inaasahan natin yung leaders to draw up such plans in consultation po sana with the people.
1: Mm-hmm.
3: So,
1: kumbaga, yun, tandaan din natin, Prof. Dan, ano, yung kanilang performance dito sa gitna ng mga sakuna, diba? Ito din yung parang pwedeng maging test natin, and tandaan at balikan natin yan kapag boboto na ulit tayo gamit yung ating mga balota. O yes. Sige. Prof. Dan, may pa-blind item din dito yung isa nating kaagapay. Parang yung friend daw niya na taga Balagtas, ayan, sa Bulacan, sa barangay hall daw, laging walang tao. Then di naman gumagawa ng trabaho, kumikita, then lagi nga daw nag-a-outing, nakakaloka daw.
3: Malamang kesa sa hindi, baka kamag-anak ng dinastiya yan or asal dinastiya, no? Parang
1: kaya,
3: wala.
1: Yun, yung mga ganyang senaryo, eh dapat matuloy yung election sa November.
3: Yes.
1: Thank you, Prof. Dan. Stay safe. Mukhang kayo po ay may colds. Pahinga.
3: Yes.
1: Pahinga po kayo this weekend. Salamat. God bless you, Prof. Danilo Arau, ang convener po ng Kontradaya, kapartner ng DZAS sa atin pong advokaserye, Botoy D. Biro. Bago lang tayo magwakas, tayo'y dumako muna sa pananalangin. Idulog po natin sa Diyos ang sitwasyon sa ating lupang hinirang. Lord, nagpapasalamat kami dahil marami pa rin pong mga pagpapala na aming patuloy na nararanasan. And Lord, sa gitna rin, Panginoon, ng mga hamon sa iba't ibang sektor ng amin pong society, dalangin po namin, Lord, ang inyong pagkilos. Pinapag-pray po namin, Lord, ang National Commission of Senior Citizens. Kayo po ang magpalakas po sa kanila dahil sila po ay nangangalaga din at tumitingin po sa kapakanan ng amin pong mga lolo at lola. Nawa po, O Lord, yung kanilang mga magagandang proyekto ay talagang maipatupad at makarating po sa mga targeted, Panginoon, na mga individuals. Salamat din, Panginoon, sa additional na provision para po sa aming mga lolo at lola na nakakaabot po sa kanilang milestone years. Dalangin po namin, Lord, na i-extend nyo pa rin ang kanilang buhay na meron pong kasiglahan at kalakasan po ng kanilang mga physical na katawan. Pinapag-pray din po namin, Lord, ang patuloy na solusyon para po sa aming kinakaharap na mga challenges every time na meron po kaming mga ulan, dala ng bagyo at habagat. Lord, nawa makakita na po ng mga long-term solutions at maipatupad po ang mga plano na magaganda, lalong-lalo na po sa mga very problematic na areas. And we are praying, Lord, for your wisdom sa amin pong mga leaders, national man o local. Nawa nga po, O Lord, gaya ng pinag-aralan po namin sa kawikaan kanina, mangibabaw, Panginoon, yung kanila pong sincerity para po sa kapakanan ng aming mga kababayan at hindi po para lang sa mga pansariling motibo o interes lamang. Lord, patuloy na ihayag sa publiko at ipahiyan niyo po at panagutin yung mga nananamantala sa amin pong kabanang bayan. Palitan niyo po sila, Panginoon, ng mga honest, na mga maayos po na leaders para po sa kabutihan, kaayusan namin dito sa Pilipinas. Ito po, O Diyos, ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, John B. Kaagapay, sobrang dilim po dito sa Pasig. Ingat po ang bawat isa at kung wala naman pong importanteng lakad sa labas ng bahay, manatili na lamang po tayo sa loob ng ating mga tahanan kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Thank you rin kay Desa, salamat din sa ating kaagapay na si Ara, kay Shaira, kay Shekinah, thank you rin kay Phil, thank you rin kay Angelica, sa ating engineering at Bukawi Tech People. Salamat din po sa mga sumagot sa ating QOTD. At God willing, magkarinigan po ulit tayo sa Monday, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Susunod na ang serbisyong OFW at lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Mababat na

0: na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
0: Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Veloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAF.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Hello mga kagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa mga nakikinig sa Middle East, of course sa Middle East country, America, Europe, at iba, sa ibang bansa rin ng Asia, sa Hong Kong, sa China, dyan rin po sa Macau. It's another day para maging grateful tayo sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, at another day para ipagpatuloy natin ang mga pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw muling magkakasama. Ito po si Bong Hermosa.
6: Ngayong araw, tayo ay babiyahe sa iba't ibang bansa. Kamustahin natin ang mga kababayan nating namamayagpag. Ano ang kanilang mga pagsubok at sekreto sa tagumpay? Di lamang tayo limited sa kababayang OFW, kundi maging mga migrant Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers.
5: Ayan, kumusta po sa ating po mga barkada po dyan po sa Hong Kong, ang atin pong si Rambo. Yeah. Nandun si Rambo.
6: Yan, nandun si Kuya Rambo, ano?
5: At ayan. Si NJ.
6: Ayan, namimiss na namin si Kuya, Kuya ano ba yun? Ayan, binabati po namin ang mga 9 a.m. service, which is in-handle po ni Ate Chucky or Dwella. At from our 11 a.m. service, binabati po namin ang ang leader namin or coordinator namin doon na si Mami Emily Cuyoy.
5: And of course, huwag natin kalimutan na ating mga kasama sa Macau.
6: Ayan, sa
5: si
6: Macau.
5: Si Pastor Alisa, si Elwina.
6: Elwina, at saka si Pastor Jason. At
5: yeah,
6: saka
5: Pastor Sunny ng Macau.
6: Yes.
5: At of
6: course, binabati natin ng 1 a.m. si Ate Arlene Bote at ang kanilang mga music team dyan. Sila Just Real, ayan, si Larry at saka si Ate Maylene. Binabati rin po natin ang 3 p.m. service na pinamumunuan ni Nelly Martin, Ate Nelly Martin, at binabati natin ang mga music team natin dyan na si Janelle Glessy, Antonia Serrano, si Maestro, ang ating friend ngayon, si June, at saka si Kuya Alpha Buntil. Ayan, binabati natin si Kuya Eric Maristela, at ang ating mga musicians pa dyan na si, of course, si JJ Hermosa, ang aming pinakagwapong anak. Yes.
5: Yeah. And of course, ang ating pong kasamahan po dyan sa Macau, si Pastor Sunny, at napakarami po natin mga kasamahan po dyan sila, Pastor Hill, sa Macau. Kayo po'y pagpalain ng Panginoon. Mga kagapay,

0: China, fue
1: Ch
0: China.
1: China.
0: Mercado a China.
1: China, Mercadona, then see
0: Ya
1: Wendy.
0: sé, Wendy.
1: And
0: Atascos.
1: see si pastor,
0: Stephen,
1: si
0: Stephen.
1: Stephen,
0: Oh,
1: oh, si Brother Stephen po at ang mga friendship natin dyan sa Macau. Sila Pastora Stella, yan. And sila, sino ba yun yung ano natin doon?
0: ano na, si Pastor Lisa, Pastora Lisa.
1: Lisa, oh, si Pastor Lisa, of course.
0: Ayan.
1: At si ang aking friend na si Mary Jane Joaquin. Ayan po, na-miss na kita, Sister Rhett. Balik ka na ng Hong Kong.
0: Ayan. Kumusta na kayo dyan? Nag-video call na ba kayo sa inyong pong mga pamilya? Nagkausap ba, na ba kayo sa pagitan po ng mga video call?
1: Video call lang, FE Messenger.
0: Yes.
1: Ayan, WhatsApp, pwede rin.
0: Kung kayo may mahuwi, sino ang una nyong gustong makita? At ano ang gusto nyong gawin kung kayo mahuwi? Ako, pagka ako'y nasa Pilipinas, of course, gusto kong makita yung aking mahal sa buhay, mga barkada.
1: Of
0: At
1: course.
0: of course, ang atin din, gusto ko rin pumunta sa mga masarap na kainan.
1: Yan ako, gustong-gusto ko yon. Siyempre, masarap ang lobster
0: Lobster.
1: sa Palawan. Galing lang namin ni Kuya Bong sa Palawan at binabati po namin si Pastor Ancho Benaventura dyan po sa Palawan. Salamat po sa malaking lobster na
0: Ayan.
1: sponsored ni Ate For the Fourth
0: Yes.
1: and Kuya Miko na Cariño.
0: Miko Carino.
1: Ayan, ayan. At binabati rin natin ng ating hindi talaga tayo pinabayaan ni Kuya Arnel at si Ate Heather dyan sa Palawan.
0: Ayan, si Bishop Ancho talagang inalagaan tayo. Yung ating mga kasamahan sa Palawan.
1: Ayan, tsaka talagang super eat tayo dun, eh, no?
0: At pupunta sila sa Hong Kong. When you
1: Ayan,
0: visit
1: so
0: Hong Kong, don't forget to contact us at magsama-sama tayo para sa kalorte ng ating Panginoon. Ang ating
1: amen.
0: United Worship ay very successful
1: Oo, ang
0: dyan
1: ganda
0: sa
1: nung
0: Palawan.
1: talagang well-organized, talagang sabi nga kanina, nag-message si Kuya Miko, sabi niya,
0: Oh.
1: even short notice talaga, praise the Lord, it is successful yung ating ano, talagang paggagawain ng Panginoon. He will draw people to us. Napakaganda ng ating praise and worship. Kasama natin
0: Yes.
1: si Kuya Jennifer Luklukan.
0: Yan.
1: Ayan.
0: Kaya kung kayo po'y makauwi ng Pilipinas, talagang ang sarap makasama ang mga pamilya, ang iyong mga kaibigan, sama-sama kayong nagtatawanan, maawit na mapapuri sa Panginoon at
1: Mga
0: tayo,
1: bandings nila,
0: yung
1: no?
0: mga bandings, talaga ang sarap na
1: Ako.
0: mga turon.
1: Oh,
0: Tapos
1: turon.
0: kahapon, ano yung kinain natin
1: Ang
0: kahapon?
1: sarap yung pusit.
0: Pusita at marami pang iba.
1: Yung
0: Talagang napakasaya po sa atin pong Pilipinas at of course, alam ko na may miss niyo po ang Pilipinas pero don't worry because tayo ay narito sa tayo na sa ibang bansa upang bigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak, ang ating pong mga buong pamilya. At of course, tayo po ay huwag mag-alala sapagkat iingatan tayo ng ating Panginoon.
1: Lagi, ayan. Praise the Lord.
0: At si Ate Dang ay merong mga pagbati sa mga kaibigan natin diyan po sa Europe na hinig sila ngayon.
1: Hello po sa mga friendship natin dyan sa Italy na si Pastor Randy Santiago at Ma'am, ano nga bang pangalan ni Ma'am? Eileen.
0: Eileen.
1: Yes. And ang ating baby doon na si Raline. Ayan, Ilagan. At binabati natin ang bishop natin doon.
0: Francis
1: Bishop
0: Santos
1: Francis
0: at si
1: Santos.
0: Tony Min
1: Ayan,
0: Tony
1: Tony Ibarra po
0: Ibarra.
1: from Germany. Hello po, Pastor Tony Ibarra at Sister
0: Sa
1: Sarah,
0: Ibarra.
1: Pastora Sarah.
0: Ayan.
1: Ayan,
0: Alam ko,
1: Ibarra.
0: nabis-nabis niya na po ang Pilipinas at habang kayo nagtatrabaho sa abroad, don't forget that tayo po ay tunay nga na kahit tayo malayo ay ang ating

0: Panginoon ay binibigyan tayo ng kalakasan,
1: yes,
0: para magtrabaho
1: course,
0: sa ibang bansa.
1: God will give us strength.
0: At miss natin ang ating po mga pamilya sa Pilipinas, pero don't worry, sapagkat meron ding araw na tayo po yung magkakasama-sama. Mm-hmm. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating panalangin. Alam ko na gustong-gusto yun na po lalo ngayon. Talagang sobrang...
1: Ang dami mga world, global crisis. Mm. Pero as we trust in the Lord, kaya sinabi, Christ is enough for us. Everything, ang Panginoon ay in control.
0: Yeah. Ano man ang inyong kalagayan, ay patuloy lamang sa communication through video call, through calls, at malapit naman tayo sa mga social media. At palagi tayong magkumustahan araw-araw, magpanalangin ng araw-araw, kahit tayo malayo sa ating pamilya.
1: Yan, ang maganda ngayon, Kuya Bong, meron na talagang social media, katulad na dati kailangan pa natin tumawag, di ba? Para yung tawag dito, yung dati call lang, di ba? Mm. Yung naguhulog pa ng pera.
0: Mm.
1: Pero ngayon, naka-messenger ka na, naka-Viber, naka-WhatsApp, ganon. Video call, di ba?
0: Madali na ang communication.
1: Oo, ang
0: napakadali
1: communication.
0: Na. Parang kahit malayo,
1: malapit
0: pa rin.
1: Na rin. Parang ganon yung kanta mo, malapit. Malapit din.
0: Kahit malayo tayo, malapit din. Because of the sa social media, tayo ay nakakausap araw-araw, nagkakaroon ng communication araw-araw, at nagkakapanalanganan din.
1: Dahil talagang ang importante talaga sa relationship para makip natin ang family intact ay magkaroon tayo ng prayer time for our family, at saka yung communication po ay kailangan po palagi na-update natin ang mga family natin kung nasaan tayo, at hindi lang dun sa time na kailangan natin yung pera, pero nandoon kakamustahin din natin yung mga tao, yung nagpapadala ng pera, natural. Ang hirap nun, di ba? Minsan, pagkatapos ng humingi ng pera, hindi na nagpasalamat. Pero pagka hindi na muna kailangan, hindi na natawag.
0: Yan. Pero kahit na ganyan, patuloy pa rin tayo makapag-communicate.
1: Yun, ang
0: It's
1: kailangan
0: natin.
1: It's important
0: to have communication with your family dito sa Pilipinas po. At kahit na tayo nasa Italy, nasa Greece, nasa Germany, nasa London, nasa Canada, America, Middle East, Asia, Hong Kong, China, Macau, patuloy pa rin tayong mag-communicate sa ating pong pamilya kahit tayo po ay malayo. Malapit na rin tayo because of the social media, at meron tayong mga face-to-face video call.
1: Yes.
0: At ito'y malaking tulong sa mga OFW nasa ibang bansa. At kayo po, nakapag-video call na ba kayo ng araw sa ating pong mamahal sa buhay?
1: Yes.
0: Don't forget to communicate and also to pray for them. At ang blessing po ng social media ay atin pong na-enjoy, sapagkat yan po ay isang ways how to communicate and to build bonding and close ties with the family. Kung makauwi ka, Ate Dang, sino ang gusto mong makita?
1: Family ko, of course.
0: Family
1: sister
0: lang.
1: Ko. Friendship, of course, mga sister.
0: Friendship
1: natin dyan. Kailangan ng bonding.
0: At pag nakita mo sila, anong gusto mong gawin? Anong gawin with them?
1: Natural. Kahit, of course, we want to eat, chat, laugh, celebrate. Yan. Ang sarap pagka kasama mo ng family mo. Ayan, iba yung feeling eh. Kasi there's no place like home.
0: Ayan. Napakasarap pagkasama natin ating pamilya. Nakausap, at atin silang na kukumusta personally.
1: Na-hug, of course.
0: Na-hug, na-touch.
1: Hindi na air hug. Real hug na at saka beso, di ba?
0: Ano pa gusto mong gawin? Bukod sa kumain.
1: Yan, gumala.
0: Gumala.
1: Of course. At saka yung one thing is, the goal is yung makapag-minister tayo sa family natin, sa friends natin. Yun ang pinaka-importante, na kung mayroon ma-anurman natin sila, ma-advisean, or kung kailangan nila ng prayer, yun yung time na pwede natin sila ma-comfort. Tama. Kung kailangan nila ng kung ano yung kailangan nila para sa upliftment at saka good relationship.
0: Para ma-encourage din sila.
1: Encourage din sila. Kailangan yun eh.
0: Iyan, tama.
1: Oo.
0: At ano pa, bukod sa gusto mo sila makausap, makasama sa pagkain, ano pa ang gusto mong gawin with them? When you are with your family, with your friends, at ang iyong mga mahal sa buhay.
1: Ano pa bang gagawin ko doon?
0: Okay. Magpaanda lang yan.
1: Yes, of course, nandun yung prayer. Lagi tayo, may prayer time with them. Tapos, ayan na, 5 minutes na ako.
0: To worship with them.
1: Yeah, worship with them. Kasama yun, oo. Tapos, to share our experiences, di ba? Para ano, dun natin napapag-usapan yung mga magagandang nangyari sa buhay natin. Yeah. At saka para na-educate din sila.
0: Excited.
1: Na-educate, oo, yung excitement nila. At saka yung in-educate din natin kung ano yung buhay sa Hong Kong at saka
0: sa abroad.
1: Oo, abroad. At saka yung tawag dito, para makompare nila yung life. Tapos yung pwede rin ano, yung ma-communicate din yung family business, di ba? Kunyari may business kayo, at para magkaroon kayo na magtulong-tulong kayo para umunlad ang buhay ng pamilya.
0: Yan, of course, hindi lamang sa kainan, hindi lamang sa pasyal.
1: Parang meron, dapat meron
0: ba. To talk about the family matters.
1: Oh.
0: At ganun din sa laging nagpapanalingan. Iba pa rin yung sama-sama tayo.
1: Of course. Oo. So, Kuya Bong, ikaw, anong gustong-gusto mong gawin pagka umuwi ka ng Pilipinas?
0: Ako, ang pagka umuwi ako ng Pilipinas, gusto kong makita at makausap yung mga kapatid ko, mga buong pamilya.
1: Uncles
0: so, to spend, yeah, uncles, to spend time with them ay isang mahalagang aspeto ng isang family relationship.
1: Mm-mm.
0: When you communicate with them, when you talk to them, when you touch them, when you feel them, at talagang harap-harapan, iba yung saya.
1: No, iba yung
0: iba ano, yung dating sa buhay.
1: Real joy talaga. Oo. Tsaka ako, namimiss ko yung i-visit yung mga friends ko, katulad nung pagka yung mga na-meet natin sa mga kunyari sa WMA, di ba? Meron kasi kami yung World Mission Academy sa Hong Kong. So yung mga students, I'm looking forward na maband ko sila para at least makamusta namin yung ministry na inilaan sa kanila ng Panginoon.
0: Yan. Para makumusta kung ano na ang ginagawa nila sa Panginoon, what they are doing sa ministry para sa Panginoon.
1: Baka may mga projects sila, yes, for the Lord. Ayan.
0: Kinukumusta natin sila.
1: Kinakamusta natin sila. Ang dami natin ginagawa para sa Lord, no? Ayan. Ako, binabati ko rin po pala si ano, ang ating ninong na si Arnel De Pano. Yan. Yan sa papuri.
0: Si Nina Ami De Pano.
1: Ami De Pano.
0: All out support yung ating ninong at ninang. Na yes. Talagang si Ninang Ganda.
1: Ninang Ganda.
0: At when we are in the Philippines, we want to spend with our families, with our...
1: Next week, Pastor Bong, ang dami na, inaabangan na nga ako, tinatawagan na ako ni Sisi Mary Grace.
0: All right.
1: Pahino at saka si Kuya Mark. At saka yun si Pastora Janet ng Cebu, sabi niya.
0: Cebu.
1: At saka si Camille.
0: Ng Butuan.
1: Ayan, na-miss na raw nila ako. Gusto nila makagawa. Dahil sabi rin yung fan masaya daw,
0: Magre-reunion.
1: reunion.
0: Ayan po ang maganda kapag tayo po ay
1: may
0: galing
1: connection.
0: Ibang bansa and then umuwi ka sa Pilipinas, nagkaroon kayo ng reunion. Isa pong napakasayang pagkakataon tayo, na tayo po ay mag-bonding. At of course, hindi makakalimutan, hindi mababayaran po yan ng pera. Ito po ay isang joy na atin pong naranasan na nakaka-encourage sa atin pong buhay. Ngayon po ay mag-break muna tayo at sa ating pagbabalik, kakausapin na natin ang ating kababayan na nating mga ating OFW, mga kababayan natin na OFW na mag-share sa atin ng kanilang experience sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming po salamat.
1: Yes.
0: Magbabalik po dito po sa servisyong OFW, Bong Hermosa.
1: Dang Hermosa.
0: At huwag ko kayong aalis, babalik kami.
1: Yes.
2: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang programang Servisyong OFW dito sa 702 DZAS Radio TV, Kagapay ng Sambayanan. Ito po si Bong Hermosa.
1: Dang Hermosa.
0: At of course, ang atin pong mga kagapay. Ngayong oras, makasama na atin ang isang kababayan na nagbabahagi ng kanyang karanasan bilang OFW. At ang mga hamon, sakripisyo, at ang kanyang mga aral na maaaring mapulot natin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Makinig din tayo sa kanyang mga payo at ilang practical na paalala para sa OFW na patuloy na nagsisikap sa kanilang pamilya. At tayo po ay kasama si Ate Dang. Ate Dang.
1: Kuya Bong.
0: Yan. Kasama natin ngayon ang si Edna.
1: Oo, si Ate Edna.
0: Meron siyang kwento na marami tayong mapapulot na aral at na kung saan ay magibigay sa atin ng inspirasyon at encouragement so that tayo ay maging effective na OFW sa ibang bansa. Pakinggan na natin ang kwento ni Edna Kasahe ng Hong Kong.
5: Okay, ako po si Edna Kasahe. Before ako nagpunta dito sa Hong Kong, nagtrabaho muna ako sa department store. Mayroon din ako na napuntahan na time na nag-try ako na magtrabaho din sa factory ng bag. Kumbaga, yung time na yon talagang may pangarap ako. Yung hindi ko pinutol after ako nag-school, talagang naghahanap ako ng paraan para mabuhay kong sarili ko, kahit kunti lang yung sahod nung araw na yon. Tapos, may time na nagkaroon kami ng problema, kumbaga nagbigay sa akin ng lakas para talagang anuhin ko yung sarili ko. Ako pala ay taga Iloilo. Yun, kalimutan. Iloilo, tapos nagpunta ko ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pagkatapos ng paghanap ng trabaho, pinabalik ako sa Iloilo. Dahil mayroon agent daw na naghahanap ng ano ng katulong papunta dito sa Hong Kong. So ginrab ko 'yon dahil mayroon akong pangarap sa buhay ko. Makatulong ako sa pamilya ko. Ako kahit ako bunso noon, pero hindi ko, walang hadlang 'yon sa akin kasi inaano ko talaga para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Una-una akong naanak na nag-abroad kasi mga ate ko ayaw nila dahil natatakot daw sila. So ako mismo ang kumbaga yung isip ko, trabaho at may pangarap ako. 35 years rin na ako dito sa Hong Kong na nagtatrabaho. Ang dami ko nang nararanasan sa mga una kong amo, pero hindi ko talagang inano yon na mahirap, dahil pag may pangarap ka, talagang prosigihin mo kahit anong hirap. So may time noon na gi-give up na ako dahil yung winter, nung time na yon winter, nag-zero degree doon sa may sa may New Territories. Pinagawa pa sa akin ng amo ko yung aquarium na kapatong sa may pader. Inakyat ko yon, nilimas ko yon. Talagang kahit umuulan ng yelo, ang luha at isipon ko tumutulo. Kaya talagang salamat sa Diyos na napagtagumpayan ko yon. Dahil ang isip ko talaga, sabi ko, pumunta ko dito sa Hong Kong para magtrabaho. Hindi yung mamamasyal ka lang. So ang ginawa ko talaga, iyon ang inano ko sa isip ko. Tapos nung time na yon, yung amo ko sobrang higpit, lahat na lang nakikita. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Dahil sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Pinapunta mo ako rito para bigyan mo rin ako ng lakas, sabi ko sa kanya, na mapagtagumpayan ko yon. Tapos yung mga amo ko, na mga sunod na mga amo, ang dami ko pang naranasan na yung ipapahiya ka sa public. Pero wala, tahimik lang ako talaga. Hindi ako sumasagot. Basta tuloy lang ang trabaho. Kasi yun ang sikreto eh. Yung kasi kung may pangarap ka, kailangan mo talaga na mag-ano ka sa sarili mo, na hindi mo na anuhin yung mga hirap-hirap na yan. Kasi kung magpa-daig ka dyan, wala kang mararating sa buhay. At saka hindi ko naranasan mag-ano sa bangko. Kasi kung ano lang ang hawak kong pera, yun lang ang pinagkakasya ko. Kasi sabi ko nga sa isa, sa sarili ko, kasi may kanya-kanya naman tayo opinion. Para sa akin kasi, yung pangungutang sa bangko, kung tutulong ako, yun lang ang kaya ko, yun lang ang maibibigay ko. Pero yung sabihin, yung sobra-sobra, wala. Kumbaga, iniingatan ko lahat, bawat sintimo na yung pinaghihirapan ko, kasi hindi tayo namumulot dito ng pera para lang na i-ano natin sa loko. Tapos yung kasi sa 35 years ko, may kanya-kanya ugali ng mga amo. Tuwing ikaw maglilipat ng amo, iba yung kanilang mga way sa pagluluto. Kailangan mo mag-a-adjust ka na naman doon. Kaya ganun ang ginagawa ko. Kumukuha rin ako ng experience sa una. Kumbaga yung minimix ko yun, kung paano ko anuhin yung pagluluto. Kumbaga ngayon, sa time na yun, doon ako nakitaan ng amo na sa pagluluto. Doon nila ako talagang minahal sa pagluluto ko, kasi doon nila na ano na yung... Minsan kasi mayroon akong sarili kong version sa pagluluto. Hindi ko na inaano sa mga recipe o ano. Doon isa rin ang nagustuhan nila sa akin. Tapos nag-alaga rin ako sa matanda. Hindi ko rin kahit masungit. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin sa kanya. Mas lalo pinagbubutihan ko, parang magulang ko na lang o lola ko, para hindi naman maano sa amo ko. Kaya nung time na yun, binigyan ako ng reward ng amo ko, na binigyan ako ng triple na sahod dahil pinagbuti ko yung pag-aalaga sa matanda ko. Kaya nag-instant bahay ako noon, house and lot, dahil sa kanila. Kaya yun lang ang maano ko. Ang mapapayo ko lang sa mga OFW, kung may time kayo na kailangan nyo mag-ipon, mag-ipon kayo. Huwag lahat sobra-sobra ipapadala sa Pilipinas. Kailangan nyo tipid din kayo sa sarili nyo para mayroon kayong balang araw may madudukot kayo. At saka yung kailangan, yung kung nag-ano ka ng kaibigan, kailangan anuhin mo rin yung kaibigan mo na hindi lang ang hinahanap sa iyo pera. Kasi mayroon kaibigan kasi minsan nakukuha lang, makuha na yung loob mo. Tapos yun, kasi ilang beses na rin ako kasi natakasan eh. Kaya medyo ano na ako sa mga kaibigan na pagdating sa pera, medyo mahigpit na rin ako. Tapos, yun ang mga kwento ko. Tapos yung amo ko na huli, grabe din doon yung pahirap sa akin. Na doon talaga ako lagi akong nakakasakit. Halos lahat, yung mental, lahat sa buong katawan ko. Grabe ang stress na binigay niya sa akin. Sa loob ng 10 years, tiniis ko yun para maano ko. Kasi may anak akong na nagpapaaral ako sa anak ko. Gusto ko kasi yung, ayoko kasi palipat-lipat ng amo. Kung hanggat kaya ko, kinakaya ko. Tapos yung amo ko na yun, although na medyo masungit siya, pag may time may problema ako, tinutulungan din naman ako. Malaki din ang ambag niya sa buhay ko. Tapos, yun lang nung huling kontrata ko na sa kanila, doon na talaga na gumive up na rin ako. Kasi hindi na rin healthy sa akin talaga na ano, kasi doon ako nagkasakit sa kanya na operahan ako ng appendicitis, tapos ang dami talagang lumabas na sakit sa katawan ko. So ito ngayon ang present amo ko, maganda ngayon ang ano nila sa akin kasi kabaliktaran, ang hirap noon, ngayon naman kaginhawaan. Yun pala yung pagtitiis mo, may kapalit palang kaginhawaan sa bandang huli. Ang reward ni Lord sa iyo. Kasi dito sa bago kong amo, sa amo ko na yan, almost 10 years na rin ako nitong October. Ngayon, magpipirmahan na naman kami ng kontrata pang 6 contract ko. Mayroon silang ano na, tinuring na talaga nila akong kapamilya sa loob ng bahay. Dahil nung nagbakasyon sila sa Canada, dinala din nila ako. Maganda rin ang ano nila doon sa akin kasi tuwang-tuwa sila na dinala nila ako doon. Ngayon, ang pamangkin ko, kinuha din nila para natulungan ko rin para sa pamilya niya, sa pamilya ng ate ko. Iyon ang kwento ng buhay ko na masaya, na may lungkot. Talagang ganun ang buhay OFW. Pag may sakit ka, minsan kinikimkim mo na lang, hindi mo sasabihin sa pamilya mo para hindi sila mag-worry. Pero ang tanging ano ko lang, ang Diyos talaga ang karamay ko sa bawat kilos ko, sa bawat ano ko. Sa Diyos ako humihingi ng lakas para mapagtagumpayan ko lahat ang pangarap ko, ang lahat-lahat na mga ano ko sa buhay. May time na, nung time na yon yung tatay ko nagkasakit, may cancer. Pero binigyan ako ni Lord ng extra sa pamamagitan ng amo ko. Ang sweldo ko, pinalakihan ng amo ko. Tapos nagulat nila ako, binigyan ako ng bonus. Tuloy-tuloy yung biyaya. Yung huling amo ko talagang grabe ang bigay ni Lord na pagpapala para sa akin, sa pamilya ko. Dahil iyon talaga ang ginamit niya. Kung anong hirap po nung una, iyon ngayon ang balik naman sa akin kaginhawaan. Iyon lang po. Thank you, sir.
0: Yan po ang ating pong buhay na ating napakinggan ay buhay ni Edna Kasahe, isang OFW sa Hong Kong at talagang pinagpala ng Panginoon. At meron siyang mga payong binigay sa atin na ating mapupulot.
1: Mm-hmm.
0: At pakinggan natin ang sasabihin ni Ate Dang sa tunay na buhay ng mga OFW, yung mga sakripisyo at hamon sa pagtrabaho sa ibang bansa. Ano yung mga sakripisyong yun, Ate Dang?
1: Of course, yung distance.
0: Okay.
1: Yung distance. Tapos yung, kasi malayo nga sila. Tapos yung, nandun sila sa bahay ng employer nila.
0: Okay.
1: Tapos,
0: yun ang tunay na buhay.
1: Yun yung tunay na buhay.
0: Ng OFW.
1: Oo. Ang hirap talaga nun. Tapos yung sakripisyo pa nila, yung pagka hindi enough yung pera nila para maipadala.
0: Oh, yeah.
1: Minsan, tapos nag-a-ask pa ng additional, dun yung time na natitemp sila mag-loan.
0: Yes.
1: Oo, alam mo ba sa Hong Kong ay hinasanla ang passport?
0: Oo, pero FW, dapat hindi.
1: Pero
0: ganun.
1: Illegal yun eh.
0: Yan.
1: Oo, pero yan ang nagagawa nila.
0: Yan ang mga tunay na buhay ng mga FW sa Hong Kong. Hindi madali.
1: So, talagang kailangan, talagang na pupush sila dun sa limit na hindi man nila dapat gawin pero kailangan nilang gawin para ma-provide nila yung family nila.
0: At hindi lamang po yun. Sila nag-a-adjust sa kanilang lugar, ibang ang lugar.
1: Sa amo nila.
0: Sa amo nila.
1: Ugali ng amo nila.
0: Mga inaalagaan. Talagang hindi madali na mapunta. Kahit yung culture, iba ang culture sa Hong Kong. Ang kanilang mga amo, iba yung culture sa...
1: Depende kung ano rin, yung amo nila, kung Amerikano, Inchik, at saka depende.
0: Pagkain pa lang, nag-a-adjust na sila. Oh. Diba, ang mga Pilipino, gusto nila kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi. Pero sa Hong Kong, hindi ganun.
1: Hindi ganun, no? Dinadayat pa sila eh.
0: Minsan noodles lang, noodles. Minsan isang bread lang. Pero tayo dito, iba yung culture. Hindi lamang culture, pati yung mga pananalita rin. Pag minsan hindi mo maintindihan, talagang ang hirap. Kaya dapat...
1: Communication barrier.
0: Communication. Sa atin pong mga pag-adjust na yan, meron tayong mga homesickness, nahuhuli na sa pamilya.
1: Hindi mo may isang factor.
0: Oo, yung homesickness.
1: Oh, homesickness talaga.
0: Yung hindi nila lang kakasama yung kanilang buong pamilya, mga anak,
1: kaya iba yung mga alaga na lang nilang inahag nila eh.
0: Yes. Ang iba naman, kapag ka sila ay napamahal sa kanilang mga alaga, parang sila na rin yung mga nanay at tatay. Kaya nagsiselos yung mga incheck.
1: Yung mga incheck, mas close.
0: Yung kanilang mga employer, kasi mas close yung anak nila sa ating mga OFW sa Hong Kong kaysa sa kanilang mga magulang. Kaya yun ang tunay na buhay ng OFW.
1: So yung sincere attachment nila dun sa bata, di ba? Nakukuha. Imbis na meron minsan na situation na yung nanay pinagagalitan yung bata, hindi sumusunod.
0: Pero,
1: so pagka hinilaw lang nung yaya,
0: sumusunod sa yaya. Kaya nagsiselos yung mga employer.
1: Ganun, no?
0: Kaya po yun po, ibang buhay po ng OFW sa ibang bansa. Kaya dapat tayo po ay mag-adjust sa mga kultura, trabaho, kahit po sa mga languages din.
1: Oo.
0: At bilang OFW, paano mo mapanatili ang connection mo sa pamilya kahit malayo ka?
1: Yung video call.
0: Kahalagahan.
1: Oo. Kahalagahan na
0: Regular communication.
1: Regular
0: important.
1: Yan.
0: Kahit na meron kayo inalagaan na...
1: Pero kailangan huwag palaging sermon. Dapat mamusta. Oo. Kamustahin kung okay. Hindi yung palaging pagagalitan. Dapat paggalitan pero hindi ganun kaano. Para makiparin yung relationship.
0: Paano yung pakita ng pagmamahal sa kanila? Kahit malayo ka, paano mo mapapakita?
1: Paano? Makikita mo yung mga concerns, di ba? Kasi nga, nagiging caring ka sa kanila, tinatanong mo sa kanila kung ano yung talagang kailangan nila. Ngayon, pwede naman sabihin, lalo na kunyari Kuya Bong, hindi naman talaga need. Paano mo sasabihin yun? Sasabihin mo na, pwede bang next time na lang yun? Dapat ganun lang pagkasabi. Hindi yung, wala akong pera dyan. Pero yung iba naman, pwede naman gawa ng paraan. Pero, mahirap pag palaging nag-yes tayo ng nag-yes, hindi naman talaga important yung ibibigay na para sa kanila, di ba?
0: Well, sa pamamagitan ng communication, by means of communication, you can express your love to them. Malalaman naman ang mga bata yan. The way you communicate, paano ka magka...
1: Caring.
0: Sa caring.
1: Oo,
0: hindi lamang puro pagkapadala ng pera. Ang mahalaga, maipakita mo na concern ka, kumusta mo yung kanilang mga assignment, kumain ka na ba. The real concern ay madadama rin kahit ikaw yung malayo. At minsan, ang nakita ko sa mga OFW natin, na kahit sila yung malayo sa kanilang pamilya, lalong napamahal. Kasi yung namimiss nilang magkasama. So yung sabik na sabik sila magkita. Kaya pagka nagkita sila, talagang mainit na pagmamahal.
1: Oo.
0: Ang binibigay sa kanila. That's why ang atin pong pagmamahal hindi lamang sa pamamagitan po ng pera, sa pamamagitan din ng komunikasyon at yan. At sa paghawak ng kita ng pera natin, dapat mag-ipon din ang mga OFW.
1: Oo. Yung meron nga isang advice na na kailangan mag-keep din sila ng apart ng kanilang salary para sa savings.
0: Mahalaga mag-savings. Kasi, hindi lahat papadala.
1: Mm. Kasi pag in times na mayroong mangyari sa kanila, katulad na na-terminate, biglaan, walang pera, hirap na hirap din
0: yung mga. That's why dapat magkaroon ng financial plan.
1: Oo, ang hirap pag na-terminate sila, wala silang madudukot.
0: Mm.
1: At saka wala silang titirhan. Pagka wala silang matiran, meron tayong, buti mayroong mga establishment na pwede makatulog sila. Katulad ng sanctuary, pwede silang welcome sila for the refuge.
0: That's why iwasan po ang impulsive spending.
1: Yun.
0: Hindi ko mo minakita kang maganda o kaya minakita kang bagay, bili ka ng bili. You need also to have financial plan. At yan ang atin pong binabahagi sa mga OFW sa Hong Kong na kung saan ay
1: wise
0: sa
1: Macau.
0: Sa Macau dapat ikaw ay wise spender.
1: Oo.
0: At napakahalaga po nun kasi minsan ang dami na nating taon sa Hong Kong wala pa rin ipon because hindi tayo nagkaroon ng plano financially.
1: Mm.
0: At yung mga necessary debt, iwasan ko natin because it will prolong yung atin pong pag-stay sa Hong Kong kasi sa dami ng utang, ikaw ay nag-extend pa ng tinatawag na contract. At hanggang, sabi nga, doon ka na nag-dibu, doon ka na nag-menopause.
1: Ayun, ang menopause.
0: So, we need to be wise in spending.
1: Yes, correct.
0: At dapat ay meron tayong financial plan. At sa kontrata at benepisyo ng mga OFW, dapat ay alam din natin ang atin pong gagawin kasi may mga illegal recruitment.
1: Oo, totoo yun.
0: Mga illegal recruiter.
1: Hirap ka wow.
0: Ahensya di peligroso.
1: Napiligro na buhay nila.
0: Oo.
1: Pati family. Ang iba nagsalapa ng kung ano na yung lupa nila.
0: Oo.
1: Tapos, ng utang.
0: Mm.
1: O, paano babayaran yun?
0: Yung iba naman ay kunyari, may mga illegal recruiter. Nire-recruit ka para magkaroon ng employer. After 1 month, iti-terminate ka.
1: Ayun, meron yung ding
0: placement fee mo, nakuha na nila.
1: Oo.
0: At of course, kailangan mong mag-ingat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa atin pong mga nagtatrabaho sa abroad, ingat po sa mga illegal recruiter.
1: Yes, correct.
0: At sa ating mga
1: make sure na i-check nila yung standing nung ano nung
0: yun. At ingatin din ang sarili.
1: Agency.
0: Alagaan mo ang yung physical and emotional well-being. Kasi health is wealth.
1: Correct.
0: Mahalaga po na huwag natin ipagpalit ang ating kalusugan para lang sa pera. Because pagka ikaw ay kumikita ng pera, meron ka namang sakit, bali wala ang pera mo.
1: Totoo yun.
0: So that's why it's important.
1: Oo.
0: At huwag kakalimutan na mag-ipon para sa future. Para meron kang malinaw na financial
1: savings.
0: Savings. Yeah. Of course, yung goal natin, namimit natin. Gamitin ang opportunity sa abroad para magkaroon ka ng tinatawag na magandang kinabukasan. Hindi ka forever dyan.
1: Yes.
0: Ikaw ay panandalian lamang dyan. At huwag matakot na humingi ng tulong sa atin pong mga kinaukulang. At sa atin pong nais po namin ipanalangin ang mga OFW na nasa iba't ibang bansa, sa Hong Kong, sa Macau, Singapore, ibang bansa sa Middle East, sa Europe, even sa Canada, sa America. Let's pray that the Lord would continue to give you a special favor. Panginoon, we thank you, God, because today we have opportunity to speak blessing sa mga kababayan namin na nag-aaral, na nagtatrabaho, Panginoon, sa ibang bansa. And we pray, Father God, for your special favor to be upon them. And we thank you because ikaw ang Diyos aming malalapitan, masasandigan, at ikaw ang aming masasandalan. Pagpalain mo ang amin pong mga OFW sa ibang bansa, give them wisdom, give them strength and special favor. And we believe, O God, that if you are with us, you will never leave us nor forsake us. At the same time, you're going to protect us. So we thank you, Lord, for your favor. At salamat, O Diyos, sa iyong mga ginagawa sa amin po, sa mga blessing, sa mga kalakasan. Ikaw ang maghari at ikaw ang mataas. Sa pangalan ni Jesus, amen. At amen. At tayo po yung maging mahalam sa mga kultura at ng ating pong pinagtatrabuhan. Ang iba't ibang kultura po ay napanghalaga mag-adjust tayo sa ating pong buhay pag tayo nasa abroad. At huwag natin kalimutan na tayo sumama sa mga support group katulad po ng mga prayer meetings, mga prayer group, o kaya sa church. Makakatulong po sa inyo yan upang kayo ay maging matatag sa inyong pong buhay sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. At kung tayo po ay nasa ibang bansa, tandaan po natin, hindi tayo malayo because ang ating Panginoon ay laging nasa atin, and always remember that He will never leave you nor forsake you. So, patuloy po tayong mamayagpag because ang Pilipino ay tunay nga na napakagaling saan man parig ng mundo. Ang the best musician, mga Pinoy, sa Hong Kong.
1: Of course.
0: The best entertainer, the best athlete the best worker, the best engineer, ay ang gumagawa po ng mga airport, katulad po ng Hong Kong, kahit po sa Macau, puro mga Pilipino. Mm-hmm. At ang galing ng Pilipino, saan man parig ng mundo, ay makikita.
1: Correct.
0: Kaya po, don't forget that kapag ikaw ay nasa ibang bansa, hindi ka malayo sa pamilya mo, ikaw ay tunay nga na malapit sa pamagitan po ng panalangin o mga social media, at lagi lang kung nating hingin ang tulong ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong OFW concern, ay maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW FEBC Radio. At magkakarinigan po tayong muli sa susunod at sa radio at sa online. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin natin ang inyong kaagapay dito po sa programa. At thank you sa mga tumulong sa atin ngayong umaga para po sa broadcast na ito.
1: Yes.
0: Sa ating production technician,
1: much.
0: RTB Team at Bukawi Tech People. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin. Ito po si Bong Hermosa.
1: Ate Dang Hermosa.
0: Nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless.
1: And bless God.
4: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW! Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
7: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maghanda. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
6: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
2: Eh bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kailangan bang naka-livestream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Gandang umaga po, Family Matters! It is a Friday today, first Friday of the month, woo-hoo! September 4, 2026. And you know what that means? Bong, official Pinoy Christmas countdown begins today. 112 days to go before Christmas Day. Alam mo, honey, dito lang talaga sa Pilipinas, ano, na pagpasok ng September, automatic na, amoy Pasko na ang hangin.
1: Excited na ako, honey.
0: Naririnig na natin ang mga Christmas songs. Alam nyo, every morning po si Bong, nagpapatugtog na talaga ng Christmas songs.
1: And alam mo pa, honey, pag pumunta ka sa mall ngayon, grabe, matutuwa ka. Yung mga twinkle lights at mga Christmas songs maghapon sa lahat ng mga malls na, ng Pilipinas.
0: Ayan. Kaya maglabas na ho kayo ng mga Christmas decors kaagapay, ha?
1: Pwede na.
0: Alam mo, nakakatuwa, di ba? Kasi yung nagagawa ng Christmas decors, nakaka-uplift ng spirit somehow. Kasi alam naman natin, yung excitement na to, hindi natin medyo fully maramdaman dahil ang dami nangyayari sa paligid natin. Na affected tayo, andyan yung patuloy na pag-ulan, yung mga areas sa atin, lalo na sa Pampanga, hani, nakakaawa yung baha nila. Yung nangyari sa Nepal, yung mga school incident. Siyempre, honey, somehow, nakakabigat, di ba? Parang nakaka-burden. Kaya naman, kahit pa paano, honey, yung prayer natin this season, yung alam natin na, oh, Pasko na, maibsan yung onting nararamdaman nating burden, yung onting kalungkutan, at magbalik yung happiness sa lahat ng tahanan.
1: Dalawa yan, honey, eh, no? Pwedeng pag-araw ng Pasko, excited ka. Sa isang banda naman, meron naman mga tao na pag-araw ng Pasko, nalulungkot naman sila.
0: Yes, that's true. Kasi ako, I believe, honey, syempre Pasko, andyan na regalo, pagkain, mga decorations, kasiyahan. But more than that talaga, para sa ating po mga Kristiyano, yung Christmas talaga really points us to one truth. Christmas always reminds us of one truth. That no matter what happens around us, we have Jesus. Amen. And He is our confident hope. At kailanman, honey, hindi siya magkukulang, hindi niya tayo pababayaan. Never will He forsake us. Never will Jesus abandon us. So may that truth really, you know, give us peace. Nasa kabila ng nangyayari sa paligid, honey, nandiyan ang Panginoon, buhay siya, He is in control.
1: And this may sound as a cliche, honey, no? Pero tandaan po natin that Jesus is still the reason for the season. So kahit na hindi marangya ang mga handa, kahit na medyo limited ang budget mo, ang importante sa Pasko at ang essence ng Pasko ay si Jesus, honey, nung pinanganak siya dito sa mundo at sinave niya ang sambayanan, di ba?
0: Nakakatuwa, honey, no? Di ba may kanta? Hindi ko alam kung sino yung kumanta ng Star of Bethlehem.
1: I know that. Sandy Patty yan, alam mo.
0: Sandy Patty. O yung Star of Bethlehem, imagine, honey, nung sinabi sa mga shepherd boy, nakita nila yung Star of Bethlehem. Hindi naman agad-agad nila narating, di ba? Kung nasan pinanganak si Jesus, di ba? Along the way, may mga struggles. Pero nakatutok lang yung mata nila sa Star of Bethlehem. And just like us, the Lord is telling us now, mga kaagapay, na ano man yung nangyayari na struggle sa pamilya man natin o sa labas, sa bansa, di ba? Let's focus our eyes on Jesus. Because He's really the author and the finisher of our faith. Ayan, good morning. Welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay laging nasa usapang
1: marriage and parenting.
0: Speaking of protecting our homes, honey. Pinsan, honey, di ba? It's nice to know na tingin nga tayo sa paligid, sa four corners ng ating bahay. May mga panahon ba, honey, ikaw, na parang napahinto ka o napatigil ka na parang, bakit ganito? May invisible war ba na nangyayari sa bahay? Kanina lang okay kami ni Claire. Tapos biglang nagkainis.

0: Awat sa
1: That's
0: pamilya
1: weird.
0: ninyo.
1: Or minsan naman kaagapay yung anak mo na ang lambing, laging nakabuntot sa'yo, laging nakikwento sa'yo, gusto sama ng sama sa lakad mo. And then bigla na lang nagkukulong na sa kwarto, ang sungit-sungit na, hindi makausap ng matino, na parang stranger siya sa sarili niyong tahanan, di ba? And minsan, tayo mga magulang, binabrush off lang natin na, ay, ganyan talaga yung generation ngayon. O nagdadalaga, nagbibinata lang yan, kaya ganyan, may sariling mundo na. Pero have we ever thought na baka there is something deeper that is happening around us? 'Di ba? So kaya naman po today on Family Matters, we are going to discuss that. We are going to dive into that. We're pulling back the curtain, Bong. Kailangan malinawan tayo. Ano nga ba nangyayari sa pamilya ko? 'Di ba? May malalim ba na nangyayari? 'Di ba? Bakit nagkakaganito sa bahay namin? Kasi nga, alam naman natin, Bong, na ang pamilya ay talagang number one target yan ng kalaban.
0: Tama.
1: 'Di ba? Kaya naman we're breaking down the subtle quiet traps that the enemy is using to tear our homes. Ano ba yung mga hindi obvious? Yung mga subtle way na ina-attack tayo ng kalaban. Hindi lang yung marriage natin, Bong, at yung mga anak natin, pero yung buong pamilya in general. So yan yung topic natin today,
0: Ganda
1: honey.
0: niyan, honey, no? Sige, honey, bago ako bumati, gusto ko lang magpasalamat sa Women of Blessing nung last Saturday. Nakakagulat, honey, napakaraming
1: Oh,
0: kaagapay
1: yes.
0: ang lumapit sa amin doon at sabi talaga nila, kami po ay solid and certified kaagapay as in right after we promote the CrossGen na mangyayari kailan? September 26.
1: 26.
0: Ang dami-dami pong kaagapay doon na hindi talaga namin mabilang ang naglapitan po sa amin at sinabi, nakikinig po ako at paborito po namin, lalong-lalo na ang Family Matters Friday Edition. So maraming maraming
1: Yes.
0: salamat po sa inyo.
1: Yung Women of Blessing, ayan yung women's rally, grand rally na ginawa ng PCEC Women's Commission sa GCF last Saturday, and it was really very successful, very inspiring rally.
0: Such a beautiful testimony of Pastor Jerica, no? Nakakatuwa. At ganun din ang testimony ni Angelica, no?
1: Yes.
0: Angeli pala, nakakatuwa. So sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Honey, ilang days na lang sabi mo? 112
1: 112.
0: days to go? Pero paiigsiin ko yan. Paano? We have 17 more Fridays to go before Christmas.
1: Mas
0: Grabe.
1: maigsi.
0: Mas maigsi at mas mapapabilis natin. Grabe, nakakatawa. No, sige po, Family Matters Friday Edition. Honey, walang pasok ngayon ha sa buong
1: All
0: publiko
1: levels.
0: at pribadong paaralan. Family Matters for Friday Edition. Kami po ang Team Pineda. Bong and Claire ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay napapakinggan sa FEBC Stream at yan pong official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanon at sa lahat ng nasa YouTube channel, like and subscribe naman, honey. Shout out tayo rin, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Napakarami yan, honey. Magandang magandang umaga po sa inyong
1: Nakita ko
0: lahat.
1: na ang Ate Tess watching from Sacramento, California. And Ate, excited kami sa pag-uwi mo ngayong Pasko.
0: Oo nga.
1: Nakita ko rin si Nympha Sarmiento, good morning. Kay Christy Odsinada, good morning daw. Kay Faustina Habla, good morning. Friday, Blessed Friday kaagapay sa maulan na panahon. Ingat po ang lahat. Kay Belen Bariantes, kay Ate Lita Peran, good morning. Kay Charity Mejiliano, thank you sa carrot cake na napakasarap na
0: Sarap.
1: pinadala ni Charity.
0: Oo.
1: Kay Cyrus Beatingo, hi
0: Hey.
1: Cyrus, good morning. Namimiss ka na rin namin at si Levi, di ba? At sana yes, mag-coffee tayo soon. Sama natin si Pawan, si Aileen. Gusto ko rin batiin yung ating mentee, si Paul Garden, ng happy birthday. Good morning kay Charita Boko. And si Ate Jean Migraso.
0: Happy birthday.
1: Birthday, Ate Jean. We miss you. Ayan, kay Nora Cancela. Good morning. Listening daw every day from Caloocan.
0: Shout out din tayo, honey, kay Nena Cardines at saka kay Melody Undag. Sabi niya, good morning, lovely couple. Salamat
1: Yes. Si
0: po.
1: Ate Telma Manjares, nandito rin si Maylin de la Peña. Alam mo, nakakatuwa ang ate ko, kaagapay ha. Kasi based po siya sa Sacramento. Meron po siyang bahay na pinatatayo dito. Eh, nasa Sacramento pa po siya. Talagang gustong gusto na niya na, Bon Claire, bumili na kayo ng Christmas tree sa bahay ko. Decoratean niyo na. Gusto niya ng maunawa.

0: Na yung Christmas tree,
1: Mm.
0: wala pa man siya sa bahay niya, 'di ba? Such Christmas spirit, 'di ba?
1: Totoo yan.
0: Nakakatuwa.
1: If merong isang tao kong kilala na who loves the Christmas honey, it's Ate Tess also, honey.
0: Yes, hindi ko pa nakikita ang mommy tsaka daddy ha. Baka tulog pa sila. Ano oras ba sa South Carolina ngayon?
1: Oo nga, si
0: 10 ng
1: Vicky
0: gabi.
1: Olagera, nandito na nanonood sa atin. At si Aurelia Dulay, sabi niya, mapagpalang umaga po sa lahat. So kami po ang bahala sa inyo. Walang pasok, relax lang po kayo sa bahay. I-share po ninyo ang ating episode. Napakaganda po ng ating pag-uusapan.
0: Ayan, basa na tayo ng Word of God.
1: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in 1 Peter 5:8, New International Version. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
0: At sa unang Pedro 5:8, magandang balita, Biblia. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Grabe, no? Lagi, many times sa Bible, kinumpare talaga ang enemy sa lion, honey. So, di-research ko, yung mga lion pala, lalo na nung unang panahon, one of the most feared predators, even up till, until now naman po, di ba? So, when Peter compares the enemy to the roaring lion, nire-reveal lamang po niya yung main tactic ng enemy. And that is number one, Bong, intimidation and division. So yung mga lion po, hindi lang sila nagro-roar para mag-mark ng territory, di ba? But nagro-roar po sila. Ano ba yung Tagalog ng roar, honey?
1: I don't know.
0: Gawin mo na lang. I-sound mo na. Ayan, nanggaling naman na asawa ko. So, isa pa, honey. So, nagro-roar yung mga lion.
1: May bayad na pag pinaisa mo
0: yung
1: pa.
0: Nagro-roar daw yung mga lion, hindi lang para mag-mark ng territory. Pero nagro-roar sila to strike a terror. Sa halimbawa, may herd ng animals, di ba? May grupo ng mga animals. So, nagro-roar sila para takutin, sindakin yung mga group of animals na yon at para magpanik sila. Dahil pag nagpanik po, di ba, yung herd of animal, ang ginagawa nila, nag-scatter, nagtatakbuhan, iba-ibang direksyon. Yung iba pa kanan, pa kaliwa, yung iba diretso, di ba? Bakit? Kasi hindi po makaka-attack yung lion easily kapag united yung group. It just can't, 'di ba? Nakita naman natin sino 'yung nanonood dito ng National Geographic, 'di ba? Kapag umaatake sila at sa isang grupo ng animals, talagang magro-roar muna sila para mag-takbuhan 'yung mga animals. Kapag gayon nagtakbuhan na sila, ina-isolate nila ng leon 'yung isang aatakihin nila, 'yung prey, 'di ba?
1: Honey, sabi lang ni Maylin de la Peña, ang Tagalog daw sa roar ay umaatungal.
0: Umaatungal, okay. So because yun nga, a lion cannot easily attack a united group. It needs to isolate one victim away from the rest. And that's exactly how the devil attacks and works in our homes today, di ba? Through loud roars o atungal, di ba? Nagkikreate siya ng fear, ng anxiety, ng conflict sa bahay. He roars to make us panic, pull away and separate from our families and from God na rin. Pero tandaan natin, mga kaagapa, yung roar ni Satanas, yung roar ng enemy, mag-work lamang po yan if we let him scare us. If we let him scare us into isolation. Kapag nasinda ka, matatakot ka talaga, di ba? That is why Scripture commands us to stay alert. Kailangan talagang clear-minded tayo.
1: Be watchful.
0: Yes, at mapagmatyag. So we can stand together our ground as a family and refuse to be scattered by fear and keep our home strong. And speaking of keeping our home strong, Ara, kung naka-ready na ang ating posters, gusto ko lamang pong i-promote dalawang events na talaga namang para sa pagpapatatag at pagsosolidify ng ating marriages and families. Yung una na dyan, honey, yung CrossGen Family Summit. This is organized by the PCEC Family Commission where Bong and I are a part of. Ayan, sana ma-flash natin yung poster ng CrossGen Family Summit. It will be held at GCF South Metro, Daang Hari, Las Piñas. Sa Green Hills Christian Fellowship po yan, September 26, 2026. 8 to 4 p.m.
1: Tama.
0: Ani, napakaganda ng CrossGen kasi magsasama-sama dito ang speakers and panelists from different generations. Pinangungunahan na ng PCEC National Director Bishop Noel and Sister Jenny Pantoja, nandyan si Maloy and Winnie Salombides. Si Honorary Maria
1: CJ Serrano.
0: Serrano, si Pastor Lito Villoria, 'di ba? Si Pastor Lacson at marami pang plenary panelists. Kasama po kami diyan ng aking anak si Pastor Ken Guillermo, si Kata Innocencio, Grace Tonsai. Ang ganda kasi yung topic natin, honey, pag-uusap-usapan natin yung mga struggles ng bansa ngayon, ng pamilya ngayon at ano yung views ng different
1: ng bawat generation, honey.
0: Kaya maganda, 'di ba?
1: At huwag nating kalimutan, honey, ang registration fee po ay 450. Kasama po diyan ang kit at saka meron pong lunch na kasama. Pero kung kayo po ay mag-register ng more than five, magiging 350 na lang po yan. You need to register online. Huwag po kayong pumunta na mag-walk-in. We encourage you na mag-register po online para mabilang po natin yung dami ng taong mag-a-attend. And for now, napakarami na pong nag-register. So we would like to encourage you to grab this opportunity to attend this CrossGen Family Summit.
0: Kasi hanggang September 16 na lang yung registration. At onti na lang yung slots na natitira. This is really highly recommended. Another event that we want to promote kasi nandito yung puso natin is itong Inseparable Couples Retreat ng CCF, 'di ba? Isa tayo sa organizers nito.
1: Yan.
0: Ito ay magaganap sa Boracay. Wow, Boracay to, honey. Kailan ang date? Hindi ko mabasa. Feb 25. Is it Feb 25, I think? At nandyan po ang QR code. Pwede na po kayong mag-scan para mag-reserve ng slot nyo. Meron po tayong payment scheme din. I'm sure merong payment scheme. Pwede po kayong mag-inquire kasi iilan lamang po ang slots na available. At talagang, honey, ang daming mga couples tayo na mga kilala natin, kaibigan natin, na produkto sila ng Inseparable Couples Retreat. Yung mga impossible cases na maghihiwalay na, ang talagang imposible na mahil pa, talagang nare-restore ng Panginoon through mga retreats like this, specifically itong Inseparable Couples Retreat. Ang main speakers po natin dyan, si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico, si Camille Pratt, si VJ Yambao, Pastor Alex, si Berwin and Lara, di ba? And si Tiffany and Wang del Rosario.
1: Naka, we encourage you po na umattend netong To Be One Inseparable Couples Retreat. This is a life-changing couples seminar. Napakaganda po. So, magkita-kita po tayo dyan. At magsimula na rin po tayo mag-diet kasi Boracay yan.
0: Boracay. Hindi naman tayo nagtutupis, di ba? Wala na tayong, tapos na yung era natin dyan. Anyway, honey, so speaking of strengthening our marriages and our families, kailangan, bakit natin kailangan umattend ng mga ganito, di ba? So, yung iba sinasabi, gastos lang yan. Hindi po, kasi yung pong makukuha natin dyan na talagang benefits, mas magastos po kung masisira ang ating marriages at families.
1: So, you need to invest on your marriage.
0: Yes, correct. That's the right word. Investment po yan sa ating marriages and families. So, speaking of bisita, honey, ang title po natin ngayon is Uninvited Guests. Tayo pong mga Pinoy, di ba? We are known for being extremely hospitable. Di ba po? Yung kultura natin, gusto natin, pag may bisita, announced.
1: Innate sa ating mga Pilipino.
0: Di ba? Kasi mahilig magluto si Bong, nag-aayos siya ng bahay. So, pag may iimbitahin kaming bisita, gusto namin nakaschedule. Ayaw natin yung mga unannounced kasi gusto natin yung planado. Bakit? So, we can prepare. We have the time to prepare. Makapagluto, makapaglinis ng bahay, para yung bisita natin at home, relax sa bahay natin. Ayaw natin yung bigla na lang susulpot. Di ba? Ganyan yung kultura nating mga Pinoy, di ba? Pero alam niyo ho ba na merong isang uninvited guests who never gives a heads up? Walang pasabi na, Brother Bong, Sister Claire, dalaw ako sa inyo ha. Wala. Pero forcefully, he tries to enter every home just to destroy our families. Meron yan, honey. And why is the family the main target of the enemy's attack? Dahil alam nga po ng kalaban na ang pamilya po, it is God's first institution. Imagine, Bong, sa pamilya nagmumula lahat lahat ng foundation, yung citizens ng bansa, leaders ng society, leaders ng simbahan. Sa pamilya po nabubuo ang values, character, ang mga relationships inside the home. So automatic po kapag na-damage ang tao sa pamilya, kapag na-damage ang relationships within our family, automatic maaapektuhan ang lipunan, yung simbahan, yung buong bansa. That is how powerful a family is. That is how vital a family role is, di ba, sa bansa natin. That is why, kaagapay, talaga pong winawarn tayo ng Lord. Ito pong sa nabasa nating verse kanina, the Lord is warning us that we must be vigilant and watchful over our families. We cannot afford to be lax, na maging complacent, inattentive, o pabaya, because the enemy is always waiting in ambush. And the moment, kaagapay, we let our guards down, he will surely move to destroy our home. Kailangan po, vigilant talaga tayo, mapagmatyag every single moment.
1: Tama, honey, no? Yung mga sinabi mo lahat, honey, kung isa-summarize ko yan, ang ibig lang natin iparating sa ating mga kaagapay is bantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya from its infancy. Kapag meron na kayong nararamdaman ng mga attacks, kailangan lumaban po tayo with the Word of God. Sabi mo nga, yung magiging mga future leaders ng ating bansa, nagsisimula yan sa pag-hone ng mga magulang sa kanilang mga anak. Balikan ko lang saglit, honey, yung sinasabi mo at ina-explain mo regarding sa roaring lion, di ba? The enemy is like a roaring lion. Kami po ni Claire, we love going to parks. When we go out of the country, we made sure na pumupunta kami sa iba't ibang park. And when we go to different parks abroad, honey, minsan meron yan mga warning, di ba? Yung mga park rangers na huwag kayo mag-iiwan ng mga pagkain inside your van kasi meron mga mountain bears na pwedeng pumasok at guluhin yung inyong van. And meron din mga mountain lions, hindi ba? And in the natural po, mga kaagapay, kapag nakakita po tayo ng mountain lions, ang dapat natin daw ginagawa is we need to stand our ground. And kailangan alam natin, ganun din spiritually, honey, di ba? Dapat alam natin yung ating ground as a believer. Bilang children of the Most High God, we need to know our ground. In the natural, kapag nakakita ka daw ng lion, do mahirap tong gawin, ha, honey. Dapat daw you make a huge gesture. Dapat ibuksan mo daw yung jacket mo. Kung naka-jacket ka, itaas mo yung mga kamay mo. So talagang you need to stand your ground. And we can liken that spiritually. Na kapag tayo po ay under attack of a roaring lion ng enemy, kailangan i-practice natin yung mga salita ng Diyos na inaral natin at inalam natin over the years. I-confess natin, labanan natin, not our might, but yung sa salita ng Panginoon. That's napaka-importante to know our grounds as a believer. Ganun din parang sa in the natural, honey. No? So we can liken it to spiritual. So join us today as we talk about the uninvited guest in every home. Naalala ko lang din, honey, in some other cultures, disrespectful na pumunta ka ng bahay na hindi ka invited. Tayo ng mga Pinoy, very ano pa eh, very lax pa tayo dyan. Pero sa ibang bansa, that is a big no-no na pupunta ka sa isang bahay unannounced or uninvited. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, how the enemy tries to tear the family apart. We will break down to 7 subtle ways the enemy operates inside our homes and how we can protect our families using the powerful Word of God.
0: Yan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang batian si Maring Odette Dizon, nakikinig at nanonood siya. Hi, Mars!
1: Mars!
0: Sabi ni Major Balakwa, natuwa siya nung pinuri kita na ang galing ng asawa ko kasi siya rin daw, kapag naririnig niya na ang galing ng asawa ko, talaga it takes true humility and love to appreciate our spouse even in small things. Ayan ha, in-appreciate ko po si Bong kasi nag-roar siya, di ba? Sabi niya, Sister Genevieve Anabeso, watching live in YouTube kahit maulan here in Concepcion, Tarlac. Pag-ingat tayo dyan, sis, di ba?
1: Sabi nga ni Ate Luz de la Cruz, honey, lubog pa rin daw sa baha.
0: Yes, sabi ni Rogelio Rosie, good morning. Nakikinig siya sa kaniyang AM radio. A big help po kayo in my spiritual life. Wow, glory to God.
1: Days the Gami, good morning.
0: Yes, si Ate Merlin Guillermo. Ay, Ate Merlin.
1: Ate Merlin, nami-miss ka na namin every Thursday.
0: Diba? Kahapon parang wala siya, no?
1: For several weeks already.
0: Yes, Hayati Merlin, God bless you. Okay, so seven ways the enemy tries to tear every home. Gusto niyo bang malaman yung mga subtle way na hindi obvious pero sinisira na pala ng kalaban yung pagsasama natin at yung tahanan natin? Unang-una, lahat ng mga ama at daddy dito makinig. Kasi napansin ko sa mga kaagapa, yung nag-engage lang ha, yung mga ano, babae. So gusto ko rin sana may mag-engage na kaagapay na lalaki. Bago tayo mag-start, gusto ko palang batiin yung mga kaagapay na lumapit sa atin last Saturday. Sabi, batiin ko raw sila. Hello! Ayan. Number one, weakening the father's role. Makinig ka, honey, para sa iyo to. Yan po yung unang-unang tactic at strategy ng enemy. Pinahihina niya yung role ng ama o ng asawang lalaki sa loob ng tahanan at ng pagsasama. Bakit lalaki? Diba? Bakit lalaki ang inuuna niya? Bakit lalaki ang primary target niya? Alam niyo po, dahil ang mga tatay, ang mga asawang lalaki, sila po yung appointed ng Panginoon to be the spiritual leader, protector, and the head of every household. Ang Panginoon po is a God of order. God established an order and hierarchy within the family where kayong mga lalaki bong serves as the protective spiritual cover over the wife and over the children. Kaya naman, when the enemy strikes you, when the enemy strikes the leader, the entire household becomes vulnerable. Diba? Kasi leader muna aatakihin niya. Kapag mahina ang leader, mahina yung nagpo-protect sa pamilya, mahina yung namumuno sa pamilya, madaling magugulo at babagsak ang buong pamilya. So bakit inaatake ng enemy ang mga tatay?
1: Honey, isingit ko lang saglit, even in the natural, kapag po ang magnanakaw ng loob ng isang bahay, hindi po niyan hinahanap ang nanay o ang mga anak, ang unang iaatakihin po niyan ang tatay. Hahanapin kung sino yung strongest in the family.
0: Yes. So how the enemy attacks fathers? The enemy rarely destroys a father overnight. Instead, unti-unti, hindi obvious, honey, subtle way, pinahihina niya yung leadership through specific traps. Unang-unang trap na po, passive leadership. Yung enemy po, tinetempt yung tatay o asawang lalaki to abdicate, ipasa yung kanyang responsibility sa asawa. Hindi lang trabaho, Hana, pero yung disiplina na, bong, discipline mo naman yung anak natin. Han, ikaw na, busy ako sa trabaho, kaya ka nga nandyan sa bahay, eh, di ba? So, pinapasa ng tatay yung pagdidisiplina sa bata sa nanay. Pinapasa ng tatay yung pag-spiritual covering para sa anak na, Han, pagdasal natin yung anak, Han, ikaw na, pagdasal mo na, nandyan ka sa bahay, ikaw na ang mag-lead sa kanila sa Bible study, ikaw na ang mag-guide muna sa kanila, busy ako. So, through passive leadership. Pangalawa, failure to provide. When a father neglects his role as a provider and passively shifts this role, itong entire financial burden onto his wife, it creates unnecessary strain and role reversal. Honey, ang daming padre de pamilya na, honey, ikaw na, mas malakas naman ang sweldo mo o mas well-connected ka, mas magaling ka naman sa akin, mas malaki income mo, sa bahay na lang ako, ikaw na yung magtrabaho. Diba? Yung pang parang hindi na siya kumilos, han. Iba kasi, han, yung na-lay off sa trabaho o nawala ng income, iba yon. Pero iba din talaga yung mga husbands and fathers na wala na talagang ginawa, honey. Inasa na sa babae yung pagkita ng pera, yung pagpo-provide. Well, sa una, sasabihin ng wife, sige, han, ikaw muna sa bahay, ako magtatrabaho. Pero, honey, darating yung panahon na talaga mapapagod yung misis mo at yung nanay na puro siyang gumagawa ng paraan. At yung role reversal na yan, makakastrain at damage ng respeto ng buong pamilya sa tatay. And number three na ginagawa niyang mahina ang leadership niyo, Han, is spiritual, lack of spiritual grounding.
1: Yan.
0: If a father has no personal relationship with the Lord, syempre, you cannot lead your family in prayer, in worship, or in faith. Kasi kailangan kayo mga tatay, minomodel nyo lang naman, di ba? Kung ano yung dapat naming makita. So kapag ang minomodel nyo, worldly habits nyo na, rather than godly character, humihina yung tingin namin sa inyo. So ano ba, Bong, yung impact niyan sa pamilya, di ba?
1: Tama, honey, no? Honey, idagdag ko lang saglit, no? Last night sa D group namin, we were talking about spiritual dryness. Pwede ko rin ipasok ko dyan sa letter C about lack of spiritual grounding. Nung nag-sharing na kami, sabi ko dun sa sharing namin na napaka-importante sa tatay o sa head of the family na hindi maranasan ang spiritual dryness.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi pagka dry ang tatay spiritually, expectin mo, it will cascade down all the way to your wife and all the way to your children. Hindi ba? Kaya sabi ko talaga, it is my prayer na lalong-lalo na tayo mga tatay, eh hindi tayo dumaan sa spiritual dryness.
0: Yes,
1: kasi
0: true.
1: Napakahirap, honey, kapag wala ka ng desire to get to know the Lord,
0: yes.
1: Kapag wala ka ng desire to read the Bible, wala ka ng desire to fellowship with other believers, at nag-dry ka na, di ba? Wala ka ng parang, hindi mo na nararamdaman yung gusto mong makilala ang Panginoon in a deeper way. Merong isang panalangin in the psalmist pa, honey, di ba sabi, as the deer pants for the water, so my soul pants after thee.
0: Yes.
1: Dapat ganun yung kondisyon ng ating mga puso, lalong-lalo ng mga tatay. So, yan po, go ahead.
0: Yes. Bago tayo magpatuloy, nakita ko si Pastor June Epifanio Salvador at ang aking Kuya Ju nanonood. Hello. So may impact sa pamilya po yan. Kapag yung leadership ng tatay, kayong mga asawa, honey, na-compromise, the spiritual shield over the home breaks down. Una nga, syempre, mawawalan kami ng respeto, di ba? Hindi lang ako, pero pati yung mga anak mo, honey, mawawalan ng respeto sa authority mo. Kasi, ba't ganyan ang daddy ko, di ba? Mami ko nagpo-provide. O ba't ganyan, puro mami ko nagdidisiplina, namangaral sa amin. Ang daddy, hindi, di ba? Sumuwawalan sila na respeto sa'yo. Number two, flawed role modeling.
1: Yan.
0: So, lalo na kapag may anak kang lalaki, honey, ikaw ang tinitingala, di ba? So, yung mga anak mo will grow up without a model daddy, without a model biblical manhood. At yung mga babae mo namang anak, yung mga daughters mo, they will struggle to understand what a godly husband looks like.
1: That's right.
0: Kapag may naligaw sa kanila, eh hindi nila alam na ano ba ang batayan, ano ba ang basihan ng isang mabuting asawa dahil ang tatay ko ganito. Kula na lang nila kasi wala silang nakitang role model, diba?
1: Hali, natutuwa nga ako dun sa mga batang baba, sa mga babae na pagka tinatanong mo kung ano yung qualities na hinahanap nila sa mapapangasawa nila,
0: yes.
1: Merong mga sumasagot na, I just want to have a husband na who exactly like my father.
0: Who's exactly like my father.
1: Kapag nakarinig ka ng ganyan, nakakataba ng puso yun. Ibig sabihin, you were able to show them kung anong characteristic. Kumbaga maganda yung naging role mo. Naging role model ka para sa mga anak mong babae. Mag-hi lang ako, nakita ko si Brother Berwin Miley nanonood sa atin.
0: Hi, Berwin and
1: Lara.
0: Lara. Hindi kaya ang tanong nga daw, di ba? So, sino po yung mga tatay na nakikinig dito, di ba? Ang tanong, kung meron kayong anak na babae, okay ho ba sa inyo na mapangasawa ng anak niyong babae kung ano kayo? Yung pong ugali nyo o yung tulad ninyo. Kasi kapag resounding, ah yes, ang gusto talagang mapangasawa ni Paris ni Bo, tulad ni Bong, ibig sabihin, you are doing good. Pero kapag ikaw mismo, as a father, na sinabi mo na, ah hindi Lord, iba na lang, wag ako, wag yung tulad ko yung mapangasawa nila, ibig sabihin, talagang may flaw, di ba, with the way you parent your children, di ba? At huling-huli nga na effect nito, yung spiritual drift. Without a spiritual leader po in every home, the family easily drifts away from God's truth. Kasi kayo yung spiritual leader sa bawat tahanan. Eh kung hindi kayo passionate about the Lord, asahan nyo yung misis nyo at yung mga anak nyo, eh ganyan din, mga complacent din, mga lukewarm. Kasi walang nag-guide sa kanila spiritually. Kaya napakahalaga po, mga husbands and fathers, ng calling ninyo. At napakataas ng scriptural standard na inata sa inyo ng Panginoon. A father, a husband, must demonstrate strength, presence, and leadership in every aspect po sa pamilya ninyo. Physically, emotionally, spiritually. hindi po kayo pwede maging absent sa buhay ng anak ninyo, mga daddies.
1: Mm-hmm.
0: You cannot be an absent figurehead. Kaya nga yung mga OFWs natin, di ba, yung mga seaman bong na kaibigan natin, we always remind them, kahit malayo kayo sa pamilya, find a way para maging father pa rin kayo, magbigay pa rin kayo ng father figure sa tahanan ninyo. Kapag nakaipon na kayo, go back to your homeland. Diba? Tumigil na ng pagsakay. Sabi po sa Psalm 127:4, like arrows in the hands of a warrior
1: are
0: children born in one's youth. Imagine ninyo si Bong o lahat ng mga tatay dito, may dala kayong arrow. Diba? Warrior kayo sa mga tahanan ninyo. At yung mga children, yun po yung mga arrows na dala ninyo. And yung role niyo po as a warrior is to carefully influence, sharpen, and aim those arrows toward a target. So yung anak niyo po, ine-aim ninyo na anak, ito dapat ha. Imagine niyo may arrow kayo, anak, ito dapat paglaki mo, ganito ka. This is the way, this is the word of God. Dapat before you release them to the world, before you release your children to adulthood, kailangan na-hone nyo na, na-train nyo na sila. Pero kapag yung warrior na yan passive, wala, walang ginagawa, mahina, absent. Ano po nangyayari sa arrow? Unsharpened. Ire-release mo yung anak mo na hindi prepared, unsharpened, hindi mo na-hone. So kapag tinrow mo sila at ni-release into adulthood, anong direksyon ang pupuntahan ng isang anak na hindi na-guide ng tatay? Kaya naman po ang duty nyo, mga tatay, mga ama, is to sharpen your children with godly character. To launch them confidently into their God-given purpose. Kaya napakahalaga that you stand your ground. Sabi mo kanina, tumayo ka sa tamang pwesto mo, Bong. Kapag ang tatay nakatutok, nananalangin, nagpapakita ng magandang halimbawa, you protect your family sa anumang banta ng kaaway, then the enemy cannot strike a pose against your children.
1: Claire, dito rin pumapasok yung tinatawag nating yung family discipleship, yung importance na tayong mga magulang i-disciple po natin yung ating mga anak.
0: Yes.
1: Huwag nating iasa sa Sunday Sunday school at sa Sunday service na ina-attendan natin bawat linggo. Tayo pong mga magulang, mga mommies and daddies, meron po tayong task na binigay ang Panginoon. And one of the task is maihanda natin yung ating mga anak sa pagpasok sa lahat ng temptasyon sa mundo.
0: Yes.
1: Kasi pag ang anak mo, sabi mo nga, na-hone mo, na-train mo, na-mentor mo, kahit anumang mangyaring pagsubok, anumang season ang pagdaanan niyan sa buhay, kapag tama ang puso niyan at na-prepare mo ng tama sa salita ng Diyos, kahit anong atake ng kaaway at ng mundo, talagang mag-rise pa rin above yung anak natin. So napakalaking responsibility na binigay sa atin ng Panginoon ng mga magulang na i-train at i-mentor natin at ihanda yung ating mga anak sa atake ng kaaway at ng mundo.
0: Nakita ko lang yung mga daddies na nakikinig dito. Chris Patricio, kay Manong Chris, si Gilbert Buenavista, si Pastor June Salvador. Nakakatuwa si sino pa, may nakita pa akong daddy dito, 'di ba? Nakakatuwa, 'di ba, na marami tayong daddies na nanonood.
1: Amen.
0: Hello din kay Len Hante. Wow, si Len Hante nasa cruise ngayon sa North Atlanta ba?
1: And waiting for the Aurora Borealis. Nakita mo na ba, Len?
0: Yes. Hello kay Luz Aguilar. Ang ganda raw ng topic. Nakikinig siya from Catanduanes. Si Mara Kejam Almazan. Wow, nice to see you back. Good morning.
1: Solid.
0: Kay
1: Gigi
0: Tolentino. Kasi you in love natin. Hello.
1: Naka-Christmas color pala tayo, honey. No?
0: Oo. Kasi nga September, first week of September, kaya dapat Christmas tayo. Okay, honey. Second way, the enemy attacks everyone.
1: Yeah. Before I give you the second point, honey, balikan ko lang din yung sabi mo kanina regarding flawed parenting. Hindi ba? Meron din akong narinig in the past na mga bata. Sabi talaga nila, narinig ko. And it breaks my heart. Sabi niyang ganyan, ako, pagdating ng araw, hindi ako mag-aasawa kasi yung na-witness ko sa mga magulang ko, ayoko mangyari sa buhay. It's a sad reality, honey, no? Merong mga anak na lumaki na they have a very traumatic na childhood dahil nakita nila na mayat maya, away ng away yung kanilang mga magulang, mayat maya, nagsasabihan ng hindi magaganda, mayat maya, nagsisigawan, chaotic sa bahay. It's very traumatic for a child. na ganyan yung environment na kinalakahan nila, na dapat yung bahay should be a safe haven for them, but instead it's the other way around.
0: Yes.
1: So I just would like to, you know, encourage yung mga tatay o yung sa mga anak na ganyan yung pinagdaanan, it's never too late. Ang Panginoon is a God of chances. The fact that you are listening right now, gusto ko pong sabihin sa inyo na merong pag-asa at pwede pa na yung magsimula ng panibago. Pwede
0: yes.
1: mo pang ayusin ang buhay nyo. And one good thing about the Lord, He always gives us a clean slate.
0: Yeah.
1: Laging bagong panimula. Uh-huh. There are new and fresh every morning. At yan ang grace ng Panginoon. So kung lumaki ka sa hindi magandang pamilya, sa isang pamilya na pakiramdam mo and na-torture ka, na-trauma ka, lumapit ka sa Panginoon, hilingin mo sa Panginoon na, Lord, hindi po maganda yung aking kinalakihang environment, but Lord, please give us a chance na magka-unite po kami ng aming pamilya. At maraming testimonies na ganyan,
0: yes.
1: honey, no? Na hindi maganda ang kinalakihan, but ang ending inayos ng Panginoon. One good example, naalala ko si Pastor, si Chris, at saka sino itong nagte-testimony rin sa Women's
0: Chris and
1: Day,
0: Lisa
1: no?
0: Flores.
1: Chris and Lisa Flores. Napakaganda ng kanilang testimony, honey, no? At ngayon, lahat sila, buong pamilya, nagsisilbi sa Panginoon.
0: Yes.
1: So, wala pong imposible sa Lord. So, number two, attacking the marriage. Ano nga yung point number one mo, honey?
0: Ang point number one, pinahihina niya ang role ng isang ama.
1: Oh,
0: at yung
1: yeah.
0: diniscuss mo kanina, ayan na yun.
1: Ito na.
0: Ina-attack niya yung marriage.
1: Attacking the marriage. Ganyan po ang kaaway. Why does the enemy place a target on the marriage? Bakit nga ba? Palagay mo, bakit marriage ang ina-attack ng kaaway? Because the union between a husband and a wife is the bedrock of the entire home.
0: Wow.
1: At kapag sinabi natin bedrock of the entire home, ang ibig sabihin niyan, yan po ang solid foundation ng isang pamilya.
0: Totoo.
1: So dapat, ang solid foundation, kaya nga solid eh, kailangan matibay.
0: Yes.
1: Matibay.
0: Mm.
1: Even in the natural, kapag nagpapagawa ka ng bahay, nagpapagawa ka ng building, napaka-importante po ng pundasyon.
0: Yes.
1: Kasi pagka weak ang foundation,
0: that's true.
1: Anytime merong earthquake, merong natural calamities, guguho at babagsak. Same thing spiritually, honey, no? Kapag ka ang tatay o ang marriage ay mahina, magkukollapse yan. Dapat, yung pinaka-core, ito yung innermost essential part,
0: yes.
1: honey, ng marriage. So, importante po na bantayan po natin yung ating marriage.
0: Yes.
1: Because Satan knows that if he can divide the parents, kung kaya ng, alam ng enemy na paghiwalayin ang mag-asawa, yung security po ng mga bata, naturally, will collapse.
0: Yes. Yan diba? Yung sinabi mo, di ba? Natakot na sila mag-asawa.
1: Exactly. And marriage, uulitin ko to, honey, and I would like to give stress to this, ang marriage po is God's design to reflect the love between Christ and the church, making it a prime target for spiritual warfare.
0: Yes.
1: In other words, kapag nasira po ang pundasyon ng mag-asawa, madaling mawawasak ang buong tahanan. Tandaan po natin, mga kaagapay, that it is God who designed marriage.
0: Yes.
1: At kapag ang Diyos po ang nagdisenyo ng marriage, napakaganda po ng design, ng disenyo ng Panginoon. Sabi nga, honey, ni Sister Dawn, that our marriage will be as beautiful as God designed it to be.
0: Mm-hmm.
1: And if you choose to forgive, kasi wala naman perfect
0: yes.
1: marriage, honey, no?
0: Mm-hmm.
1: And sabi rin ni Pastor Danny, honey, no? You don't maintain, we don't sustain. In order to sustain marriage, you need to grow your marriage.
0: Yes.
1: Bantayan po natin.
0: Nurture talaga.
1: Nurture
0: yes.
1: alagaan.
0: Kasi,
1: intentionally.
0: That's true, honey, no? Totoo yung sinabi ni Pastor Don, ni Pastor Danny, Sister Don. Yung enemy po kasi, di ba, it rarely destroys a marriage overnight. Instead, ang mga ginagamit po niyan, maliliit na weapons, inisan, na nauuwi sa bitterness, or resentment, selfishness, unforgiveness, and constant conflict. Yung po mga maliliit na unaddressed hurts ng bawat isa, unti-unti po na pinapoison yung pagsasama nyo. Kaya nga, sabi ni Sister Dawn, kailangan may forgiveness.
1: Yes.
0: Kasi kung walang forgiveness sa marriage, hindi na uunlad, hindi nyo na manu-nurture, hindi kayo lalago. And over time, itong mga small cracks na po, dahil hindi nyo pinatawad, hindi nyo pinalagpas, it will turn into a battleground. So to protect your marriage, a husband and wife must refuse to let unresolved offenses sit overnight. May verse nga yan sa Bible, di ba? Kasi tandaan mo, hindi naman talaga yung asawa mong kaaway mo. The enemy is telling you na yan si bong kaaway mo, numero uno mong kaaway, di ba? Public enemy number one yung asawa mo. But the truth of the matter is you belong to one team. It's the enemy who is insisting at pinopoison ang isip mo na kaaway mo yung asawa mo. So kailangan, honey, sa pagsasama, a godly marriage requires constant grace sa isa't isa. Give room para naman intindihin. Give benefit of the doubt sa asawa mo. Diba? Dapat may forgiveness. Kasi kapag kayo mag-asawa, you stand united in Christ, nag-forgive kayo sa mga pagkakamali nyo, then the enemy cannot shake your entire family.
1: And this fact, honey, no, come to think of it, ang Diyos ang nagdisenyo ng marriage. Walang dinisign ang Panginoon na hindi maganda. Meaning, God has a beautiful things in His heart and in His mind sa marriage. Talagang tinitwist lang ng kaaway.
0: Okay, number three. Ika-third po na way that the enemy attacks our homes. Number three, keeping the family too busy for God. Grabe, no? Ha? Nakakagulat naman. Is that a way of the devil para sirain ng pamilya, eh busy na nga kami sa Diyos, masama pa ba yun? Okay, here is why. Why is busyness one of the enemy's favorite tactics? Kasi nga po, si Satan doesn't always need to make a family commit big mistake, obvious sins to destroy them. He just needs them to be busy and distracted and exhausted. Diba? Kapag sobrang abala ang pamilya, unti-unti siyempreng nawawala ng panahon para sa Diyos at para sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin na tigsasampu kayo ng ministry sa church, eh talagang okay yung pamilya nyo at solid. Kasi the enemy crowded schedules with work, work overtimes, endless extracurricular, social media scrolling, at pati po yung isang katutak na ministry na hinahandle natin na inuubos na yung oras natin para sa pamilya. So surprisingly, the enemy po uses even good things, even church ministry, to steal a parent's time away from their children. Kaya dapat po kaagapa, yes, kailangan lakaran natin ang calling natin. Yes, kailangan lakaran natin ang purpose natin sa buhay. Pero tandaan po natin, kailangan discerning pa rin po tayo at Holy Spirit led kung ano yung magiging ministry involvement natin. We must always remember that family is our very first ministry. Para po sa mga anak natin, love is spelled as T-I-M-E, time. They don't need perfect parents. Kailangan po ng anak natin yung mga magulang na laging present sa kanila. Yung sa paglaki po nila, nararamdaman nila yung presensya natin. Hindi po feeling ng anak natin, eh, kakompetensya ko naman yung church eh, kakompetensya ko yung ministry ng mommy at daddy. Wala namang panahon sa amin yan, lumaki yan na nasa church sila at napabayaan na kami. Sa tingin nyo po, kaagapay, happy si Lord na maghapon kayo mag-asawa sa church na hindi nyo po na-disciple yung sarili nyong anak. So kailangan po, very discerning tayo. We walk on our calling, we walk on our purpose, but we make sure na ang tatanggapin lamang po natin yung ministry na led ng Holy Spirit. Na itong handle mo because the Lord wants you to minister to your family first. The Lord wants you to minister to each other, to your spouse first before you minister to other people. Kaya po, when a household is constantly running on empty spiritual disciplines, nawawala po, Panginoon, yung family discipleship. Yung family altar po, yung time nyo, pamilya, para mag-minister sa isa't isa at lumago as a family, nawawala po yan. Kasi nagiging rutinary po yung buhay nyo na buong pamilya kayo busy sa ministry, wala na ho kayong time para mag-bond, para in-nurture yung relationship nyo. Napapagod na po kayo, di ba? Ayan yung na-burned out, di ba? May mga term na ganyan. Naalala ko, honey, yung testimony ni Jerica Ejercito, that there was one point in her life na grabe, laman siya ng church. leader siya ng lahat ng women empowerment group, lahat ng mga institution sa kababaihan, leader siya, narating
1: right.
0: niya na yung mga matataas na posisyon.
1: Mm-mm.
0: But there came a point na, grabe, sabi niya, pagod na pagod ako.
1: Mm-mm.
0: And yung mga anak ko, tinatanong siya na, Mommy, when will you be home? Mommy, when will you be with us? Diba? Na parang na-convict siya na here I am, very busy with church work, with ministry involvement, na napabayaan niya yung mga anak niya. So ngayon, yes, meron pa rin daw siya ng mga ministry involvement, pero honey, umaalis siya na maaga, like yung rally.
1: That's
0: Sabi
1: right.
0: niya, hindi ko natatapusin, hindi na ako sasama sa lunch kasi yung children ko are waiting for me.
1: Ganda, no?
0: Diba? Na-convict din na hindi porket busy ka sa ministry, okay yung pamilya mo. Diba? The Lord wants you to minister to your family first bago sa church. Diba? Yun yung tama. So kaya dapat, honey, intentional tayo. Protect our time with our children. Protect your time with your spouse. Kailangan marunong kang mamili at salain yung mga ministry opportunities na lumalapit sa'yo. Hindi nga daw lahat mag-oo ka. Learn how to say no.
1: And after all, your family should be your first ministry.
0: That's true.
1: Minsan kasi, especially dun sa mga workers sa church, honey, no, akala nila they're very busy doing the ministry, doing everything for the Lord. Ang tendency, nagsasakripisyo ang pamilya.
0: Yes.
1: Wala nang oras sa pamilya. So tandaan po natin, we are here to just gently remind those who are in the ministry na unahin din po natin yung ating pamilya. Huwag natin kaligtaan.
0: And hindi lang pamilya, no? Yung intimacy mo sa Panginoon.
1: Yes.
0: Minsan, alam niyo ako kaagapay, sobrang dami ko po talagang ginagawa every day for the ministry. Ilang scripts po yung ginagawa ko, not over and above that, meron po kami mga magazines na nagsusulat kami, nag-contribute kami ni Bong ng article columns, di ba? And sabi ko talaga, Lord, in doing all this, huwag kong pabayaan po yung intimacy ko sa inyo na puro na lang ako gawa-gawa sa computer ako maghapon na wala na pala akong time na ini-spend ko with you, yung intimacy ko sa inyo, hindi ko na pala na-nurture. Ayokong mangyari yon, honey.
1: Yung akala mong you are pleasing the Lord, but
0: yes.
1: deep down inside you na parang take ka muna, parang wala na,
0: dry ka na pala.
1: Wala na akong quiet time, wala na akong spiritual time, puro sa lang ako bigay ng bigay. So importante din, once in a while, honey, kumuha ka rin ng feeding, no, from other people.
0: That's true.
1: Kumuha ka rin ng word from other people.
0: Ayan, nakita ko na ang mommy. Hi mommy, baby, na-late ka ngayon, mommy.
1: Hope to see you, mommy, this October. Hopefully, pero hindi pa po sigurado yan.
0: Yes.
1: Honey, dito sa point number 3 natin, sa keeping the family too busy for God, gusto ko lang ipasok sa aspeto ng bawat tatay. Minsan kasi yung mga tatay naman, they're very busy providing for the family. And there's nothing wrong with that kasi isa yan sa role namin bilang head ng pamilya, honey, no?
0: Yes.
1: So, we are busy working and working, meeting after meeting. Pero, nakakalimutan mo na rin yung panahon mo sa iyong pamilya.
0: Yes.
1: Kasi minsan yung pakiramdam mo, bakit ba ako magigilty? Eh, ginagawa ko naman to para sa pamilya ko. Pero tandaan po natin, mga tatay, wag po natin kalimutan na maglaan ng panahon para sa ating asawa at para sa ating mga anak. Yung akala po natin na, ginagawa ko naman to para sa pamilya, nagreklamo pa ba sila? I'm giving them a good life. I'm giving them the best life, the best I know how. And yet, nagreklamo pa sila. Di ba? Meron kasing ganyan, honey, di ba?
0: Yes.
1: Pero tandaan po natin, yung quality time, yung memories that you will create kapag ka nasa piling ka ng iyong mga anak at asawa, most especially, yung mga growing up children, honey, no?
0: Yes.
1: Yung mga batang lumalaki, napaka-importante po ng presensya ng mga tatay sa inyong mga anak. And pasintabi rin tayo, honey, dun sa mga tatay na busy, honey, no? Na naiintindihan ko naman as a dad, hindi ba? Pero paalala lang po, maglaan po kayo ng panahon sa inyong mga anak at
0: Ayan.
1: Sa inyong asawa.
0: Yaman din lamang na nagpapaalala ka. Papaalalanan kita sa harap ng ating mga kaagapay.
1: On air!
0: Ilan mo naman ako i-date at busy ka. Kailan tayo lalabas ang tayong dalawa lang at medyo busy ka ngayon sa mga panahon na to?
1: In fact, habang nagbo-broadcast po, I'm receiving text messages and calls. Hinihintay na po ako sa next meeting ko. So right after this broadcast, ako po ay tatakbo na sa aking mga meetings today.
0: Sabi ni Rebecca Pascua, maulan daw pero ang ganda raw ng topic natin. Sabi din ni Evelyn Henota, blessing po kayo sa mga couples. Si Mommy Baby, hello. Si Kuya Nestor Balesteros, si Rosalinda Manzano, at si Matthew Bautista. Okay, honey, para kumasya yung time natin, point number 4.
1: Okay, point number 4, replacing God's truth With worldly lies. Ulitin ko yan. Huwag mong galawin. Nahihilo ako.
0: Hindi. Na ano yung mouse?
1: Replacing God's truth with worldly lies. Anong ibig sabihin nito mga kaagapay? Yung pinapalitan po natin yung salita ng Diyos na katotohanan sa kasinungalingan ng mundo. Meron isang, I don't know if it's called a poem or parang a narrative na, if I'm not mistaken, it was the former president of FEBC, si Dan Andrew Cura. Parang ang title niyan, Ako Naman. I love those, ano, every time, matagal na yung, yung narration na yan ni President Dan Andrew Cura na ang title, Ako Naman. And every time naririnig ko yan, talagang it's a mind-boggling to me. Eye-opener talaga sa akin. Ang ganda-ganda niya, hindi ko lang makita yung wordings. But merong part doon na parang yung mga pinagbubuntis ng mga kababaihan, tinawag nating parang right nila na hindi ituloy. At yung pagpatay sa mga kriminal, tinawag nating justice. But that is how tinitwist ng enemy yung God's truth to worldly lies. Ang enemy po is a liar. Ang enemy po, ang kaaway po ay sinungaling. And his goal is to make astray biblical truths for secular values. Minsan, yung pag-twist ng mundo, nagiging katanggap-tanggap na eh. Kapag tinanggal natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan, ang mundo na magtuturo sa ating pamilya kung anong tama at mali. Hindi ka agad sasabihin ng kaaway sa pamilya mo na iwanan mo na si Lord. Instead, he does it slowly, very cunning, through social media, through peer pressure and popular trends. Eh wala, eh, this is the in thing now. I need to follow the trend. Minsan ganyan yung mga nagiging excuses natin. Tinuturuan po tayo mga kaagapay ng mundo na maging selfish. Napakahirap po niyan. Unahin ang pera, yung image, yung fame, at gawing normal yung mga bagay na labag sa Diyos. Maraming beses po na naiisahan tayo ng kaaway. So we need to wake up, gising, mga kaagapay. When we neglect prayer and neglecting reading the Word of God together, tayo po mga magulang, parents stop guiding their kids dahil busy sa trabaho, and their children start looking for their identity and values sa mga TikTok or sa internet instead of looking and focusing on Christ, red flag po yan.
0: Yes.
1: So tignan po natin yung mga activities ng ating mga anak. Baka meron na dyan na hindi natin napapansin, but it's already a clear red flag na kailangan nating bigyan ng atensyon.
0: Alam mo, honey, hindi daw enough na mabait lang yung pamilya mo. Dapat yung pamilya niyo po nakakatayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. To protect your homes, mga kaagapay, tayo mga magulang, we must constantly speak and teach the Word of God at home.
1: Yun, yun eh.
0: When your family knows the truth of the Bible, hindi po sila madaling maloloko. Hindi sila madaling maitutulak ng kalaban sa maling pamamaraan ng mundo, di ba? But you know what? Yung pong pagdi-disciple sa mga anak natin, hindi po to limited eh, sa structured Bible study. Kasi kapag sinabi mo minsan sa mga Gen Z's na anak mo, anak, uwi ka na maaga, may Bible study tayo tonight. Asahan nyo, hindi po iba. Mostly, hindi po uuwi ng maaga. Pero kapag sinabi mo na, anak, uwi ka na maaga, magluluto ako ng masarap na sinigang, umuulan, or nilaga, di ba? Magluluto ako ng kare-kare. Uuwi po sila ng maaga, di ba? And ayan na, during the dinner time, dun nyo na po sila kausapin, dun nyo na po sila i-mentor at i-disciple. So family discipleship really should be a lifestyle na even kumakain kayo sa dinner table nyo, you can mentor your children. Oh, kamusta yung araw mo? Ano yung mga plano mo? Ano nangyayari sa school? And then you inject the Word of God. Diba, napakahalaga po that you are intentional with the time that you have with your children, with your spouses. Gamitin po ang mga oras na to disciple them, to mentor them, to set good examples. Yan po yung family discipleship. Napakahalaga po na ang isang pamilya, ibalik po ng magulang yung intentional. Sige, Lord, i-disciple ko yung mga anak ko. Hindi ko man tatitlean na Bible study o prayer meeting kasi para mga lumang title na po yun. Sa mga Gen Z's po ngayon, iba na yung mga gusto nila, di ba? Like yung iba, oh, let's have a family huddle, let's have a family meeting, let's have a family fellowship. And then from there, that's where you inject and teach them the word of God. At pag nagturo po tayo, gusto po nila eh yung minsan practical. Hindi po yung mga over super spiritual messages, pero yung mga sa practicality po. Why? Because our children face practical problems. Kaya kailangan po nila may practical solutions din po.
1: Especially, honey, nowadays, no, yung bonding moments ng isang pamilya, eh, during sa hapagkainan.
0: Yes.
1: Hindi ba?
0: Okay.
1: So, gamitin natin yung platform to disciple our children.
0: Okay, number five way po the enemy destroys our family is by planting unforgiveness and offense.
1: Yan.
0: So, ang offense po, hindi nangyayari sa church lang, ha? Hindi po to nangyayari sa ministry lamang, pero maging sa loob ng tahanan po, ginagamit po ng enemy yan para magplant ng unforgiveness sa isa't isa sa pamilya. So, that is one of the siguro po talagang matinding way that the enemy destroys our homes by secretly planting the seeds of bitterness, hurt, and unforgiveness, lalo na sa mag-asawa.
1: Mm.
0: So Satan loves to exploit hurt feelings inside the family because he knows that unforgiveness really creates a massive spiritual breach.
1: Mm.
0: So nagkakaroon po ng rift between sa relasyon ng pamilya na may unforgiveness. Kapag nakita po ng enemy na si Bong at si Claire nagkakainisan, okay, gagamitin kong inisan na to para plant ako ng offense. Claire, ma-offend ka kay Bong. Bong, ma-offend ka kay Claire. Palalakihin na po niya yan. Kapag meron po na hindi nagpapatawaran sa loob ng bahay, binibigyan po natin ng open door, ng foothold, yung kalaban para magkaroon ng division sa bahay. Kapag mag-aaway kayo na mag-asawa, diba? So yung mga bata natutor na kanino ba ako kakampi, sino ba yung may point, si mommy, si daddy. Diba? Nagkakaroon po ng division sa family. And the enemy usually starts small. Like minsan, may nabitawan lang po si Bong na careless word. O minsan, hindi ko lang siya na-appreciate sa ginawa niya. O minsan, may unfulfilled promise, diba? Ginagamit na po ng enemy yan para magtanim ng offense at ng unforgiveness sa loob ng tahanan. Diba? Pero kailangan po, diba? Huwag nating palakihin yung mga simpleng inisan. Kasi si Satan, susulsulan ka talaga na, Claire, huwag mong kausapin si Bong. Yan nga, ginawa niya. Hiniya ka nga niya. Sa harap ng D-group niyo, hiniya ka nga niya. O sa harap ni Pastor, ganyan, hiniya ka, diba? Inabuso ka niyan, 'di ba? Huwag mong kausapin. So kapag halimbawa nag-take over na po yung pride, ayan na po, unti-unti na po na madedestroy yung relationship sa pamilya.
1: That's right. Oh.
0: O ba, Bong, mga kaagapay, unforgiveness po is the number one blessing blocker for the family and for the marriage. And Satan knows this secret very well, especially between husband and wife, ha? When you operate in unforgiveness, when you harbor resentment against each other, it really blocks the flow of God's blessing. Nawawala po yung unity and agreement ninyo mag-asawa. Nahihinder po yung atmosphere ng blessing. And kami po ni Bong, many times we learned it the hard way. Maraming beses kinuwento na po namin dito na marami na po kaming mga transactions na almost done. Ayan na, pera na, blessing na. Pero dahil nag-away kami ni Bong, we gave in to pride and offense and unforgiveness, hindi po talaga natutuloy, hindi po bumababa yung blessings. Sabi nga Bong sa Ephesians 4:26-27, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Kasi po, yung offense po, foothold po ng enemy eh. Offense is bound to happen. Wala namang perfect sa loob ng tahanan, di ba? But yung mali po doon, when you hold on to bitterness, yun po yung trap ng enemy.
1: Mm-hmm.
0: We have to apologize quickly. Kailangan magpatawad tayo ng asawa natin, ng anak natin, ng mga kapatid natin.
1: Mm-hmm.
0: When we choose to forgive before the day ends, ayan na, napoprotect na natin yung family natin against the attack of the enemy. So, napaka-importante sa pamilya not to give in to offense. Yeah. Dapat offense-free yung puso natin. Mahirap pong gawin yan, but we can ask the Holy Spirit to make our hearts offense-free.
1: Tama, honey. Diyan sa point number five natin, honey, unforgiveness and offense.
0: Mm-hmm.
1: Mga kaagapay, free yourselves sa unforgiveness at offense na yan dahil paulit-ulit pong gagamitin ng enemy yan sa buhay ninyong mag-asawa. Kapag ka hindi niyo po yan napagtagumpayan, believe me, Mayat maya po, paulit-ulit, this is going to be a vicious routine sa buhay ninyong mag-asawa. But once mapagtagumpayan niyo po yan, maniwala po kayo, magiging victorious po ang buhay ninyong mag-asawa. And sad to say, honey, no, merong mga mag-asawa na senior na, nasa last, ano na, last curtain na ng kanilang yugto, ng kanilang buhay, and yet meron pa rin kinikimkim na unforgiveness at offense sa asawa. Nakakalungkot kasi hindi ka palalayain yan. You will be crippled with that unforgiveness and offense. But as soon as you release it sa Panginoon, makakalaya ka, makakahinga ka ng malalim. So I would like to encourage those senior couples na meron pa kayong mga galit, meron pa kayong offense sa inyong mga asawa, meron pa kayong paulit-ulit, negative na naaalala na ginawa ng asawa nyo nung bagong kasal kayo, nung ganito, ganyan. Para po sa inyong sarili, patawarin po ninyo ang inyong asawa and release yourselves from that unforgiveness and offense. Meron akong nabasa dati that forgiveness is the antiseptic for emotional wounds. Maghihilong po ang sugat ninyo kapag natuto kayong magpatawad. At ang pagpapatawad po ay hindi po para sa taong nakagawa ng masama sa inyo, kung hindi gagawin po ninyan para sa sarili ninyo. Okay.
0: Maybe before you continue, gusto ko lang batiin, eh, nakita ko yung pinsan ko, si Susie Fulgencio. Hi Susie, hello din kay Erin Solomon, inspiration daw niya tayo every day.
1: Salamat.
0: Hello din kay Lolit.

0: Pineda, Philippine Bible Society, FEBC, Philippines.
1: Okay, para pumasa yung time natin, point number six.
0: Okay, point number six, bibilisan na natin.
1: Okay.
0: Fostering secret sin and isolation.
1: Mm-hmm.
0: Anong ibig sabihin nito? Satan knows he cannot easily defeat a family that lives in the light.
1: Yes.
0: Di ba sabi nga, what you exposes in the light,
1: mm-hmm.
0: hindi na siya magagamit ng kaaway.
1: Mm-hmm.
0: So he tries to drag individual family members into the dark.
1: Yes.
0: Huwag niyong i-share yan.
1: Mm-hmm.
0: Itago natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman nakakaalam. Ikaw lang. Why
1: mm-hmm.
0: do you need to expose it?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Such lie, diba? Such a big lie from the devil. Kapag nagtatago ang isang miyembro ng pamilya ng kasalanan, alam po ninyo mga kaagapay, unti-unting napuputol ang kanyang koneksyon sa tahanan at sa Panginoon.
1: Yes.
0: You agree with that?
1: Yes, that's true.
0: Mm.
1: That's true.
0: It usually starts when someone in the family faces a struggle,
1: mm-hmm.
0: whether it is addiction, let's say pornography,
1: yes.
0: o kung ano man mga hidden sin na yan, about secret purity issues, hidden financial trouble, or emotional distress.
1: Mm-hmm.
0: Huwag na natin ipaalam to, itago na lang natin, ilihim na lang natin to dahil huhusgahan ka nila kapag nalaman nila na ganyan ang kondisyon nyo. Grabe ang ano, no? Ang attack ng enemy. Shame then drives that person to isolate themselves. Dahil sa kahihiyan, ay nako, ayoko talaga, hindi ko talaga to sasabihin. And they start pulling away from family dinners. Hindi na sumasama during dinner time.
1: Mm-hmm.
0: Avoiding real conversations, ayaw na makipag-usap, and leaving behind a mask.
1: Mm-hmm.
0: Yung nagtatago ka sa maskara, hindi
1: Mm-hmm.
0: ba? Yung meron kang tinatawag na parang double face,
1: life.
0: double life, hindi ba? Kunyari, you are showing that you are happy on the outside, but
1: Yes.
0: deep inside, durug na durug ka.
1: Mm-hmm.
0: And over time, that person feels completely alone. Minsan dyan pumapasok yung depression, dyan pumapasok yung anxiety, while the rest of the family senses a growing wall of emotional distance without knowing why. Ano bang problema nito? What is going on with this person? Eh, laging nakakulong sa kwarto, hindi nagsasalita,
1: mm-hmm.
0: hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: So, expose natin sa light para hindi magamit ng kaaway sa buhay natin.
1: Well, that's true, ano, honey. Parang years ago, meron tayong kaibigan na mag-asawa na ginamit din ng enemy yung secret sin. Honey, di ba? Ano yun? Ginamit ng enemy yung secret sin ng tatay para maging cold at hindi sila lahat mag-church.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, yung tatay, yung husband, nalulum siya sa pornography. Di ba? Na Christian couple, Christian family, and minister sa isang church, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na nagkaroon siya ng bondage sa pornography at dahil sa secret sin na to, ginamit to ng enemy para maging complacent na siya, maging lukewarm, mag-backslide eventually.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So nakakalungkot, honey, how the enemy uses itong mga secret sin and isolation para sirain yung buong pamilya. Nakaka-destroy po talaga ng transparency at nakaka-break ng spiritual protection sa isang tahanan kapag isa sa inyo, tatay, ma, nanay, o anak, may secret sin. Sabi nga po sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So yung favorite na playground po ng enemy ay yung darkness and secrecy. Darkness thrives in hidden places. But the moment you bring it to light, wala na pong gagamitin yung enemy laban sa inyong mag-asawa at sa pamilya, 'di ba? Kaya kailangan din talaga, honey, isa sa character natin o isa sa ano natin, honey, yung madali tayong mag-confess sa Panginoon ng mga kasalanan natin, 'di ba? And expose them to light para hindi gamitin to ng enemy laban sa inyo. And last, honey, gusto mong review ng
0: pwede.
1: 7 subtle ways that the enemy used to destroy a home.
0: Mm-hmm.
1: Number 1.
0: Unang-una sa ating punto. Let me just go back. Weakening the father's role. Pinapahina
1: okay.
0: yung kalakasan ng role ng isang tatay. Number 2. Attacking the marriage.
1: Yes.
0: Inaatake ang buhay mag-asawa. Number 3, keeping the family too busy for God. Yung busy-busy
1: yes.
0: ka sa mga gawain sa simbahan, hindi ba? Ika-apat, replacing God's truth.

0: with worldly lies, yung pinapalitan mo ang katotohanan ng kasinungalingan ng mundo. Number five, planting unforgiveness and offense. Nako, ito talaga naman.
1: Madali ka
0: no?
1: ma-offend.
0: Oo, diba? At nagtatanim ka, pinapayabong
1: yes.
0: mo pa yung unforgiveness at offense mo sa asawa at pamilya mo. Ika-anim, fostering secret sin and isolation. Tinatago mo, kinukonsil mo yung hidden sin mo at hindi mo ine-expose sa liwanag.
1: And number seven, distraction through gadgets and social media. Marami pong guilty dito. At isa tayo, honey, di ba? Hindi tayo magmamalinis dito.
0: Guilty as charged.
1: Yes, totoo po yan. We are being changed from glory to glory. Marami pong mga tahanan ngayon na nasisira subconsciously. Wala tayong alam, di ba? Pero the enemy is already working in destroying our families, our relationship, because of distraction through gadgets and social media. Another way na naman po to na how the enemy attacks the family, yung mga screens, yung mga social media, to steal the presence from one another. So Satan doesn't always need to bring major tragedy, kung mapapansin nyo, di ba? Minsan mga maliliit, hindi mo nga napapansin na attack na pala ng enemy eh, di ba? Sometimes he simply puts a screen sa kamay ng bawat isa sa inyo, di ba? Na i-imagine ko lahat ng pamilya sa mga restaurants, ilan lang dyan talaga yung nag-uusap. Pero kapag nasa restaurant tayo, umikot yung mata nyo sa mga table na katabi nyo. Laging lahat nakatitig sa phone, lahat nag-scroll, busy-busy. Sabay nga kumakain sa restaurant, pero kanya-kanya naman ang scroll, di ba? Magkakasama physically, pero malayo yung loob sa isa't isa. And yung talagang, alam mo, honey, may nabasa ako, hindi, sinabi ng anak natin si Sam, yung algorithm daw na kapag nagdo-doom scroll, yung algorithm ng mga reels, kaagapay, yun daw talaga yung ginagamit ng enemy, yung algorithm-driven feeds, yung pag-scroll mo na to, nakakatawa. Pag-scroll mo, nakakalungkot. Pag-scroll mo, nakakatakot. Talagang sadya ng enemy yon. Endless notifications. Mga short videos po to keep every member of the family hooked. Diba, kung mapapansin nyo, umupo kayo, mag-TikTok. Before you know it, grabe, isang oras na pala, nasayang na isang oras ko sa kaka-doom scroll ko. And minsan ako ganun din, nasabi ko, gagawa na talaga ako, gagawa na ako ng trabaho ko. Tapos nag-notify and then nag-scroll ka na tuloy-tuloy na, di ba? Kasi yun yung ginagamit po ng enemy na algorithm. Yung parang nahuhook ka na tuloy-tuloy na yung pag-scroll mo. Kaya nga doom scroll. So parents are busy scrolling, working on their laptops. While yung mga anak naman po absorb sa mga online games, TikToks, chatting with strangers online. So over time, yung virtual connection replaced real family relationships. And the enemy whispers that social media validation is more important than family connection. Na, anak, dyan ka na lang, di ba? Mas okay, mas na-validate ka dyan sa social media kaysa sa pamilya mo. Kaya nako-compare na nung anak na mas gusto ko pa sa social media, mas natutuwa pa ako kaysa kasama ko mommy at daddy ko, di ba? And worse, yung uncontrolled internet access po, nagbubukas po yan ng pinto to worldly influences and immoral content na hindi po talaga safe sa anak natin, di ba? Honey, basahin mo yung 1 Corinthians 10:23.
0: Okay, 1 Corinthians 10:23 reminds us, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial.
1: Yes.
0: I have the right to do anything, but not everything is constructive.
1: So ano raw ang ibig sabihin niyan sa panahon ngayon?
0: Okay, ang ibig sabihin po niyan, technology is a tool, but when we let it rule our homes, it becomes an idol and a wedge that separates us. We need to set clear boundaries, establish screen-free zones,
1: yes,
0: especially during family meals and bedtimes. Nako, maraming guilty dito,
1: yes,
0: honey. No? Put down your phones, look into each other's eyes, and start talking again. Let's protect our homes by being fully present, mga kaagapay, with the people God gave us. Because real love is communicated face-to-face and not through screen. Honey, share ko lang ng mabilis. We have enough time pa. Kami po ni Claire, many years ago, naimbitahan sa isang simbahan to talk about, ang title is Pamilyang Konektado.
1: Yes.
0: At habang nagpe-prepare po kami ng message, yung mga anak namin, little did we know, naririnig yung aming message. Then one time, over an out-of-town dinner, lunch o dinner trip, sabi nung nag-order kami, At lahat kami po nasa gadget. Yung dalawang anak namin babae, busy sa telepono nila. Kami, busy-busy, hindi kami nag-uusap. Sabi talaga ng anak namin, wow, ang galing. Ito ang pamilyang konektado. Alam mo na, ano talaga kami ni Claire, sabi namin, grabe. Ano
1: Wow,
0: ba?
1: that hit us really hard.
0: Ituloy mo ang kwento.
1: That hit us really hard kasi parang ang galing-galing nyo, mommy, daddy, na nagturo about pamilyang konektado. And here we are not connected because all of us are busy with our own gadgets. And sometimes, kaagapay, just to let you know na hindi po kami perfect ni Bong, sometimes, and even up to now, there are moments when we are outside eating and our children are rebuking me and Bo na, Dad, binababa niya yung gadget ng daddy niya, bond with us, please, Dad. May school na kami next week, babalik na kami sa condo, bond with us, please. 'Di ba? Na kailangan i-review kami ng sariling anak namin na, Dad, will you please put down your phone and bond with us?
0: Ed, meron pong ano yan, ha? Meron pong threat yan. Sabi niya, plastic alert, sa ganyan, nag-take na ako ng picture, I will post this, sasabihin ko na, pamilyang konektado, look at them.
1: Yes. Nakakaano lang, honey, ano? Kasi we are not really exempted from these subtle attacks of the enemy. Mismong kami po ni Bong na nandito sa inyo every Friday, na nagtuturo, na nag-speak sa mga churches, and yet we are not exempted from these attacks of the enemy. Kaya kung mapapansin mo, honey, sa unang verse natin kanina, sabi ni sa Bible is be sober and vigilant because the enemy prowls like a roaring lion looking for someone to attack. 'Di ba? Lahat po tayo vulnerable sa atake ng enemy. Sabi mo kanina, honey, nagrema sa akin na sa isang park kapag nandiyan yung bear o mountain lion, kailangan magpakita ka ng gesture na bigger ka sa kanya. Tama ba? 'Di ba, han? So ganun din po tayo kapag nagpo-pose ang enemy ng mga maliliit na atake na to, kailangan you have the strong man inside of you should rise up na, hey, devil, you cannot have my family, you cannot have my attention, you cannot distract me. Kasi I will stand for my family, I will stand on the gap on behalf of my family. At napakahalaga po na nagmumula po yan sa'yo, honey, as head of the family, as the head sa marriage natin at sa pamilya natin, at sa atin po na mag-asawa. Dapat tayo yung stronger men sa bahay natin. We must protect our families from these attacks of the enemy. Kailangan i-proof po natin, i-proof, anong tawag dito, attack-free yung bahay natin. Dapat tayo mismong magulang at mag-asawa, vigilant sa mga atake na to ng kalaban.
0: Amen.
1: Diba? Ikaw, Bong, kung tatanungin kita, ano sa mga na-discuss natin ngayon, yung aside from the gadgets, ano yung sa tingin mo na you have to really work on that?
0: Let me organize my thoughts there, ha? Oo. Ako, yung point number two natin, yung attacking the marriage. Minsan, we are very, yung we don't mind it, yung hindi natin iniintindi, pero alam mo na that your marriage is already under attack.
1: Yes.
0: Hindi ba? Kailangan sensitive tayo dun sa mga atake ng enemy. Minsan kasi hindi ang attack ng enemy subtle eh. Sabi natin kanina, yung akala mong wala lang, pero because of that small little things,
1: yes,
0: eh yan yung nagsisimula ng malaking away, nagbubukas ng pinto sa para mas malaking away. At saan pumapasok minsan yung unforgiveness, yung offense, dun sa maliliit na bagay na yun. So bantayan po natin even the smallest attack of the enemy. And once maramdaman natin yan, kahit mahirap po, paglabanan natin. And very quickly, nung last week po, nagkaroon kami ng very minor misunderstanding ni Claire. Very minor. To the point na umakyat silang dalawa ni Bo sa taas. Ako nagkulong sa kwarto sa baba.
1: Yes.
0: And then, siguro in less than an hour, kumatok si Claire at si Bo dun sa kwarto ko. And then, sabi niya, Daddy, ganyan-ganyan. Ako naman, right away, nagpatawad na rin. So paglabanan po natin,
1: yes,
0: yung mga atake ng kaaway, even yung maliliit na yan. Kasi yung maliit na away na yan, pwede yan maging malaking issue sa buhay ninyong mag-asawa.
1: Yes. Sabi ni Pastor Jem Ibanez, thank you Brother Bong and Sister Claire for sharing the topic. As a pastor, nakaka-relate po ako sa inyong topic. I truly believe na meron talagang uninvited guest. One verse that I could share is James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. That's right, Pastor.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan i-resist natin talaga ang enemy. But before we resist the enemy, kailangan submitted muna tayo sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman makikinig sa atin ang enemy
0: mm-hmm.
1: pag pinalayas natin kung tayo mismo sa sarili natin, we are not submitted to the Lord, diba?
0: Amen.
1: And honey, natutuwa lang ako before we end in prayer, no?
0: Mm-hmm.
1: Yun nga pong sinasabi ni Bong na nangyari sa amin. I believe napagalitan ni Bong si Bo kasi na-disrespect ni Bo si Bong. Nagluto po si Bong ng merienda or something.
0: Dinner.
1: Tinatawag niya kami sa taas. It so happened, ako po, may kausap akong isang sister. And then si Bong naman po, nag-online class. Kausap niya yung mga group niya. Eh si Bong, ganyan po yan. Kapag may niluto siya na masarap, excited siya talaga na tawagin kami lahat para ipatikim sa amin. And we're happy. Kaso lang at that time, engaged talaga kami. Nasa telepono ko, hindi ko nahihiya po ako sa kausap ko, bagong sister in Christ, and si Bong naman nasa school. So nagalit si Bong. Pagdating namin sa baba, sabi ko, I was talking to someone. Si Bong naman, sabi niya, Dad, I was in the online class.
0: Mm-hmm.
1: And then nagalit si Bong kasi nataasan siya ng boses ni Bo. So, nagtaas din ng boses si Bo, napagalitan si Bo.
0: Mm.
1: So, for short, nagkatampuhan, hindi na po kami kumain ni Bo, umakyat kami sa taas. And si Bong, nagkulong na siya sa office niya sa baba.
0: Mm.
1: And kinausap ko talaga, honey, si Bo. Sabi ko, Bo, we have two options. Number one, i-nurture natin ang inis natin kay Dada. Huwag tayong kumain, magugutom tayo, mainis tayo kay Dada, and patagal kami hindi mag-uusap ni Dada kasi kinampihan kita.
0: Mm.
1: That's option one, Bo. Option two, we swallow our pride dahil talagang dinisrespect mo si Dada, you repent, and we go down to Dad and say sorry. Everybody happy. And then si Bo, nahihiya siya, I don't like to go down to Dad, Mom. Okay na sa akin, I forgive Dad. Mali rin ako, but I don't want to go down. Sabi ko, okay, kung ayaw mo bumaba, bababa ako, magsisorry ako kay Dada. And then sumunod po sa akin si Bo. So kinatok namin si Bo, sabi ko, Han, ano ginagawa mo? And then si Bo, ayaw pumasok hanggang sa hinata ko siya. Sabi ko, merong gustong mag-hi sa'yo. And then si Bo. And nag-akapa na sila ni Bong, di ba? And sabi ko talaga, wow, nakakatuwa, di ba? Kasi we learn to swallow our pride. We didn't give in to offense. Kaya nag-end kaming family na victorious.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So ganun dapat, mga kaagapay. Vigilant tayo. We must be intentional in preserving the peace and the love in our home. Let's not give place to the enemy.
0: Mm.
1: Okay, honey, ang ganda ng naging topic natin ngayon. Why don't you pray for our families?
0: Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa aming fruitful discussion sa umagang ito. Lord, kami po ni Claire, we continue to rally for Filipino families. Panginoon, alam po ninyo ang pinagdadaanan ng bawat pamilya. Alam po ninyo ang kondisyon ng kanilang mga puso. Panginoon, the families, the Filipino families are under attack. Panginoon, tulungan po ninyong bumangon. Tulungan po ninyong tumayo. At itaguyod, Lord, ang bawat Pilipinong pamilya. Panginoon, kung meron man pong pinagdadaanan ng bawat mag-asawa na offense or unforgiveness, I pray, O God, that you help them deal with it at mapagtagumpayan po nila yung kanilang mga pinagdadaanan na yan. Panginoon, dalangin ko rin po lahat ng kanilang mga anak, ang aming mga anak. Lord, I pray that sa araw-araw po na buhay nila, gabayan po ninyo sila. Guide them, direct their path, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
1: Amen and amen.
0: Sabi nga po sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord.
1: Tandaan po natin, building a strong family isn't easy, especially when everything with us is working against us. But remember, you are not fighting this battle alone. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon in the middle of our homes and He is fighting for you. No attack of the enemy can destroy a household that is anchored in Christ. Kaya tayo po mga kaagapay, let us stand firm and declare,
0: amen.
1: As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan.
0: Beautiful.
1: Salamat po sa lahat na umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter Site, sa One Corporate Center. Thank you po mga kaagapay sa pagsasabi kasama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Muli ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng Pamilyang Pilipino. Happy Friday at mag-ingat po tayo sa paglabas.
0: Ara Bryfield, thank you so much.
1: Thank you.
0: God bless you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702-DZAS.
4: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hangga't hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hangga't hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
3: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan!
5: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na. Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
3: Himpila.
6: 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Usapang trabaho.
1: Usapang kabuhayan.
0: Usapang negosyo.
1: Usapang asenso.
0: Entre Pinoy. Espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo, mga kaagapay. And praise God, no? Ito po yung unang Biyernes para sa buwan ng Setyembre. Grabe, ang bilis ng panahon. Nakaka-4 days na tayo sa unang birth ng September. And praise God po sa pagkakataon na makasama ko ulit kayo sa ating kwentuhan ngayong umaga. And welcome po dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At nakatutok nga dito po sa Entrepinoy Espesyal. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, hello hello sa mga kaagapay natin na talaga namang up until now ay naka-tune in pa rin sa kanilang mga radio. Yan, happy listening po sa mga gumagamit ng PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Nawa po ay enjoy nyo ang ating programa mula pa kaninang madaling araw hanggang ngayon na magtatanghalian na. Salamat po dahil ginagawa nyong listening habit ang pakikinig sa ating program. Pero grabe pa rin, no? Talagang may mood swings pa rin ang panahon natin, no? Talaga namang uulan na araw, hindi mo na maintindihan. Sabi nga nila dyan, parang feelings daw yan. Na hindi mo talaga malaman kung okay ba kayo or hindi. Pero anyway, grabe din ang traffic kaninang umaga. Grabe. As in, sa mga kaagapay natin dyan na nagmula pa sa bandang Rizal at dumaan po kanina ng dyan po sa may bandang Rosario sa Pasig City. Baka naabutan nyo po, nagkaroon po ng road accident po dyan. Merong delivery truck, ayan, na bumangga po dun sa may barrier, dyan po sa may Rosario Bridge. Isa po itong container van, ayan, na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko dyan sa mga motorista, sa mga commuters na dumaraan dyan sa kanilang ears. Talagang na-traffic din ako, mga kaagapay. At talaga namang hinabol natin ang ating oras kanina. Pero salamat dahil nakarating naman tayo ng payapa at matiwasay. At syempre dalangin din natin sa mga kaagapay natin na konting tiis, diba? Kung kayang humanap ng alternative na route para syempre mas mapabilis ang inyong pagpunta sa inyong mga lokasyon, gawin po natin yan. At syempre, maliban po sa inyong mga radio, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating social media streaming.
1: Good morning!
0: Good morning po sa mga nakatutok na sa ating online via Facebook and YouTube. Ayan, hello po sa inyo ha. Nawa po patuloy kayong mag-comment at mag-engage po sa ating kwentuhan ngayong umaga. Gusto po natin malaman, kumusta ba ang inyong araw, ang inyong araw ng Biyernes? Kumusta ba ang weather? Ano ba, madami na bang ganap? Madami na bang natapos? Kasi alam nyo naman, pag ganitong araw, nagtatapos tayo ng mga trabaho. Oo, kayo ba? Nakarami na ba kayo? O pilit nyong tinatapos para over the weekend ay makapagpahinga, di ba? Gusto natin yan. Magkaroon tayo ng relaxation over the weekend. Probably kumain sa labas, mag-binge watch ng mga movie, or di kaya magluto. Ayan, speaking of luto, grabe, na-enjoy ko yung luto ko kagabi. Oo, talagang mamaya isa-share ko ano yung niluto ko. Pero ikaw baka agap? Ano ba ang iyong nilutong pananghalian sa tanghaling ito? Ikuwento mo sa amin ha, para po mabasa natin yan sa ating streaming. Comment ka na sa ating Facebook and YouTube. At kung may mga pabati ka, aba, i-drop mo na yan sa ating comment section para po mabasa natin yan dito po sa ating broadcast. And speaking of tanghalian, ano ba ang iyong niluluto? Ito ah, basahin ko lang si Kuya Tristan Gulay. Uy, ang aga nito ah, pabati daw ng happy birthday kay Joel Gorospe. Oho.
2: Happy birthday!
0: Ayan, hello sa iyo. And of course, kay Ted Publico. Good morning from, ano to?
3: Good morning!
0: F. Holmes, Bulacan. Salamat po. At syempre kay Faustina Frankie Habla, good morning, blessed Friday.
4: Hello po!
0: Listening sa kanyang radio, maulan daw na panahon, oo nga eh. Pero grabe din ang buhos ng ulan kahapon. Kaagapan itong bandang hapon yesterday, talaga namang galit na galit ang kalangitan. Ang lakas ng buhos ng ulan, talagang sumasakto siya. kapag papauwi na tayo. Ayan, ang kanyang ulam ngayon ay ano to, ginataang tilapia. Tapos ano to? Sabi niya, oo nga, may feelings din pala ang panahon. Oo nga, Ate Faustina.
1: Yes,
0: 'di ba pabago-bago ang feelings? Pero yung feelings lang niya ang hindi nagbabago. Sino ba 'yon? Ito naman si Rosalinda Manzano. Sabi niya, ang kanyang pagkain ay pritong tilapia. Tapos may dessert pa siya na ice cream. Ay, ang sarap naman. Talagang pinili ni Ate Rosalinda na mag-ice cream kahit maulan ang panahon. Oo. Si Ate Tet Publico, ang kanyang ulam ay, dahil nga Friday, emunggo at isda. Ay, ang sarap niya naman yan. And speaking of niluto, John B., ang niluto ko kagabi, nag-experiment lang ako kasi may binigay sa akin na beef wagyu cubes. So, baka siya. Tapos, very common na yung luto sa baka, yung beef salpikaw. Eh, kaso nga, wagyu cube siya eh. So, medyo kailangan ko mag-experiment. So, ginawa ko siyang creamy beef salpikaw with mushroom. Oo. So, praise God kasi naitawid siya at naibaan ko pa siya ngayong araw. Oo. Nag-imbento tayo ng ulam kagabi and according naman sa parents ko, masarap naman daw. Oo. So, oo. So, kayo ba kaagapay, ano ba ang inyong nilutong pananghalian? Kwento nyo sa amin para po mabasa natin yan dito po sa ating programa. At in fairness, ha, masarap siya as in yung ganong klaseng beef. Oo, mahal nga lang kasi kilo ng beef eh, kaya minsan na lang tayo makakain nun. And praise God sa nagpaabot ng ate, sa ate ng baka, di ba? Minsan na tayo makakita ng baka eh, di ba, John B? Sa mga farm, di ba? Ayan, so, comment ka na. Ito, nag-comment din sa ating streaming si Ate Flora Velasco, Blessed Friday. Oy, ito, burger steak ang kanyang lunch. Mabubusog ka ba niyan, Ate Flora? Baka saglit lang, magutom ka na niyan. Ito naman, uy, happy birthday din. Oo. Ano pala, happy Friday? Naduduling na ako dyan. Hindi ko dala ang aking antipara. Ayan. Sabi ni Edgardo Elizaga, happy Friday sa atin. Si Sonia Casera, watching daw, thank you daw. Mula yan sa North Sagaray Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. At pati daw sa ano Happy 8th anniversary sa ano to? Oo, walang nabanggit kung ano anniversary. Basta sa September 27. Baka anniversary ng church, no? Oo, ayan. Si Anita Tejada Colon, blessed morning. Ang kanyang ulam ay paksiw na tilapia na may talong at kangkong na may tokwa with oyster sauce. Ang sarap naman yan. Pero madami nang nagpasimulang magpa-shoutout ang birthday. Kaya shoutout na natin sila.

0: Alright, nagpapatuloy po ang ating program and happy happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is September 4, 2026 and of course, ang ating first honor, John B. Aba, happy birthday sa ating kaagapay! Ang ating masipag na producer, si Shekinah Abalon! Ayan, happy happy birthday kay! Ang dalangin namin na patuloy kang i-bless at strengthen ng ating Panginoon. Pero ang tanungan namin dito, ang lagay, ganun na lang ba yun, John B? Oo, di ba? Eh, kailan ba ang balik ni Kai? Next week, no? So, may inaabangan po si John B dito. Ang damay eh. Pero, ayan, nawa, Kai, ano man ang dalangin mo, ano man ang desire mo, ay nawa, kaloobi ng Panginoon according to His sovereign Amen. Will and purpose. Yan. Uy, ito ah, happy birthday din sa ating kaagapay sa serbisyong OFW. Si Pastor Rene. Ayan. Tanhusay to. Oo. Mula rin siya sa DZMR. Oo. And hello din. Ito, uy, ano to, bago natin kaagapay. And of course, nakakasama natin to sa isa to sa mga listener din ng DZAS. Mula sa Congress TV. Nakakasama natin sa Senate Impeachment Coverage si Miss Melanie Valdos Reyes. Yan, happy happy birthday, Miss Melanie. Salamat sa iyong pagsama sa amin tuwing may kainan dyan sa Senate. Ayan. Maging sa aking pinsan na si Ariel Gatmonton, happy birthday. At ito ah, happy birthday din sa kaagapay natin sa 1197 DXFE dyan po sa Davao City, si Pastor Justoni Mantalaba.
1: Happy birthday!
0: Maging kay Dave Lubrica, kay Maningning Cordero, kay Ate Jamie Estrella Baluyot. Uy, ito, John B., happy birthday din sa ating kapapuri na si Trisha Denise Campanier.
2: Happy birthday to you!
0: Ayan, and of course, aking good friend na si Mark Petalco. Happy, happy birthday! Ayan, nadalangin po namin na patuloy kayong ingatan, palakasin, pagyamanin, at syempre, bigyan ng Panginoon ng kasiyahan at kagalakan po sa inyong buhay. And of course, happy anniversary din po sa lahat po ng nagdariwang ng kanilang anniversary. Ayan, whether sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, sa inyong trabaho, negosyo, ministry, or organization, nawa, patuloy po tayong pagpalain at i-bless ng Panginoon. At ito ay ipahabol natin sa ating comment section. Narito na rin. Uy, happy birthday daw kay Ate Aji Bautista.
1: Happy birthday!
0: Si Ate Linda Llanera mula yan sa San Fernando, Pampanga. Ayan. Uy, kumusta po yung mga taga Pampanga sa inyo? Nakikita ko yung ano ah, yung mataas pa rin ang level ng baha diyan po sa may bandang San Fernando, sa San Simon. Nawa po ah, mag-subside na po yung water para balik eskwela na rin ng mga kabataan natin. Si Faustina Habla. Ayan. Uy, sabi niya, baka daw gutom na ako kasi naduduling na daw ako sa pagbasa. Oo nga, kasi hindi pa ako nagkakape. Oo. Kain muna tayo? Oo. Ayan. Si Mirna Tobias, binagoong ang gabi na may hipon. Ay, ang sarap. Si Marikris Sandoval, Blessed Friday. Uy, mula siya sa Israel. Ayan na, Blessed Friday. Ito naman, si Perlita Takneng Novello, magandang araw. Si Evelyn Jose, Blessed Morning. Ang kanyang niluluto ay pakbet with gata. Makulimlim daw na umaga. Sabi pa ni Ate Perlita Takneng Novello, ang niluto ko po ay pansit. Happy birthday sa tiya Nati. Uy, 97 years old na siya. Bukas. Oo. Uy, pwede siya mag-apply dun sa kanina, di ba? In-interview natin ang National Commission for Senior Citizen. Oo, may benefit po yan. So, pero for now, kagapay ah, tutok lamang dito po sa Entrepreneur Special. Ito po muna ang ating baon.
3: It's baon time!
4: Wonderful day, kaagapay! Filipino architecture student, kinilala sa prestihiyosong patimpalak sa Thailand. Sa kauna-unahang pagkakataon, may Pinoy na nagkamit ng Designer of the Year distinction sa architectural category ng AIDA International Awards. At alam mo bang, estudyante pa lang siya mula sa University of Mindanao? Ipinamalas ni EJ Durias ang creativity and love for culture sa kanyang winning design na Banuas Lawod, isang aquaculture community hub na kumuha ng inspirasyon mula sa tradisyonal na pamumuhay ng Sama Badjaw community. Hindi kasi inalis ng kanyang proposed design ang natatanging pagkakakilanlan ng Sama Badjaw. Kasama na ang target nitong matulungan ang displaced families na muling makabuo ng sustainable livelihood. Ang AIDA International Awards ay ginanap sa Bangkok kung saan higit 9,000 entries mula sa 17 bansa at sa iba't ibang categories ang naglaban-laban para sa titulo. At nakakatuwang isang Pilipino ang makikilala sa natatanging husay sa paglikha. Higit sa title, bahagi ng naging premyo ni EJ ang pagkasali sa Design Discovery Program ng Harvard University Graduate School of Design. Taus-pusong pagbati sa ating kababayan na si EJ Durias at mabuhay ang Filipino designers all over the world na ipinapamalas ang nakakahangang creativity. Shekinah Abalon po at yan ang ating tampok na baon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapin, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais pong magbahagi ng mga working opportunities sa ating mga listeners na naghahanap ng trabaho sa panahon na ito, aba, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Pero for now, kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan mula po sa DSWD. Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes na sa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995. Yan mga kaagapay, sa iba pang anunsyo, patuloy pa rin po tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Business Administration or Office Management at gusto nyong mag-work po sa FEBC Ministry, particularly here sa 702 DZAS, aba, pwedeng-pwede ka mag-apply. Isend na po ang inyong application, ang inyong resume sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Once again, na DZAS Staff Assistant po ang hinahanap natin. Yan, maraming salamat sa atin. And of course, we're also looking for, eto ah, sa ang ating pong partner mula po sa Open Doors. Ayan. Naghahanap po sila ng regional director na nagpo-provide po ng strategic, spiritual, and operational leadership para po sa Open Doors Ministry in Asia. Working through sub-regional directors and country managers and in close collaboration with global leadership country. Ayan. So, naghahanap din po sila ng finance officer, kaagapay, na dapat ay nag-oversee ng day-to-day financial operations po ng organization. Kung may desire ka na mag-apply sa Open Doors, both in regional director or finance officer, pwede nyong isend ang inyong CV sa jobs-asia@od.org. Once again, jobs-asia@od.org. Sa iba pang anunsyo, mga kaagapay, ang Pastors of Independent Christian Churches International Incorporated or PICCII ay magdariwang po ng 4th Founding Anniversary and National Conference na may temang The Vision of the King. Gaganapin po ito on September 8, araw po ng Martes, 2026, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Bethel Pentecostal Church. Diyan po sa San Pedro Street, Poblacion 1, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang contact person po dito ay si Reverend John De Assis, ang senior pastor. Ito po ang kanyang cellphone number, pakilista na lang po. 0919-436-8125. Once again, 0919-436-8125. Ayan. At syempre, ang messenger po dyan, that time is si John De Masapit De Assis. Yan, kaagapay. Sa iba pang anunsyo, ang PM Radio po ay available pa rin sa ating partner selected bookstore sa PCBS and or also sa CLC bookstore branches. Kung kayo po ay gusto makapag-avail nito na naka-pre-tune na sa 702 DZS, aba, pumunta ka na sa pinakamalapit na PCBS or CLC. Or pwede nyo pong tumawag or mag-text sa 0947-333-5605. Yan. Naka-display po sa ating live streaming yung mga satellite branches po ng PCBS na kung saan pwede nyo pong mapuntahan pati na rin po ng CLC Bookshop. At ito ha, ipahabol ko lang sa ating comment section. Yung mga nag-comment na, hello po, blessed morning kay Ate Lita Merania, maging kay Avi Genova Dailo, blessed morning, maging kay Archie Hilario. Uy, mula siya sa Kalibo, Aklan. Ayan na. Hello po sa inyo. At syempre, shoutout din kay Ayla May Pascual.
6: Hi po!
0: Maging kay Elvi Mendoza. Ayan. At alam ko kaagapay, very excited ka na matuto sa araw na ito. Kaya diretso na po tayo sa ating Agripreneur.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal. Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran, sa Entre Pinoy, espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa at ngayon ay nasa Agripreneur segment na po tayo. At encouragement po namin na patuloy po kayo mag-comment sa ating live sa Facebook and sa YouTube kung may mga pagbati po kayo or mga comments, di ba, na gusto nyong sabihin or take away sa ating mapag-uusapan. We encourage you to comment and to share. Click the share button para syempre mas marami at mas mapalawak pa yung mga nanonood sa ating broadcast. At tuwing Agripreneur segment na po natin, aba, hindi po ako nag-iisa. Lagi tayo may katuwang para syempre pag-usapan ang iba't ibang concerns when it comes to agricultural sector dito po sa Agripreneur. Makakasama po natin mula po sa Mindorensis, Tamaraw Realty. Wala pong iba kung hindi si Sir Nestor Flores Jr. Magandang morning, Sir Nestor.
7: Magandang araw, Sir Kael. Mm-hmm. Then magandang araw niyo po sa ating mga entrepreneur.
0: Yes.
7: Muli, samahan niyo kami ni Sir Kael dito sa ating program na entrepreneur. Nawa ay meron kayong matutunan sa amin ng mga aral sa pag-agrikultura.
0: Yes. At maraming salamat, Sir Nestor, sa pagkakataon na makasama ka ulit namin dito sa ating programa. Pero gusto ko muna kumustahin, kumusta po ang farm nitong mga nakakaraan kasi nga madalas tayong hagupitin ng habagat at ng bagyo.
7: Yes, mabuti naman, Sir Kael. At dito sa amin ngayon ay may nag-iinit siya at yun, maganda ang panahon sa Maguindanao sa atin.
0: Oo. At syempre, no, dalangin natin ang kaligtasan at, and of course, yung maayos din po na pagsasayos ng iba't ibang farms na naapektuhan din ng habagat itong mga nakakaraang mga linggo. And alam mo, Sir Nestor, napakaganda rin ng ating mapagkukwentuhan sa morning na ito kasi nga sa agriculture, no, hindi sapat na marunong ka lang magtanim, mag-alaga ng hayop o mag-produce, 'di ba? Kung gusto mo maging sustainable ang business sa agriculture, kailangan mo ring, 'di ba, marunong ka ring mag-build. 'Yan. Kasi po ang isang tagumpay ng agribusiness ay hindi naman siya overnight. It starts po with a strong foundation, yung pag-intindi o pag-unawa ng market, making wise investment, and of course, yung building relationships based on trust and integrity. Kaya yan po yung ating mapag-uusapan ngayon sa Agripreneur. Kaya sige nga, Sir Nestor, simulan natin. Ano ba itong build na tinutukoy natin?
7: Yes, Sir Kyle, no? Dahil yung una natin na pag-usapan ay mula sa seeds, and then yung grow, and then yung harvest. Yun, mali hindi lang may ani ka ngayon. Dapat ay alam mo yung ginagawa natin at yun dapat nagbibuild tayo. At syempre may business na tayo, dapat ay binibuild natin yung foundation. Mm-hmm. At yun, unang-unang ginagawa dapat yun ng isang magsasaka or ng isang negosyante, yung foundation niya. Dahil alam nyo, kahit anong gawin natin sa kahit hindi natin maiiwasan na mayroong mangyayari na hindi natin gusto. At yun, kapag malalim at maganda ang ating foundation, ay matibay. Sabi nga, anuman ang mangyari, mga challenge, ay patuloy tayong nakatayo, patuloy tayong magpapatuloy. At yun, ay ang maganda sa ating business ay yung real estate, no? Yung land, yung foundation natin, yung knowledge, yung mga kasamahan natin, yung tao natin, at yung management, how to handle the operation, siyempre kasama din dyan yung capital, Sir Kael. No?
0: Yes.
7: At higit sa lahat, dapat kapag sabi nga, kapag mahina ang foundation, mayroong hindi natin inaasahan, ay madali tayong bumagsak ang ating negosyo. Pero kung maganda ang ating foundation, matibay, anuman ang mangyari na mga crash sa ating ekonomiya, ayroong lalo-lalo higit kapag may malinaw tayong business plan, may mga records tayo, sa anuman ang ano natin na mangyari ay patuloy tayo, habi nga nahihirapan tayo, masasaktan, pero binibuild tayo. Pinatitibay tayo ng panahon. Yun yung kagandahan natin kapag alam natin. Yung habi nga, prepared tayo kapag mayroon tayo mga plano, Sir Kyle.
0: Oo. Nabanggit po, Sir Nestor, na kinakailangan pala sa pagninegosyo, lalo na sa agribusiness, eh kinakailangan pala na mayroong strong foundation yung nabanggit mo. Pwede mo ba itong mas i-expound pa? Ano ba to? Sino or ano yung strong foundation na tinutukoy natin dito?
7: Yes, Sir Kyle, lalong-lalo na kapag ang ating business, no? Kasi nandito tayo sa farming, sabi nga, bumaha, bumagyo, nandiyan ang lupa. Yung produkto natin masisira, pero lagi tayong mayroong mababalikan, yun yung kagandahan sa real estate.
0: Uh-uh.
7: At yun, sa atin, sa management naman, sabi nga, kapag alam mo, nakaplano ka, yung, syempre, may lupa ka, kasi malaking bagay doon din, mm-hmm, Sir Kyle, yung manpower, no? Siya yung nagpapatakbo. Kapag maayos yung condition natin sa ating mga tao, yung management natin, mayroong mga challenge na mangyayari, sabi nga, yung transition, pero dahil may naka-prepared ka ay malaki ang potensyal na hindi sabi madi-delay ka pero magpapatuloy ka,
0: mm-hmm,
7: dahil nakaplano at naka-anchor ang iyong foundation, lalo-lalo higit ang iyong objective, Sir Kyle, sa pagninegosyo, yung, mm-hmm, relationship mo sa mga tao, yung relationship mo sa market,
0: yes,
7: sa mga customer mo, sa mga client mo, at yun ay malaking kailangan natin, dahil alam mo, Sir Kyle, minsan ay madalas na sa mga lalo na hindi natin inaasahan, at ngayon naman sa papasok ang El Nino na pinipirit lahat na magsasaka ay doon nakapokus. Pero lagi kong sinasabi na kapag pumokus tayo sa threat, ang faith natin ay maglalaho or ma. Pero kapag tiningnan natin yung mga challenge na yon as opportunity, lalo tayong patitibayan na ating faith. Kaya lagi nating tatandaan na yung mga challenge sa ating buhay ay ini-equip tayo dahil may panibago, mayroon darating na blessing. At yun, kapag dumating ang blessing, paano natin ina-handle? At yun, kapag may blessing na, paano mo siya binibuild ang foundation mo? At yan, yung relationship mo sa client, sa ating economy, sa ating bansa, sa community, yun, malaking kailangan yun, Sir Kyle. Dahil minsan or madalas, kapag naka-anchor ang ating foundation, lalo tigit sa ating mga tao, ay ang mga tao natin yung magpo-protect sa atin, Sir Kyle.
0: Mm-hmm. At syempre, yan nga po yung ating napag-uusapan, yung BUILD. Alam nyo, may acronym po ito at yung naumpisahan natin is yung letter B is yung Build the Foundation. Ang U natin, Sir Nestor, is Understand the Market. Ano po ba ito? Bakit kailangan ba nating unawain, alamin ng ating market?
7: Yes, tamang-tama 'yan, Sir Kyle, no. Syempre dapat alam mo kung sino yung ano yung market ng iyong produkto. Dahil yun nga, mayroon kang itinanim, may harvest ka, pero wala ka namang market. Sino bibili?
0: Mm-hmm.
7: Sabi nga, yung ROI mo ay dapat babalik, kailan babalik. Ngayon may harvest ka, may produkto ka. Mm-hmm. Dahil hindi mo alam ang yung market, sino yung customer mo, sino kanino mo bibenta. Yun, doon tayo nagkakaproblema dahil sabi nga sa ating yung supply and demand, kapag marami supply ay mababa. At yun ay sigurado na hindi babalik yung ROI sa atin. Yung
0: yes.
7: mga gastos natin na dapat syempre ay babalik din na mayroon tayong profit. Dahil ito ay business.
0: Uh-oh.
7: Dahil tigit ay sa agrikultura tayo, pag nag-harvest tayo, dahil may mga input yan.
0: Uh-oh.
7: Yung labor natin,
0: correct.
7: Yung mga fertilizer natin, lalo na kung organic siya, ay dapat ay meron tayong profit na mangyari dahil syempre kapag meron tayong produkto, meron tayong customer, meron tayong market, ay sure at nandoon yung profit sa ating business.
0: Oo.

0: capital.
1: Yes.
0: Kapag may produkto ka ngayon, sino yung magkukonsume? Sino yung consumer mo? Kaya lagi ko sinasabi na dapat umiikot ka. Dapat hinahanap mo yung ano yung problema sa inyong community, sa ating bayan. Dahil siya yung magiging customer natin. Siya yung magiging market natin.
1: Mm-hmm.
0: At kapag tayo ay meron tayong produkto, doon lang natin dadalhin. Ibig sabihin, yung problema nila, negosyo natin, ito yung produkto natin. Mm-hmm. Tayo yung nagsosolve ng kanilang problema. Kaya lagi yung sinasabi na every problem is opportunity to make business.
1: Mm-hmm. Alam mo, napakaganda ng sinabi mo kasi talaga namang may oportunidad tayo, dapat tayong makita doon sa mga problemang pinagdaraanan natin, 'di ba? We see, 'di ba, yung pag-asa at gamitin natin 'yon para mas mag-grow tayo. At ayan po yung understand the market. Ngayon naman papasok tayo sa letter I, which is invest in productive assets. Ano nga po ba itong dapat natin pag-i-invest?
0: 'Yon, tamang-tama 'yan, Sir Kyle, no? Dahil syempre kapag alam mo yung produkto mo, alam mo yung market mo, dapat doon ka mag-invest. Doon mo tutukan. Dahil siyempre, kailangan na itong market bago wala ka pa rin working capital na or time na pupukusan. Dahil andoon yung market mo, dapat doon ka mag-invest. Kaya dapat ay alam mo rin kung saan ka mag-invest at itututok mo yung time, yung tao mo, yung resources mo. Dahil opportunity 'yon sa Sir Kyle, dahil alam mo yung opportunity kapag lagi yung sinasabi na kapag hindi ka ready, kapag may dumating na opportunity ay lalampas lang siya.
1: Yes.
0: Kaya dapat lagi kang prepared dahil kapag dumating ang opportunity, ready ka. Sabi mo makakatch mo yung market.
1: Mm-hmm.
0: At 'yon, doon mo itututok, doon mo ipupukos dahil alam mo kung saan mo i-google ang iyong investment,
1: yes,
0: ang iyong produkto, ang iyong asset ay makakatch mo yung market, Sir Kyle.
1: Oo. Sir Nestor, sa background niyo po dyan sa Tamaraw Mindorenses Realty, lalo na po dyan sa farm, ano-ano na po siguro yung mga equipment or siguro mga tao or training ang pinag-investan yun? Talaga naglaan kayo ng resources para ibigay ito?
0: Yan, tama-tama, Sir Kyle, no? Diba? Dahil alam namin na yung papasok yung El Nino, yung piniprepare namin yung solar irrigation. At actually, may ginagawa kami ngayon na pinopropose namin sa Department of Agriculture, kasama yung DOST, yung EDI, yung TESDA, yung mga machineries na hindi na tayo, sabi nga, mag-mechanize tayo. Lalo-lalo na, Sir Kyle, na, dahil yung produkto namin ngayon ay papunta sa dairy. Maraming, nalulungkot lang ako dahil maraming mga OFW na nasasayang yung kanilang investment. Dahil ang lagi na nilang tinitingnan ay yung ano yung mabilis. Ano yung madali? At sabi ko, alam mo ang pagninegosyo ay hindi madali, mahirap. Kaya sabi nga pag easy to get, easy to forget. Hard to get, hard to forget. Kaya dapat gano'n na pinaghihirapan siya, Sir Kael. Alam mo pag mahirap, talagang ibabalyo mo siya. Pero pag madali, wala. Ay, lagi sabi nga, ang mahirap, lalo-lalo na sa mga OFW, gusto nila yung mabilisan. Ayaw nila yung patient na dahan-dahan lang siya, pero yung stability niya ay nagpapatuloy. Lalo-lalo na sa amin, no, sa dairy, yung siyempre kailangan namin yung ipokus mo yung saan mo ipopokus yung investment mo. Kailangan namin mag-invest sa mga traktura, sa mga silage machine, dahil yung mga silage equipment, yan, yung irrigation, yung mga facility, yung mga training facilities, Sir Kael, no? Dahil kasama namin yung ETI. Yun, para pag mano-mano kasi, Sir Kael, ay kapag pagod na yung tao, yung production niya ay nagkakaroon ng problema. At depende nga, no? Kapag may sakit ang tao, mahina, yung production mo ay babagal, maapektuhan ka, sayang yung investment ay... Kasi ngayon, kailangan mabilisan. Although, mag-invest ka talaga doon, pero dahil alam mo yung market mo, dahil kailangan na yung opportunity ay kailangan mo ibigay agad, kaya dapat ay mag-invest ka doon sa mga mechanized. Lalo-lalo na sa irrigation, ngayon, papasok sa amin, sa dairy, mechanized, inaayos namin yon. Kaya lagi kong tinitingnan doon, Sir Kyle, kapag may problema, hinahanapan ko yun ng opportunity.
1: Yes.
0: Dahil kapag may problema, andoon ang business. Kaya kailangan mo solusyonan, Sir Kyle.
1: Oo. Alam mo, napakaganda.

0: ng sinabi mo, Sir Nestor, na bilang isang negosyante, bilang isang bahagi din sa agribusiness, mahalaga na nag-invest tayo tulad ng sinabi niyo sa mga machinery. Mas malaki po yung naitulong sa inyong farm, di ba? Para sa din sa mga tao, para mas mapabilis din. At ang ganda din ng statement niyo kanina na, di ba, hard to get, it's really hard to forget, di ba? Kung yung bagay ay pinaghihirapan mo talagang lahat, ibinuhos mo yung efforts, yung time and resources, eh alam mo sa sarili mo and kumpiyansa ka rin na talaga namang you gave your all, diba? Talagang binigay mo yung pinaka-best mo para sa iyong ginagawa. At syempre, next naman natin, Sir Nestor, is yung letter L. Ito yung lead with integrity. Grabe, hindi lang basta lead, pero sinabi mo rito, lead with integrity. Bakit ba?
1: Yun nga, lalo na Sir Kael, sa aming mga leader, binibuild ko sila na talagang yung integrity natin, kung nagkakamali man tayo, lagi natin ibalik. Kasi laging nag-remind sir sa aking Sir Kael na narito ako dahil may purpose ako. Amen. Lalo tigit ay Kristiyano ako, hindi ako perfect, pero by day ay sa grace lang ako ng Panginoon. Kaya lagi kong nire-remind na ang aking mga tao kung ano yung tama, yun ang gagawin natin. Kung ito man ay ihina ang ating profit or ano, basta ang malaga yung company, dahil alam ko lagi na sa isip ko na yung mga challenge na nangyayari ay may purpose ito. Kaya dapat, sabi nga, in times of challenge, doon lumalabas sa kailang ating integrity. Correct. Yung ating pagiging Kristiyano. Katulad siya, lalo kami ngayon, no, nasa yung high value crops namin na kukunat. Sabi nga, para mo mailabas ang kukuna ay yung gata, dapat mong pigain. Ganun din sa ating buhay, Sir Kael, na kapag may mga challenge, doon mo doon natitest yung ating foundation, ang ating integrity, ang ating pagiging Kristiyano. Kaya lahat, even the Zebinoto DCS, Sir Kael, marami siyang challenge. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy siya. At yan, dahil sabi nga, kapag ang ating faith, ang ating foundation ay naka-anchor lalatigit sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon, andyan, mayroong challenge, pero patitibayan tayo. At dyan, lumalabas ang ating integrity sa kaya.
0: At alam mo, Sir Nestor, isa to sa mga pinakamagandang karakter na dapat taglayin ng isang individual. Kasi diba, sinasabi nga natin, integrity is, diba, doing what is right, diba? Even when no one sees, diba? At sabi mo, dapat ito yung ginagawa natin bilang namumuno. Pero ikaw ba, doon sa ginagawa mo ngayon sa farm, paano mo binibuild yung trust, yung integrity, lalo na sa mga farmers, sa mga trabahador, and even sa mga buyers and suppliers?
1: Yeah, kahit ako madalas, Sir Kael, ay nako-compromise ko doon at lagi kong sinasabi na, Lord, I trust you, and then i-build mo ako, gawin mo ako na sa kapurihan mo. Pero mayroong mga challenge na mangyayari sa iyong buhay. Pero sabi nga, kapag na-realize mo na kayo nagkamali, ituwid mo. Dahil napakahirap din naman talaga, lalo sa ating community, sa ating bansa. Talagang doon matitest ang ating faith. At yun nga, kapag nagtitiwala tayo, gayon din, ang ating mga kapwa negosyante, ang mga kapwa natin na consumer, nagtitiwala sa atin. Sabi nga, mayroong mga challenge na darating sa ating bayan, sa ating business, pero tatagal ka dahil lang yung inyong negosyo ay andun yung trust ng mga tao. At kapag andun ang trust, mayroon yung andyan lagi yung customer mo, yung kliyente mo, Sir Kyle, dahil napaka-importante nun. Sabi nga, hindi ka perfect, hindi ka malinis, pero day by day ay sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya dapat lagi, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, gayon din ang mga tao na magtitiwala sa iyo or sa iyong produkto, sa iyong enterprise. At ganun din, kapag sabi nga, lagi yung sinasabi sa kahit, follow the leader. Kapag ano ang nakita nila sa iyo, totoo ka, minsan nawawala ka dahil siyempre, pag sino ba naman ang matutuwa, Sir Kael, no? Dahil madalas ako, pag nakita ko yung output, yung instead na ito yung gagawin, gusto nila yung shortcut. Pero sabi ko, ang binibuild natin ay yung quality, hindi yung shortcut. Kasi nag-shortcut man tayo, pero masasaalang-alang, yun nga, yung integrity mo, yung foundation mo, yung business mo, wag natin i-practice yan. Kasi
0: Mm-hmm.
1: hindi tayo tatagal. Sabi nga, pag nasira kayo, masisira ang company, masira yung produkto natin, lahat tayo mawawalan ng trabaho. Mawawalan tayo ng kita, ay sabi nga, sayang. Andyan yung ating family na naghihintay. Kaya nga, yung lalo pa sa mga magpamilya, no, may mga asawa, mayroon yung ministry natin sa ating pamilya na uuwi tayo na safe, uuwi tayo na mayroon tayong dalang pagkain or blessing para sa ating pamilya. Kaya dapat yun ay napaka-importante noon, Sir Kyle.
0: At maraming salamat dyan sa mga sinabi mo, Sir Nestor. Talagang nakaka-encourage, no? Alam mo, nag-comment yung kaagapin natin ngayon sa Facebook Live, si Federico Termulo. Sabi niya, yan ang gusto ko kay Ka Nestor. Buo ang loob, di sumusuko. Ayan na, totoo yan, no? Kuya Federico, talagang ganyan ang character and values ni Sir Nestor. At syempre, ang huli po natin ngayon, Kuya Nestor, is yung letter D. Napakaganda nito. Yung develop a legacy. So ano ba yung legacy yan na gusto nating i-develop dito, Sir Nestor?
1: Yan, tamang-tama nun, Sir Kyle, no, sa ating mga OFW. Lagi kong sinasabi na yung ating business ay dapat maipapamana. Sabi ko, yung Tamaraw Farm ay sabi ko, we build life. Ibig sabihin, yung ating pagninegosyo, ang ating trabaho, ay nagbibuild tayo sa ating family na iiwan natin sa ating mga anak na dahil sa business na ito, dahil sa trabaho ng tatay ko na bilang farmer ay nakapagtakos ako, nabigyan ako ng magandang buhay, ng magandang anak buhay at higit sa lahat magandang pamilya or pangalan dahil una ay inilapit natin tayo number one ang ating business, ang ating place ay pagdating ng Sunday ay hindi natin kino-compromise yung worship sa Panginoon. Kaya kami dito sa Kyle, no, dahil yung tagline namin is we build life. Hindi mo na kailangan lumabas pagdating ng Sunday. Dapat sabi ko sa aking mga spiritual father na ang place natin ay meron tayong church na paglabas nila, kakain din sila ng ating mga harvest.
0: Yes.
1: Dahil siyempre pinakain na natin sila spiritually, pakainin din naman natin ang ating mga katawan. At yun yung mga harvest namin. Yan yung direction namin. Kaya yung iiwan namin, yung binibuild namin sa company na we build life. Ibig sabihin, kaya dapat kung binibuild natin ang ating pamilya dito sa lugar, iingatan natin ang ating negosyo sa tayo. Gayun din po ang ating mga hanap buhay, kapag iningatan natin, ay gayun din na iiwan natin o ipapamana natin yung pangalan natin, yung company natin, yung produkto natin sa susunod na saling lahi, na iingatan din nila dahil poprotektahan din nila. Gayun din ang ating mga empleyado, poprotektahan din nila dahil sabi nga, doon din nakadepende yung kanilang hanap buhay, ang kanilang buhay, dahil kapag nawalan sila ng hanap buhay, ay maapektuhan ang kanilang pamilya. Sabi ko nga, Sir Kael, kapag mahal mo ang iyong pamilya, iingatan mo ang iyong trabaho, ang iyong business. At yan yung tamaraw na we build life.
0: Yan, alam mo, napakaganda ng mga pinag-usapan natin ngayon, Sir Nestor. Ang topic po natin is about build. Ulitin po natin yung B is build the foundation. You understand the market. I invest in productive assets. L, lead with legacy. And D, develop a legacy. Kaya sa mga kaagapay po natin, alam nyo ha, sa agriculture po, hindi sapat na marunong ka lang magtanim, mag-alaga ng hayop, o mag-produce. Kung gusto mong maging sustainable yung business, ang agriculture, aba, kailangan mo ring mag-build. Kasi yan po talaga yung tunay na magdadala ng tagumpay. Kaya kung may pangarap ka sa agribusiness, eh syempre, huwag kang matakot na magsimula po kahit sa maliit man yan. Build it right, grow it wisely, and build it for something bigger than yourself. At huwag kalimutan na isama po ang ating Panginoon sa anumang hakbangin natin sa buhay. At syempre, bago tayo magwakas, no, Sir Nestor, ibahagi mo naman ang contact information at social media ng Tamaraw Mindorensis Realty.
1: Yes, sa ating mga manonood, sa ating mga kasama, sa ating mga OFW na gustong matuto or kung saan nila ay naghahanap sila ng mga gustong pag-ukulan ng kanilang mga investment or ano, ay pwede kayo muna mag-aral dito sa Tamaraw Academy at lagi ninyo kami makikita dito sa YouTube or sa Facebook, yung Tamaraw Farm and Resort, yan yung page namin.
0: Mm-hmm.
1: Or pwede nyo kami laging abangan dito sa first, every first Friday and then third Friday of the month, monthly dito sa Entre Pinoy sa Agripreneur. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito, Mr. Kyle.
0: Ayan,
1: magpapala
0: muli
1: sa inyo lahat.
0: Yes, sir. Yes, sir. Maraming maraming salamat po sa time at inspirasyon na patuloy niyong ibinabahagi dito sa Agripreneur. Talagang we're so blessed na nakakasama po namin kayo dito po sa ating programa. At syempre, kaagapay, ipahabol ko lang sa ating comment section. Ito, nag-comment na rin si Justiniana Narido. Sabi niya, a blessed morning sa atin. Keep safe always.
1: Salamat.
0: Ayan.
1: Salamat po. Bye-bye.
0: Oo. Si Sol Lazo, happy birthday sa pinsan niya na si Baby Paner. Happy birthday! Eto naman si Gregorio Tan, good morning po kaagapay. Shout out po kay brother Dennis Viray. Happy birthday! Yan, mula yan sa Jesus the Great I Am International Bible sa Magalang Mission Church. Ayan, hello po sa inyo. At hello din po kay Emmy Cristobal. Bakibati po. Birthday ngayong araw ni Bernadette Domingo. Happy birthday po. Hello din po kay Milagros Sardenia at kay Nora Cancela. Happy Friday po sa atin. Shout out din kay Lita Merenia at kay Avi Dailo. Yan kagapi, kung may mga natutunan ka sa ating napag-usapan ngayong morning, aba mag-comment ka na kasi yan po yung ating goal sa ating programa, ang makapagbahagi ng impormasyon at inspirasyon. At syempre, yung layon din po ng Entrepreneur Special, matuto tayong magnegosyo at umasenso. Kaya nagpapasalamat na po tayo sa ating team na sumama at tumulong sa ating broadcast. Nandiyan ang ating pilot na si John B. Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Nariyan din si Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action.
4: Gagaan din ang buhay.
0: Maging kay Ara Negad.
5: Hello po.
0: Oo, at kay Nicole Estoy.
5: Hi po.
0: At syempre maging po sa ating Bukawe Transmitter Site
6: no
0: and
6: problem.
0: Engineering Team. Muli kagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa Entre Pinoy Special. God bless you and have a weekend. Ingat ka!

0: Trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya, kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: pamatok sa hindi mananampalataya, maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Kawikaan 6:14. Ako po si Jackie Jimenez. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po ako muling ibinangon ng Diyos sa aking pagkakalugmok. Pakinggan po ninyo, dito lang sa Dulang Tanikalang Lagot.
1: Sa ating benediksyon, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at magpakailanman. Mula po noong una, ngayon at magpakailanman.

0: Yagan mo kasi, imbis na kasama nating manambahan, hayun, natangay.
1: Iyan pa nga po, Pastor, ang problema namin ni Pabling. Si Jackie, nanamlay na sa mga gawain ng Diyos. Mas inuuna pa nito ang mga secular activities kaysa umattend ng Wednesday prayer meeting. At Bible study na dati ay kay sigla-sigla naman niyang dinadaluhan. Itong mga gawain na kasama kami.
2: Jackie, mabutit nakita kita dito sa mall. Kumusta ka na, anak?
3: Ayos lang po, Pastor. Siya nga po pala, si Ed, boyfriend ko po. Huy, Ed! Mamaya mo na tingnan yung mga NBA cards na binili mo. Kamayan mo ang pastor namin nila, Daddy at Mommy. Sige na!
2: Hi po, Pastor. Hindi mo pa siya nadadala sa ating simbahan para mamita ang ating mga kapatiran.
3: Saka na lang po siguro, Pastor. Kapag nalaman po kasi ni mama niya na nagsisimba siya sa born again, kagagalitan siya. Deboto po kasi ang pamilya niya eh.
2: Oo nga po, Pastor. Pero wag po kayo mag-alala. Promise po, magsisimba po ako dun sa church niyo. Pangako po yan, Pastor.
4: Ed, sa Diyos ka mangako. Dahil tanging si Jesus lamang ang dapat mong sambahin.

0: hindi ka na nahiya. Ipinakilala mo pa kay Pastor yung boyfriend mo.
1: Popsy, chill ka lang. Huwag kayong magalit. Natrap kami ni Pastor eh, kaya wala na akong magawa kundi ipakilala sa kanya si Ed. Eh, nakaakbay pa sa akin yung boyfriend ko. Huli na nga ako ni Pastor, di pa ako aamin. In-invite naman si Ed ni Pastor eh, na magsimba. Nag-promise naman si Ed kay Pastor na magsisimba, kaya okay na yun.
2: Pabling, hayaan mo na. Di na kindergarten ang anak mo. 22 na yan.
1: Mamsi naman eh. Basta ito promise ko sa inyo. Dadaling ko sa Panginoong Hesus si Ed. Magiging isa siyang born again. Baka nga magpastor pa nga siya eh.
0: Jackie, anak, sa Panginoong Hesus ka mag-promise, hindi sa amin ang mama mo.
1: Ayan naman kayo eh. May kalakip na pang-rebuke pa. Okay po. Kay Jesus na ako magpa-promise. Basta, kasama ko po kayong mananalangin na ma-convert siya.

0: Anong sabi mo? Hindi mo aakuin ang pagbubuntis ko? Eh, ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Ano ka ba naman, Ed? Dinadaga ka na naman ba?
1: Wala akong kakayahan aakuin yan. Dapat kasi sinunod mo ako ng mag-pills. Para di yan mabuo. Ngayon, ang pinaka-the best para dyan, ipa-abort. Total 2 months pa lang yan.
0: Ano? Tuwag ka ba? Pwes hindi ko gagawin ang gusto mo. Kahit na 2 months pa lang tong bata, tao na ito, Ed. Tugot laman mo. Ikaw ang ama.
1: I'm sorry, Jackie. Mahal na mahal kita, pero ayoko sumpain ako ng mga parents ko. Hindi ko kakayanin mamuhay nang wala sila. Ayoko mamatay sa hirap. Dahil lang dyan sa batang nasa tiyan mo, tatanggalan ako ng mana. At isa pa, ayokong mag-born again. Maraming aalisin sa akin mga bisyo. Ayoko!

0: Jackie? Totoo ba na sabi ng ninang mo? Dinala mo siya sa kanyang clinic? Hindi mo naman siya sasadyain kung wala kang kailangan.
1: Masama bang dalawin si Ninang sa kanyang clinic, Momsi?
0: Hindi naman. Mas natutuwa pa nga akong dun ka lumapit sa ninang mong isang OB-GYN.

0: kaysa naman sa isang abortionist na papatayin mo ang bata na nasa sinapupunan mo. Anak, kahit di ka magsalita, alam ko na buntis ka.
1: Mami. Mami, I'm so sorry. Hindi ko naman po talaga na ginusto na ipalaglag ang anak ko eh. Pero Ed hated me so much dahil hindi ko iniinom yung mga pills na bigay niya. At mas pinili ko yung anak ko kesa kay Ed. Kaya iniwan ko na siya, Mami. Hayop siya, Mami.
0: Anak, tama naman na pinili mong ipagpatuloy ang pagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Kami ng papababling mo ay karamay mo. Hinding-hindi ka namin iiwanan at pababayaan, anak. Blessing yan sa atin ng Diyos.
1: Mami.
0: Ang baby mo.
1: Mami, salamat po. Salamat po talaga at tinanggap niyo kaming dalawa ng baby ko.
0: Kami ng papsi mo, anak.

0: Good evening po, sir.
1: Kanina pa kita inaabangan.
0: Pwede ko po bang makausap si Jackie bago po ako umalis?
1: Pwede naman. Pasok ka sa loob. Ipasok mo yung maleta mo dito sa sala. Maupo ka. At tatawagin ko si Jackie.
2: Nandito na po ako, Papsi.
1: Oh, di iwan ko na kayong dalawa para makapag-usap kayo.
2: Huwag mo kaming iwang dalawa, Papsi. Baka magdilim ang paningin ko.
0: Jackie, sorry sa mga sinabi ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ito. Mas mahal ko kayong dalawa ng anak ko. Lumayas na ako sa amin. Katunayan, unti mo ako tatanggapin. Maghanap ako ng matitirahan at maghanap ako ng trabaho para kahit papaano may maimbag ako sa pagbubuntis mo at maisilang mo ang baby natin ng maayos. Please. Please, patawarin mo ako. Sapat na yun, kahit ayaw mo na sa akin.
2: Ano, Papsi? Tatanggapin ko ba ang ed na to?
1: Nagsasabi naman siya ng totoo. Alang namang itapon mo yan, edi pagtiisan mo na. Ang bigat pa naman ng mga maletang dala. Teka, baka nandiyan sa loob si Balae, kasamang titira sa atin.
3: Pabling! Ano ba? Seryoso ang usapan. Nagpapatawa ka pa.
1: Masaya lang ako, loves. Kasi inuwian na ni Ed ang kanyang mag-ina. Happy family ang ending, di ba? Basta Ed, sasama kang manambahan sa amin pag-araw ng

0: dalawa ang aming anak ni Ed. Halos lahat ay masisipag sa gawain ng Panginoong Hesus. Si Ed na isang haligi ng aming tahanan na nagpapatibay dahil ang Panginoong Hesus ang nagtayo sa kanya. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Kawikaan 6:14.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Jackie Jimenez. Mga nagsiganap:
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Serbonieto,
5: Ariel Basas,
6: Janelle Briones,
7: Ren Sortis.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 minuto, makalipas ang alauna ng hapon.
5: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang araw ng Biyernes sa inyo, kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood po sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay sa aming pong Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay din po nating makakasama ang ating mga kaagapay sa mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong mga Google at Apple Play Store. At shoutout din po, kahit maulan, anuman ang ating panahon, maging umaga man, tanghali at gabi, kasama po natin ang ating mga kaagapay na hindi nawawala sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang TESDA. Ako po si Brian de la Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Biyernes, kahit po umuulan dito sa Metro Manila at ilang probinsya ng ating bansa, hindi tayo mapapagod sa pagbibigay po ng serbisyo publiko sa mga kaagapay natin. Kaya naman, bago ako magsimula, kaagapay, basahin ko na muna ito. Alam mo ba, kaagapay, na ipagdaraos po sa Clark, Pampanga, ang tinatawag po ng World Skills Philippines 2026. Ito po ay isang national skills competition na nagaganapin po sa September 8 hanggang September 10. Ayon sa TESDA, kaagapay, inaasahang lalahok ang humigit kumulang 350 skill trainees mula po yan sa 18 regional offices ng ahensya. Maglalaban-laban, mga kaagapay, ang mga kalahok sa 30 skills area. Kabilang po dito ang construction, manufacturing, information and communications technology, transportation, hospitality, hospitality at iba pang technical vocational fields. Layunin kaagapay na ang kompetisyon ito na masukat at maipakita ang husay ng mga Pilipinong skilled workers. Gayun din ang kanilang mga kahandaan sa pakikisabay sa international skills competition. Ang pinakamahusay na kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong maiangat ang kanilang skills at magkaroon ng mas malaking oportunidad sa pagkatrabaho, hindi lamang po dito sa loob ng Pilipinas, maging sa labas po ng ating bansa. Upang bigyan tayo ng ano ba ang ibig sabihin nito, makakasama ko po, hindi ako magsasawa, si Binibining Floramel Joy Songsong, ang Executive Director ng TESDA. Hi, Miss FMJ.
6: Magandang hapon, Brian. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo hindi nga ganun katindi ang sikat ng araw ngayon for a change. Pero ganun pa man po, patuloy pa rin ang paghahanda ng ahensyang ito ng pamahalaan ng TESDA sa pakikipagtulungan sa Clark Development Corporation para po itanghal ang ating mga pinakamagagaling mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at siya nating mga magiging contingent o lalaban para po sa international naman na mga level ng competition na ito. At excited nga tayo dahil maya-maya po ay makakakwentuhan natin ang presidente mismo ng and chief executive officer ng Clark Development Corporation. Mas makikilala natin siya at kung ano nga ba ang mga paghahandang ginagawa na ng CDC para po sa nalalapit na World Skills Philippines Clark 2026. Pero shout out muna, nakalimutan ko kasing batiin last week. Parang sinita ko ng aking dalawang apo. Kasi sila ay nagmo-monitor via online si JD at saka si John Daron. Si Daron at saka si John Daniel.
4: Hello po! So,
6: dalawang, mga anak ni John Paul. So hello sa kanilang dalawa. And syempre hindi rin mawawala sa ating pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi lang po yung nalalapit na World Skills Competition ang gusto naming ibigay sa inyo. Kung hindi, ano pa rin ang mga nagaganap, regular na nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa na sineserbisyuhan ng ating mga regional offices sa TESDA. At yan po is pamamagitan ng ating TESDA updates.
7: TESDA Updates.
8: TESDA Zambales at ang Provincial Technical Education and Skills Development Committee o PTESDC nagsagawa ng committee meeting noong June 30, 2026 sa Balin Sambali, Iba, Zambales. Sa meeting, tinalakay ang mahahalagang updates sa TESDA programs, kabilang ang Lifelong Employability and Advancement Program o LEAP, registration ng micro-credential courses, provincial skills priorities, at ang operational status ng SBMA Labor Center Training Facility. Inaprubahan rin ang mga proposed PTESDC resolutions at ipinresenta ang Zambales Delegation para sa 2026 National Skills Olympics. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang koordinasyon ng pamahalaan, industriya at mga TVI upang higit pang mapaunlad ang technical vocational education at employment opportunities sa lalawigan.
9: Nakiisa ang TESDA Samar Provincial Office sa Provincial Job and Service Fair 2026 sa Provincial Job and Service Fair 2026 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2026

0: Sa kabuuan, 45 ang na-hired on the spot sa trabaho, kung saan 21 ang lalaki at 24 naman sa babae. Samantala, naghahatid naman ng Test the Summer Provincial Office ng iba't ibang serbisyo gaya ng TVET enrollment, skills demonstration from Summer Colleges Incorporated at mga produktong ipinakita ng iba't ibang TESDA accredited training institution at free services gaya ng massage and manicure at pedicure. Patuloy na isinusulong ng TESDA Summer ang mga programang nag-uugnay sa skills training, assessment, certification at employment upang mas mapalapit sa mga Samarnon ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa pamamagitan ng World Cafe of Opportunities.
1: Mas magiging madali na para sa mga Pilipino ang pagpili ng tamang career at training program sa tulong ng Test the Skills Compass o Career Orientation and Matching for Professional Advancement and Support System. Inilunsad dito ng TESDA noong Agosto 24 sa Mall of Asia Music Hall upang maitugma ang interes, kakayahan at skills ng mga learners sa angkop na TVET programs at sa pangangailangan ng labor market. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, mahalaga ang Skills Compass sa pagbibigay ng malinaw na direksyon sa mga naghahanap ng trabaho at nais magpaunlad ng kanilang skills. Aniya, sinusukat ng tools ang skills, interest at potential ng isang individual at iniaangkop ang mga ito sa pangangailangan ng job market. Sinusuri ng Skills Compass ang iba't ibang aspeto ng isang individual, kabilang ang career interest at employability skills, socio-emotional skills, 21st century skills, trade skills, at foundational skills. Sa pamamagitan nito, mas malawak na makikita ang strengths at area for improvement ng isang learner, hindi lamang batay sa academic performance. Matapos ang assessment, tutulungan naman ng TESDA Guidance Counselor o Designated Career Advocate ang learner na maunawaan ang resulta at tukuyin ang mga TVET qualification o training program na maaaring angkop sa kanyang profile. Para sa mga nais kumuha ng technical vocational training, nagbibigay ito ng pagkakataong masuri muna ang kanilang mga career option bago magdesisyon sa isang training program. Inaasahan din ng TESDA na makatutulong ang Skills Compass sa pagtugon sa job skills mismatch sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng kakayahan ng isang individual, tamang training at oportunidad sa trabaho.
2: TESDA Updates.
3: Realize both employer and students na merong so ito yung this way and they
4: parang
3: are happy
4: na
3: now we have a new another program also out of the town and gown where we bring the teachers to the mismong the factory, the facility, and they hear of what they of what is being done there, and they see machines. So the objective here is to adjust the curriculum.
5: I see. Opo, para talagang handang-handa na. Opo.
3: Swak.
5: Yes, and
3: pero
5: we close the gap.
3: Pa rin. Mm-hmm. Hindi pa rin pwedeng wala yung TESDA.
5: Opo.
3: Kasi yung TESDA, is able to point out right away, ito yung gap.
5: Mm-hmm. And diba? Opo. And natutuwa naman po ako kasi alam ko kung gaano kalawak na yung inyong experience sa inyong career. Meron sa government, kasama na dyan yung pagiging secretary ng justice, and naging mayor din po kayo. So talagang napaka-varied and different experiences po ang inyong naipon. Probably yun ang reason kaya love na love nyo ang TESDA kasi nga first hand experience when you were a mayor na nakita nyo kung paano po yun. Pero sa mga
3: nakita ko yung growth ng TESDA.
5: Opo. And sa inyo pong mga naging experiences ba, ano po sa palagay ninyo yung pinaka kakaiba na
6: yan, Miss FMJ, no? Ito po yung ating pong mapag-uusapan ngayon na kung saan, ano nga ba ang gagawin sa Clark, Pampanga? Ano nga ba ang mangyayari doon? Sige po, Miss FMJ, ano
7: yes.
6: ba ang mangyayari doon? Possible?
7: Oo. Medyo teaser lang yan kaninang naging napanood po ninyo or napakinggan ninyo. Kasi gusto natin na maging informed nga ang ating mga kababayan kung ano ang mga paghahandang ginagawa ng Clark Development Corporation.

0: Lazada ang featured na agency, ang presidente at ang chief executive officer ng Clark Development Corporation. Wala pong iba kung hindi si Attorney Agnes de Vanadera. Magandang hapon po, Attorney Agnes.
1: Oh, good afternoon. Oh. Good naman. Out.
0: Yes.
1: In this part of the world.
0: Yes po. We're just so happy and we are so privileged po para makakwentuhan kayo. Alam ko po na very busy ang inyong schedule at sumabay pa ang hindi masyadong umaayon na panahon sa atin. Kaya nagpapasalamat po kami una sa lahat sa pagkakataon ito na para makakwentuhan ko po kayo. Alam ko pong ilang tulog na lang at ang Clark ay magiging sentro ng skills development landscape ng Pilipinas dahil idaraos natin yung World Skills Philippines Clark 2026 at kayo ang aming makakapartner, ang kapartner ng TESDA sa paghahatid ng isang importanteng pangyayari. Kamusta po ba ang tingin, ang inyong pananaw sa ating pinaghahandaan talaga na malaking event?
1: Ako, Joyce, alam mo, Joyce, no?
0: Joy po, apo.
1: Joy.
0: Yes po.
1: I think I should state for the record that when I started my public service, ang isa sa paborito kong ahensya, ETESDA.
0: Wow.
1: Hindi pa ganyan kasikat. Sabi ko nga, pag sinabi kong TESDA, dun sa bahay, I was mayor before.
0: Apo.
1: At ang alam ng mga tao, may skills training. Pero at that time, ang mga hinihingi lang namin skills training, manicure, pedicure, hair, ano bang tawag doon?
0: Okay.
1: And yung mga ganyan-ganyang simple lang, but it mattered a lot.
0: Mm-hmm.
1: And from the people that we trained, yun lang ha, mga money manicure ha,
0: mm-hmm.
1: Ang daming nakapag-abroad.
0: Oh, naku.
1: As additional skills. So, in other words, excited ba ako na in my other life, in this life, I am meeting TESDA again? Siyempre, iba na nga lang ang level.
0: Yes po. And speaking of level, napaka-importante po ng inyong papel na gagampanan bilang presidente ng CDC. Kasi nga, sa atin pong pag-host ng ating World Skills of Philippines Clark, ay inaasahan natin na around 350 ng mga best young skilled professionals ang atin pong bibigyan ng pagkakataon para maipakita yung kanilang galing in 30 skill areas. From your perspective po as the president ng CDC, ano po ba sa palagay ninyo or ano ang nakikita ninyo na pag-asa na pwede nating mapanghawakan dito sa ating mga competitors given na malawak na rin po inyong experience sa public service and even po doon sa pangunguna sa CDC?
1: Siyempre, dito sa mga bata na makikipag-compete, nagsasali sa competition in 30 areas, in 30 fields, napakalaking challenge niyan kasi ito mataas na ng level, hindi na ito pambayan, pandistrito o pamprovinsya. So, yung level of confidence, level of skills, medyo mataas na rin. Ngayon, on the part of Clark, as an economic zone, we have 1,230 locators and we're employing 151,000 workers. Ito regular pa lang ha. So, dito naman, siyempre, ang dating nito sa ating mga mamumuhunan, sa ating mga investors, dito pala sa Pilipinas talaga ang magandang source ng mga tao na makakapag-continue, makakapag-payabong ng kanilang mga negosyo. Kasi may pera ka nga at maraming tao ang may pera all over the world. Pero ang sinasabi nila, doon tayo sa Pilipinas maglagay ng ating kumpanya. Kasi ang mga tao doon, una, maraming kabataan. Pangalawa, ito ang napakahalaga, maraming magagaling.
0: Mm-hmm.
1: At ito ang pagpapatunay na talagang maraming magagaling skills-wise dito sa ating bansa dahil pat makikita natin dito sa competition na ito.
0: Opo. Nabanggit niyo po na ang CDC ay home to more than 1,000 na mga locators. I assume po na iba-iba yung mga sector niyan na nire-represent. Parang a mix of the industries na yes. available po. Sa tingin niyo po ba, how closely do you see ito pong skills na ito na makakatulong para mas makilala pa ang CDC bilang home of companies na nagbibigay daan sa ability at yung pagiging globally skilled and competitive ng ating mga manggagawa?
1: Well, una, tingnan natin kung anong nasa loob ng Clark in terms of nature of work or business business model. Nandiyan ang semiconductors. Napakalaking bagay nito. Nandiyan ang MRO. Ano yung MRO? Maintenance, repair, and overhaul of airplanes. So, sinong ilalagay dyan? Nandiyan, syempre, yung mga aircraft mechanics, mga aircraft specialists, mm-hmm. pati engineers. Mm-hmm. Aircraft engineers yung mga yan. Tapos, nandiyan din syempre yung mga factories. So, yung mga factories naman, mayroong mga boilers, mayroong mga machines. So, kailangan na naman natin ng technical skills. Meron din tayong garments. So, yung mga artistic skills for the design at saka mga sewers natin. May kumpanya nga kami ngayon. They will be asking for 6,000 sewers. So, yung mga ganyan. And of course, the hospitality group. Ilan ang hotels natin dyan? 4 ang 5-star hotels. Mm-hmm. We have 4,000 rooms. So, itong mga ganitong skills, kailangan. Ang dami nating restaurants, ang dami nating tourist destinations. So, these are the things, these are the skills that we really need. So, mm-hmm. meron kang ang investor, wala ka namang manpower. So, wala rin mangyayari sa iyong investment, diba?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Beyond po ng competition, kasi alam naman natin, kilala na ang Clark at sa ibang ang mga kababayan natin, parang bukang bibig na ang CDC dahil nandun nga yung kanilang place of work at yung mga opportunities na available para sa pagtatrabaho. Pero beyond the competition po, how do you see itong World Skills Philippines Clark na makakadagdag pa or makakaapekto sa identity ng CDC sa ngayon?
1: Alam mo, it's not just yung investment areas kasi, investment destination nga ang tawag ng iba, which are the economic zones. You attract the attention of the world when you have such thing. For example, Clark is now is named the gateway to the Luzon Economic Corridor. Now, when we have the skills training, ibig sabihin din that this competition will bring out the best in the Filipino. And so, kami naman, as an economic zone, knowing that it is very important for us to have, to continue to invest in human capital, you know, the attention of the world is again refocused on Clark being one that develops the human capital. Kasi investments cannot be transformed into economic growth without that ingredient of human capital or manpower. Mm-hmm. So, in a way, when we have the World Skills Congress in Clark, kaagad papasok yun sa isip ng tao, yes, that's the right place for us to go and bring our investments because then we have the right skilled workers.
0: Mm-hmm. Hindi naman po first time na mag-host ang CDC sa mga malalaking event, international at that. Pero sa inyo pong pananaw, how would you describe or what will you consider as a successful na World Skills Philippines Clark 2026? Ano po ba yung na maaasahan ng ating mga kababayan na pupunta doon at makikitingin or perhaps magpa-participate sa ating pong idaraos na competition?
1: sa ngayon nga, nung nalaman, nung locators lang muna, yung mga investors lang muna nandun na sa Clark, nung nalaman nila na may World Skills Competition in Clark, ang sabi nila kaagad, may we have the bio data or the resume of these people.
0: Oh.
1: Pangalan, ano pa lang ha, event pa lang yung pinag-uusapan natin. Pero nasa isip kasi nila, this must be the creme la creme of our skilled workers.
0: Which definitely is
1: people. Na totoo naman. Na totoo naman. So para sa kanila, you don't even have to win the competition. The fact that you're already included in the competition, that means you have been cut out of the rest.
0: Kaya naman po,
1: Ang laking bagay.
0: And kami po, natutuwa talaga kami. We cannot express in words kung gaano kami ka-grateful sa CDC sa pagpayag na maging ka-partner ng TESDA. Kasi nga, alam naman po namin na it would require a lot from both ends para maidaos ang isang successful na competition. Pero alam din naman po namin sa TESDA na hindi ito ang unang pagkakataon na nakikipagtulungan ang CDC. Aware po kami na bukod po dito sa pag-host kasama ng TESDA sa nalalapit na World Skills Competition, meron din pong Innovation Center na inilalaan para sa ating mga TechVoc trainings.
1: Yes, meron tayo niyan. And hindi lang yung Innovation Center that tickles the excitement among our investors. Even the EVET program that we have in TESDA, and in fact, we have a line of those waiting to be served under that program.
0: Yeah.
1: So, ano, gustong-gusto nila ito. Gustong-gusto nila yung the concept of TESDA, the programs of TESDA. And I think, I'm very, very happy that Secretary Benitez is, when he speaks, he strikes the right chords. Kaya napakasaya namin sa that TESDA is very visible in Clark. And of course, we continue to explain to our people what TESDA is and what TESDA is doing, not just for Clark, but for the Filipino, especially the young people.
0: Yes, and kami nga po ay, we feel blessed na merong presidente ng CDC na parang spokesperson na rin ng TESDA. Parang papel spokesperson na ibinibenta, minamarket ang TVET sa mga locators natin. Kaya naman po, we're so happy.
1: Natutuwa sila dyan, ha? Pati yung ambassador sinabi sa akin, oh, I'm happy that you have chosen one of our investors to be the recipient of that program. Ganun kagrabe yung impact.
0: Parang ang dami ko pang madidiskubre sa ating pagkukwentuhan na President De Vanadera ng Clark Development Corporation. Sa mga medyo late pong nakapag-tune in at nag-monitor sa ating pagkukwentuhan, kasalukuyan po nating nakakakwentuhan ang Presidente and Chief Executive Officer ng Clark Development Corporation. Walang iba kundi si Attorney Agnes De Vanadera. Kanina po nabanggit ninyo na excited na rin ang ating mga...
1: Actually, excited ako eh.
0: Mas excited pala si attorney sa pagdaraos at pagsasagawa natin ng World Skills Competition. Pero gano'n nga po ba kakahalaga ang participation ng mga industriya para sa atin pong pag-develop ng ating mga workforce o ng ating mga manggagawa?
1: Alam mo, ang learnings ko sa experience ko sa government is that when you see the statistics, ang dami ng unemployed. Now that I am in Clark, ang daming vacancies. So, there is a mix match somewhere. And it is TESDA that closes the gap. And that is something that not everybody has realized.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lab na lab ko yung TESDA.
0: And isa nga po sa aming kahit nung ako, kasi po ngayon ay nandito ako sa Public Information Office ng TESDA. Pero before po dito ay nasa Partnerships and Linkages Office ako na nag-handle ng enterprise-based education and training. So talagang nung umpisa pa lang ay tinatarget na namin ang mga economic zones katulad ng Clark Development Corporation kasi nga nandun yung malaking potential para mahikayat yung industriya para mag-participate. And sa inyo po bang palagay yung ating mga locators ngayon sa Clark Development Corporation or sa Economic Zone sa Clark ay ganun na ka-aware or mataas na ba ang level of awareness ng mga locators natin sa ganitong malaking opportunity para sila mismo yung mag-develop ng mga magiging manggagawa nila fit dun sa pangangailangan ng kanilang operasyon?
1: Alam mo, we every now and then we have we actually divided our locators according to industry. So during this kind of fora, we always bring in TESDA. So the level of awareness, I would say, has gone up. And also we are introducing we have a town and gown program. Wherein we have the town, of course, is Clark, and the gown is the academe. We have 29 partner schools, and we cater to their OJTs. Yon. So so we can transition into IBET.
0: Yes, opo.
1: Because as they see the students, the OJTs, they realize both, employer and students, na merong kulang. So, ito yung we close the gap this way. And they are happy. Now, we have another program also out of the town and gown where we bring the teachers to the mismong the factory, the facility. And they hear of what is being done there and they see machines. So, the objective here is to adjust the curriculum.
0: I see. Opo. Para talagang handang-handa na. Opo.
1: Swak.
0: Yes. And we close the gap.
1: Pero hindi pa rin pwedeng wala yung TESDA.
0: Opo.
1: Kasi yung TESDA is able to point out right away, ito yung gap.
0: Mm-hmm. And diba? Opo. And natutuwa naman po ako kasi alam ko kung gaano kalawak na yung inyong experience sa inyong career. Meron sa government, kasama na dyan yung pagiging secretary ng justice, and naging mayor din po kayo. So talagang napaka-varied and different experiences po ang inyong naipon. Probably yun ang reason kaya love na love nyo ang TESDA kasi nga first hand experience when you were a mayor na nakita nyo kung paano po yun. Pero sa mga
1: nakita ko yung growth ng TESDA.
0: Opo. And sa inyo pong mga naging experiences ba, ano po sa palagay ninyo yung pinaka kakaiba na talagang hanggang ngayon ay dala-dala ninyo parang na nagiging part ng inyong pag-focus kung alin yung dapat bigyan ng pagpapahalaga at bigyan ng importance?
1: Mm-mm. It's really an investment in human capital. However you say it, pwede mong sabihin development of manpower development, skills training, pero ang sumatotal nun is investment in human capital. Talagang hindi mo pwedeng alisin yan sa equation in your planning and in your organizational efforts. We can come up with very good plan na pang United Nations, but you know, if that component of investment in human capital is not considered as an integral part of that plan, wala rin. Babagsak yung plano na yun.
0: Mm-hmm. And palagay
1: That's
0: ko nga,
1: my learning.
0: Yes po. And palagay ko nga po, you are now at the right position at the right time. Kasi particularly, very important stage po ito ng Clark development eh. Itong panahon kung kailan kayo ang namumuno. Ano po yung mga naging lessons po ninyo sa inyong public service that have been very useful para pamunuan, i-manage ninyo ang isang napakalaking organization, napaka-challenging kasi it sits at the intersection ng mga gobyerno, business, and national development as a whole.
1: Sabi nga nila, nung nasa Department of Justice kang, iniisip mo, paano mo ipapakulong?
0: Yes, opo.
1: Sabi ko, hindi naman basta ipapakulong. Paano ko rin malalabasin yung nakakulong? So, dito naman sa Clark, I bring with me what I've learned when I was mayor. Ang importante, mayor ako ng, at the time, fifth class municipality pa, yung Sampaloc, Quezon. But we were able to carry a lot of programs. And in fact, Sampaloc, Quezon was several times winner of the national winner for the clean and green. And we did not have the budget for street sweeper. Wala kaming binabayaran ng street sweeper. Again, yung mga tao mismo. So, you empower the people, you train the people, you have the right culture, the right values. That is what will carry them through.
0: Mm-hmm. Sa inyo,
1: it's malaking component yun eh.
0: Opo. And sa napaka-varied po na naging experience na ninyo, ano po yung sa tingin ninyo, naging accomplishment ninyo? Na personally ay you are most proud of kasi hindi naman normally kasi iniisip natin 'di ba yung pinakamataas na posisyon na na-attain ko yun ang pinaka importante sa akin pero sa inyo pong personal na opinion ano yung pinaka valuable pinaka importante sa inyo na naging accomplishment niyo
1: siguro kasi ang tawag sa akin people person. So, pag masaya yung tao, nakita kong umabante yung estado ng buhay dahil kasama ko siya, kasama sa isang organisasyon. So, at nakatulong yung organisasyon ko, that's what is giving me fulfillment.
0: Opo. And, opo. And sa atin pong pag nakilala nyo na po ang ating mga competitors sa ating sisimulan na World Skills Philippines, Clark 2026. Ilan tulog na nga lang po eh. Pag nakilala nyo po sila, ano po ang maibibigay ninyong advice sa kanila? Kung paano? Kasi mga nagsisimula pa lang ito ng kanilang mga career. Yung iba nga ay kakadecide pa lang na ito ang gusto kong kunin na career. Ano po ang pwede nyo maibigay na advice sa kanila, sa kanilang magiging journey, professional journey or career?
1: Yes. Apo. Well, yung trabaho kasi, marami ang trabaho. Akala lang natin kokonti. There are a lot of job openings. Getting into a company is sometimes, it's competitive, but you can get into a company because you have very good academic records. You have probably good pedigree. You have parents are known to the company, but once you enter the company, you're your own. And what will stand out? What kind of person you are? Kung ano yung values meron ka, kung ano yung character mo. Kaya sa mga bagong sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang tinatahak na karera sa buhay, magaling at maganda kung tayo ay merong capability, meron tayong mga skills at na-develop natin yan. Pero huwag kakalimutan, in the end, and the bottom line is character.
0: Wow. Yun. Palagay ko po, yun lang ang matandaan nila. Kailangan ang character.
1: Character. Eh,
0: magiging mas ano sila, competitive sila sa mga iba pang maaaring makakumpetensya sa pag-a-apply sa trabaho or sa kanilang pananatili sa kanilang career. After everything po na inyong nakita na na-experience sa inyo pong mga naging posisyon na hinawakan, ano po ang nag-motivate pa rin sa inyo? Sabi nyo kasi character ang importante. What motivates you? Napaka-challenging ng inyong hinahawakan ngayong papel bilang presidente and CEO ng Clark Development Corporation. Ano po ang nag-motivate sa inyo to continue what you're doing and to be focused? Ano yung North Star ninyo, kumbaga?
1: Actually, paano ba yun? Parang ano yan, parang sabi ko, force of habit. Pagbinigyan ako ng responsibilidad, parang no let up. Parang gano'n, parang nasa system ko na yun eh. I just have to deliver on the responsibility. Siguro kasi, dun sa upbringing ko, we're 10 in the family and I'm the eldest.
0: Oh.
1: So, palaging nasa akin yung, ito, yung assignment, yung ganito.
0: Nakaka-relate po ah. Nakaka-relate ako ah. Ako rin ay panganay eh. Opo. Yes po.
1: At saka siyempre, kung merong people factor yung aking trabaho, that will keep me going. Siyempre, kung isa, ayoko na. Diba? Ano ba yan?
0: Opo.
1: Uwi na lang ako sa amin. Mag-aalaga na lang ako ng aking mga apo.
0: Opo. And
1: hindi rin eh. Hindi rin eh. And you're asking me at the right time.
0: Opo.
1: Kasi kanina, it was getting into my mind. Ano kaya? Kasi nga, hindi ako makapukuin ng car dahil sa baha. I don't want to be in the car for 12 hours.
0: Opo.
1: Or even 9. Okay, I went to, like, huwag na kaya akong bumalik sa Clark.
0: Naku po. Naku po. And palagay ko po, and sana nga po, ang ating gagawin sa simula sa September 5, or rather 7, September 7, the actual opening ng ating pong WorldSkills Philippines Clark 2026. Sana po makadagdag yung experience na yon sa mga, parang a drop in the bucket of what motivates you para magpatuloy po kayo sa inyong ginagawa kasi malaking tulong po yan para sa pag-develop ng ating mga manggagawang Pilipino.
1: Yung baha.
0: Malay natin, Attorney Agnes, baka yung isa sa mga magiging competitor natin ang makaisip ng paraan para hindi na natin maranasan pa ang mga bahang katulad nito. Maraming salamat po, Attorney Agnes de Vanadera. No other than the President and the Chief Executive Officer ng Clark Development Corporation, ang atin pong kapartner, ka-co-host sa atin pong pagdaraos ng WorldSkills Philippines Clark 2026.
2: Yan, kaagabay ang natampukan po natin. Katuwang pa rin po si Miss FMJ. At maraming salamat sa inyo, Miss FMJ. Ano pa ba ang mga payo at syempre ang pwede mong sabihin sa mga kaagabay natin, lalo na ang mga lalahok po sa competition na ito?
3: Yes, dun po sa ating mga competitors, we are praying for you at sana hindi makalimutan ang mga pre-practice bilang paghahanda during the competition. At doon naman sa mga kababayan natin, kung kayo naman po ay libre at medyo malapit-lapit dyan sa Clark Development Corporation, ay samahan niyo po kami sa pagdaraos ng ating WorldSkills Philippines Clark 2026. Simula na po yan sa September 8, yung pong competition hanggang 10.
2: Yan, maraming salamat, Ms. FMJ. Muli po, nakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Walang iba mga kaagapay, si Ms. Floramel Joy Cruz Songsong. At yan, kaagapay, ang buong kwentuhan natin dito po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang po ang TESDA. Bago po tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay John B. Reyes, kay Ate Aileen Valdez, kay Phil Lagtapos, kahapon at sa bumuo po ng ating programa, kasama din po ang Bukawi Transmitter Site. Muli kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya Katuwang Antesda. Ako si Brian De La Cruz.
4: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
5: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colyanto na sa 56 anyos nang maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
6: Madalas nating naririnig sa impeachment hearing ang salitang prima facie o prima facie. Ang ibig sabihin nito ay at first sight o sa unang tingin. Pero sa batas, hindi ito nangangahulugang sa unang tingin, guilty na agad-agad. Ibig sabihin lamang, may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Halimbawa, may CCTV at mga testigo na nagsasabing may nangyaring paglabag. Sapat itong basihan para dinggin ang kaso, ngunit may pagkakataon pa ring magpaliwanag at magdepensa ang inaakusahan dahil meron pa ring due process. Tandaan, ang prima facie ay simula pa lamang ng proseso, hindi pa ang huling hatol.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
7: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
9: Ito ang 702-DZAS.
10: 702-DZAS.
9: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
9: Doctors Online.
11: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
11: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
11: Kumonsulta na.
12: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon on air. Siyempre, dito yan sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas at siyempre, ngayong hapon ito ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tophie De Jesus, na makakasama niya naman sa loob ng 45 minutos. Ayan. Ay, naku mga kaagapay, maulan na naman. Naku, sana po kayo ay safe nasaan man po kayo ngayon. No, labasan na naman tayo ng payong at bota. Ayan. Yung ibang lugar yata, hindi pa lumulubog ang baha, inuulan na naman ngayon. Konting tiis mga kaagapay, ganyan talaga. Dahil syempre, tag-ulan eh. Talagang legit na tag-ulan sa Pilipinas ngayon. Pero alam nyo, for every situation, there is always an opportunity. Pero ito ang tanong. Ikaw ba ay nabubuisit na laging walang pasok ang mga anak mo? Ikaw ba ay nababalisana na tipong paano na lang yung tuition na binayaran ko? Paano ngayon yan? Sinong magtuturo sa mga anak ko? Kung ikaw ay ganyang uri ng magulang, aba, swak na swak ang ating paksa ngayong hapong ito. Dahil ngayong hapon, pag-uusapan natin, how do we continue education at home? Ayan, kaya kung meron kang mga gustong tanungin, meron kang gustong sabihin, meron kang komento tungkol sa gantong paksa, aba, ilagay mo na yan sa ating mga social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Habang nandyan kayo, abay mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga various social media platforms. Now, of course, maganda-magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa radyo gamit ang ating 702-DZAS app. Ayan, yung mga nagbabiyahe ngayon, nako! Di ba nga, sabi nga nila, pag dumaan ka daw sa NLEX, isang buwan inaabot. Kasi nadumaan ka ng August, nakalabas ka September na. Di ba, in all fairness, natawa ako dun sa meme na yon. Pero ingat, ingat lang po, ha, nasan man po kayong bahagi ng pagbabiyahe ngayon, maging maingat po. At maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa DZAS at sa pakikinig ng mga programa sa himpilang ito. Siyempre, magandang hapon din sa ating mga kaagapay na nakikinig naman sa atin via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan, hopefully baka mas maaraw-araw ng konti ang weather dyan sa Mindanao. So again, ang paksa natin mga kaagapay, how do we continue education at home? Okay? Again, kaya pag meron na kayong mga sitwasyon na kailangan itanong, aba, sabihin nyo na kagad sa amin yan. Huwag na tayong mag-tumili. Diretso tayo ngayon sa ating Health Forum.
13: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
13: Today's Doctor Online.
12: Kayo pa rin po ay nakikinig sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kami po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon on air para naman sa inyo na aming mga kaagapay. Ano? Alam niyo po, ang ating topic, continuing education at home, napapanahon ngayon yan. Kasi ang daming pulang pasok. Diba? Nung Agosto na lang, parang dalawang linggo yata yun na napaka-intermittent ng pasok ng mga bata. So ikaw ngayon, mapapaisip ka, paano yun? Itong mga anak ko pa naman, yung tipong pag walang klase, either maglalaro na lang, magga-gadget na lang. Okay. Una sa lahat, ganito po yan, mga kaagapay na mommy and daddies. Una, kung merong synchronous platform yung eskwelahan ng anak mo, wala kang kailangan problemahin. Kasi ibig sabihin nun, kahit hindi sila pumapasok sa eskwela, eh tipong tuloy ang klase online. Okay? Dito natin ngayon may enjoy ang benefits ng technology. Kasi kahit papano, kahit nasaan ka, pwede. Kahit papano, ano man ang mangyaring panahon, pwede magtuloy ang pag-aaral. However, minsan may mga gantong sitwasyon. Sasabihin ng school, eh paano yun? Yung mga teacher namin, syempre mga tao rin yan sila. Yung mga teacher namin, eh tipong nagbabiyahe din. Hindi naman yan gawa sa bakal, di ba? So, sasabihin ng school, baka pwedeng asynchronous na lang. So, ibig sabihin, may activities. Kapag ka ganun, mga kaagapay, huwag nyong isawalang bahala ang asynchronous activity. Meaning, pag ginawa yan ngayong araw, kahit hindi ngayong araw ang deadline niyan, ipagawa ninyo sa inyong mga anak. Huwag magsasabi na, eh nay, wala naman hong pasok, baka pwedeng maglaro na lang. O kaya nay, walang pasok ngayon eh, dapat hindi ako nag-aaral. Maling pamamaraan po yan. Kasi ganito po ang sistema, mga mommies, mga daddies. Ang punto po dito, kung ang yan araw na yan ay class day, dapat school task ang ginagawa ng anak ninyo. Okay? Bakit? Una sa lahat, a human person is a creature of habit. Ibig sabihin, tayo ay mas nagiging okay kapag meron tayong routine na nasusundan. Kapag wala kang routine na nasusundan, katapos-tapusan yan, eh tipong magugulo yung sistema ng katawan mo. Eh, it takes some time para maibalik mo yung sistemang iyon sa iyong sarili. So, for example, Lunes pumasok ka. by Tuesday, ini-expect ng katawan mo na may pasok ka uli. E kaso biglang bumagyo, wala kang klase. So, ang isipin ng katawan mo, eh, biglang parang style weekend mood. Walang pasok eh. Eh, Wednesday, nagkapasok. O di, sige, balik skwela ka. So, yung temano ng katawan mo, okay, balik skwela tayo. Ay, kaso Webes, umulan na naman ng malakas. Wala na naman pasok. So, kumbaga po, nadidiskaril yung sistema ng katawan. That is why, importante bilang mga magulang, kapag walang pasok ang anak ninyo dahil sa panahon, kapag wala silang synchronous classes online, schoolwork pa rin ang paggawa ninyo. That way, mananatili dun sa mindset at dun sa sistema ng katawan ng anak mo na ito ay araw ng pasok. Pag tinanong niya, nanay, tatay, KJ mo naman, wala nang ang pasok, di ba dapat nag-i-enjoy kami kasi libreng araw. Ito ngayon ang i-explain nyo sa kanya. Ang sistema at ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. So, kumbaga sa gantong pagkakataon, ilagay mo kagad sa sarili mo na kapag ang sistema na pabayaan, kapag ang disiplina nag-breakdown, ang hirap i-restructure. So, dito nyo ngayon bibigyan ng value, sabihin nyo sa mga anak ninyo na anak, dito ngayon papasok na if you know you are responsible for something, don't stop until the task is finished. Tuturuan mo ngayon ng disiplina yung mga anak mo. Okay? Kasi sa totoo lang, ang dapat na araw na wala silang pasok, eh yung weekend na wala silang pasok. So kung yan ay weekday, kailangan sabihan mo ang anak mo, anak, oras ng aral mo ngayon. Kung paano yung sequence ng oras sa school, ganun pa rin ang gawin mo. E pag sinabi niya, Nay, ano naman ang babasahin ko dito? Anong aaralin ko? O di ganito ang style, mga nanay. Kung meron pong course outline ang inyong eskwelahan, which is may ibang eskwelahan, ganun ang nangyayari. Titignan nyo ngayon yung course outline na yon. Yung course outline na yan, binibigay yan per quarter or per trimester, depending sa sistema ng eskwelahan ninyo. Yung course outline na yan, may mga goals, may mga tasks na dapat magagawa ng anak nyo at the end of the sem or at the end of the trimester. So sa ganung pagkakataon, dun ngayon sabi mo sa anak mo, anak, gamitin mo tong course outline. Ano yung dati mong lesson? Okay? So kung kunyari, sabi ng anak mo, Nay, nasa unit 1 kami, chapter 4. O di sabi mo sa anak mo, para ngayong araw, tapusin mo ang chapter 4 ng libro mo, at kung merong kailangang sagutan, pagpraktisan mo na. Kunyari, sabihin ng anak mo, naku nay, yung teacher namin, mataray yun. Hindi niya gugustuhin na yung libro ko, sinagutan ko in advance. Sabihin mo sa anak mo, anak, kaya ka may notebook. Okay? So kung tutusin, walang lusot. Okay? Kasi ang punto dito, mga nanay, you have to be firm. Take note of my term, ha? Firm, not strict. Magkaibang bagay yun. Pag sinabi mo kasing firm, this is not simply coming from your ego. Pag sinabi mong firm parent ka, ang una mo kasing tinitingnan dyan, ano ang bagay na magagawa nito para sa anak ko. Kaya ka nagiging firm kasi alam mo na yung anak mo ang magsasuffer kung hindi mo aayusin ang sistemang iyan. When you are strict, the problem there is that you are imposing your power towards the child. Okay? So, kapag ginagawa mo yon, that you are enforcing your power towards the child, dun siya yung ginagiging maganda. Dun umaabot sa punto na parang power tripping ang ginagawa mo sa bata. So, that's why the goal, mga mamis, mga daddies, is to be firm with the discipline that we have for our child. Okay? Kasi kumbaga ang goal nga natin dito yung sila yung ma-develop. Tandaan nyo to, usapang ano na lang ha, real talk tayo. Sa totoo lang, ang Pilipinas ngayon, medyo na pag-iiwan na tayo sa education natin. Fact iyan, hindi yan hearsay, hindi yan chismis. The numbers that our schools and our universities at the local level will attest to that. Pero ito ang punto. Hindi porket bumababa ang level ng edukasyon sa Pilipinas, kailangan madamay ang anak mo. The family still plays a big role in the development of the child, even in the academic development of your child. Bilang magulang, ikaw din ay isang guro sa iyong anak. Eh sir, hindi naman ako matalino, malay ko ba dyan? Hindi ko naman sinasabing kailangan maging matalino ka eh. Pero ang punto doon, kailangan lang maging committed ka at maging firm na pag alam mo may kailangan na academic endeavor yung anak mo, gawin mo. Kapag kunyaring merong activity, may seat work, may assignment, ipagawa mo. Okay? Katulad nun, kung may course outline, sundan mo lang yung lesson ng course outline. Pag sinabi ng anak mo, Nike, tapos na kami sa chapter 5. O di sige anak, chapter 6 ang tapusin mo ngayong araw. Ang punto doon, binigyan mo siya ng ikaka-occupy ng araw niya na maayos. Now, there will come a time na magtatantrum yan. Nanay naman eh. Pasaway naman nanay. Ang hirap naman eh. Pero lagi itong itanda nyo sa kanila. Ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. At sabihin nyo sa kanya na hindi mo gugustuhin na ang mangyari sa anak mo ay mag-suffer na magkaroon ng breakdown sa disiplina at siya ngayon ang mahihirapan. Okay? That is what really being a loving parent is all about. Okay? Magbabalik tayo mga kaagapay. Huwag aalis. Babalik ang Doctors Online.
13: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Health tips.
16: Kaagapay, mayroon ka bang kamag-anak na mayroong ADHD o ang tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang individual ay hyperactive, mayroong kakulangan sa impulse control, at may kahirapan sa pag-focus sa isang gawain o bagay. Kadalasan, nakikita ito sa mga bata pero pwede ring tumuloy hanggang sa paglaki. Kaya narito ang ilang paraan na makatutulong para ma-manage ang ganitong kondisyon. Una, magbigay ng structure at gumawa ng regular routine na maaaring gawin sa pang-araw-araw ng mga bata. Mahalaga ang consistency at iwasan dapat ang pabago-bago na schedule. Pangalawa, tiyakin ang malinaw na communication sa bata. Iwasan ang pagbibigay ng biglaang maraming instructions. Pangatlo, magbigay encouragement, feedback, reward para sa tamang behavior at tamang consequence para sa di magandang behavior. Pang-apat, iwasan ang distractions at magbigay ng timeouts tuwing nawawala ng kontrol ang bata. At panghuli, ibigay ang pagmamahal at buong suporta. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
13: Doctors Online.
17: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
18: FEBC.
17: Himpilang.
18: 702
17: DZAS. Agapay ng sambayanan.
9: Iyo ang tanong.
17: Kay Doc ang sagot.
12: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapin sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Ang paksa natin ngayong hapong ito, continuing education at home. Ayan. Sabi natin kanina, no, bago mag-break, kung lagi na lang walang pasok sa lugar ninyo, aba, huwag mo pa rin pabayaan ang anak mo. Siguraduhin mo na tipong meron pa rin siya mga activity na nagagawa sa kanyang mga schoolwork. Walang masama na gumamit ka ng mga course outline na binibigay ng eskwelahan para maging guide ng anak mo sa kanyang mga kailangan gawin. Importante na patuloy mong binibigay yung consistent schedule na meron siya sa school at ilalapat mo sa bahay. That way, walang magiging breakdown ng discipline sa anak mo at wala rin magiging difficulty kapag kunyari naman bumalik na siya sa regular schooling. So, ngayon naman, meron tayong mga tanong galing sa ating mga listeners. Ano? Sabi, bakit po mahalagang ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala sa traditional setup of classroom? Why? kasi ang binedevelop mo dito ay ang personal character ng iyong anak. Alam niyo po mga kaagapay, pag tayo po ay nag-aaral, kalahati lang po dyan ang academic. Ibig sabihin, kalahati lang po niyan ang silbi na patungo sa katalinuhan ng isang tao. Ang kalahati po ay ang pagmumolde ng karakter ng isang individual. Halimbawa po, kapag nag-aaral ka, kapag marami kang kailangan basahin, ang madedevelop mo dyan, pagtsatsaga. Okay, una sa lahat. Kasi tsatsagain mo yung buong haba ng babasahin mo. At the same time, ipoproseso mo yung pagkuha ng importanteng detalye. Organization skills yan. Kumbaga, kapag may kaguluhan, mayroong isang maraming detalye na nagiging panggulo, kailangan nagiging matalino ka, mapanuri ka. Ano yung mga detalyeng importante lang sa akin? Ano yung relevant sa hindi? Pangatlo, it teaches them resourcefulness. May assignment, i-research mo sa Google. Walang masama dun. Diba? Mag-iisip ngayon yung anak mo, ito bang article na to, legitimate ba to o hindi? Mukha bang talagang ano to, genuine yung information o hindi? Ang pundo dito mga kaagapay, hindi nakukulong sa classroom ang pagkakaroon ng edukasyon. And at the same time, hindi ito natatapos kahit nga graduate ka na. Ang punto dito is that habang bata pa lang ang ating mga anak, turuan na natin silang maging independent lifelong learners. Ituro natin sa kanila na tipong ang pag-aaral ay isang bahagi ng kanilang buhay na patuloy na makakatulong sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Now take note, hindi ko sinasabing kailangan maging nerd ng mga anak ninyo. Hindi ko sinasabing ganun. Hindi ko sinabing isubsob nila yung mga mukha nila sa libro. Hindi. Ang punto lang doon yung may disiplina, may structure. Yung tipong pag alam mong araw ng pasok, yung activities na pwedeng gawin sa pagpasok, yun ang gawin mo. Okay? Now, sabi, hi po, gusto ko lang pong ma-educate. Malaki po ba ang magiging epekto mentally sa anak ko kung ilalagay ko lang siya sa isang homeschooling setup instead sa traditional setting? Okay, ganito po yan. Mental health-wise, walang nagsasabing research na ang mga homeschooled ay disadvantaged. Okay? Hindi po ganun yon. Hindi po porket kayo ay mag-homeschool. Ang ibig sabihin nun yung social skills ng anak ninyo hindi magde-develop. Nakasalalay sa inyo yan eh. Kasi una sa lahat, yung pakikitungo ng anak ninyo sa kanyang pamilya, social skills din yan. Darating din ang panahon na lumalabas ang pamilya ninyo. So, nagpupunta ka sa mall, nagsisimba ka, nagpupunta ka sa ibang kamag-anak. So, those are also social skills na pwedeng matutunan ng anak mo. So, sa ganung pagkakataon, it doesn't necessarily work in that way na makakasama sa mental health niya. Ngayon, ang punto lang dito, kung i-homeschool mo yung anak mo, ang pinaka-importante factor dyan is may pwede bang mag-facilitate. Ibig sabihin, may tao ba na magmo-monitor? Kung kunyaring bigla siya mangailangan ng tulong, may malalapitan ba? Kasi ang iiwasan mo dyan, yung paging pakiramdam ng anak mo, para siyang helpless. Yung bang tipong may kailangan siya pero wala siyang malapitan. Meron siyang tanong sa kanyang isipan pero wala siyang mapagtanungan. Yung bang tipong meron siyang hindi maresolbang maayos na thought, walang makatulong sa kanya. Hindi po kasi pag sinabing homeschool, tipong bahala na ang bata sa lahat. Hindi po. Doon papasok na ang magulang, kailangan may oras ka pa rin to monitor, to facilitate kung ano yung mga nangyayari sa anak mo. Okay? Now, sabi dito, how can I specifically distinguish playtime with study time at home? Gusto ko po sana matuto mag-set ng boundaries para sa anak ko tungkol dito. Una sa lahat, make it visual. Ang bata, lalo na ang elementary students, sila po ay visual learners pa. Kaya kailangan meron kang kartolina o bond paper o manila paper dyan sa pader ng bahay mo. Kung meron kayong illustration board o meron kang whiteboard, ilagay mo doon. Schedule for the day. Now, bakit importante yon? Ang bata, pag merong guide, tuwing siya ay nalilito, tuwing siya ay nadidiskaril, pwede mong ipakita sa kanya yun. Pwede mong sabihin, anak, wala pa o, eto ang oras o, tingnan mo. Habang ginagawa mo ang schedule, importanteng nandyan din

4:20 halimbawa. Tapos pwede ka na maglaro mula 4:20 hanggang alas 6. So, di ba? Mahaba na yun. 1 hour 40 minutes. Marami ng laro na pwedeng gawin dun. Di ba? Ang punto dun, mas magandang magiging schedule nyo kung kayong dalawang mag-ina o kayong dalawang mag-ama ang gumagawa. That way, napapakita mo rin sa anak mo na tipong may boses din siya. Kasi at the end of the day, sino ba magli-leave ng schedule? Ikaw ba o siya? E di ba yung anak mo? So, kumbaga, importante na bigyan mo rin ng kaunting palugit, kaunting space na siya rin ay mag-contribute sa disenyo ng schedule. Okay? Ngayon, kapag merong fun time, ayan, ang mahirap kasi sa fun time, pag sinimulan mo, okay, ang hirap nang mawala. Di ba? Kaya nga yung mga batang nasa playground, anak, tama na yan, uwi na tayo. Nay, 5 minutes pa na. O, di ba? Ganun mag-usapan ng mga bata. O kaya halimbawa, naglalaro ng computer. Nay, 5 minutes pa na, extend konti. Akala mo, nasa computer siya, paano? So, sa ganun pagkakataon, importante na bago sila magsimula, nakaset ang timer ninyo. That way, dun pa lang, nilalagay mo na sa expectation setting ng bata na tipong, oh, 45 minutes lang ang naka-allocate. Pag sinabi ng anak mo, nay, bitin! Sabihin mo, teka muna, tayong dalawa nag-usap niyan. Di ba? Pag tinignan mo, kaya natin ginagawa to kasi kailangan varied ang activities mo. Kailangan, kumbaga, iba-iba yung mga pwede mong kailangan gawin sa loob na isang araw. May para sa saya, may para sa aral, may oras sa pamilya, may oras sa pagdadasal. Halimbawa, may mga ganung factors eh. So, tinuturuan mo ngayon yung anak mo na anak, sa totoong buhay, darating ang panahon, ganyan din. Maraming iba-ibang bagay na pwede mong pagtignan. So, kailangan marunong ka magbalansin yan. Okay? Ngayon, bukod doon, at least pag may timer, may warning yung bata. So, ang gagawin mo, yung timer is 5 minutes prior to the real time na dapat siyang tumigil. Kasi minsan may mga nanay hindi marunong ng ganito. Kunya, sabi ng anak nila, Nay, sandali, isisave ko lang po. Isisave ko lang po yung ginagawa ko. Sandali lang po, Nay. May hindi. May nanay na in-unplug na kagad. In-unplug mo kagad yung PlayStation ng anak mo. Hindi, hindi na save. Sinayang ngayon yung buong oras ng anak. Kaya yung anak mo, bad trip. So para maiwasan yun, dalawang alarma. Isang 5 minutes before at saka yung talagang oras. Kung kunyari, alas 3 ang tapos niyan, pwede mong sabihin, oh, anak, 2:55 na, nag-a-alarm na, save mo na. Wala nang ano, walang negosasyon, anak, ha? 5 minutes. Pag dumating yung 5 minutes, may pangalawang alarma, oh, anak, second alarm na, tapos na dapat yan. Ngayon, yun ang magiging basihan ninyo. Kung yung anak mo nag-commit, tapos pinatotohanan niya yung commitment niya, the next time around, okay, may benefit siya. Pero kung kunyari sa ganung bagay, pinahirapan ka ng anak mo, pwede mo ngayon sabihin, anak, pasensyahan tayo, bukas wala kang laro. Eh, nay, bakit? Bakit gano'n? Ba't di mo ako bibigyan ng pribilehiyo ko? Eh, kasi anak, hindi ka sumunod sa usapan. By doing so, you're also teaching your children to value the words that they give out, to value the commitments that they have. Okay? So, sana sagot natin yung tanong na yun, ha? Next. Hirap ako mag-establish ng motivation ng kapatid ko sa learning time dito sa bahay kasi madalas tinatamad siya. Ano ang practical ways to encourage her? Number one, maaaring sa simula, kailangan samahan mo. Minsan kasi ang ugali natin bilang adult, sasabihin natin, ang dami ko pang gagawin, wala akong oras sa'yo. Kaya nga merong study guide, gamitin mo na yung study guide mo. Pero minsan ang kailangan lang ng bata yung paglalambing natin. So, dun yung tipong halika, simulan natin parehas. Halika, pagtulungan natin, tiyan natin kung what you have to deal with. Okay? Importante na tipong nandun pa rin yung human factor na pwede natin maibigay sa ating kapwa. Pangalawa, pwede mong gawan ngayon ng reward sa dulo ng activity. Yun nga lang, ito ang punto ha, wag na wag nyong gagawin na one behavior, one reward. Pag ginawa mo yon, darating ang panahon, pag wala yung reward, wala rin behavior. So, anong punto? Gagawin mong variable ang pagre-reward. May time na merong reward, may time na wala. Now, sir, sabi mo, hindi ba malilito yung bata yun? Well, in that aspect,

0: take, ang goal natin is for them to keep guessing. As they keep on guessing on whether there will be a reward or not, doon natin ngayon maipapakita na tipong they will have to continue doing the behavior because they may or may not receive a reward for that. Ituturo din natin sa ating mga anak na tipong, anak, hindi kasi porkit gumalaw ka, automatic may reward yan. Hindi lahat ng gratification e instant. Okay? Ituturo sa anak natin na, anak, minsan ginagawa mo isang bagay kasi mahalaga siya, hindi dahil sa reward na meron ka. Okay? Lastly, is it more effective po ako magtuturo sa anak ko or should I tap someone to do it? Depende sa relasyon yung magulang at bata between you and the child. Kung alam mo lagi kayo nagkakagirian, get someone else. Okay? Kasi katapos-tapusan baka nangyayari yung anak mo always sees you as an authority figure. At dahil authority figure ang tingin sa'yo ng anak mo, wala siyang maayos na pakikitungo sa'yo. Maaring rebellious pa. So, mas maganda kahit pa paano merong tutor o merong ibang tao na tutulong sa assignment nila. Pero, on the other hand, kung maayos naman ang relasyon yung mag-ina o kaya mag-ama, maayos, kumbaga, let's say, for example, nadadaan nyo sa mabuting usapan ng lahat, syempre, mas maganda pa rin na ikaw. Okay? Ayan. So, sana nasagot natin lahat ng tanong ng ating mga kaagapay, ano? Bago tayo magpatuloy, magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Adam Halls. Ang pamagat, basura na. Ang wika sa Hebreo 12:1. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Paminsan-minsan, pinapaalalahanan ako ng smartphone ko na kailangan ko nang maglinis ng mga file. Lumalabas ang mensaheng, marami ng junk files na kumakain ng storage. Burahin ang 675 MB ng junk files. Hindi ko gusto ang paulit-ulit na paalala ng phone ko. Pero alam kong kapag binura ko ang mga iyon, magkakaroon ng mas maraming espasyo para sa mga bagay na talagang mahalaga. Halimbawa, kapag nanonood ako ng paligsahan sa paglangoy ng aking anak, makakapag-video ako ng panalo niya. Pero minsan, puno na pala ang storage ng aking cellphone kaya hindi ako nakakapag-video dahil sa mga hindi kailangang file. Madaling burahin ang junk files sa ating mga cellphone. Pero paano naman ang junk files ng ating puso? Tulad ng isang phone na napupuno ng mga walang silbing file, maaari ring mapuno ang ating puso ng mga bagay na humahadlang sa ating spiritual na paglago. Alam ito ng may-akda ng Hebreo, kaya hinihikayat niya tayong alisin ang anumang nakakahadlang sa ating paglakad kasama ng Diyos. Sinabi niya, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano ang nagpapabigat sa iyong puso? Ano ang madalas na nagiging dahilan para madapa ka sa iyong relasyon sa Diyos? Hinihikaya tayo ng Hebreo na ituon ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmumulan at tagapagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya lamang ang makatutulong sa atin na makita at maalis ang junk files na humahadlang sa masaganang buhay na inihanda niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalala sa amin na nararapat din kaming magkaroon ng spiritual decluttering. Salamat sa reminder na ang kasalanan at iba pa pong kompromiso ay hindi magandang itinatambak sa aming mga puso. Bukod sa ito ay hindi pleasing sa iyo, it also hinders us from experiencing your blessings and breakthrough. Loobin mo po ang kami ay mamuhay ng tapat para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Dopamine. Ito ay kabahagi ng happy hormones, ang reward chemical na tumutulong sa pagkatuto, nagbibigay ng motibasyon at kasiyahan kapag nakakamit ang isang layunin. Muli ang ating glosaryo medico, dopamine. Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi Desus.
0: Thank you very much. At oo, totoo yan. Kailangan natin lalo ngayon ng dopamine para mapaganda ang pakiramdam natin sa araw-araw. Kasi syempre, pag maulan, you feel a little bit secluded, you feel a little bit na parang disconnected. Kaya talagang kailangan natin ng dopamine. At ang kagandahan yan, yung dopamine na yan, nakukuha yan sa napakasimpleng pagkain na pinangalan ng saging. Ayan. Ang saging kasi ay mayroong nutrisyon na tinatawag na tryptophan na pag pumunta sa iyong katawan, ay tumutulong, okay, para magkaroon ka ng magagandang hormones sa katawan mo. Ako, malaking tulong talaga sa atin yan. Okay? Ngayon, mga kagapay, ano, ang bilis ng oras. Kanina, kakasimula lang natin. Ngayon, patapos na naman ang ating palatuntunan. Pero ito muna, alam nyo mga kagapay, huwag natin lahat ipasalo sa eskwela at kung saan man nag-aaral ang anak natin ang kanilang edukasyon. Tandaan ninyo, bilang pamilya, tayo pa rin ang unang nagtuturo at gumagabay, hindi lang sa konong magiging kaalaman ng ating mga anak, bagkus pati sa kanilang mga kabutihang asal. Napaka-importante na ilapit natin sa Diyos, sa pananampalataya, at sa karunungan ang ating mga anak. Importante na habang sila ay lumalaki, meron silang respeto sa ating Panginoon at the same time may respeto rin sa kapwa-tao. Tandaan natin, hindi natin goal na maging puno ng napakaraming kaalaman ang utak ng tao na hindi naman nagagamit sa kabutihan. Kaya nga again, the school and the family works together to help the child become the best version of what they could be. Kaya pag gantong tag-ulan, walang pasok, aba, pag weekday, pag-aralin pa rin ang bata sa bahay. Okay? Walang masama na maglaro pagkatapos. Walang masama na tipong after mag-aral up to certain period of time, mag-enjoy. Go ahead, take your reward. Pero ang punto, huwag din munang kalimutan ang responsibilidad. Mga kagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating serbisyong publiko, syempre sa pamamagitan niya ng ating himpilang 702-DZS-FEBC Radio TV. At syempre, ang programang Doctors Online naman ay patuloy na maghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shina Avalon, Phil Lagtapon, Aranegad, at ang ating mga ProdTech at RTV On Duty. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter site. Naku, sana hindi kayo binabaha dyan, ha? Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papawid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing first, second, at fourth Friday ng buwan, aba, usapang mental wellness yan. Kasama siyempre ng inyong lingkod, psychologist Tofi Desus. Mga kaagapay, ang tag-ulan ay hindi dapat maging problema. Hindi rin ito dapat maging hadlang para magkaroon ng maayos at mabuting karunungan ang ating mga kabataan. Bilang mga magulang, tayo po ang maging tunay na gabay at tagapagpatnubay sa kanilang paglaki. Kasama na roon ang ating pagpapasilitate at pag-mediate para sila ay matuto ng kanilang mga leksyon galing sa eskwelahan. Again, mga kaagapay, let us all work together as a community to help our children to be prepared for their future. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon. Laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Ito po si Psychologist Tofi Desus. Until next time, mga kaagapay.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
8: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maghanda. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
7: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

0: motu proprio. Ano to? Katunog lang ng motor pero hindi ito isang uri ng sasakyan. Sa usapang korte, ibig sabihin nito ay on one's own initiative o kusang loob. Sang-ayon sa batas, maaaring magsagawa ng imbestigasyon kahit walang naghain ng reklamo kung ang tao ay nakitaan ng posibleng paglabag. Halimbawa, napansin ng isang ahensya ang kahinahinalang paggastos sa pondo ng gobyerno. Kahit walang complainant, maaari itong magsimula ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, pwedeng makasuhan kahit walang nagsasampa ng reklamo. Motu proprio.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Isang mapagpalang araw, mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa gitna po ng mga kalamidad at anumang pinagdadaanan namin. Alam po namin na kayo ang Diyos na nananatiling makapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng kaganapan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at patuloy na itinataas ang aming bansa, lalong-lalo na po ang mga kababayang dumaranas po ng napakatinding mga pagsubok dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na lalo pang lumala dahil po sa mga pagkukulang pagdating po sa mga infrastruktura. Aming dalangin, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga namatayan na sila po ay magkaroon ng kalakasan upang bumangon sa gitna po ng mga pighati na kanilang pinagdadaanan. Inaalala din po namin ang mga naapektuhan, ang kanilang kabuhayan, ang mga tahanang nasira, ang mga ari-arian, Panginoon, na kanilang tinatamasa, na nawala. Kayo po ang tumulong sa kanila na sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy silang manangan at magtiwala po sa inyo, Panginoon. Idinadalangin din po naming patuloy ang iyong pag-agapay sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, sa lahat po ng mga mamamayan at mga iba't ibang organisasyon na nagpapaabot ng tulong. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng proper coordination at tunay po na ang kanilang tulong na nais iparating ay maging malaking pagpapala sa mga taong nangangailangan. Iligtas niyo po sa anumang korupsyon ang mga pagtulong na ito at naway tunay po na sa pamamagitan ng pagsasama-sama at sa iyong biyaya higit sa lahat ay maranasan namin ang pagbangon sa gitna po ng mga kalamidad na ito. Kayo po ang magpahayag sa gitna ng mga pangyayaring ito at higit pa sa material na pag-recover, ang aming dalangin ay ang isang spiritual na pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama pagdating po sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre, ikaw kaagapay nakasama namin hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, maging sa labas po ng iba pang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre niyong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At ikaw kaagapay na ngayong araw ng Biyernes na aming kasama kanina pang umaga, tanghali, hanggang gabi, anuman ang panahon sa inyong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Friday Playlist. At syempre, hindi ako nag-iisa dahil may kasama ako na...
2: Hello everyone! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kami ang inyong kasama ngayong hapon para sa kantahan, tugtugan at syempre may halong kwentuhan. Ako po si Bea Dablo, mga kaagapay. Magandang hapon.
1: Ayan, may kasama akong guest co-host. Alam nyo mga kaagapay, kwentuhan lang namin to ni Ma'am Bea most of the time, pero makakasama ko na siya. So, Ma'am Bea, kamusta ka naman dyan sa iyong lugar? May umuulan ba? Malakas ba ang ulan?
2: Yes, biglang bumuhos ang ulan. Diba? Parang sumisilip-silip lang kasi ang araw eh. Tapos bigla na namang uulan. Pero syempre, Bri, sa matter of perspective for me, blessing pa rin yan.
1: Yes, maraming salamat, Ma'am Bea. Grabe, ang ganda ng kwentuhan natin. Dahil ang ating kwentuhan, ito na ang mga dapat nating malaman. Mga kaagapay, diba? Ibababa ko na para alam na nila, Ma'am Bea, ang ating kwentuhan. Ikaw, kaagapay na nakikinig sa radyo, lakasan mo yan para mapakinggan tayo ng kapitbahay mo, dyan. Tapos yung mobile application mo, lakasan mo para mapakinggan kami. O di naman kaya kung ikaw ay pauwi na, kaagapay, mag-ingat ka. Ikaw man ay pasakay ng bus, pasakay ka man ngayon ng FX. Kung siksikan na, naku po, kung kaya mo pang makababa at maghintay, di ba? Iba kasi yung nakaupo ka sa biyahe, di ba, Ma'am Bea?
2: Yes, kasi doon ka nakakapag-reflect.
1: Kaya ay, wow!
2: Kasi alam mo, maraming naiinis pag traffic. Pero ako kasi, parang yan yung time natin para mag-reflect. Kasi sobrang busy ka eh. So sa traffic na yon, sa traffic jam, wala kang ginagawa kundi maghintay at mag-isip. So minsan, iniisip ko sinasadya ni Lord na mas taka sa isang traffic jam para baka may kailangan kang pagnilay-nilayan.
1: Yan. Mm-hmm. Kaya naman, alam mo ba mga kaagapay, napakaganda ng kwentuhan natin dahil po ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang ikaw ay nasa traffic? Yan, kaagapay, ang ating kwentuhan. Dahil sa pagkakataon na yan, pwede po kayong sumagot sa maraming pagkakataon. Una, kaagapay, sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Mag-comment ka na dyan. And at the same time, kaagapay, pwede rin po kung gusto mong tumawag. Tawag ka lang sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil gusto mong sumama sa amin ni Bea, abay magkwekwentuhan tayo dito sa ating programa. Alam nyo ba, kaagapay, ang kasama ko ay pinanganak sa lungsod na kung saan sila ang nakaimbento ng traffic. Alam ko yung prodtech natin eh doon din ano eh, doon din ata tumitira. Miss Bea, saan ba nakatira si Miss Bea?
2: Yes, from the city of Las Piñas. Kung saan normal na ang traffic. Kaya kung may mga tagapakinig tayo diyan na galing sa Las Piñas, relate na relate. Relate na relate, hashtag relate. So, yung mga tipong 2 to 3 hours, yan, dito mo yan mararanasan.
3: Correct ka dyan.
1: Mm-hmm. Alam mo ba, hindi ko alam, ito, kasi isang beses, sabi ko, hindi ko matanggap. Miss Bea, yung pinakamatagal mong traffic sa Las Piñas, kamusta?
2: Dati talaga, Bri, as in, alam mo yung galing ka lang sa Alabang, naka-idlip ka na. Parang ang dami ko nang napanaginipan. Pagdilat ko, sa Alabang pa rin ako. Mga 2 hours talaga. Parang sumakay ka ng jeep sa terminal, pagising mo, ay, dito pa lang pala sa may ATC. Dito ako nakakabot na kasi Wiro. Sige, tulog ulit.
1: So, grabe. Tapos nagulat ka?
2: Nagulat ako kasi akala ko di na talaga umaandar. Kasi rush hour. Usually, kapag talaga nasa pool mo ang rush hour, mga 5 p.m. kasi uwian naman ang lahat, no? So, understandable yan. Talaga, hindi mo maiwasan na ma-encounter, maging part ka ng traffic jam, lalo na sa Las Piñas.
1: Alam nyo ba, mga kaagapay, kasi ako, first time ko kasing nagturo sa Las Piñas. Siyempre, ako tiga San Pedro. Sa amin kasi, hindi namin alam ang salitang traffic. Una, tiga Laguna ako. At pangalawa, wala namang traffic sa Muntinlupa at San Pedro. So, hindi pang karaniwan sa akin yung traffic. So, edi first time kong magturo bilang isang college instructor sa isang colleges dyan sa Las Piñas. Ngayon, umalis ako ng 10 kasi sabi ko gusto ko makarating doon ng 12 para kalma ako ng alauna. Para siya, kasi alauna yung klase ko, first time ko magtuturo. So, pagsagay ko ng 10, pagpunta ko, siguro mga nakapunta ako ng Alabang, mga 10:30, sabi ko, ay, feeling ko nandun na ako ng 11. Kasi malapit na lang eh, Alabang na lang siya. So, nung sumakay ako ng isang, ano, ng isang bus, so tulog ako. Pagkatulog ko, sabi ko, but South Mall pa lang. So, parang feeling ko, sabi ko, baka mali yung nasakyan ko. Feeling ko, baka mali ako. So, tulog ulit ako. Tapos pagmulat ng mata ko, sabi ko, but Robinson's pala? So, hindi ko alam. Sabi ko, but ganun yung Las Piñas? So, ang sabi pala sa Las Piñas, ang sabi ng mga estudyante ko noon, sir, naabutan ka po ng ano, ng buhos. Sabi ko, ano buhos? Sabi niya, ayan sir, itinitigil po nila yung kalahating side ng Las Piñas at doon palang tatakbo. Sabi niya, hindi ano, sabi niya, sir, pag naabutan ka niyan, talagang malilate ka. At syempre, praise God naman, hindi ako na-late mga kaagapay sa first day ng class ko. Pero hindi ko alam kung anong meron sa traffic ng Las Piñas, bakit 2 oras akong naipit. Kaya,
2: siguro, Bri, kasi ano siya, gitna. So, itong mga galing Parañaque, galing Muntinlupa, ito talaga yung intersection, diba? Paglabas ng Casimiro, punta ka Las Piñas, diretso ka na Parañaque yan. So, ang dami talaga ang sasakyan, no? May friendship pa tayo. So, ang daming nag-shortcut dyan. So, damay-damay ang lahat.
1: Nako po, kaya naman sa mga kaagapay natin na pauwi na, happy weekend po mga kaagapay. Kaya naman, huwag ka munang magpaka-stress, tapusin mo ang mga trabaho mo tulad ni Miss Bea. Alam ko, naka-work from home siya kaya walang traffic na nararanasan ngayon. Pero muli, kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Eto na, syempre Ma'am Bea, sagot ka muna, ikaw muna sumagot. Ano ba yung mga kantang pinapakinggan mo pag ikaw yung nasa traffic? Pag ikaw?
2: Alam mo ba, nakarelate ako sa una mong piniling kanta kasi uso talaga si Yeng, diba, si Ate Yeng Constantino sa mga ganyan, lalo na yung makasaysayang kanta niya ng jeepney. Kasi syempre, pag medyo nata-traffic ka at nabuboard ka, chine-check mo kung may cute ba dun sa jeep. Nagmumuni-muni ka ng love life mo, di ba? Yung mga iniisip ko mga, lalo na mga kabataan natin ngayon, di ba? Yung mga nagre-relapse, di ba? Feeling kasi nila parang music video. Pag-sak nila ng jeep, may konting hangin, umaandar, may music, no? Pero ako, Bri, dahil batang 90s tayo, nami-miss ko pa rin yung mga kanta nila Hail, yan, katulad ng Blue Sky, kasi very inspiring yon. Parang doon sa kanta na kayon kasi is we are just waiting, diba? For a beautiful waiting tomorrow. So parang naiisip mo na very challenging kasi ang buhay dito sa Pinas, diba? Bilang isang guro, bilang isang commuter, sobrang hirap, lalo na wala kang sariling sasakyan, diba? Limitado lang yung pera mo. So lagi mong iniisip na bukas eh, siguro hindi na ganito. Sana mas maayos bukas. Sana mas safe, diba?
1: Ikaw, kaya ang dami... Ako siguro, kasi ako syempre mahilig, kasi ako sumasakay ako ng bus, sumasakay ako ng train, sumasakay ako ng jeep, sumasakay ako ng tricycle. So parang yung apat na basic transportation natin. Kunwari nasa bus, ang mga patugtog ko niyan, mga syempre to open as in, ano, in, syempre yung mga worship, yung tipong pampakalma muna sa umaga, magbabasa ka ng daily devotion mo. Tapos mga bandang train, ang mga tugtog ko na dyan, mga upbeat na, nandiyan dyan na yung mga ano, minsan mga binang, mga naghihiwagang salamin ka na. Siya, para mabuhay-buhay na yung ano.
2: Kailangan mag-isip. Kasi malapit sa work mo eh.
1: Para mabuhay-buhay ka na. Tapos habang naglalakad ako pa ano, pa-opisina, ano ulit yan, mga kalma-kalma ulit, para syempre mindset ko ulit, para at least, alam mo yon na, siguro ito, pinaka gusto kong pinapakinggan, pag-traffic most of the time, mga kanta ni ano, syempre una, Victory Worship. Tapos pangalawa sa akin, mga kanta ng ano, mga kanta ng Sponge Cola, mga kanta ng mga VST, yung mga pang throwback, mga pang OPM, yun yung madalas kong pakinggan, lalo na sa ano, sa bus. Pero sige, Ma'am Bea, basahin na natin yung mga sagot ng ating kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Chay Manuel Victorio. Hello po, Ate Chay. Sabi dito, Papuri Singer daw ang collection from Volume 2. Yun daw ang isa sa mga pinapakinggan niya. Ito pa kaagapay, sagot ni Ate Nisan Pascua. Sabi niya, when I look into your holiness, yan daw ang kanyang pinapakinggan tuwing traffic. Ikaw, Ma'am Bea, sino yung mga nababasa mo dyan?
2: Ito, no, ang sabi ni Miss Euphorcina Bernardino, papuri. Yan, awitin para di mabugnot o mainis sa traffic. Oo nga naman, diba? So, kaysa mapikon ka sa nararanasan mo, at least may music, no? May mga songs tayo para makondisyon ka pa rin.
1: Yes!
2: Sabi naman ni Miguel, Jesus I Do, wow, by Mariah Carey and Clark Sister.
1: Ayun, ako, wag kayong mag-alala, Ma'am Bea, si Ma'am Bea tuloy. Wag kayong mag-alala, mga kaagapay. Si Miss Bea po, nakanta yan. Kaya pag alam niya yung mga kakantahin dyan, papasiklaban niya tayo. Ito, sagot po ni Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, awitin para sa Panginoon. Amen. Sabi naman ni Ate Jane, steadfast love daw ang kanyang mga pinipindot pag tuwing traffic. Ikaw, Ma'am Bea, sino pa ang nababasa mo dyan?
2: Eto no, sabi naman ni Sir Eduardo Balitanas Jr., prayer, devotion, yan. And praise and worship, yan, para naman sa iba nating mga kaagapay na nandito, no? At saka goodness of God. Ayan, ang galing ng mga kaagapay natin, no? Diba? Nakikinig talaga sila ng worship from Len Dizon.
1: Ayan. Ma'am, ano, alam mo yung kantang Goodness of God?
2: Oo, napapakinggan ko naman siya.
1: Ah, sige nga, sample.
2: Sample nga sila.
1: Hindi, dapat ikaw kasi ikaw yung guest ko.
2: Oh,
1: Paano ulit?
2: Nahiya ako kasi baka ma-shock si Lord. Pag ako yung kumanta.
1: Ayan, eto. Ito, bumabati dito si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya pa, shoutout po mula sa Cavite sa Cluster C kila Dimapalis, Ikan, Colombo, Tomarles, Peraa, Andaya. Sabi niya, hindi po kasi ramdam po ng estudyante pa lang po ako. Wow! Nakikinig daw sila ng 702DZAS. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Mercy Mitra. Sabi niya, hardin ng panalangin sa umaga yung paborito ko. Siguro, kaagapay, ito yung kanta na, ano to, sa hardin ng Panalangin. Ayun naman, Bea, yung pinak, ano po namin, pinakamatagal po na programa ng 702 DZAS.
2: Ah, okay. Sabi naman ni Alcor, fan din sila, nakikinig din sila ng mga kanta ng Hillsong. Ako ang favorite ko dyan, yung Who You Say I Am.
1: Wow, pasama. Lagi yung, hindi ako naniniwalang favorite kung hindi nagsasample.
2: Uy, maganda yun. Lagi kong pinapatugtog yun sa mga estudyante ko. Mm. Kaya para sabi ko, para sapian sila ng kabutihan. Diba? Alam mo yun? Hoy, alam mo yun.
1: Yes, eto. Diba? Basahin ko lang to. Sagot ng ating kaagapay na si Ate Abigail De Vera Briones. Sabi niya, ako po kapag may extra lakad po ako na abutan ng traffic. Sabi niya, mixong po ang aking nasa playlist sa music app ko. Pero ito pong mga special na song para sa akin. Una daw, Biyahe by Angel Sanchez. Libangan by Rafael Weng Inzom. Laban pa song po ni Kuya Lodi kong rapper na si Hara Blanca na Never Regret sa Tagalog. Inspiration po ni Kuya Lodi na si Mac G at si at itong Walang Imposible sa Lord ni Kuya Oliver Narang. At araw-araw, sabi niya, praise and worship po ito ni MJ Flores. At isama na rin po natin ang Papuri album. Sabi niya, Hindi Ako Susuko by Ate Cathy Amaka. Sabi niya, yung mga espesyal na song list ko po kapag naaabutan po ako ng traffic at nakakainis minsan nga yung traffic. Yan po yung mga music ko na the best medicine. Salamat po sa inyo. Wow, ang dami naman. Diyan, Ma'am Bea, sino pa yung mga kasama mo?
2: At saka nakakatuwa, Bright, kasi sa sobrang tagal siguro ng traffic jam, talaga nakagawa na sila ng playlist. Ipon-ipon talaga nila, di ba?
1: Oo nga, no?
2: Ipi-play na.
1: Napaisip ako nun, yung wala ka namang playlist, pero may playlist ka bigla.
2: Dahil nga, sobrang tagal, di ba? 2 hours ka naghihintay, so nakolekta mo na yung mga kanta. Para naka-loop na, dire-diretso na, di ba? Eh, pero ito, Brian, speaking of playlist, sa ating mga kaagapay dyan na nakikinig, check our comment section by Kuya Paul Mark. Ayan, wow. Yung mga Christian songs na composed niya, sarili niyang composition, ito yung link, matatagpuan natin yan sa kanyang Spotify.
1: Ayan. Wow, yan, pakinggan natin at supportahan natin kaagapay ang kanila pong mga les. At syempre, alam mo ba, Ma'am Bea, no, bago tayo dumako, speaking of traffic, grabe no, nakakalungkot. I mean, siguro wag nating i-normalize yung nangyayaring traffic doon sa kahabaan ng NLEX na alam natin nang dahil sa baha ay ito ay alam na natin na nagkaroon ng mahabang traffic. Yung iba nga nagkakaroon na ng mga meme, yung iba nagkakaroon na ng mga iba't ibang tawanan, kwentuhan, pero sana yung nangyayaring traffic sa Pilipinas wag ma-normalize na nakilala tayo nang dahil sa traffic, di ba?
2: Totoo, Brian, nakakalungkot kasi nga sinasabi natin, if you are a minimum wage earner, diba? Ang hirap sa mga empleyado kasi biyabayaran ka, let's say, for 8 to 12 hours. Pero yung traffic na ginugugol mo, hindi siya part ng bayad sa'yo eh. But then, ang tagal, kumbaga ang haba ng oras na dapat mo i-prepare. Imagine, ang pasok mo 8 o'clock. Pero dahil sa traffic situation natin, kailangan magumising ng 4 o'clock.
1: Tama.
2: Para makabiyahe ng 5 to 6. So, kalahati, imagine kalahati agad ng oras ng totoong isi-shift mo, ginugol mo na biyahe pa lang. Kung baga, papasok ka pa lang sa work, pagod ka na.
1: Mm. Kaya nga 'di ba, Ma'am Bea, sabi nila, kapag usapin nga daw ng commuter, lalo na sa mga kababayan po natin, hindi naman nakakapagod minsan yung trabaho. Hindi nakakadrain ng trabaho. Ang nakakapagod yung commute na pipila ka na, nabasa ka pa ng ulan at hindi lang 'yan, ang init-init pa.
2: Sobrang dry. At saka pati pa uwi. Imagine mo, pagod ka na rin sa work. Tapos, isang oras kang tatayo dahil ang haba ng pila, makikipag-agawan ka sa sasakayan, diba? So, anong oras ka na makaka-uwi? Dati, umuwi ako dati from our previous school. Nakakarating ako alas 10 ng gabi. Pero umuwi tayo mga 6 o'clock, 10 o'clock na ako uuwi, tapos gigising ulit ng another 5. So, iba yung pagod. Pero, again, it's a matter of, for me, it's really a matter of perspective, right? Kumbaga ako, na-anticipate ko, kasama siya sa buhay talaga natin. Yun nga lang, tama yung sinabi mo, hindi magandang i-normalize na porket tanggap siya ng tao or porket resilient tayo sa ganyang usapin, eh okay nang matraffic talaga tayo. Mm-hmm. So, in-urge natin, no, we are also calling out, diba, na magtulungan sana tayo, no, na paigihin ang ating mga kalsada, ang ating mga kalye, para naman kahit papano guminhawa ang buhay ng mga mm-hmm. commuters.
1: Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay ha, dapat po nating wag nating i-normalize na ay traffic normal lang. Hindi po normal 'yon mga kaagapay, dahil yan po ang ating pong mapag-uusapan, mapagkikwentuhan ngayong hapon na ito. Muli mga kaagapay, yung ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot, kaagapay, aba, ang gagawin mo lang, punta ka sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio at itype na yan, dahil babasahin namin maya-maya lamang. At sa mga kaagapay natin na nais sumagot at tumawag, kaagapay, muli po ang ating pong numero 86543322 local 401. Uulitin ko, kaagapay, 86543322 local 401. Dahil kaagapay sa pagbabalik namin ni Bea, aba, ano kaya ang tips at tricks na pwede nating gawin kapag ikaw ay naipit sa traffic bilang commuter? Sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Ulan na hapon mga kaagapay, muli po ito po ang programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist. Ako pa rin ang inyong kasama, ako po si Brian De La Cruz.
2: At ako naman po si Bea Dablo, naghahatid ng good vibes ngayong hapon. At sana no, ay nakapag-comment sila. Diba, sa ating question of the day.
1: Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Eto na, madami na talagang na traffic sa pagkakataon na to dahil magbabasa na tayo ng kanilang mga komento. Eto, bumabati po ng magandang hapon. Sabi na dito ni Kuya Hill Coaching, sabi niya, hello po mga kaagapay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganon din si Ate Josephine Regis Trinidad, good afternoon. Sabi naman ni Kuya John Lawrence Sandaya, good afternoon po at magandang hapon. Shoutout daw mula dyan sa Cavite City. Sino pa ma'am ang bumabati sa atin?
2: Ang gusto ko lang din, no, ito Brian, no, kasi may mga nanonood din sa ating live.
1: Hello!
2: Hi! Ayan. So, si Ate Carmen. Ayan, magandang hapon din po Ate Carmen. Good afternoon at paulang hapon din from Sir Rolf. Ayan, nakikinig sila sa atin ngayon. At avid listener to. Ayan, diba? So, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayan, ito sabi naman ni Ate Len Agdon Reyes, good afternoon, Inspirations Unlimited. Sabi niya, God bless po sa mga kaagapay natin mula dito sa Palayan, Nueva Ecija. Ang isa daw sa kanyang pinapakinggan kapag naiipit sa traffic ay Dakilang Katapatan. Ako mambiya, yung Dakilang Katapatan, isa yan sa pinakamatagal na Christian song dito sa Pilipinas at ang composer natin ay si Maestro Arnel De Pano.
2: Wow! At sabi naman, ayan, no, basahin din natin ang comments nila Ate Ruby, all papuri songs.
1: Wow!
2: So worship songs talagang pinapakinggan nila ting nagta-traffic jam.
1: Mm-hmm. Eto naman, sagot naman ni Kuya Vincent Garcia, good afternoon daw sa iyo Ma'am Bea, at syempre sa akin din daw. Sabi niya, watching daw at sa maulan na umaga habang kumakain ng breakfast. Alam mo ba Ma'am Bea, ito ay nakikinig mula sa London.
2: Ay wow, grabe, yes. Umakot na tayo sa London. Meron kayong traffic sa London.
1: Oo nga, no, may traffic kaya sa London.
2: Ano ba ang mode of transport dyan at natatraffic din kaya sila? O, diba? I think ba, hindi lang naman yan sa Pilipinas, no? But maging sa ibang bansa, I think, ay problema naman talaga rin yan.
1: Mm-hmm. Kaya naman, sige Ma'am Bea, pasadahan na natin ang ating magiging kwentuhan. Ikaw kaagapay, kung ikaw yung tipo na tao na sa tingin mo palagi kang natatraffic, sa palagay mo yung inyong bahay o inyong lokasyon, papasok ng trabaho ay natatraffic ka, ito ang mga tips na dapat mong baunin bilang isang commuter. Muli mga kaagapay, ito, number one, laging maghanda o di kaya magdala ng traffic kit. Oo, kaagapay.

0: O feeling ko, Ma'am Bea, meron kayo. Pag sinabi nating maghanda ng traffic kit, pag sinabi kasing kit kaagap, ay ibig sabihin, ito yung mga kailangan, necessity natin. Number one, ang kailangan natin, tubig. Pero huwag kang iinom ng madami. Kasi iba yung... Kasi di ba pag traffic tapos naiihi ka, pipigilin mo yan. Ito yung... Ay, hindi, parang ito yung feeling na... Ito yung ayaw mong feeling sa lahat na habang nasa biyahe, naiihi. Di ba? Pangalawa, magdala ka daw ng tissue, alcohol, panyo at power bank. Kasama na dito ang earphones.
1: Yes, kasi naman, kapag walang earphones, mas malakas pa talaga yung tugtugan. Rinig na ng everybody. Like, rinig na talaga ng lahat ng commuters.
0: Hindi ko alam yung thought process sa mga taong hindi nagdadala ng earphones. Tapos, nasa pabiyahe, naiinis ako, lalo na pag madaling araw. Syempre, madaling araw ang gusto mo, kapayapaan, katahimikan. Pero pag wala silang dalang earphones, parang, bilhan kaya kita.
1: Pero, teka lang, Bri, aminin mo, kapag jeep na galing San Pedro, wala talaga kapayapaan dyan. May ilaw pa. Gising na gising yung diwa ako dyan. Tugtugan talaga malala dyan. Diba?
0: Talaga, kaya nga sabi ko nga, sana po yung mga commuter na habang nasa traffic, no, dala po tayo ng earphones. Kasi ano yan, basic courtesy po natin kapag tayo po ay nasa public places, lalo na kung transportation, tren man, bus man, FX man, jeep man, tricycle man, maganda pa rin kaagapay na meron po tayong earphones na dala-dala. Kasi sign po yan ng respect. At syempre, magbaong ka na din ng koonting snack. Ma'am Bea, ano pa yung mga tips mo dyan sa mga kaagapay natin?
1: Syempre, Bri, very important. Naku, huwag kalilimutang i-charge ang ating mga cellphones dahil kapag talaga na low bat yan, nababad trip ka na rin, di ba? So, maraming nangyayari, Bri. Kasi alam mo, minsan kapag katulad nito, nagkatrabaho ka, inabutan ka na talaga ng trabaho mo sa biyahe, kailangan mong i-check, di ba? Kailangan mong magbasa ng email, kailangan mong sumagot sa messenger, sa mga boss mo. So, very important na ma-maintain yung ating mode of communication, no? At minsan gumagamit tayo ng mga map, diba? Mag-message ka sa family mo, kung nakarating ka na ba, sa safety mo. So, very important na gumagana ang ating mga cellphones talaga.
0: Kaya mga kaagapay, the key sa ganyang mga long biyahe, papasok sa trabaho, siguruduhin nagka-charge ng cellphone at magbaon ka na din ng power. At ito, number 3, mga kaagapay. Hindi ko sinasabing mag-download kayo, pero kung kayo ay mga nakasubscribe sa Spotify, kung may kakayahan kayong mag-YouTube, kaagapay, maganda na mag-download ka ng mga podcast o audiobooks. Kasi alam ba, mga kaagapay, di, syempre, sana wag man lang mahina yung internet, pero alam mo ba, ito yung pwede kasi tayo ditong magkaroon ng magkaroon tayo ng focus sa mga pinapakinggan kaysa mainis ka na parang, ano ba yan? Traffic na naman. Kumbaga parang, alam mo yun, magkaroon ka ng other area na pwede kang makinig.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kumbaga productive. Kahit naka-traffic ka, hindi ka passive, no? Active ka pa rin. In a way na, natututo ka, nakikinig ka, diba? So, at least, productive yung pag-stay mo sa traffic na yun. Diba?
0: Mm-hmm. Anong next natin, Ma'am Bea?
1: Siyempre, important, pag kalilimutan, magdala ng tubig. Alam mo, Bri, ako, hindi ako nahihiya na kahit sabihin mo na wala akong dalang tumbler, kahit kasukdo lang bumili ako talaga ng bottled water bago ako bumiyahe. Kasi hindi natin alam kung anong kaharapin natin. Sobrang init, o matraffic ka nga, na sobrang tagal. So, at least, okay lang yung gutom, medyo matitiis mo Di ba? Konting candy, matitiis mo. Pero kapag uhaw ka talaga, nakapanghina. Nakapanghina talaga.
0: Dahil general regaluhan na kita ng tumbler.
1: Yes.
0: Recorded,
1: mga kaagapay. Iwasan kayo dyan. Iwasan natin ma-dehydrate.
0: Yes. Kaya napakalag. At ito, siguro masasabi ko, ang tinuro sa akin ng trabaho ko, Ma'am Bea, yung maglaan talaga ng proper travel time. Yan, mga kaagapay. Kasi ito ha, Kaagapay, hindi porket ang pasok mo ay alas 6, gigising ka ng alas 5. Siguro, di ka na makakapasok. Pero kaagapay, maglaan tayo ng travel time at hanggat maaari, huwag na tayong sasabay sa rush hour. Siyempre, traffic na nga. Ngayon kasi mga kaagapay, hindi na natin pwedeng rason na ba't ka na late? Ah, na-traffic po kasi ako. Eh, lahat tayo natatraffic. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na alam mo to, ma-stuck. Pero kasi ang mahalaga dito kaagapay is magkaroon tayo ng tinatawag na buffer time. Siguro akin na, ito ay personal advice ko lang naman. Dahil po ang pasok ko ay 6:30 a.m., umaalis po ako ng bahay before, basta kailangan hindi mag 4:45. Kailangan makaalis ako, it's either 4:40, 4:35, pero pag nag 4:45 na yon, ibig sabihin kailangan ko nang magmadali.
1: Totoo. Konting urong lang, no? Kaya nga ba sabi nila, no? If you're on time, you're late.
0: Mm-mm.
1: Sabihan na yon, no? Kasi kapag saktong-sakto ka lang, let's say clock in ka ng 8, eh dapat, technically speaking, 8 nagtatrabaho ka na eh.
0: Yan,
1: hindi ka magsi-CR, hindi ka magre-retouch. So yung mga personal things na kailangan mong gawin, mas maganda kung may buffer time ka, magagawa mo yon at talagang you will be able to maximize, no, your duty hour para talaga sa trabaho mo, hindi yung ito pa ng breakfast, pagpasok mo 8 o'clock time in, kakain ka pa, imbis na dapat nag-work ka na. You know, it's a matter of being responsible. Kaya alam mo ba, yung mga taong malalayo, sila yung hindi nalilate.
0: Sorry.
1: Yung malapit, di ba? Kasi hindi nila yan, yung number 5 na yan, hindi nila na-anticipate. Kasi ang tingin nila, malapit lang naman ako, maya na ako alis. Pero yung mga malayo, they make sure that they really allocate travel time.
0: Pero ano ha, I will give you kaagapay kasi yung oras talaga ng mga 4:30, wala pang tao. Sobrang wala pang tao sa daan kaya nakakaalis ako ng ganun kaagad. Siguro dahil mabilis din akong magdamit, mabilis din akong alam mo yung maggayak ng sarili. Kaya ano to, kaya napakabilis ko lang ding makapag ano. Ma'am Bea, anong sunod natin dyan na pwedeng pag-usapan?
1: Ayan ang sabi dito, iwasang maubos ang battery dahil sa walang tigil na scrolling. Alam ko naman mga kaagapay na bored na kayo tuwing traffic jam. Pero siguro tipidin din natin kasi nga, hindi naman natin alam kung ano yung eksaktong oras na makakarating tayo sa paroroonan natin at the same time kung kakailanganin natin siya later on. So siguro yung mga battery saving apps lang ang itira as much as possible, yung volume, di ba? Or kung mag-games tayo, medyo ilimit natin yan habang tayo ay nasa biyahe kasi malakas makaubos or maka-drain yan ang ating battery. So, yung mga safe apps lang. Kaya nga, alam mo yung music, okay siya eh. Kasi hindi siya nakaka-drain, diba? At the same time, nalilibang ka. At the same time, natututo ka pa. Diba? Kasi nakapag-reminis ka, nakapag-reflect ka. Kaya okay na okay talaga magkaroon ng playlist.
0: Kaya naman, Ma'am Bea, bago ano to ha, dahil magpapaalam na tayo sa ating programa, ang dami pa naman nating gustong ibigay, pero mga kaagapay, tandaan mo na be a bigger person kung ikaw ay nai-stress na sa haba ng traffic. Alam mo yun, magkaunawaan tayo kasi alam natin yan kapag mga stress na sa traffic, ang tagal, diba, dumadating sa ganong punto ng buhay. Pero kaagapay, bago tayo magtapos, diba, alam naman natin dito sa Inspiration sa Limited, babaon pa rin tayo. Diba, minsan may mga pagkakataon na ang hirap maghintay. Pangalawa, alam mo yun, naiinip ka kung kailan matatapos. Pangatlo, iisipin mo, ba't ka ba dumadaan sa ganitong uri ng buhay? Pero alam mo kaagapay, may paalala sa atin ang James 1 verse 12 mula yan sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito, muli kaagapay, James 1 verse 12, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, sabi niya dito, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan nila yun, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na ipinangako ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Ulitin ko lang kaagapay, James 1:12 verse mula po dito sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi niya dito, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan niya yun, tatanggap siya ng reward. yung buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Siguro mga kaagapay, for those of you na hindi po alam ito, ang Book of James po ay tinatawag din po siya ng mga Bible scholar na parang Proverbs. Dahil nagko-correct ng puso, nagko-correct po ng mga pagkakamali. Pero dito makikita natin kaagapay na ganun talaga ang buhay eh. Daraan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa hirap, dadaan tayo sa pagtitiis, dadaan tayo sa pagkakataon na ano bang nangyayari sa akin, ang tagal kong naghihintay, lalo na pag nananalangin tayo, hindi na sinasagot yung prayers ko ng Lord eh. Pero tandaan nyo kaagapay na walang taong nabigo sa taong marunong maghintay sa pangako ng Panginoon. Lagi mong alalahanin yung kaagapay, kasi at the end of the day, yung persistent natin, yung persistent kasi ibig sabihin, ito yung hindi ka sumuko. Kasi alam mo, God will reward your heart. God will reward your faithful. Lalo na dun sa mga taong hindi sumusuko at natatraffic. Mambeya, ikaw, ano bang take mo doon?
1: Ang take ka dyan, Bri, kung i-relate natin yan in a commuter's life, ang sabi nga, no, mag-focus ka sa destination. Andun yung reward ng Panginoon. So, kahit gaano kahirap yung pagko-commute mo sa araw-araw, minsan ganyan ang buhay natin. Minsan nasa traffic tayo, may lubak, diba? May mga hindi na ma-encounter mo sa araw na yon. Pero ang sabi ng Panginoon, manatili kang matatag, kasi at the end of the day, ang mahalaga, makarating ka sa patutunguhan mo ng ligtas at nandyan siya palagi para i-bless ka. There is blessing.
0: Yan mga kaagapay, habang naghihintay, meron talagang blessing na nakatuon po sa atin, at huwag tayong panghinaan, kasi yan kaagapay ang pagkakataon na ibibigay sa atin. Alam mo kaagapay, kapag waiting, ang pinapatibay sa atin hindi lang kung gaano tayo kagaling maghintay, pero kung gaano yung pananampalatayang hinihintay natin sa Panginoon. Nako, Ma'am Bea, ang ganda ng kwentuhan natin. Ma'am Bea, baka may mga gusto kang i-promote bago tayo magtapos?
1: Siguro, Bri, konting message na lang para sa lahat, no? Sa mga estudyante nating nakikinig, sa mga kabataan, ayan, sa ating production, maraming salamat po. Ayan, sa ating project, ayan, mga kasama natin, maraming salamat, no? Sa ating programa.
0: Ayan, bago tayo din magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Ate Aileen Valdez, at syempre si Kuya Nathaniel Peralta, at sa assistant po ni Phil Lagtapon, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Muli mga kaagapay, kasama ko po si
1: Rhea W po, mga kaagapay.
0: At mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz, at ito ang programang Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Inais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 4 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat, nasa higit 3 bilyong piso na. Amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pirmado na ng Pangulo, 2.8 milyon na benepisyaryo inaasahan sa susunod na taon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umabot na sa higit 3 bilyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa 8 rehiyon sa bansa dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa datos mula sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operations Center, higit 86,000 magsasaka at mahigit 74,000 hektarya ng sakahan. Napinsala rin ang mahigit 87,000 metriko toneladang palay, mais, high value crops at iba pa sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Samantala, tiniyak naman ng DA na ang mga apektadong magsasaka ay makatatanggap ng libreng binhi ng palay, mais, gulay at planting materials, pautang na walang interes mula sa Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council at iba pa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagtungo ngayong araw ang Office of Civil Defense sa 5 bayan sa Bulacan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat para maghatid ng relief assistance. Ito ay bilang bahagi ng relief caravan na tinawag na hatid tulong sa sambayanan. Sinabi ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros na kabilang sa mga dadalhan ng tulong ang Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong at Bulacan. Tatanggap ang bawat munisipalidad ng 160 na sako ng bigas, 450 na bote ng inuming tubig at 112 na hygiene kits. Katuwang sa paghahatid ng mga relief good ng OCD ang Armed Forces of the Philippines habang tumulong naman ang Philippine Coast Guard sa paghahakot at paghahanda ng mga tulong. Nagsagawa rin ng OCD ng aerial assessment sa mga apektadong lugar sa Bulacan para malaman ang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Kasunod dito, magpapadala rin ang OCD ng relief assistance sa Bataan, Nueva Ecija at Pampanga.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbagal ng headline inflation nitong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo sa 6.1% ngayon. Dahilan ito sa mas mababang inflation sa pagkain. Sa kabila nito, ang average headline inflation sa unang 8 buwan ng taong 2026 ay umabot sa 5.2% na mas mataas sa buong taong target ng pamahalaan na 3.0%. Batay sa buwa ng seasonally adjusted na antas, tumaas sa 0.5% ang inflation nitong Agosto mula sa 0% noong nakaraang buwan. Samantala, ang inflation para sa pinakamahihirap na pamilya o ang bottom 30% income households sa bansa ay nananatiling stable sa 8.2%. Pagtitiyak naman ng BSP na patuloy silang magbabantay sa epekto ng mga kamakailang pag-unlad sa Middle East at mga sakuna sa panahon habang nakatutok sa mga lalabas na datos para magabayan ang direksyon ng presyo ng mga bilihin sa bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pirmado na ng Pangulo, 2.8 milyon na beneficiaryo inaasahan sa susunod na taon. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Mas maraming mahihirap, ngunit karapat-dapat na kabataang Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo o makakuha ng Technical Vocational Skills Qualification. Ito ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga amyenda sa Republic Act No. 10931 o itong Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layunin ng mga bagong amyenda na higit pang palawakin ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na tertiary education, partikular na ang mga kabataang mula sa mahihirap na pamilya, kabilang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps. Kasama sa mahalagang pagbabago ang pagbibigay prioridad sa mga mahihirap na estudyante sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy o TES. Maglalaan din ang karagdagang suporta para sa internship at iba pang kinakailangang learning experiences. Itinatag din ang Private Education Assistance Program para matulungan ang mga mahihirap at karapat-dapat na mag-aaral na naka-enroll sa mga priority program ng CHED, TESDA at DepDev, ngunit hindi saklaw ng kasalukuyang mga grant. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng inamyendahang batas na ang tulong ng pamahalaan ay mapupunta sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya. Ayon naman kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, mula sa 2.04 na milyong beneficyaryo ng free higher education noong 2022, umabot na sa 2.62 milyon ang bilang ng mga natutulungan pagsapit ng unang semestre ng academic year 2025-2026. Bunsod nito, inaasahang mas marami pang kabataang Pilipino ang mabibigyan ng pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos ng tertiary education sa ilalim ng pinalawak na programa. Alinsunod ito sa layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas maraming Pilipino na may sapat na kaalaman, kasanayan at kakayahang makapag-ambag sa kanilang pamilya at sa pag-unlad ng bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Budget sa ilang ahensya ng gobyerno aprobado na sa committee level ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Mabilisan at komprehensibong inaprubahan na sa committee level ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito ang 2027 budget ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang tanggapan ng Ombudsman at Commission on Audit. Inaprubahan ng komite ang paglalaan ng mahigit 7 bilyong pisong budget ng Ombudsman upang higit na mapalakas ang mga mambabatas ang kakayanan at kapangyarihan ng tanggapang mag-imbestiga at maglitis sa mga kaso ng katiwalian. Sa halagang naaprubahan, kabilang ang paglalaan ng 168 milyon pesos upang itindig ang tinatawag na Ombudsman Marshal Service na nagtatakda ng 100 posisyon o mga bagong posisyon. Ang bagong binabalak na opisina ng Ombudsman ay naglalayong maghain ng cyber warrants of arrests, mangalap ng ebidensya, magpatupad ng mga kautusan at magbigay ng proteksyon sa mga imbestigador ng Ombudsman. Bagaman nagsabi na si Ehersitong sinusuportahan niya ang pagtitindig ng bagong serbisyong ito at paglalaan ng budget na sa susunod na taon, hindi pa batas ang pagtatakda ng bagong opisina. Hinihiling pa lamang ni Senador Panfilo Lacson kay Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Francis Pangilinang agad nang dinggin ang kanyang panukalang batas. Nadinggin na ang kanyang panukalang Ombudsman Marshal Office. Humihingi rin ng dagdag na 148 million pesos ang tanggapan ng Ombudsman bilang confidential funds nito. Samantalang inaprubahan na rin ni Ehercito sa committee level ang paglalaan ng 169 million pesos para sa legal assistance fund ng mga kinatawan ng Commission on Audit. Ito anang senador ay upang mabigyan ng kakayanan at proteksyon ang mga COA officials at employees sa kanilang pagtiyak na ang bawat pondong lumalabas sa kabangyaman ay nagagastos ng legal at ayon sa layunin kung saan inilaan

0: FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: NBI maghahain sa DOJ na non-bailable human trafficking case laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at dating Congressman Jing Paras. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso sa Department of Justice o DOJ ng non-bailable qualified human trafficking charges laban sa pitong individual na umano'y may pakana ng honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakumpleto na ang affidavit of investigation at mga ebidensya para kasuhan. Sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, Attorney Rudy Rondain, Attorney Orlando Menchola, at dalawang junior associates ng Rondain and Menjola Law Firm at ang talent manager na alias Ken. Bukod dito, kinokonsidere ni Attorney Matibag na magsampa ng ethics complaint laban kay Congressman Leandro Leviste sa House Committee on Ethics and Privileges sa susunod na linggo. Pinag-aaralan din ng NBI na magsampa ng disbarment charges laban sa apat na abogado ng Rondain and Menjola Law Firm. Samantala, nihayag ng ahensya na kasalukuyang nasa ibang bansa pa rin si Leviste na naharap sa nasabing reklamo. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inilabas ngayong araw ang warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte Carpio ugnay sa mga kinaharap nitong kasong grave threats. Dahil sa naturang utos ng hukuman, naglabas agad ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim. Inihayag ni Lim na ang bise ay walang intensyong tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiction ng korte. Dagdag pa nito na ang lahat ng mga nararapat at magagamit na legal na remedy ay gagamitin ng kampo nila para harapin at sagutin sa usaping legal sa korte.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagtatanggal ng VAT sa kabuuang singil sa kuryente, inirerekomenda ni Senador Bam Aquino. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
0: Pinatatanggal ni Senador Paulo Binigno Aquino ang 12% na value-added tax sa kabuuang electricity bill ng consumers. Maigi ito anya dahil mas malaki ang mababawas sa buwan ng singil sa kuryente kumpara kung systems loss lamang ang aalisin sa electricity billing. Ipinaliwanag ni Aquinong mababa pa sa 1% lamang ang maaalis sa buwan ng singil sa kuryente, samantalang mas malaki ang aasahang pagbaba sa singil na ito kapag VAT ang tinanggal sa buwan ng electricity bill. Ang tinig ni Senador Paulo Binigno Aquino Jr.
4: Sa pag-aaral po kasi namin, ang liit lang po kasi ng pagtanggal ng VAT sa systems loss, parang 0.8% lang. Yung mungkahi po talaga namin, yung VAT mismo sa ating electricity bill ang dapat tanggalin. Aabot po ng 10% discount o 10% na pagbaba dun sa electricity bill po natin. Palagay ko po, yun yung mas kinahanap na lunas ng ating mga kababayan. Kaya maganda naman po na mayroong kanyang panukala, pero yung mas mainam po na solusyon, tanggalin po yung VAT sa buong electricity bill, hindi lang po sa systems loss.
0: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Zambales at Bataan ng pag-ulan dulot ng hanging habagat, habang ang Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay nakakaranas ng minsan ng pag-ulan dulot pa rin ng hanging habagat. Nararanasan naman ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng

Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Pastor Jonaver Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J, 103.3 DXJL Your Positive Choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin pong makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Tampok ngayong Biyernes na ito ang Papuri 20 na may pamagat na Babalik-balikan at na-release noong 2010. Inawit ni Jim San Juan, nilikha ni Toy Polo ang Babalik-balikan. Inawit naman ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Nilikha ni Salmer Pagalan ang Ikaw ang Dahilan. Inawit ni Richard Reynoso at Arnel De Pano ang Lumikha, Ikaw Lamang Jesus. At inawit ni Ruben Laurente, nilikha ni Francis Henry Gasser ang Sayo Lang. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri.

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Pastor Jonaver Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Mga kaagapay, inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa Activate 12 na may temang Consuming Fire. Ang ating pong mga tagapagsalita, syempre, ang Bishop Manny Carlos ng Victory Every Nation Philippines, Bishop Ted Malangin ng Jesus Christ the Deliverer Church, Pastor Hiram Pangilinan ng Church So Blessed, at syempre ang ating mga Vision Keepers, ang Bishop Chito Sanchez at Pastor Rachel Sanchez ng River of God, Ortigas. Nako, minsan-minsan lang magkasama-sama itong limang ito at dapat maging excited tayo na makarating sa Inares Sports Arena, Old Capitol Compound Show Boulevard, Pasig City. Gaganapin sa darating na September 19, 2026, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Ito po ay libreng admission pero kailangan po nating magpa-register. Kung gusto niyo pong magpa-register, pwede po kayong direktang pumunta sa aking Facebook page, ang Jonaver Luklukan page. Nandun po ang instruction at nandun po ang link kung papaano po tayo makapag-register. Nako, magkita-kita po tayo. Huwag po nating imimiss. Consuming Fire Activate 12 sa darating na September 19, 2026, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magkita-kita po tayo. Alam niyo po, ngayong Biyernes na ito, tampok ang Papuri 20 na may pamagat na Babalik-balikan at na-release noong 2010. Ang awitin po ni Jerus Del Socorro, nilikha ni Ronel Rubrica at Cathy Carlos, ang title, Kahit Hindi. Ako po ay nagagalak dahil nakasama po ako sa album na ito ng Papuri 20. Nilikha po ni Jim Reyes, ang ating paborito, Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon? Inawit ni Aileen Espinosa, nilikha ni Jerdy Francisco, Nagsusumamo. At nilikha ni Jonathan Manalo, inawit ni Johnny Dison, Sa Yakap Mo, Yahweh. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.fabc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ngayon pong araw na ito, ang atin pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Colossas 2:6-7 na ganito ang sinasabi. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Ito pong nakaraang linggo nakita po natin kung ano ang nangyari sa bansang Nepal. At merong kakaibang nakita tayo, kulay berdeng bahay na nanatiling nakatayo. At napagtanto na ang nakatira dito ay mananampalataya. Kapag tayo po ay nakaugat kay Kristo, hindi sinabing exempted ka. Pero ang pangako, protected ka. At dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, unang-una, dapat palagi tayong connected sa Kanya. Pangalawa, hindi lang basta connected, dapat grounded, dapat may ugat, dapat malalim ang pananampalataya, malalim ang paniniwala na anuman ang pinagdadaanan natin, kontrolado lahat ito ng Panginoon. At syempre pangatlo, dapat growing. Una, ano? Connected. Pangalawa, grounded. Pangatlo, growing with Christ. Kailangan lumalago. Kumusta ka naman? Simula nang tanggapin mo si Kristo, mas mapagpasensya ka ba ngayon? Mas mabait ka ba ngayon? Mas mapagpatawad ka ba ngayon? Mas naglilingkod ka ba ngayon kaysa dati? Kapatid, kung ikaw tumanggap kay Kristo, dapat manatili kang connected, manatili kang grounded, at dapat lumalago. Ngayon pong Biyernes na ito, tampok ang Papuri 20 na may pamagat na babalik-balikan at na-release noong 2010. Nilikha ni Ricky Sanchez, inawit din ni Ricky Sanchez ang Ako'y Kasama Mo. Nilikha ni Rowan Del Monte, inawit ni Dulce, Sa Iyo Lumalapit. Inawit ni Noel Cabangon, nilikha ni Sok Villanueva, Si Jesus Ang Bahala. Inawit ni Trisha Amper, nilikha ni Doji Simon, Dinggin Mo. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at ang iba pang mga awiting papuri.

Kumusta naman ang mga awitin? Nawa kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor John Averluklukan. Napakabilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Naniniwala po ako hindi aksidente na nanonood ka at nakikinig ka ngayon. Ang dalangin ko lang, patuloy na maranasan mo at maintindihan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, tayo ay mananalangin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. At kung first time mong makapakinig ng programang ito, nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo, maaari kang sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na makilala kita sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, pangunahan mo na ako. Tulungan mo po ako mamuhay sang-ayon sa kalooban mo. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa katapatan mo sa akin at sa aking buong pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa maikling panalangin ito, let us know kaagapay. Do message us and please Facebook us through 702 DZAS FEBC o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, sa Bukawe Transmitter Site, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty, JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor John Averluklukan. Palagi nating sinasabi, kay Lord hindi pagalingan, pasunuran at lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: 36, 37. Tapos may isa pa kung ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Ito nga po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Napakalaking bagay po ang ating pagsasaalang-alang ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan at iniisip natin kung paanong ito ay makakaapekto sa ating future obedience. Opo. Kasi paminsan ang tendency ng tao ay akalain na una, pag nagkasala, ang consequence ay sa kasalukuyan lang din. Kasala ka ngayon, ang consequence ay sa kasalukuyan. Hindi po. May mga pagkakataon po na ang kasalanan na matagal nang natapos hanggang sa kasalukuyan at marahil po hanggang sa hinaharap, may mga consequences po yan. Ang Panginoon po ay nagpapatawad, pero tandaan po ninyo, hindi dahil pinatawad tayo ay nawawala yung ibang mga consequences. Totoo na meron pong ilan na marahil po ay pwede pang alisin, ayusin, pero meron din naman pong mga consequences that will create complications all throughout our lifetime. Kaya wag po nating isipin na dahil ngayon ka nagkasala, ngayon lang yung consequence. May epekto rin po yan. Pangalawa, mahalaga din pong isaalang-alang sa tuwing tayo po ay gagawa ng mga kapasyahan, ano ba epekto nitong aking gagawin sa kinabukasan? Sa isang pag-aaral natin na pag-usapan natin, di ba? Minsan sa aspeto po ng stewardship Halimbawa, meron kang gustong bilhin at ang option mo is to purchase it by installment. Ngayon, hindi naman po lahat mali. O, lilinawin natin at hindi rin naman po lahat ay hindi kailangan. May mga times kung talagang kailangan po ninyo, then of course kayo po ang magpapasya dyan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung papaanong paminsan, isang bagay na ayaw mong maghintay, gusto mo makuha na ngayon. So, iniisip mo ay bibilhin mo siya dahil kaya mong hulugan yung monthly. Pero ang magiging epekto naman po nito, matatali ka dito for the next how many years. At alam naman natin na financial commitment po yan, meron kang obligasyon na bayaran po yan, hulugan yan, at minsan po may mga darating pang unexpected na mga pangyayari, di ho ba? Wag naman, pero minsan po may mga emergencies, minsan naman may mga ibang bagay na biglang hindi pala natin na-consider. So, ang ibig sabihin po nito, dahil nakatali ka nga dito at kailangan mong punuan itong mga hindi naman sana kakailanganing punuan kung hindi mo pinasukan, pero dahil nandyan na po yan, pupunuan mo ngayon yan. At paminsan po, yung relationship natin sa Panginoon, even yung ating obedience, is affected significantly. Kaya minsan pag-iisipan nating maigi, hindi lang ho kung kaya, kung gusto, or afford ba natin dahil huhulugan, consider the commitment and how that commitment will impact your future obedience. Kasi ang isang tagasunod ni Kristo, ayaw natin ng komplikasyon hanggat maaari. Yung mga, actually ang buhay komplikado na nga eh, di ba? Ngayon may mga unnecessary complications na kaya dumarating sa ating buhay, nagiging parte ng ating buhay, kasi pinipili natin either bigyan ng impluensya, mag-commit tayo sa mga bagay na ito, o itali na naman ang sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga dito sa Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi po rito, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me." Napakaganda po eh, no? My old self has been crucified with Christ. I died to my old self. Tapos na ito, patay na ito. Pumapasok ka ngayon sa relationship sa Panginoon na pinuputol mo na yung mga dating uri ng pamumuhay, commitments, relationships, complications na hindi na dapat nadadala pa sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kung yan ay totoo sa atin, then we will start the Christian life strong. Bakit po? Kasi tinanggal natin yung mga balakid eh. Kasi kung nandyan pa po yan, sabi ko nga yung illustration natin ng isang lesson, di ba? Parang ano yan eh, yung New Year's resolution. Bakit ba kadalasan nabibigo tayong gawin to? Kasi sa totoo lang, yung oras naman natin ganun din eh, 24 hours a day. Kahit magdagdag ka ng panibagong magandang gagawin, panibagong ambisyon, panibagong commitment, they may be good. Pero ang problem po, you are using limited time. At dahil limitado yung oras at hindi naman dadami yan dahil marami kang gustong gawin, eh mapapansin mo minsan kaya hindi natin nagagawa or nagiging consistent, ang dahilan po is hindi dahil ayaw mo eh, gusto mo nga eh. Ang problema, sobrang komplikado ng buhay, it has no space or room to grow. Pagka ganun po ang nangyari mga kapatid, talagang mapapansin nyo, yung obedience will become even more difficult. Kaya napaka-importante po na ating isipin, isaalang-alang, anong klaseng pagkatao ang meron ako ngayon, at ito bang klase na ito na relationship sa Panginoon na hinuhubog yung pagkatao ko, ito ba ay masasabi kong magandang pundasyon ng aking future obedience? Kasi kung sa kasalukuyan, may struggle na po tayo, imagine the impact for your future obedience. At ang sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, ano bang ibig sabihin po niyan? Well, ilang bagay po. Una, this is the positive side of dying to self. So the Christian isn't simply to stop doing bad things. Ang idea po nito ay talagang wala na itong room sa ating buhay. Okay? Hindi na ito ang priority, hindi na ito mahalaga, pinagsisihan ko na ito. So, you cut ties with things that are not pleasing to the Lord. So it is living and working through you by the Holy Spirit. God is living and working through you by the Holy Spirit. So ang Panginoon ang siyang ating pinanghahawakan at namumuhay tayo para sa Kanya, yung Kanyang tagumpay ay nasa atin. The moment na may mga bagay na hindi acceptable, na tinrato nating acceptable, the moment na may mga bagay na dapat inaalis pero ayaw nating alisin, then we are setting ourselves to complications and competing priorities. Eventually, yung future obedience, ngayon pa lang alam mo na eh, hindi ka makakasunod. Sa papasukin mong yan, sigurado ako na darating ang time yung pagsunod mo magiging either napakahirap or it will be next to impossible. Why? Because you are choosing things that supposed to be, kinalimutan, iniwanan mo na. Pero dahil pilit mo pa rin dinadala, binabaon, eh dyan po nagkakaroon ng struggle. So tandaan niyo po, pag pinag-uusapan natin ang Christian life, kailangan nating isipin, hindi lang yung present, pati yung future. Ang struggle po natin is, one, the pleasures of the world, or the pleasure of being with the Lord. Nandyan din po ang pressure of the world. Nape-pressure tayo to compromise, to do things that are not pleasing to God, at nandyan din yung personal agenda na lumalaban naman sa agenda ng ating Panginoon. So, kailangan napakaliwanag po. Sino ang susundin? Sino ang maghahari? Ano ang gagawin? Kasi if you have a divided heart, ang sabi sa Book of James, yung tao po na hindi alam ang gagawin will be unstable in all he does. Lahat ng gagawin mo unstable. Bakit? Kasi hindi klaro kung sino gusto mong bigyan luwalhati sa iyong buhay. So yung kawalan ng clarity will create instability. And when you are unstable, yan po ay hindi magandang pundasyon ng ating Christian life. Kaya kinakailangan nating ayusin at baguhin. Sabi nga ng isang author, to simplify one's life is to be transformed in our whole life orientation. To simplify life is to keep life focused. Maliwanag. Klaro yung tinatahak. Pag maliwanag po ang ating tinatahak, alam nyo epekto niyan. Una, maliwanag po sa atin ano yung magdadala ng kabuluhan, ano po yung hindi. You remember si Apostle Paul, ang sabi niya dun sa Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Napakabigat na mga pananalita. Ano po? Ibig sabihin, iba na yung hangarin niya ngayon. Iba na yung nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang importante ngayon ay malugod niya ang Panginoon, masunod niya ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, pag tayo ay merong linaw sa kung ano yung dapat tahakin ng buhay, alam na natin ito, magbibigay kabuluhan to. Ito, walang kabuluhan to. Hindi ko dapat gawin to. Sabi nga ni Dwight L. Moody, be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things in life that do not really matter. Huwag ka daw matakot mabigo. Ang katakutan mo, yung magtagumpay ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Alam nyo, pag may kaugnayan tayo sa Panginoon, nababago yan . Kasi yung mga bagay na dati akala mo, yun ang sentro ng buhay, yun ang mahalaga, yun ang dapat paglaanan. So doon ka nakafocus. Pero pag tayo po'y nasa Panginoon, nagbabago yan. Si Apostle Paul made it clear. Walang kabuluhan kung hindi ko magagampanan ang tungkulin ng ating Panginoon.

at saka yung hindi dapat gawin, or wala tayong paninindigan sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung meron pong clarity ang ating buhay, maliwanag sa atin, hindi ito dapat gawin, ito dapat gawin. Kailangan gawin, hindi kailangan gawin. Di po ba? So, paminsan yun ang kulang, ano? Pagka hindi talaga maliwanag yung direction na tinatahak natin, lahat pwede. Let me give you an example, no? Minsan po naranasan kong pumunta sa isang, actually hindi lang minsan, several times, sa isang furniture shop. Malaki ho ito. Ngayon, ang style nitong furniture shop na ito, dyan po sa may malapit sa Mall of Asia. Pagpasok mo, talagang padadaanin ka niya sa lahat ng mga aisle na makikita mo lahat ng items niya. Ngayon, naalala ko hunong, gusto lang naming tumingin. Alam niyo, pag hindi maliwanag sa iyo kung ano yung sukat na kailangan mo, anong kulay ang kailangan mo, anong tema o design ang kailangan mo, alam niyo, lahat ng makita mo doon, maganda eh. Ang hirap eh, naalala ko no, pag, uy, ganda nito, pwede to, ayos to, okay sa atin to, ito maganda to. Talagang lahat maganda. Mamaya, ito na, talagang ito na yung pipiliin. Lakad konti, may bago na naman. Hindi, ito pala, mamaya nasa baba ka na. Ay, hindi, maganda yung nasa taas. Alam niyo ho, ang gulo. Alam niyo kung bakit magulo? Kasi, pag walang maliwanag kung ano yung pwede at hindi, eh, eventually, lahat magiging pwede. Lahat parang okay. Wala kang linya. This is not acceptable, this is acceptable. So napakahalaga po yung maliwanag sa atin yung layunin. Pag maliwanag yung layunin, alam mo na, ito maganda to, pero ang problema, hindi ito tugma sa kailangan ko. So therefore, labas sa listahan to. Di ba? Ito okay to, pero hindi yan yung kulay na gusto ko. So hindi pwede. Ito magandang maganda to, kaso hindi yan ang budget ko. So you learn to say no. Pag wala hong clarity, alam nyo, mangyari, lahat susubukan natin. Mamaya, pagdating sa bahay, yung mga pinagbibili mo, hindi na tugma-tugma. Bakit? Eh kasi nga, hindi na sunod sang-ayon dun sa original plan. Kasi walang clarity sa umpisa pa lang eh. And then not only that, pag tayo po ay merong clarity of calling, may focus tayo eh. You become effective by being selective. Kailangan choosy tayo, in other words. No? Ibig sabihin po nito, kailangan klaro sa atin ano po yung mga bagay na dapat tanggihan, piliin, at ano yung bagay na hindi dapat piliin. May mga bagay po na totally against doon sa gustong mangyari ng Panginoon, at may mga bagay na hindi naman sasalungat, but they will compete with your time. And therefore, it will make obedience more difficult. So, pag meron tayong clarity, alam natin yung tatanggihan, aalisin, at alam natin yung dapat nating panatilihin sa ating buhay. Isa pa, when you have clarity, meron tayong motivation. Kasi paminsan po, kaya walang motivation, nauubos yung lakas natin sa ibang bagay. Eh, no? Yung bang hindi naman yan dapat ang pangunahin sa buhay mo, naubos ka dyan eh. Kasi bakit? Dahil ang problem po, dyan ka nagbibigay ng panahon. So yung dapat, wala ka na halos sigla doon, hindi dahil sa ayaw mo, kundi naubos ka na eh, sa ibang bagay. Di ba? Alam nyo, ito ho ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, tinatalakay po yung time management. At ang sabi niya, hindi dapat time management, it should be life management. And he has a point. Ang sabi ni John Maxwell, kasi ang reality, kahit nasabihin mo, okay, 2 o'clock to 4 o'clock, ganito gagawin ko. Eh, ang problema, kung pinagod mo yung sarili mo before 2 to 4, ano mangyari po? You have time, pero wala ka ng energy, pagod ka na eh, hirap na hirap ka na eh. Kaya napaka-importante po na i-consider natin, hindi lang yung allocation of time, but making sure that we have energy to do what needs to be done. Naranasan nyo na siguro yung meron kayong time, pero masyado nang wala sa wisyo, pagod na, hirap na, ubus na, sa madaling sabi. So, nangyayari ngayon, you have time, pero naubos na yung sigla natin. Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong focus. Yung focus na yon, yung clarity na yon, ang calling ng Panginoon, will simplify our lives. Para sa ganoon, malis natin yung tinatawag na mga complications.

0: concerns and competing priorities. So, simulan natin sa kasalukuyan looking back. Ano yung mga bagay sa nakaraan na wala na dapat parte sa kasalukuyan at sa hinaharap? Sabi ni Paul, it is Christ who lives in me. I no longer live. So in other words, may mga bagay sa nakaraan niya na wala nang puwang sa kasalukuyan kasi tapos na yon eh. Lumaya ka na doon, tinatapos mo na yan at hindi na yan ang buhay mo ngayon. Iba na. So yung iyong paglalaanan sa kasalukuyan is different and it will affect yung future obedience. Pag-usapan natin yung kasalukuyan at hinaharap. Kadalasan po, when we make decisions, may mga times na ang iniisip natin, what will be beneficial for the present? Hindi naman humasama yan, pero kailangan nating isaalang-alang, how will this affect my future obedience? Hindi lang yung kasalukuyan. Kasi ang reality po, may mga bagay na wala ngayon sa buhay natin, kaya ang daling sumunod. Pero once na nilagay mo na yan sa buhay mo, ang daming komplikasyon. Ako, maraming klase yan. Minsan, relationships. Alam mo, medyo hindi ito kalooban ni Lord. Pero sige, pinasok mo yung transaction, pinasok mo yung commitment, pinasok mo partnership, pinasok mo. And later on, nag-struggle ka ngayon to maintain a standard that is pleasing to God. Or maybe yung oras mo na uubos na. O kaya naman, may mga times na hindi mo magawa yung dapat kasi sinasaalang-alang mo. So ano nangyari ngayon? Yung complications natin na pinili ngayon is not only making it difficult for us to obey in the present, but it's also making future obedience difficult to do. At ang reason nga po dyan, dahil pinuno natin ang sarili natin ng mga bagay sa kasalukuyan. How will this affect my future? Now, naalala ko yung mga anak ko, no, nasa sports po sila. So, occasionally, kailangan magbaba ng timbang. Eh, medyo payat ho yung mga anak ko. Kailangan pang magbaba. At na-appreciate ko naman yung discipline. No? Yung daughter ko po, from time to time, mahilig yan sa mga ano, sweets. Eh, mabilis pa magtunaw. Kaya, baliwala, halos hindi naapektuhan. Eh. Pero bumibigat yung timbang. Pero pag tinignan mo, manipis na matangkad. Anyway, kaya ko po sinasabi yan kasi may mga times na okay, alam mo, gusto niya yung dessert, pero hindi niya kainin. Bakit anak? Ba't di ka nag-rice? Ba't di ka nag-dessert? Ba't di mo binili yung milk tea na gusto mo? Daddy, nagbabawas ako ng timbang. So in other words, alam niya, if I eat this now, it will slow down my progress or maybe it will compromise yung objective. So simpleng action sa kasalukuyan. Gusto mo, hindi naman kasalanan. Pero dahil maliwanag sa iyo yung objective, hindi mo gagawin. Di po ba? Kaya paminsan, yun din ang pagkukulang natin bilang mananampalataya. May mga bagay po na ginagawa natin at hindi natin iniisip, Lord, how will this impact my relationship with you? How will this impact my future obedience? How will this look like 5, 10, 20 years from now? Ano magiging itsura nitong ginagawa kong to pag tinuloy-tuloy ko? Anong mangyayari pag ginawa ko pa rin ito? Di ho ba? Itong mga bagay na ito are worth considering because basically, they will truly affect the way we serve God. Kaya challenge talaga yan. Kailangan nating pag-isipang napakaigi ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng isang author, ang isang susi daw dyan, hindi lamang sa itigil yung mga bagay na mali, kundi magsiyasat at baka may kailangan pang alisin. I remember many years ago, yung bahay po namin na tinitirahan, medyo mababa po yan, so lagi kaming nababaha, konting ulan, baha, konting ulan, may tubig sa loob. Mabilis din namang humupa, kaya lang sa mga nakaranas ng baha, alam nyo namang ang hirap-hirap kasi syempre pag nabasa na lahat, kailangan linisin mo din lahat, sabayan mo yung pag-alis ng tubig para hindi bumaho. So anyway, may mga gamit po na talagang damaged, may mga gamit doon na minsan na-imbak mo na doon sa storage na hindi mo na alam. Yung iba namang gamit doon, hindi na kailangan, nagdadalawang isip ka pa kung i-dispose at meron din naman yung okay, ayaw mong mawala, pero yun nga, pag tinamaan naman ng baha, tapon din. Alam niyo ho, napilitan ka eh, na lahat ng cabinet, siyasatin mo, baka pinasok, may tubig, may kailangan tanggalin. Alam nyo, sa totoo lang, doon mo marirealize ang dami palang mga dapat i-dispose pero naitago mo pa. They are consuming space, they are limiting movement, and they are preventing you from maybe buying new things that are better kasi pinagpipilitan mo pa yung hindi na talaga uubra. At alam nyo po, mga kapatid, ganyan ang larawan ng buhay natin eh. Kailangan nating mag-spiritual decluttering. Baka naman kailangan magsiyasat. Ano yung mga bagay na nasa akin ngayon na wala dapat sa akin ngayon, na hindi dapat may puwang sa aking buhay? Kaya po, pagka maliwanag yung nais ipagawa ng Panginoon, you will begin to ask the question, anong meron ako ngayon na hindi ko na dapat binibigyan ng puwang sa aking buhay? Sapagkat yan ay magiging instrumento, yung tanong na yan, upang maglinis tayo ng ating buhay to do spiritual decluttering, to simplify our lives so that obedience will become easy. Not only for the present, but more so for the future. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Pax Silica. May mga grupo rin nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ang pangalang Stradivarius ay singkahulugan ng napakagandang biyolin. Isa itong katotohanan dahil si Antonios Stradivarius ay may paninindigan na ang lahat ng biyolin na ginagawa sa kanyang pagawaan ay hindi ipagbibili hanggat hindi ito ganap at maayos. Ito ang kanyang pamantayan sa paggawa dahil maaari naman itong gawin kung sasamahan ng maayos at pag-iingat. Ayon kay Stradivarius, kailangan ng Diyos ng mga biyolin upang ihayag sa buong mundo ang kanyang musika. At kung ang mga biyolin ay ginawa na hindi maayos, mawawalan ng saysay ang musika ng Diyos. Sa ganitong pamantayan sa paggawa, ay tiyak na walang maipipintas ang kahit na sino. At kung itutuon natin sa Diyos ang katotohanan ito, sino kaya ang makapagbibigay ng kapintasan sa Kanya? Kinilala ni Job na walang sino mang makahihigit sa Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa Kabanatang Siyam, unang talata hanggang apat. Ang sagot ni Job, iyan ay dinig ko na noon pamanguna. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Minsan pa itong hayan natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanatang Siyam hanggang Sampu, ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Noong nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin na ang sumunod na nagsalita sa mga kaibigan ni Job ay si Beldad. Pagkatapos na marinig po natin ang mga pahayag ni Eliphaz at ang tugon ni Job sa mga sinabi ni Eliphaz, ay nagsalita naman si Beldad. Tulad ng mga sinabi ni Eliphaz, pawang paninisi ang mga sinabi ni Beldad kay Job. Pilit niyang sinasabi na nagkasala si Job at meron siyang lihim na ginawang laban sa Panginoon. Sinabi niyang kanyang mga pahayag sa magandang pamamaraan. Tatlong ulit natin narinig na nagsalita si Beldad, si Eliphaz at si Sofar. At tatlong ulit din silang sasagutin ni Job. Sa loob ng mga panahong ito ay patuloy nilang nasaktan ang kalooban ni Job. Pilit nilang iginigiit na sinasabi na siya ay merong lihim na kasalanan. Malinaw na sinabi ni Job na hindi alam ni Beldad ang kanyang mga pangangailangan at hindi man lamang niya binanggit ang suliranin ni Job. Sa mga pagkakataong ito, alam ni Job na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili sa Diyos. Ang kailangan niya sa mga pagkakataong ito ay isang taong naunawaan at tutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Malalaman po natin sa susunod na kabanata ang pangangailangan ng isang tunay na kaibigan na maaring mamagitan sa kanya at sa Diyos. Sa ibang salita, malalaman natin ang tunay na saloobin ni Job sa mga susunod nating pag-aaral. Malalaman po natin sa kabanata nating pag-aaralan sa sandaling ito ang tugon ni Job sa mga paninising sinabi ni Beldad sa kanya. Tunghayan po natin ang mga sagot ni Job sa ikasyam na kabanata sa aklat ng Job na ganito po ang kanyang sinabi sa una't ikalawang talata. Ang sagot ni Job, iyan ay dinig ko na noon pamanguna, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Karamihan sa mga sinabi ni Beldad ay pawang katotohanan, ngunit ang problema ay hindi nasabi ni Beldad ang mga pangangailangan at suliranin ni Job. Ang mga sinabi ni Beldad ay totoo, subalit ang tunay na katanungan ni Job ay kung papaano ba siya magiging tama sa harapan ng Diyos. Ito ang hindi masabi ng kanyang mga kaibigan. Nais man nila ay hindi naman nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa talatang 3 at 4, ganito po naman ang sinasabi. Sino ang sa kanya'y maaring mga tuwiran? Sa sanlibon niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Sa mga pahayag ni Job, alam niyang wala siyang itinatago sa harapan ng Diyos. Alam niyang wala siyang maaring ipagmalaki sa Panginoon. Subalit, ang nais ni Job ay sagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga itinatanong. Dumarating sa buhay ng mga mananampalataya ang mga ganitong pagkakataon. Ang walang sagot sa kanilang mga katanungan. At sa mga ganitong panahon natin, mas kailangan ang lakas na nanggagaling sa Diyos. Sa talatang 5-8, ganito po naman ang sinabi, "Walang sabi-sabing inuugaya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ito ang isa sa pinakamagandang larawan ng Diyos bilang manlilikha. Alam ni Jehovah Diyos bilang isang manlilikha, subalit sa pagkakataong ito ay hindi niya alam ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos, sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 9-10. Ang malaking Dipper at Orion ay siya ang may lalang, pati na ang Pilyades at mga kumpul ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang." Makikita po natin dito na merong alam si Job tungkol sa mga bituin. Alam niya ang bawat bituin at alam niya na walang kinalaman ang mga bituin sa mga pangyayari sa kaniyang buhay. Madalas na dito nagkakasala ang tao laban sa Diyos. Dahil sa halip na alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay naniniwala tayo sa mga sinasabi ng mga bituin. Ang pagtingin ng tao sa bituin ay hindi na bago sa ating panahon. Kinikilala nila ito bilang isang gawain ng kasamaan. Subalit nakakamanghamang isipin, mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala, ay pilit na tumitingin sa mga sinasabi ng mga bituin. Kilala ni Job ang lumikha sa mga bituin, subalit kailangan niya ang sagot sa kaniyang mga katanungan at kailangan niyang malaman ang sagot ng Diyos sa lumikha ng langit at ng lupa. Sa talatang 11 ng kabanatang 9 sa aklat ng Job ay ganito po naman ang sinabi, "Siya'y nagdaraan ngunit di ko mamalas. Siya'y di ko makita bagaman at naglalakad." Kilala ni Job ang Diyos na manlilikha ng sandaigdigan at alam din ni Job ang Diyos ay isang espiritu ngunit hindi niya makita ang Diyos. Sa talatang 13-14, ganito po ang nasusulat, "Ang puot ng Diyos hindi naglulubag sa mga tumutulong sa dambuhalang Rahab. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan?" Alam din po ni Job na wala siyang laban sa Diyos. At kung siya man ay haharap sa kanya at siya'y tatanungin ng Diyos, ay wala siyang maisasagot. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Alam natin iyan. Subalit kadalasan ay humahanap tayo ng ibang bagay na sasabihin. Kilala natin kung sino ang lumikha ng langit at ng lupa. Subalit pilit pa rin nating hinahanap ang mga makatutugon sa ating mga katanungan. Kadalasan, ang tao din ang nagiging sanhi ng sarili nitong kaguluhan sa buhay. Sa talatang 16, ganito po naman ang sinasabi, "Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin matiyak kung ako'y diringgin kaya." Sa mga pagkakataong ito'y hindi rin niya tiyak kung siya ay dinirinig at tutugunin siya ng Diyos. Sa talatang 17-19, ganito po ang ating mababasa, "Matinding hirap at tiisin ang sa aki'y ibinigay, bagamat wala siyang masasabing dahilan. Halos itong hininga ko ay kanyang pugutin, panay na kapaitan ang idinudulot niya sa akin. Walang tatalo sa kanya kung sa lakas dadaanin, siya'y wala ring katulad sa katwiran man batakin." Dahil sa kadakilaan ng Diyos, ay hindi alam ni Job kung paano niya ilalapit ang kanyang mga karaingan. Alam niya na kung nanaisin ng Diyos, ay maaari nitong hindi makinig sa kanya. May mga taong nagsasabi na ang Diyos ay hindi patas sapagkat may higit siyang mahal kaysa sa iba. Subalit ang Diyos ay Diyos, at ang Diyos ay tapat sa lahat, alam niya ang makabubuti sa bawat isa. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi, "Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa katauhan." Ang sinabi ni Hobbes na kung sasabihin niyang siya'y isang taong walang kasalanan, huhusgahan siya ng sarili niyang mga labi. Gayunpaman, makikita po natin ang magiging pahayag ni Hobbes na mataas din ang pagkilala ni Hobbes sa kanyang sarili. Hindi sinabi ng Diyos na siya'y isang ganap na tao. Gayunpaman, alam ni Hobbes na hindi rin siya masamang tao. Sa katotohanan, sang-ayon sa simula ng aklat na ito, isa siyang matuwid na tao. Gayunpaman, alam niya na sa harap ng Diyos ay hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Marami ngayon ang hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, ang nag-aakalang kaya nilang abutin ang pamantayan ng Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Marami akong kilala sa loob ng mga malalaking simbahan ngayon ang nag-aakalang matapat sila sa Diyos. Gumagawa sila ng mga inaakala nilang tama. Nananalangin sila ng inaakala nilang pakikinggan sila ng Panginoon. Minsan meron akong narinig na isang taong nanalangin at ipinananalangin niya ang isang taong may sakit. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, "Panginoon, tulungan po ninyo ang inyong anak na may sakit. Patawarin po ninyo ang kanyang mga kasalanan na naging sanhi ng kanyang karamdaman. Tulungan po ninyong mamuhay na may katapatan na tulad ko sa inyong harapan." Masasabi kong mali ang panalangin ito, bagamat tama ang kanyang hangarin. Mali, sapagkat una, wala siyang karapatang husgahan ng isang tao. Hindi niya dapat sabihin ang sanhi ng karamdaman ng tao na kanyang ipinapanalangin ay ang kanyang mga kasalanan. Sapagkat tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa atin. Pangalawa, itinaas niya ang kanyang sarili na tela ba ang nais niyang sabihin ay mamuhay nawa ang taong ito nang may katapatan na tulad niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sinumang magmamataas ay kanyang ibababa at ang sinumang magmamakababa ay kanyang itataas. Kailangan nating mag-ingat sa ating mga sinasabi at mga ginagawa, sapagkat ang inaakala nating tama ay mali pala sa harapan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Hobbes sa kanyang sinabi, na kung siya ay lalapit sa harapan ng Diyos, ay merong ibang sasabihin ng Diyos sa kanya tungkol sa kanyang pagkatao na lingid sa kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa talatang 32 ng kabanatang 9 sa aklat ni Hobbes ay ganito po naman ang sinasabi, "Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin, umabot man sa hukuman o saan man makarating." Ipinakita dito ni Hobbes kung gaano ang kanyang pagnanais na makausap ang Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, mga kaibigan, upang makausap at makahalubilo ng tao, upang sa pamamagitan nito ay makita at malaman natin kung papaano tayo mamuhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ipinahayag sa atin ni Hobbes kung papaano mamuhay na may kapayapaan at kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ang tanging lumakad sa mundong ito na hindi nagkasala ay ang Panginoong Hesukristo. Subalit may mga taong nagsasabi na si Jesus ay tao lamang at siya ay ipinanganak na taong makasalanan. Ito ang sinasabi ng mga taong liberal o mga taong maliwanag sa kanilang pananampalataya sa matagal ng panahon. Subalit walang sinasabi ang Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay nagkasala. Meron akong napanood na isang pelikula tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus. Ipinakita na si Hesus daw ay nagkaroon ng relasyon sa isang babae. Hindi naman ito sinasabi ng Biblia. Mga kaibigan, habang hinahanapan natin ang kasalanan si Hesus, ay lalo lamang nating napapatunayan
2: na siya ay walang kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, nalalaman niya ang ating nararamdaman. Alam niya kung gaano kasakit ang masugatan dahil namatay siya sa cross para sa ating mga kasalanan. Ipinakita niya sa pamamagitan ng ating lakas, hindi tayo maaring makaabot sa pamantayan ng Panginoon. At kailangan natin ng isang tagapagligtas upang tayo ay mamuhay na may kapayapaan, kapanatagan at kabanalan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi ng 33 talata. Ngunit sa aming dalaway walang mamagitan upang kami paglapitin, iwaksi ang pag-aaway. Ang tanging naging problema ni Hope ay walang naging tagapamagitan sa kanila ng Diyos. Kung sasabihin natin sa madaling pananalita ang mga pahayag ni Hope, kung meron lang makakaabot sa mga kamay ng Diyos at aabutin ito at hawakan din sa kabilang kamay niya ang aking mga kamay at paghawakin ang kamay namin ng Diyos, ay matatapos din ang kaguluhang ito. Sa bagong tipan sa aklat ng unang Timoteo, sa 2 talatang 5 ganito po ang sinasabi, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. Ang tanging tao na makakapamagitan sa atin at sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14 talatang 6 ay ganito, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan upang makarating tayo sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral ngayon sa aklat ng Hope sa 10 kabanata. Basahin po natin ang unang talata na ganito naman po ang sinasabi. Ako'y nagsasawa na sa aking buhay. Sasabihin ko ng lahat ang laman ng kalooban. Sapagkat walang tagapamagitan sa kanila at ng Diyos, ang tanging magagawa niya ay ang sabihin ang lahat ng kapaitan na kanyang nararamdaman. Nahihirapan na siya at sinasabi niya ang kanyang nararamdaman. Naging makatotohanan ang kanyang mga pahayag. Sa 2 talata ng 10 kabanata sa aklat ni Juan, ganito po naman ang sinabi ni Hope, aking Diyos, ako sana'y huwag mo munang hatulan. Sa akin ay sabihin mo yung aking kasalanan. Makikita po natin na bago matapos ang aklat na ito ay sasagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga katanungan. Ipakikita ng Diyos ang maraming bagay tungkol sa buhay ni Hope, mga bagay na kailangan din nating makita sa ating buhay. Sa 3 talata, ganito po naman ang sinabi, marapat ba na ako ay agad pagmalupitan? Parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay at ang gawain ng masama ay siyang katutuwaan? Marahil ay hindi naunawaan ni Hope kung bakit kailangan siyang maghirap at hindi ang mga masasama. Ito rin ang naging katanungan ni David at ito rin ang katanungan para sa atin ngayon. Bilang isang pastor, ako po ay nagtataka kung bakit may mga mabubuti at matatapat na Kristiyano ang nagdurusa at ang mga masasama naman kahit na ang mga tao na nasa loob ng simbahan na may ginagawang kasalanan ay nakakatakas sa kanilang mga kasalanan. Subalit napapansin natin na dumarating ang panahon na pinarurusahan din sila ng Diyos dahil sa kanilang mga kagagawan. Gayunpaman, tinatanong pa rin ng marami ang mga bagay nito. Bakit nagdurusa ang mga matuwid? Sa talatang 4, ganito po ang sinabi, ang iyo bang nakikita ay tulad ng aming napapansin? Dito natin makikita na malawak ang karunungan ni Hope. Itinanong niya kung bakit nakikita ng Diyos ang mga bagay na nakikita niya. Ito ang dahilan kung bakit nagsakatawang tao ang Diyos. Ngayon ay meron na akong katiyakan na alam ng Diyos ang aking nararamdaman. Ito ang isa sa mga kadakilaan ng Panginoon, sapagkat alam niya ang nararamdaman ng tao at alam din niya ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 5-7 ng kabanatang 10 sa aklat ng Hob. Ang iyo bang buhay ay singigsinang sa amin? Ako ay pilit mong hinahanapan ng kasamaan. Pilit akong inuusig kung ako'y may kasalanan. Wala akong sala. Ito iyong nalalaman. At sa akin walang makapagliligtas sa iyong mga kamay. Nagsimula nang ipagtanggol ni Hob ang kanyang sarili. Sinabi niya na hindi siya masamang tao at wala siyang nalalamang kasalanan na kanyang ginawa upang parusahan siya ng Diyos. Kailangan lamang ni Hob ang magpakumbaba at ipakikita ito sa kanya ng Diyos. Ang kapakumbabaan ay hindi isang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa madaling pamamaraan. Ang pagtitiis ay isa sa mga katangian at bunga ng Espiritu na kailangang makita sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Ito ang itinuturo ng Diyos kay Hob sa pagkakataong ito. Kailangang maunawaan at matutuhan ni Hob ang tungkol sa pagpapakumbaba at pagtitiis sa pamamaraan ng Diyos. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 19. Bago ako isinilang, sana ako'y namatay na, sa libingan na ang tuloy at nang hindi na nakita. Bumalik si Hob sa kanyang pinagmulan at makikita natin na madalas niyang binabanggit ang mga bagay nito. Sa panahong ito ng kanyang pagsubok, kamatayan ang hinahangad niyang mangyari sa kanyang buhay. Sa mga pangyayaring ito sa kanyang buhay, ay ayaw na niyang mabuhay at sana ay hindi na siya ipinanganak. Hindi lamang si Hob ang humihiling ng ganito. Hiniling din ito ni Eliseo at hinangad din ni Hunas. Ang paghiling ng mga ganitong bagay ay pag-aaksaya lamang ng iyong oras sapagkat walang maidudulot na mabuti ang paghiling ng mga ganitong pangyayari. Walang maidudulot na kabutihan sa buhay ng sinuman. Maraming Kristiyano ngayon ang mayroong mapagmataas at matigas na puso. Darating din ang panahon na tuturuan sila ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ngayon ay ang maging handa sa mga pangyayari na maaring dumating sa ating buhay. Nakita natin ang sagot ni Hob sa mga pahayag ni Deldad. At tulad nga ng ating natunghayan, ipinadama ni Hob sa kanyang mga kaibigan ang tunay niyang kalagayan. Mali ang kanilang mga pahayag sapagkat hindi nila naunawaan ang mga nangyayari. Ang Diyos ay kumikilos sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat maging handa at kilalanin ang mga bagay na kailangan nating baguhin at malaman sa mga karanasan natin sa Panginoon. Tandaan po natin na hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating makakaya. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Korinto, 10, talatang 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, dakilang Ama, at nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin at itinataas ang banal mong pangalan. Loobin mo, Panginoong Diyos, na magkaroon kami ng maliwanag na pangunawa sa iyong mga salita upang sa gayon po, Panginoon, ay magsilbing tibay ng aming mga pananampalataya. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito, ipadama mo, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig sa kanila. Panginoong Diyos, makita nila ang kanilang kalagayang espiritual. Pagpalain mo rin ang kanilang mga hanap buhay. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagay at pangangailangan, sila po ay idinadalangin ko na madama nilang iyong pag-ibig. Magkaroon sila ng lakas ng loob na lumapit sa iyo sapagkat sinabi mo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagalat na hihirapang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat Panginoong Diyos at patuloy mo kaming gabayan. Ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
5: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
6: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
7: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
6: Gusto ko lang pong malaman.
7: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
6: Mommy.
7: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
6: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
7: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
8: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at pamilya ni Aboki Colianto na sa 56 anyos ng maaksidente. Panawagan rin sa magulang at kapamilya ni Jerry Montehermoso, 39 anyos dahil hindi na ito nakakaalala sa pamilya. Tinatawagan rin ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Arturo Santos Reyes, nasa 43 anyos. Sila ngayon ay nasa Jose Pavelia Center sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kinaroroonan ng pamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Cherry May Badua, social worker ng DSWD NCR Jose Pavelia Center, o tumawag sa 8942-217 o sa 0963-717-0613 at 8376-7995.
9: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
11: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
12: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang tunay na buhay Kristiyano ay ganap na nakadepende o nakadikit kay Kristo. buhay na matatag na nakaugat at patuloy na itinataguyod kay Kristo, buhay na matatag na nakabatay sa Ebanghelyo, at buhay na sagana sa pagpapasalamat. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Nature of a Genuine Christian Life.
13: If you are not feeding your soul on the realities of the presence, promises, and provisions of Christ, you will ask the people, situations, and things around you to be the Messiah that they can never be. Oh, again, yung persona ni Jesus, yung mga pangako niya, yung mga pagpapala niya, pag hindi yung totoo sa'yo ngayon, dahil yun lahat ay nakalagay sa Ebanghelyo, hahanapin mo yun sa ibang bagay . Hahanapin mo yun sa mga tao. Tapos, hindi ko nalang babasahin lahat, meron siyang binanggit na kaya niya sinasabi itong mga bagay nito. Dahil sabi niya, ang konteksto nito ay dahil may kaibigan siyang pastor. After just a few years na siya'y kinasal, iniwanan siya ng kanyang asawa, at iniwanan niya yung ministry bago pa lang siya sa ministry na pinasukan niya. At itong kanyang tinanong, sinabi niya, because my pastor friend didn't preach to himself the truths of who he was in Christ, he began to look for rest in places where rest could not be found. In ways he did not realize, he asked the people and situations around him to be his Savior. Hinanap niyang tagapagligtas niya dahil nakalimutan niya si Kristo, hindi niya in-apply yung saviorhood ni Kristo sa kanya sarili. Mga tao na tagapagligtas niya. Yung mga bagay na sa pumapalibot sa kanyang buhay ang tagapagligtas niya. Ang ganda nito, ang sinasabi niya, kailangan maintindihan natin na ang Ebanghelyo, tinan niya yung kinanta natin kanina. Ang ganda ng mga lyrics na di ba? Sinasabi pa rin natin, the gospel, the gospel, the gospel. Tayo na nga yung mga mananampalataya. Lagi pa natin binibigyan ng diin yung Ebanghelyo. Kasi ganun yun . Yan yung tama. Yan yung sinasabi ni Pablo dito. Okay, now, ano pa ang isang bagay na makikita natin dito? Na ibig sabihin itong walking in Him. Anitong buhay na to na nakadikit kay Kristo, na nakaugat kay Kristo. Itong buhay na to abounds in thanksgiving. Makikita ang buhay na ganito pag lagi siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo, paulit-ulit na binabanggit itong pasasalamat sa mga letters ng New Testament. Halimbawa, si Pablo, lagi niyang binibigyan din ito. Sa Colossians 4 verse 2, makikita na naman natin later on, sabi niya, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Sa 1 Thessalonians 5:18, sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito kalooban ng Panginoon. Sabi niya, Ephesians 5:20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, isa ito. Yung lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon ay nagpapakita kung anong ibig sabihin ng walking in Christ. At itong abounding in thanksgiving, ito ay bagay na ginagawa mo lagi. Now, ano ang kasama rito sa pasasalamat sa Panginoon? Hindi lang ito yung ginagamit mo yung sarili mong mga salita. Lord, thank you na kanina, ganitong, muntik na kaming madisgrasya, pero iningatan niyo po kami. Thank you, Lord. Ang bait niyo po talaga sa amin. Salamat sa awa niyo. Yan, thanksgiving yan. Pero alam niyo, sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, ang pasasalamat kasama din yung umaawit na mga papuri sa Kanya. It's also a way of thanksgiving. Sabi ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So yung ginawa natin kanina, habang tayo kumakanta, pwede yun na isang paraan ng pasasalamat sa Panginoon. Na habang inaawit mo, habang binabasa mo yung mga lyrics, oh God, thank you. Tama, Lord, niligtas mo ko. Tama, Lord, kayo lang ang tagapagligtas. Tama, Lord, hindi ako mawawala dahil sa inyong malaking awa. Oh, yun, kasama yun. So, hindi mo lang ginagamit ang iyong salita. Ginagamit mo yung lyrics, tapos yung attitude mo, yung puso mo. Tuwan-tuwa, parang gandang-ganda, ninanamnam mo yung mga lyrics na yun. At inaawit mo pabalik sa Panginoon. Dahil sa Kanyang ginawa sa'yo, thanksgiving din yun. Anong pinapakita pag tayo ay laging nagpapasalamat sa Panginoon? Actually, sabi nga ng isa, here is a fine test by which we may test the authentic quality of our spiritual growth. Ito daw ang paraan para makita natin kung talagang genuine yung ating spiritual growth. Talaga bang lumalago tayo sa pananampalataya? Yan ang isang ebidensya. Lagi ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Naalala ninyo, sa Colossians chapter 1, 9-12, nung inaral natin yon, ang prayer ni Paul para sa kanila, that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that, sabi niya ron, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. And then, dinescribe niya, ano ang itsura ng isang buhay that is fully pleasing to Him and a life that is worthy of the Lord. So, inisa-isa niya, sabi niya, it is bearing fruit in every good work, it is increasing in the knowledge of God, it is being full of endurance and patience, and then, verse 12, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Kasama dun. Makikita mo na itong taong ito is being filled with the knowledge of God's will at ang kanyang buhay is being conformed to the will of God at saka yung kanyang buhay ay katulad ng buhay ni Jesus Christ. Yan, pag siya ay punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya yan ang isang napakagandang test. Ano pa? Ito din ay, pagka ikaw din ay lagi nagpapasalamat sa Panginoon, ito din ay isang testimony na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Kasi sabi ni Paul sa Ephesians 5, verse 18, huwag kayong, sabi niya dito, do not get drunk, huwag kayong nalalasing sa alak, but be filled with the Spirit. Tapos pinaliwanag niya, ano ibig sabihin ng being filled with the Spirit? Verse 19, ibig sabihin nun, addressing, pag ina-address mo one another with psalms and hymns and spiritual songs, manifestation yan, that you're filled with the Spirit. Singing and making melody, yan, manifestation yan. Pero ito rin, verse 20, giving thanks always and for everything to God, isa ding manifestation yan. Alam mo na ikaw ay puno ng banal na Espiritu Santo dahil lagi kang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Oh, di ba, normally, yung buhay natin, pag hindi ka puspos ng Espiritu Santo, puro reklamo, puro daing, puro nagko-question sa Panginoon, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Galit sa mga tao, konting ano, galit sa lahat. Konting ano ng traffic, gustong awayin yung isang driver. Konting ano, sisigawan ka agad yung mga anak na ano, ano ba kayo, wala kayong, puro kayong mga walang utang na loob. Sa asawa, ganun din. Lagi, nakakalimutan itong pasasalamat sa Panginoon. Pero pag puspos ka ng banal na Espiritu, ayun ang nanggagaling sa bibig mo, papuri, pasasalamat. Ibig sabihin ito, nire-recognize mo, Lord, lahat ay galing sa inyo. Pag nagpapasalamat ka sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, hindi dahil magaling ako, kundi grasya ninyo to. Hindi ako karapat-dapat tumanggap nito. At maaring pinapakita nito, yan ang pagkakaiba ni Pablo at ng mga false teachers. Yung kasi mga false teachers, sinong pasasalamatan nila? Si Pablo, kitang-kita niya yan. Kaya lagi siyang nagpapasalamat sa Panginoon. So yan ang itsura ng isang tao who is walking in Him. Ulitin ko, no? Ito ang isang tao na nakaugat ang kanyang buhay kay Kristo, at para siyang nakatayo sa pundasyon na matibay at patuloy na lumalago, Or, ang ibig sabihin ng walking in Christ ay you are solidly grounded in the gospel. No? Yung ebanghelyo ay ina-apply mo pa rin sa buhay mo ngayon regularly. Hindi mo sinasabing pang ano lang ito, unbelievers lang ito. And then ikatlo, lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon. So, yan ang itsura. So, ngayon, tapusin natin itong pag-aaral natin. No? I-wrap up ko na ito. Itong ilang mga ideas na sana tutulong upang lalo nating pag-isipan itong mga verses na ito na inaral natin. Una, no? Tanungin natin ang ating sarili. Tinanggap ba natin si Kristo ng tama? Tingnan niyo ang Christian life niyo. Pagka nakikita niyo, bakit ba ganito ang Christian life ko? Bakit parang anlayo dun sa standard na sinasabi ng Biblia? Yan ang isang tanong, magandang tanong. Eh, teka muna, paano ba ako nagsimula dito sa buhay Kristiyano ko? Isipin niyo na mabuti. Ano bang, pagka tinanong ako, okay, natanggap mo na ba si Jesus Christ as Lord and Savior? Balikan ko ngayon, paano ba ako nagsimula? Nagsimula ka noong umattend ka ng isang krusada, hindi mo naman naintindihan kung ano yung sinasabi ng tao dun sa harapan,

Hinimatay ka naman din. Tumba ka rin. Di, sabi mo, wow, may nangyari na lang talaga sa akin. Tapos, sumunod ka rin dun sa sinner's prayer na tinatawag. Yun ang lagi mong binabalikan. Wala ka ng ibang binabalikan. Hindi mo alam kung ano yung ebanghelyo. Hindi mo talaga naintindihan yung sinishare ko sa inyo kanina about the elements of the gospel. Wala kang idea patungkol dun. Kala mo, dapat lang tanggapin si Kristo kasi dami mong problema para matanggal na yung problema mo, na bankrupt ka, wala kang ano, hindi ka masaya, nalulungkot ka, nadidepress ka. So, tinanggap mo si Jesus bilang counselor, tinanggap mo si Jesus bilang healer, pero hindi mo naisip na tanggapin si Kristo upang palayain ka mula sa iyong mga kasalanan. Hindi mo naisip tanggapin si Kristo upang ang galit ng Panginoong Diyos ay matanggal sa iyo. Hindi mo tinanggap si Kristo upang mapalaya ka mula sa pagkabihag ng demonyo, ng diablo sa iyong buhay. Hindi ganun ang pagkakatanggap mo sa Panginoon. So, yung ba ang simula mo? Kung yan ang simula mo, no wonder ganyan ang Christian life mo ngayon. It's not genuine. Mali yung simula eh. Hindi ito ayon dito sa sinasabi ni Pablo eh. Pag-isipan natin yun. Pangalawa, huwag nating kalimutan i-preach yung ebanghelyo sa ating sarili. Katulad na nabanggit ko kanina, hindi lang ang ebanghelyo pang-unbelievers, pang-believers din. At hindi lang ang ebanghelyo pang-believers lang, pang-pastor din. Kailangan din namin ito. And then ikatlo, paminsan-minsan naman, itest natin ang sarili natin para alamin, talaga bang nasa pananampalataya akong totoo? Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Oh, examine yourselves. Examinin natin ang ating mga sarili. Ang buhay ko ba ay tumutugma dun sa simula ko nung una kong tinanggap si Kristo? Again, no? Minsan, ang ganda yung simula ay pagkasimula pa lang ng Christian life natin, sabi ng iba, wow, ito yung first 3 months ko dito. Parang, ano, honeymoon stage. Talagang mahal na mahal kong Panginoon. Talagang gustong-gusto kong magbasa ng Bible regularly. Nagka-quiet time ako. Nagpe-pray ako lagi. Iniiyakan ko ang mga kaluluwa ng mga kamag-anak kong hindi pa Kristiyano. Eh ngayon, ginagawa mo pa ba yon? Kaya yun yung tanong eh. Ito dapat eh, tumugma ba yung buhay mo ngayon doon sa una mong pagtanggap sa Panginoon? Kasi gusto ng Panginoon din yun eh. Ayaw ni Lord na mawala yon. Gusto niya mahal na mahal mo pa rin ang salita ng Panginoon. Gusto niya mahal na mahal mo pa rin ang preaching. Gusto niya excited ka. Gusto niya lagi ka pa rin nagpe-pray. Gusto niya excited ka sa mga gawain ng Panginoon. Ang buhay mo ba'y punong-puno ng pasasalamat at papuri at pagsamba sa Panginoon? So, itest natin paminsan-minsan. Magandang tinitingnan natin no, yung ating buhay na sandali muna. Lalo na pagka tayo ay nanlalamig, tayo ay bumagsak sa grabing kasalanan, no? Lalo nating dapat tingnan. Parang pag-isipin, teka muna, bakit ginagawa ko to? Bakit hindi na ako kinukonsensya pagka ginagawa ko to? Bakit dati, makakita lang ako ng porn? Ay, nako Lord, sorry, patawarin niyo po ako. Dati, susunugin mo pa. Sinunog mo pa noon yung mga pornographic literature mo nung una mong tinanggap ang Panginoon. Ngayon, sinusunog mo ba yung cellphone mo na ang daming laman na porno? Sinusunog mo ba yung laptop mo? Hindi. Ginaganon mo lang para hindi makita nung nasa harapan mo. Tapos, kung ano-ano na palang tinitingnan mo. So, pagka nangyayari yon, yun yung pagka napapansin mo, ba't hindi na ako kinukonsyensya? Yan. Eto, examine yourselves to see whether you are in the faith. Baka mali yung simula mo. Baka hindi nakaugat yung buhay mo kay Kristo. Baka yung ebanghelyo hindi mo na ina-apply sa buhay mo. Yan ang sinasabi rito sa pag-aaral natin. Again, sana po, bigyan naman natin ng panahon na pag-isipan. Pag-uwi nyo siguro sa bahay mamaya, balikan nyo itong verses na to at isipin nyo ulit. Oo nga, no? Ano ba itong nangyayari ba to sa buhay ko? Diyan mo makikita kung genuine

ang iyong Christian life or hindi. At pagka nakita mong mukhang fake, edi balik ka sa Ebanghelyo. Talagang, Lord, patawarin niyo po ako. Alamin mo, ano nga ba yung Ebanghelyo? And then tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo yung mga doktrinang pumapalibot sa katauhan ni Jesus Christ. Talikuran mo ang kasalanan mo, manampalataya ka sa Kanya. At simula nung time na yon, dire-diretsuin mo na, tiyakin mo na nakatugma lagi yung araw-araw na kabuhayan mo dun sa simula mo na yon. Tayo lumapit sa Panginoon at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. O Diyos, maawa po kayo. Lord, tulungan niyo po na nawa ito pong pag-aaral namin ngayon ay magamit ninyo bilang isang paraan upang ma-evaluate namin ang aming mga sarili kung genuine nga ang Christian life namin o hindi. Panginoon, huwag niyo pong payagang gumawa kami ng justifications. Baka mamaya, ang dami naming depensa, ang daming justifications. Hindi naman ako ganito, hindi ako ganyan. Oo, nasa puso ko na si Jesus at marami pang iba. Pero sana, Lord, magpakumbaba po kami at payagan namin na kung anong sabi ng salita niyo, etong gagawin namin. Dito kami magsasubmit. Hindi yung gagamitin namin ang aming talino, gagamitin namin kung ano yung katanggap-tanggap sa maraming mga tao, acceptable, kung hindi, kung ano yung katanggap-tanggap sa'yo, yun lang ang maging standard namin. Panginoon, maawa po kayo. Lord, pinapag-pray namin yung mga hindi pa tunay na nakakakilala kay Jesus, hindi pa tumanggap ng totoo sa Kanya. Nawa, ayon dito sa napag-aralan namin, kumilos kayo sa puso nitong mga taong ito upang isurrender nila ng totoo ang buhay nila at tanggapin ang tagapagligtas, si Jesus, tanggapin ang Messiah na pre-promise sa Old Testament na isang araw ay maghuhusga ng buong mundo, tanggapin nila itong Panginoon at Master na hindi na sila ang magpapatakbo ng sarili nilang buhay, kundi si Jesus na at susunod sila sa lahat ng alituntunin niya. O Panginoon, kumilos po kayo at maawa. Lord, alam ko po, may mga tao rito na dumadaan sa the gospel that saves na mga katuruan. O Lord, i-enlighten niyo po itong mga taong ito. Buksan niyo kanilang mga puso. Convict them of sin. At nawa talagang makita nila ang inyong kalwalhatian at maging tama ang pagtanggap nila kay Jesus at maging tama ang simulain nila ng kanilang Christian life. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang mga nag-share ng Ebanghelyo. Panginoon, tulungan niyo po sila. Huwag nilang itago ang Lordship ni Jesus. Huwag lamang Saviorhood ni Kristo na siya'y tagapagligtas. Sabihin din nila ng diretso. Kailangan tanggapin din ang pamumuno ni Kristo sa kanilang buhay. Lord, we pray, tulungan niyo po ang lahat na nagsishare ng gospel na hindi ang gawin nila yung tinatawag na easy believism. Na kahit walang repentance, okay lang, just believe. Hindi nila nare-realize ang holiness ng Diyos. Hindi nila nakikita ang galit ng Panginoon. Kala lang nila na ang Diyos ay konsintidor. Mapagpatawad, maawain, at kahit anong gawin nila, okay lang sa Diyos dahil mabait. God is love. Oh God, tulungan, turuan niyo po itong mga taong ito. Panalangin namin na ang mga evangelists ay magiging faithful sa pagturo ng tama na may connection sa Ebanghelyo. At Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat, kahit kami na mga pastor, kami na mga mananampalataya, na i-apply pa rin ang Ebanghelyo sa buhay namin. Huwag namin sabihin, pang unbeliever lang to. Lord, hindi. Lungan mo na kami rin. Apply namin itong mga katotohanan na may koneksyon sa Ebanghelyo palagian sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen.

0: Ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lamang simpleng pagsunod sa isang sinner's prayer at pagsabi na Jesus, tinatanggap kita. Pagkatapos ay wala na. Ito ay nagsisimula sa tamang pagtanggap ng persona at doktrina patungkol kay Jesus. Nabubuhay na tugma sa unan niyang ginawa nung nagsisisi siya sa kanyang kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. At ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay nakadepende kay Kristo lamang. Suriing mabuti ang iyong sarili. Ang iyong buhay ba ay umaayon sa mga katangiang pinag-aralan natin? Kung oo, makatitiyak ka na hindi ka mahuhulog sa mga panganib na nilalarawan ng Apostol Pablo sa Aklat ng Kolosas. Ngunit kapag hindi, mas mabuting magsuri upang malaman kung ikaw ba ay tunay na mananampalataya. Magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sikaping lumago at maging katulad ni Kristo na magbibigay luwalhati sa Diyos. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Nature of a Genuine Christian Life.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Joy is intrinsically part of what the gospel brings into the life of all who are born again in Christ, and yet we don't always feel joyful, do we? What does a Christian do when joy remains elusive? I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today as we wrap up a series called Made for Happiness.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinakatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
1: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
0: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
1: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
0: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
1: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
0: Ano ngayon sa'yo?
1: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
0: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
1: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
3: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi ka, Agapay. Welcome sa ating Friday edition ng programang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dito pa rin yan sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay active at proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Lahat po ba ay naka-download na ng app? Kung hindi pa, mag-download na po kayo. Libre lamang po yan. Kung naka-Android ka, pwede kang pumunta sa Google Play Store at kung iPhone user or Apple user, sa Apple App Store. Pag dinownload mo yan, para kang may AM radio station sa iyong cellphone na pwede mong buksan kahit kailan, anytime, anywhere. At pwede ka pang makagawa ng ibang bagay sa cellphone. So, napakaganda nitong ating app na 702 DZAS mobile app. Tayo rin ay napapanood sa ating live streaming channels sa Facebook at sa YouTube. At kung ikaw ay may social media accounts, i-follow nyo na rin po ang ating official account, 702 DZAS FEBC Radio. At pwede mo rin pong i-share ang link na ito lalo na sa iyong mga kakilala na makakatulong ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So, binabati rin natin ang ating mga kaagapay sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, kung ang time zone mo ay umaga, tanghali, hapon, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi rin sa iyo sa ating mga karatig bayan. Lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na napakasipag, marami pong salamat sa inyong mga paghihirap at sakripisyo para sa pamilya. May God continually bless the works of your hands. At ngayon naman, ay hindi na natin ipapatagalin pa. Kami po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A. Samahan niyo po ako mula 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. At ngayong gabi ay espesyal dahil kasama ko po ang aking kasama sa Board of Directors ng Philippine Association of Christian Counselors. By the way, alam niyo po ba na this year ay we celebrated the 26th year of PACC. At ang aking pong kasama ngayon ay has been with PACC since day one, kaagapay. 26 years na siyang naglilingkod sa PACC.
1: Thank you, Lord.
0: Amen. At hindi na natin papatagalin, kilala niyo po siya, nakikita niyo rin po siya dito sa Friday edition, si Ate Jane Lee. Bumati
1: Hello.
0: Ka muna, Ate.
1: Hello, our ating mga listeners from all over the world at saka all over the Philippines. Hello, we hope that you are all in good health and talaga may love, peace, and joy
0: Amen.
1: Of the Lord in your hearts.
0: Amen. Lalo yes. pa ngayon, Ate Jane, ano, September na. At pag September sa Pilipinas, alam natin, ha?
1: Burmans
0: is, babati na ba tayo, Ate Jane, ng Merry Christmas?
1: Sobrang aga.
0: At Ate Jane, nakakalungkot din, ano, na as much as the holiday season is early celebrated sa ating bayan is, hindi lahat ay nasa celebration mood. Mm-hmm. At kaya yun nga yung pag-uusapan natin ngayon. Ang September din is internationally known as the Suicide Prevention Awareness Month. Kaya yung paksa natin ngayon is talaga namang very relevant. So bago tayo tumungo dyan is mga kaunting pagbati. Meron sa ating mga bumabati. Si Jenny May, sabi niya, good evening, Doc A. Finally, Friday na. Yes, ang bilis ng panahon ngayon, Ate Jane. Ano?
1: Nga.
0: Friday na ulit. End of week, pero mabilis din na bago magpasko is marami pa rin nangyayari. Si Carlo Santos, sabi niya, nandito na ulit kami, Doc. Ready na makinig tonight. Praise God. Mia Reyes, hello sa'yo, Mia. Hello, Heartline. Kaka-uwi lang from work. Sakto, naabutan niya yung start. Yes, habang pa-uwi yung mga ating kaagapay, Ate Jane, ano, sige lang po, ihintayin namin kayo. Umupo lang po kayo dyan. Or yung iba na sa traffic pa-uwi, mag-ingat po kayo. Tumutok lamang po kayo sa amin dito sa Heartline. Si Mark Anthony, hello Mark Anthony, sabi niya, good evening, coffee ready? Aba, kahit gabi, nagko-coffee. Or baka nasa ibang bansa siya kaya nagko-coffee, no? Nasaan ka na roon, Mark Anthony? Kayo rin po, yung mga kasama natin dyan sa Facebook at YouTube, mag-comment po kayo kung nasaan kayo para alam din po namin kung paano kayo babatiin, kung good morning or good evening. Si Rina Garcia, sabi niya, present po, Friday night routine na talaga ang Heartline. Salamat, Rina, sa iyong pagtutok. At alam mo, Ate Jane, marami rin nagsasabi sa atin na yung sa mga nakikibahagi sa atin dito sa Heartline is hindi lamang sila natutulungan personal, pero yung mga nagmi-minister din sila sa kanilang mga simbahan or opisina or eskwelahan is may mga natutunan din sila.
1: Praise God. Right.
0: Na may natututunan din po kayo paano tayo makatulong sa mga ibang mananampalataya at kahit sa mga hindi taga-church. Si Joshua Cruz, hello, na showbiz pa tayo. Sabi niya, good evening po, nakikinig from Cavite. Ano kaya ang pag-uusapan natin tonight? Yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na ngayong gabi is medyo sensitibo, pero makakatulong na paksa ang pag-uusapan natin at yan ay depression. At si Anne-Marie sabi niya, hello Doc Adrian, first time ko ulit makinig. Welcome back, Anne-Marie. Salamat at makakasama ka ngayon sa ating programa. So patuloy lamang po kayong mag-message sa ating Facebook page dahil magkakasama tayo hanggang alas 11 ng gabi. Pwede rin po kayong magpadala ng mga katanungan at mga komento, lalo na at ang paksa natin ngayon ay hindi something na very rare but actually very common. At Ate Jane, ito nga no, yung paksa natin na depression. Tama ba Ate Jane na kung hindi man yung mga tagapakinig natin ay nagdaraan sa depression is meron silang kakilala?
1: Tama yan, oo. Kakilala sa pamilya, sa simbahan, kapitbahay, sa trabaho.
0: Napakapalasak or common. Pero nakakalungkot na kahit common na itong depression is hindi pa rin mapuksa-puksa. In fact, Ate Jane, sa tagal mo ng experience mo as a counselor, ano, would you say na over the years, did you notice it na bumabawas ang bilang ng mga may depression or dumadami?
1: Dumadami talaga. Dumadami ang depression at anxiety. Pero ang topic natin ngayon, depression. At tsaka, ang mga taong nadidepress lalong bumabata, no? Hindi lang mga matatanda, adults, teenagers, pati mga bata nadidepress na rin.
0: Lahat ng edad, no? Hindi na e-exempt sa depression.
1: Yeah. Especially kasi ngayon ang ating society, lahat ng mga tao nasa gadgets. Nasa gadgets na lang. Walang yung in real life interaction. Kaya marami talaga nadidepressed.
0: Yes. Ang ganda nung sinabi mo na yan na yung na-point out mo yan, Ate Jane. Kaya nga yung topic natin last Friday was digital addiction. Closely related dito sa maaring nagiging result na depression. At sabi rin natin, Ate Jane, last episode na yung depression somehow is a precursor to digital addiction. So parang nagiging cyclical siya, no? Na nagiging maging connected sila. So yan ang mga pag-uusapan pa natin today. Ate Jane, kanina nababanggit mo na dumadami yung cases ng depression sa counseling mo. Universally or sa bansa natin, gaano na nga ba kadami ang nagdaraan sa depression?
1: According to statistics, in the Philippines, 3.3 million people suffer from depression, yung depressive illness, yung sakit talaga. Tapos 50% are not diagnosed and treated. So hindi sila pumunta ng doktor, so hindi sila na-diagnose, at hindi na natulungan through the doctor or through the medication. Tapos 20% of the total population ng Philippines suffer from depression during their lifetime. So sa buong ano panahon na you are alive in this world, 20% we will suffer from depression. Itong depression is the leading cause of alcoholism, drug addiction, and other addictions, digital addiction, even suicide. Kaya,
0: nakakalungkot talaga. At yung sinabi mo kanina, Ate Jane, na ito ay hindi pa lahat reported cases.
1: That's right.
0: So, paano pa yung mga hindi nila alam na nagdaraan na pala dito sila sa ganitong suliranin is hindi sila nabibigyan ng karampatang tulong o munas.
1: Tama.
0: Yeah. Kaya ngayon, ito yung gusto nating gawin, kaagapay, na the more that we know, the more that we can be able and be empowered to do something. Sige. Ate Jane, handa na ba tayong sagutin ang ating mga katanungan?
1: Okay.
0: Yes. So, ang ating unang tanong ay, sabi dito, hello po, noong nag-aaral po ako, ay pinilit kong graduate with flying colors. Praise God kasi nakapagtapos po ako ng with Latin honors. Wow. So may laude siya, no? Mm-hmm. Ngayon, nakapag-work ako sa isang government agency dyan sa Maynila as contractual. At ngayon, natapos na ang aking kontrata kaya balik ako dito sa Lanao. Ngayon, ilang companies na ang ina-applyan ko pero wala pa rin nakatanggap sa akin. Sa family ko, minsan gusto ko kahit man lang may magsabi na okay lang yon yung assurance ba kumbaga, pero hindi ko na po alam. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. So Ate Jane, parang yung situation niya is performer siya, achiever siya, honor student siya, nung nag-graduate siya, nakahanap siya ng trabaho na contractual sa Maynila, nag-end yung contract, bumalik siya sa Lanao, at hindi na siya makahanap ng trabaho. So parang meron siyang hinihingi or nilolong from his or her family. Ano daw ang pwede niyang gawin, Ate Jane? Ano, paano natin siya matutulungan?
1: Yeah, itong ating listener, no, bumalik ng Lanao, taga Mindanao siya, no? Taga Mindanao.
0: Yes.
1: Yeah, mula Mindanao pumunta ng Manila para makapagtrabaho, no? Sa totoo lang, talaga we can identify with your difficulty na hindi makahanap ng trabaho. Natapos ang contract, tapos maghahanap ng ibang trabaho, walang company na tatanggap sa iyo. Kasi sa totoo lang, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at mga ibang bansa din, bagsak ang ekonomiya. Especially now, yung oil crisis, no? Dahil sa gera dyan sa Middle East. So, maraming graduates gaya mo na hindi talaga makahanap ng trabaho dahil kulang ang trabaho. At saka talaga nag-lay low ang ibang mga company, yung iba nag-close down talaga. Kaya sana magtiyaga ka lang. Magtiyaga ka, continue to apply. Kasi you have a good track record naman eh. You have a good resume. Nag-graduate ka with Latin honors. So makikita yan sa record mo. So sana in God's time, mag-pray ka in God's time. One company will accept you in God's time. Sa ngayon, baka talaga God is training you to be patient, to be waiting on God until His right timing.
0: Yeah, may season talaga nung waiting, ano, Ate Jane. Yes. At yung dinidescribe niya kanina na para bang may hinihingi siyang sa pamilya. Yung sabi niya, sana man lang masabi ng pamilya ko na okay lang. Ito ba ay masasabi nating parang feeling? May kinalaman ba to sa pakiramdam na o emosyon na depression?

0: Darating din yung trabaho na yan. Yeah. And of course, pray. Pray as a family. At yeah. saka, encourage. Give encouragement.
1: Yes, kasi yeah. mas nakakadagdag ng pressure.
0: Oo.
1: At nakakadagdag din nga ng feeling ng hindi, kung hindi man depression ay sadness, mm-hmm. disappointment, mabibigat pang mga nararamdaman. At yeah. kapag lalong na-depress o nalungkot yung ating mga kaagapay, yes, mas nakaka-apekto doon sa parang yung lakas ng loob ba?
0: That's
1: yung
0: right.
1: paghawak sa pangako ng Panginoon na magpursige sa paghanap ng hanap buhay.
0: Oo nga.
1: Yeah. yeah. Nakakalungkot Ate Jane kasi nga marami rin nga akong some counselors na ganun nga nawala ng trabaho at hindi katulad nung dati na maayos yung parang trabaho nila. So ang ganda ng sinabi mo Ate Jane na sa waiting season is humawak lamang sa Panginoon at napaka laking bagay yung tulong ng ating mga pamilya. Kung kayo po ay may kakilala na mga anak or asawa na naghanap ng hanap buhay is maari sigurong imbis na i-pressure natin, is ipanalangin natin sila at kumustahin din natin sila.
0: Mm-mm.
1: Ayan, sige. So, tumungo na tayo Ate Jane sa ating next question. Sabi nung ating kaagapay, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. May trabaho naman ako, may pamilya, at wala naman akong malaking problemang masasabi. Pero pagising ko pa lang sa umaga, parang pagod na agad akong mabuhay sa araw na yon. Bakit kaya ganito? So ito naman baligtad si ating kaagapay no, na meron siyang trabaho, parang he or she has the things that she wants or he wants. Pero may ganun ano, yung pagising pa lang sa umaga, parang wala nang ganang bumangon or hindi well-rested, hindi motivated to seize the day. Ang tanong niya, bakit po kaya ganito, Ate Jane?
0: Okay, may possibility na talaga may depression ka. Kasi one symptom of depression is, ayan, walang gana, no? At sinasabi mo na, ano ba yan, pagod na. Kakagising lang, pagod na. Yan ay isang symptom of depression, feeling tired, fatigue. Tapos yung sadness, itong mga emotional symptoms, sad mood, mahirap yung pakiramdam, blue feeling, hopeless, discouragement, tapos yung iba naman hindi makatulog o kaya tulog ng tulog, increased appetite or decreased appetite, ganun. Tapos sa mental functioning naman, hindi ka maka-concentrate, hindi ka maka-remember, at mahirap magpasya, mahirap to make decisions, at saka laging may negative thoughts about self, nilalait ang sarili, at saka mga negative thoughts about life in general, and about the future, worthlessness, walang kwentang tao ako, may guilt, at nilalait ka yung sarili. Tapos mga negative thinking, yung iba naman paranoid, suspicious thinking, and maraming thoughts of self-harm or suicide. Yan ang mga symptom.
1: Yeah, so yung mga binanggit mo Ate Jane is mga maaring sintomas o ito yung mga binabantayan natin para even sa early stage is makahingi na ng tulong.
0: Oo,
1: yung
0: tama
1: ating
0: yan.
1: Mga kaagapay.
0: Oo.
1: So, kung ang hirap nung pinagdadaanan na binanggit mo, Ate Jane, katulad nung sa pagtulog pa lang, yung iba is tulog ng tulog, yung iba naman is hindi makatulog, so hindi malaman. But parang you're talking about the extremes here, Ate Jane, hindi ba?
0: That's right.
1: Yeah, and then the appetite is, kaya syempre kung naapektuhan yung appetite is makikita natin to sa physical composure ng tao. So kung meron po tayong kakilala na bigla na lamang pumayat or maaring biglang tumataba kasi naapektuhan yung pagkain, di ba? Hindi yung regular or normal or natural na appetite. Yeah. It's something to watch out for.
0: Tsaka yung sa behavior ng tao, manonotice nyo, bumagal ang kanyang pagsasalita, bumagal ang kanyang pagkikilos. Ganun din sa mga youth, sa mga teenagers, no? Ganun ang napansin nyo. At saka yun, no? Laging pagod, wala nang motivation mag-aral, wala nang motivation mag-basketball, mag-sports.
1: Na dati naman is ganun yung interest niya.
0: Oo nga.
1: So biglang all of

0: So sudden, biglang nawala yung motivation or interest. Then that's something to look into.
1: That's right.
0: Ang nakakalungkot dito, Ate Jane, is kapag hindi tayo familiar or hindi tayo aware dito sa mga simptomas, is nakikita lang natin yung on the surface na behavior. For example, biglang nagbago lang yung attitude or yung interest, ang iisipin na natin maari is pabago-bago siya, moody siya, pero hindi natin nakikita na maaring nagsisimula na may pinagdaraanan na either emotion ng depression or a symptom of a much deeper disorder. So, nabanggit mo, Ate Jane, yung sa pagod, yung fatigue. Yan, naalala ko yung question nitong ating kaagapay. Sabi niya, bakit daw kaya ganito? Napagising pa lang niya is pagod na siya. Yan. So, usually, Ate Jane, no, tulungan mo ako dito na ang naiisip ko dito, minsan pag-counseling ko, ganito, at nagsasabi siya na pagkagising pa lang niya is pagod na siya. I would ask further na bago tayo mag-jump in, depression na ito, is I would also check, how long has this been going on? Ilang gabi na ba to? Lagi na ba? Lalo na kung may weeks or linggo ito, ganito, at along with the mga iba pang sintomas na binanggit ni Ate Jane, is maari ba itong ma-qualify for mild depression? Or kung sobrang tagal na to, na taon na, a year or two, could disqualify for a severe depression? Or kung ito ay dahil lamang, kasi kagabi may nagbibidyoke, so kahit tulog ako, nahirapan akong well-rested, or kuuminom ng mga, you know, nakainom ng either kape or alcohol, is kahit natulog physically or literally, is hindi completely well-rested. So ito yung mga bagay na gusto rin nating i-eliminate dahil ayaw din nating basta makarinig tayo ng mga simptomas na binanggit natin, isasabihin nating depression na ito. So Ate Jane, paano malalaman ng ating mga kaagapay kung nararapat na ba silang sumangguni sa professional help?
1: Oo, mabuti nga na mag-check up, no? Magkaroon ng medical check up para i-rule out. Rule out, baka may ibang sakit, no? Baka yung iba na may cancer na, ano, or kaya na stroke, o kaya side effect ng kanilang iniinom na gamot. Kung minsan yung mga lowering of hypertension na gamot, may side effect na depression.
0: Na hindi lang depression as per se, but a side effect of the medication. Wow.
1: So maganda na magpa-check up din sa doctor para ma-rule out. Ayan.
0: Yeah, the earlier na makapagpa-check up, the less yung, or the earlier na makakakuha ng support or lunas.
1: Yes.
0: Ang ganda nung sinabi mo, Ate Jane, no, na hindi basta may naramdaman is also something about the emotions. It could be a side effect of medication or yung diet or yung lifestyle din. No?
1: Yeah. O kaya, hormone levels.
0: Hormone levels.
1: Oo. Sa ating mga kababaihan, more prone sa depression.
0: Yes.
1: Kasi nga, meron tayong sensitive hormone system. So, yung ating menstrual cycle, no, yung ating reproductive cycle, sometimes we usually have high hormone level, we are high spirits.
0: Yes.
1: No? But low hormone level and low spirits, at saka talaga walang gana na, malungkot, madaling magalit. Tapos yung ibang kababaihan, malapit na mag-menopause, perimenopause, o kaya nag-menopause, ibig sabihin, bumaba na yung hormone level. So, yan, magpa-check up din sa ibigay ni doctor para pwedeng magbigay ng parang supplement to yung sa lack of hormone.
0: Yes, ma-adjust yung hormone levels. Ang ganda.
1: Yeah,
0: gusto ko yung sinasabi mo, Ate Jane, na whether depression yung ma-diagnose or something else, is bigyan pa rin natin ng karampatang atensyon at lunas at pag-alaga yung ating mga sarili. Lalo
1: That's
0: yung mga
1: right.
0: kababaihan.
1: Oo nga. Self-care.
0: Self-care, yes.
1: Pag-alaga.
0: Hindi natin iniintay na magka-depression na bago pa natin alagaan ang mga sarili na pinagkatiwala at pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon.
1: Oo nga.
0: Ayan.
1: Tama yan.
0: Yan. Ate Jane, sige, tumungo tayo dito sa next natin na tanong. Hindi ko po simula nang mawalan ako ng trabaho, ayan, talaga may kinalaman yung trabaho sa how we're it's affecting our mood and emotions and outlook in life. Sabi niya, simula nang mawalan ako ng trabaho, hindi na ako makatingin ng maayos sa pamilya ko. Pakiramdam ko, pabigat na lang ako sa bahay. Kahit sinasabi nilang naiintindihan nila ako, hindi ko maiwasang isipin na wala akong silbi. Paano po ako magsisimulang bumangon? Yan. So ito naman ang sitwasyon niya is nagbago mula nung mawala ng trabaho, na bago yung pakikisalamuha, even yung pagtingin sa kanyang pamilya, na surface yung pakiramdam niya na pabigat ako, wala akong silbi. At na apektuhan nito yung paano niya, yung kanyang emotion, paano niya, ano yung kanyang mga nararamdaman. Paano po ako magsisimulang bumangon? So parang feeling niya ay lugmok siya. Ate Jane, paano oo siya nga makakabangon?
1: Oo. Number one, kasi sabi mo, di ka na makatingin ng maayos pamilya mo, pakiramdam mo, pabigat ka lang sa bahay, no? Ito yung iniisip mo tungkol sa sarili mo. Naging negative na, no? So, number one, para tulungan ng sarili mo, palitan mo yung negative, yung negative thinking mo, yung negative self-talk, maging positive. So halimbawa, sinasabi mo, walang kwenta ako, ganun, bobo ako, walang pag-asa na ako, hindi dapat ganun. Palitan mo, meron akong pag-asa. Oo, meron pa akong ibang pagkakataon. At makakahanap pa rin ako ng trabaho. Tapos maging proactive. Mag-attend ka ng mga trainings. Kung minsan may mga free trainings sa TESDA, may mga free trainings para ma-improve ang skill,
0: yes,
1: ang skill mo. Tapos ano, kausapin mo yung kaibigan, matalik na kaibigan na may high EQ, yung ano, good listener, at tapos hindi ka i-judge, makikinig at ano, hindi isa-solve ang problem mo, pero makikinig at mag-encourage. Huwag yung mga toxic na tao. At saka, huwag mong i-isolate ang sarili mo. Yung nasa kwarto ka lang, mag-isa ka lang, lalong nagmumukmuk. At so, mag-exercise. Mag-exercise ka. Brisk walking. Well, hindi na kailangan magbayad sa gym. Mag-brisk walking. Daka. Pwede rin mag-deep breathing. Ganun, ano? Yan. Ito ang mga simple na pwede mong tulungan ng sarili mo. Makinig sa musika na yung paborito mo. O kaya play a guitar, play a ano, musical instrument. Yan, yeah, makatulong yan.
0: Yeah, ang dami pa lang pwedeng gawin para makabangon, Ate Jane,
1: oo nga,
0: no?
1: Yes.
0: So, gusto lang natin isa-isahin muli. I'm sure may mga kaagapay tayo, may mga tanong, paano po ito? Ano po nangyayari? Or maaring sinubukan na nila, pero parang hindi nag-work sa kanila. Paano ba nila i-modify ito? Balikan natin, Ate Jane, yung mga sinabi mo. So, number one, ang una mong nabanggit was
1: change negative thinking,
0: yes,
1: to positive thinking.
0: At ang mahirap dito, Ate Jane, hindi ba? For someone na nagdadaan sa depression is parang walang kalakas-lakas ng katawan, energy, walang ka motivation, feeling empty. Paano natin matutulungan, Ate Jane, na from negative thinking and self-talk na ma-motivate or magkaroon ng extra na bandwidth para maitulak niya yung sarili niya to be able to say yung mga positive self-talk.
1: Ang hirap talaga.
0: Ang hirap.
1: Mahirap. Kasi nga, depressed na nga
0: yes
1: siya eh. Kasi
0: yes,
1: kailangan mo maging intentional, force yourself na palitan yung negative self-talk mo, maging positive na. Kasi lalong negative ang self-talk mo, laging negative ang sinasabi mo sa sarili mo, lalong madi-depress ka. So, at saka yung mga kapamilya, ano, maging encouragement din.
0: Yun. Yeah. Ate Jane, ang ganda rin sinabi mo na kung sa panahon na hindi kaya ni kaagapay or nung iba nating kaagapay na wala na talagang energy, ito na yung puro negative self-talk, nalunod na siya, is pag napansin ito ng mga kapamilya, ka-churchmate, kaibigan, or mga teachers, is mag-reach out, hindi ba? Kasi nahihirapan na silang lumabas sa ganitong psyche or dito sa parang cave na tinatawag natin.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: yes,
0: tama ba, Ate Jane, na maaring sa simula is magmula itong mga positive self-talk or affirmation from other people?
1: Oo. Yeah, importante, no? Sa pamilya, sa kaibigan sa simbahan, ano, sa, di ba, D-group member, yan, magbigay ng encouragement.
0: So pwede na lang sabihin na kung sakali Ate Jane ikaw yung kaagapay na ako yung kaagapay na nanlulumo, na mm-hmm. kakaroon ng feeling ng depression, paano pwede ako ni nanay or ni ate kausapin?
1: Okay. Pansamantala lang yan.
0: Yes.
1: Adrian, pansamantala lang yan. Lilipas din yan. Mm-hmm. Lilipas din yan. So, don't give up. Nandito lang kami para sa'yo.
0: Yeah. At sa paari nga na nandito kami para sa'yo, tulungan nating hilahin sila dun sa cave na yon. Tara, halika, magpunta tayo sa mall o sa mm-hmm. park. Or gusto mo ba, lumabas tayo sa nature. At diba sabi Ate Jane mm-hmm. natin, alam ko kilala kita na mahilig ka sa nature. Mahilig mm-hmm. po mag-travel ito sa Ate
1: Tama.
0: Jane. There's something about nature or a change of environment.
1: Oo nga, no? Importante. Change of environment. Yeah, lumabas ka sa hardin. Ganun, mm-hmm. ano? Or yeah, pumunta sa Tagaytay. O,
0: yes,
1: o yung malapit lang na park.
0: Correct.
1: Oo,
0: yeah,
1: no?
0: Makakita ng mga dahon, ng makalangap ng hangin.
1: Tama. Yeah, talaga.
0: At usually, dahil hindi na nga kaya na yun nung nagdurusa sa mm-hmm. depression is ang mga kaibigan, ka-churchmate mm-hmm. at pamilya ang makakapagdala sa kanila.
1: Oh,
0: maaring
1: yeah.
0: hindi immediate mm-hmm. yung result na parang
1: yes.
0: nasumaya siya ulit o parang katulad ng kaagapay natin na nakabangon ulit. Pero combination of these interventions are gonna be helpful.
1: That's right.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Yep. May nabanggit ka nga Ate Jane na yung sa musika,
1: mm-hmm.
0: tapos may nabanggit ka rin ng being exposed yung kaagapay sa mga taong may mataas na high EQ.
1: Uh-oh.
0: Ano bang nangyayari dun sa brain ng ating kaagapay kapag na-expose siya sa music, ayan nga, sa nature or mga change of environment?
1: Oh, parang nagde-develop ng endorphin, no? Happy
0: yes.
1: happy hormone.
0: Yes.
1: Yeah. At saka pag nag-exercise, at saka,
0: correct.
1: No? May sunshine.
0: Man. Yes.
1: Sunshine, tapos yung exercise talaga, ang ating brain nagpo-produce ng happy hormone.
0: Yes.
1: So, talaga malaking bagay na pilitan ang sarili na mag-exercise, magpaaraw. Sunshine
0: yes.
1: is also therapy. Eh.
0: Yes.
1: Oo.
0: Saktong-sakto sa sinabi mo nga Ate Jane na yung depression may kinalaman din sa mga hormones,
1: mm-hmm.
0: di ba? So the way to also address it is to work on the natural hormones.
1: That's right.
0: Ang galing paano kinireate ng Panginoon yung mga katawan natin noon.
1: Oo.
0: With the sunlight, with nature is kusang nagre-respond yung ating body.
1: Oo nga, the fresh air.
0: The fresh
1: no?
0: air, yes.
1: Yeah.
0: Yan, yung mga negative ions, napakarami pang research na pwede nating mapag-usapan tungkol sa epekto ng
1: mm-hmm.
0: Sunshine, fresh air, and even the senses nga. Yung sinabi mong music, Ate Jane,
1: mm-hmm.
0: ano, yung
1: mm-hmm.
0: Hindi ba pag nakikinig tayo ng music, na-engage yung part of our brain that's responsible for music, emotions,
1: mm-hmm.
0: flow,
1: uh-huh.
0: at in the same breath, no? Siguro hindi makakatulong sa season na to ng depression yung mga music na lalong nakaka-down.
1: Oo nga.
0: Hindi ba? So, alam natin yan, di ba? Minsan,
1: mm-mm.
0: pag Pasko, siya naman tayong makikinig pa ng mga kanta na napakasakit. So, siguro hindi wise.
1: Oo. Oo.
0: So, anong klaseng mga kind of music can we listen to?
1: Yung iba, gusto nila mga gospel songs,
0: amen.
1: No? Talaga.
0: Yung iba reminder na, ng kapatid ng Panginoon.
1: Oo. Tapos yung iba, yung classical music, di ba?
0: Yeah.
1: Ang FEBC, well known, na the only classical music station in the Philippines.
0: Yes.
1: Classical music is talaga, ha, makakatulong talaga yan sa depression din.
0: Yes.
1: Yeah, yung mga more lively classical music. At it does something to the brain as you listen to these kinds of music.
0: Yes. That's good.
1: Uh-oh.
0: At hindi ito para i-distract, i-ignore, or i-deny yung nararamdaman, pero to get you to a point in your journey where you can also function.
1: Mm-hmm.
0: At the moment that you get back to some parang that aspect, sinasabi nila Ate Jane, no, merong part ng brain na Area 25 na is up to study rin, na may
1: mm-hmm.
0: something na nasa stuck din dun sa kapag nasa season ng depression or feeling of sadness. Hindi natin gustong maging technical, pero ang gusto lang nating ipakita sa ating mga kaagapay na hindi lamang to emosyon na parang lumulutang, pero pag may ginawa tayo sa ating mga katawan,
1: mm-hmm.
0: ating tinulungan ng ating brain, kumain tayo ng mga healthy na pagkain na good for our brain, is matutulungan natin yung body natin na mag-recuperate
1: mm-hmm.
0: para maharap natin yung mga totoo namang mga dagok sa buhay.
1: Mm-hmm. Yan, tama. Ayan, yan.
0: Ang dami.
1: Ang ganda ng sinabi mo, Adrian.
0: Amen. Praise God. No, marami. Kagapay. At sabi ni Ate Jane, kumausap sa taong mataas ang EQ, kung EQ or emotional quotient. Kung kinakailangan, pwede rin kumausap sa
1: counselor.
0: Christian counselors. Yes. Nandito po kami sa PACC. At mamaya, yeah, ibibigay natin, Ate Jane, paano nila tayo makukontak kung gusto nilang magpabook ng counseling sessions.
1: Tama.
0: Yeah. Mm-hmm. Meron pa tayong isang tanong dito, Ate Jane, bago tayo mag-short break, mm-hmm, pagkatas nitong isang huling tanong. Ako po ang laging takbuhan ng mga kaibigan ko. Siguro siya yung mataas yung emotional quotient, ano? Ako ang takbuhan ng aking mga kaibigan. Ako yung marunong makinig. Siya nga. At nagbibigay ng advice. Pero kapag ako na ang may problema, hindi ko alam kung paano magsabi. Mm-hmm. Pakiramdam ko kasi kailangan lagi akong maging okay para sa iba. Wow, grabe. So siya siguro yung kaibigan na mataas yung emotional quotient. Very empathetic.
1: Tama. Oo.
0: Magaling tumulong. Pero pag siya rin ang may pinagdadaanan, siya naman yung paano naman, hindi siya makapagsabi. So, Ate Jane, paano daw natin siya matutulungan?
1: So, una, dapat naman ma-realize mo na okay lang. It's okay not to be okay. Kung minsan hindi ka okay, hindi yung parati ikaw lang ang nakikinig sa mga problema ng ibang tao, no? Kung minsan sila naman ang makikinig sa iyong mga burdens, mga problema. So, it's okay not to be okay. And tsaka, kailangan may give and take sa mga kaibigan.
0: Hindi wow, lang, give and take.
1: Oo,
0: yeah.
1: Hindi lang ikaw ang nagbigay, bigay, bigay. Kailangan maka-receive din, no?
0: Mutual din,
1: oo, mutual,
0: yes.
1: Give and take. At saka, acknowledge your own limitation. No? Hindi ka superman, hindi,
0: yes,
1: ka superwoman, hindi ka supergirl.
0: Yes.
1: So, meron kang mga limitasyon. So, kung minsan, ikaw naman ang down. Mm-hmm. So, dapat yung kaibigan naman ang makikinig sa'yo. So, alam mo ang limitation mo. Alam mo yung boundaries, ang mga boundaries mo. Para hindi ka overburdened.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang one cause of depression din is overburdened.
0: Yes.
1: Sobrang bigat ang mga dinadala mo. Kaya ka nadidepress.
0: Mm-mm.
1: At ang dinadala mo, yung mga problema ng ibang tao.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan maglagay ka ng boundary. Oh, hanggang dito na lang. Me time naman. Ako naman mag-self-care.
0: Yes.
1: Ako naman ang magsasalita.
0: Tama.
1: Magkukwento. Kayo naman makinig.
0: Ganun. Ako naman ang tutulungan.
1: That's, yeah, right. Oo.
0: Yeah. Napapaisip ako dun sa sinabi mo, Ate Jane.
1: Mm-hmm.
0: Oo nga, no? Na pag tinutulungan natin yung ibang tao, dahil nga sa katulad nitong ating kaagapay na gusto niyang tumulong sa iba, is siya rin yung napapabigatan.
1: Mm-hmm.
0: At nagiging cause din ito ng depression.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Yes.
0: So, Ate Jane, paano malalaman nitong ating kaagapay or ng ating ibang kaagapay kapag hindi na nila kaya or kailangang i-refer nila sa professional or sa, kunyari, kay pastor or sa ibang authority figure yung kaso or sitwasyon ng kanilang mga kaibigan?
1: Oo. Pag alam mong hindi mo na talaga kaya dahil sobrang lalim ng problema, halimbawa sexual abuse,
0: yes,
1: ganun, no? Or emotional abuse, or ina-abuse siya ng kanyang asawa, ganun. Kailangan na talaga i-refer. I-refer sa counselor, ayan, or sa
0: yung mga talagang eksperto dito sa mga pinag-aralan talaga nila itong pinagdaraanan ng mga kaibigan niyang lumalapit sa kanya.
1: That's right.
0: Yes, tama. Okay, so Ate Jane, naiisip ko din na sinabi kasi ng ating kaagapay na pakiramdam ko kasi kailangan lagi akong maging okay.
1: Mm-hmm.
0: At marami tayong mga kasama sa church, mga kaibigan, at even mga parents na pakiramdam nila, they're burdened na kailangan, kahit alam nila na yung sinabi natin, Ate Jane, na it's okay not to be okay, is no, I have to be okay. Kailangan kong maging okay. Nakaka-apekto ba to? Nakakadagdag ba to sa depression, Ate Jane? At bakit hindi ito, sabi mo kanina, hindi ito magandang healthy na pag-iisip?
1: Mm-mm. Kasi nga, ito yung unrealistic expectation, no?
0: Yes.
1: Yan ang mga expectation ng ibang tao sa'yo. Kailangan laging okay ka.
0: Mm-mm.
1: Pero sa totoo lang, kung minsan hindi ka talaga okay.
0: Yes.
1: O kung minsan may sakit ka, ganun, may lagnat ka, may pinagdadaanan.
0: Mm-mm. Oo. At kung naipit ka na stuck ka sa ganoong hindi tamang paniniwala is minsan ang nakakalungkot is na-spare natin yung tao doon sa opportunity ng Panginoon na mag-minister din doon sa ibang tao. Mm-hmm. Kasi kinukuha natin yung position na ako ang okay parate, ako ang lalapitan nyo,
1: mm-hmm.
0: or ako ang hindi dapat manghina. So tayo bilang mga manampalataya is nawawalan din tayo ng opportunity na makareceive ng pagmamahal at strength, mm-hmm. at encouragement at also comfort mula sa ating Panginoon.
1: That's right.
0: So, nagiging self, nagiging kaya ko to, ako lang gagawa nito. At hindi yun ang design ng Panginoon para sa atin kaagapay.
1: That's right. Community tayo eh. Dapat nagtutulungan.
0: Yes.
1: So, pag nakita natin na nahihirapan, hindi okay yung isang ating member sa church, wag nating i-judge kaagad. Ay, mahina ang iyong faith.
0: Yes.
1: O ganun, no? Wag ganun. Lalo siyang get worse, yes. from his depression.
0: At kaya nga, Ate Jane, sinasabi na nagkakaroon ng stigma minsan. Mm-hmm. Na, ay, may depression yan.
1: Oo.
0: Ay, mayroong ganitong pinagdadaanan yan na mental health or mm-hmm. emotional issue. Ma-emotional siya.
1: Oo.
0: So, hindi nakakatulong po yung ganun klase ng pag-usap or perspective.
1: In fact, no, may Christian psychologist na nagsabi, si Dr. Archibald Hart, sabi niya, depression is a healing emotion.
0: Wow!
1: Kaya pag nakinig ka sa iyong depression, bakit pa ako na-depress? Bakit pa ako mm-hmm. sobrang nalungkot? May nawala sa akin?
0: Yes.
1: Kailangan ko ba mag-grieve? May nawala sa akin? Ganun. So, pag makinig ka sa iyong kalungkutan, may sinasabi yan, may mensahe. Tapos nag-pray ka rin, Lord, Holy Spirit, reveal to me, ano pa ang message ng itong depression? You cooperate with your depression. Ganun.
0: Ang ganda. Yeah. Yes. Uh-oh. Na hindi lang siya sakit, pero ito ay oportunidad. Ang depression ay oportunidad para tayo ay makipag-unayan, lumapit sa Panginoon, at also maunawaan at magawa ng solusyon yung mga hindi maayos na pinagdaraanan ng ating sarili.
1: Oo. Yeah. May sinabi nga si Emery Nestor, sabi niya, depression is God's way of molding the self-sufficient person to be totally dependent on God for the rest of his life.
0: Wow. Kung walang depression, parang feeling natin superman, superwoman tayo. Pero depression reminds us that this broken world can only get us so far, but
1: that's
0: we need
1: right.
0: a savior. We need our Lord Jesus Christ.
1: That's right.
0: Wow, Ate Jane. Mag-pause muna po tayo ngayon.
1: Mm-hmm.
0: We will pause for a short break at manatili lamang po kayo. Magbabalik po kami para sagutin pa ang inyong mga katanungan.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero, unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa, tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nagbabalik po ang Friday edition ng Heartline, ang programang kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Dito pa rin sa ating himpilan, 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Dr. Adrian Gayataw or si Doc A. At kasama pa rin po natin si Ate Jane Lee. Magandang gabi ulit, Ate Jane.
1: Magandang gabi, Doc A.
0: Yes. At tuloy-tuloy po nating sasagutin ang ating mga katanungan, ang inyong mga katanungan at ang inyong mga komento. Patuloy nyo lamang pong ipadala yan dahil magkakasama pa rin po tayo hanggang alas 11 ng gabi. Ate Jane, balikan na natin ang ating mga kaagapay na nagtanong. Mm-hmm. Ang una dito ay sabi niya, may asawa at mga anak ako, kaya feeling ko wala akong karapatang mapagod o malungkot. Pero may mga gabi na pagkatapos nilang matulog, umiiyak na lang ako ng tahimik sa kusina. Hindi ko rin alam kung ano mismo ang dahilan. Kailangan ko na po bang magpatingin? Wow, so parang sa harap ng iba at ng pamilya, malakas. Pero sa totoo lamang, meron din mga pinagdaraanan. Kaya sabi niya sa kusina, pagtulog na sila, dun na siya naglalabas ng saloobin. Ang tanong ng ating kaagapay, hindi ko alam kung ano ang dahilan, naiiyak lang ako, kailangan ko na po bang magpatingin? Yan, Ate Jane, ano sa ating palagay?
2: Before I answer that, sinasabi niyo, dahil may asawa at may anak ako, kaya feeling ko, wala akong karapatan mapagod o malungkot. Yeah. So, even though meron kang asawa, may anak, mapapagod ka rin at malulungkot ka rin, di ba? At tapos sa paggabi na umiiyak ka na lang. Siguro napagod ka talaga kaya ka umiyak. Ang gano'n, no?
0: Interesting, Ate Jane, yung nakita mong perspective na dahil may asawa at anak ako, hindi ako pwedeng mapagod. Pero baka ngayon din ano yung ang relationship natin because we're working on it. Napapagod na talaga tayo.
2: Oo nga. Yeah, at nalulungkot
0: at
2: din.
0: Nalulungkot
2: oo,
0: din.
2: Oo, baka may ano, nag-away kayo mag-asawa o kaya ibang problema ganun na nalulungkot ka.
0: Yes.
2: Ganun. Tapos umiiyak ka na lang. Yeah. Tanungin mo din sarili mo ano ba? Ano ang age mo? Nagme-menopause ka na ba?
0: Tama.
2: Minsan, pag nagme-menopause ang isang babae, ano, may ganung klaseng, ano, umiiyak na lang na hindi mo alam bakit ka umiiyak.
0: Yes.
2: Na dating very alive ka, bigla na lang, nag-iba ka na. Ano, laging, ano, malungkot na lang. So, pwede rin magpa-check up kung, ano, tanungin mo sa OB-GYN mo kung nagme-menopause ka na ba. Pero kung hindi ka pa naman nag-menopause, pwede mong tanungin ang sarili mo. May mga tanong na pwede mong tanungin ang sarili mo. Meron bang stressful event na nangyari sa buhay namin ngayon? Buhay ko ngayon, may stressful event ba? At meron bang nawala sa akin? Have I experienced losses? May nawala sa buhay ko. So, yung pagkawalan can you give some an example?
0: Yes, ang naisip ko nga is kunyari dahil may asawa na siya at anak niya is maaring nabawasan na yung oras niya sa mga dating pwede niyang nagagawa para sa sarili niya.
2: Okay.
0: Pwede rin nawala, Ate Jane, yung siguro yung sense of yung kung may trabaho siya dati na malaya niyang magagawa or yung may sense of independence siya sa kanyang finances. Lalo na kung lumalaki na yung anak, mas lumalaki na yung mga gastusin sa bahay. So maraming mga nawawala na dahil bilang nanay at asawa, hindi mo na nararamdaman na loss pero actually nangyayari siya.
2: Oo nga, no? Kaya bigla ka na lang umiiyak.
0: Yes.
2: Ano? Kasi na-feel mo, ay, ganun pala, may nawala sa akin.
0: Ate Jane, bago mo ituloy yung mga tanong na, nung nabanggit mo kanina yung menopausal, pwede rin yung mga bagong panganak.
2: Postpartum depression.
0: Yes. Na kaya, di mo alam, masaya ka dapat, may anak, pero lalo kang nagigilty tuloy na, dapat masaya ako, pero bakit ako malungkot? Mm-hmm. Bakit nga ba ako malungkot?
2: So, yung postpartum depression, ang cause niyan ay bumaba na yung hormone level mo, kaya ganun.
0: May biological component na naapektuhan.
2: That's right, yes.
0: Yes. So, yung mga tanong mo pa, Ate Jane, yes.
2: Isang tanong, how heavy is my load? Gaano ba kabigat ang dinadala ko? Do I expect so high of myself? O kaya yung ibang tao, sobrang sobrang mataas ang kanilang expectation sa akin? Have I experienced failure? Oh, do I feel helpless or trapped? No, feeling mo ba trapped ka sa pamilya mo ito or sa sitwasyon mo na ito or sa bansang ito?
0: Yes.
2: Do you feel trapped?
0: Mm-mm.
2: Or have I lost sight of God's purpose for my life? Nawalan na ba ng meaning in your life?
0: Kasi na-focus na maari sa family life or sa bagong season sa buhay.
2: Yeah. Oo. Tapos ito, importante ito. Meron ba akong tinatago na galit o kaya grief? Nagluluksa ka ba? O kaya guilt? May mga guilt na nakatago? O kaya lungkot na hindi mo pa na-express?
0: Yeah. So nakaka-apekto pala yun, Ate Jaina, no? Itong mga, yung huling sinabi mo, yung lungkot, galit, itong mga ibang emotion na hindi depression but can also be cumulative na maging makaram dito sa nararamdaman na pag-iyak or pag-depression.
2: Tama, yes. Yeah. Oo. Kasi yung pag-iyak, ano yan eh? Release of our emotions.
0: Yes.
2: Eh. So maganda nga na umiiyak ka.
0: Tama.
2: Oo, wag mong pigilin sa pag-iyak.
0: Yes.
2: Tapos tanungin mo ang sarili mo, mag-reflect ka. Bakit pa ako biglang umiyak? Bakit ba? Meron ba akong dinadala na mabigat o may nangyari pa? At bigla akong naiyak.
0: Yeah.
2: It would be good to reflect.
0: Yeah. Ate Jane, ang ganda nung sinabi mo sa pag-iyak.
2: Mm-hmm.
0: Yung sabi nga na yung pag-iyak is biologically nga, dahil sabi natin na yung kasali yung ating mga katawan na pinagkaloob ng Panginoon. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Design na pag lumuluha tayo, may nare-release daw na prolactin. Nakasama yun sa parang end phase nung fullness nung emotion na example, sadness, anger, at yung mabibigat na emotion. So, sabi natin sa counseling, Ate Jane, hindi ma-crying is therapeutic.
2: Oo nga. Yeah.
0: Kaya, ang sarap, di ba? Ang sakit umiyak, pero pagkatas mong umiyak, parang may nabunot.
2: Oo.
0: Yes. At even sa Biblia, sabi ng Panginoon, sabi sa Psalms is, God keeps our tears in a bottle.
2: Yeah, sasabihin ko ngayon
0: eh. Yes! In-acknowledge doon sa Psalm na, even our tears have its purpose. It has kasama siya doon sa walk natin sa ating Christian faith.
2: That's right. Yeah. Even si Jesus, umiyak din siya.
0: Yes.
2: Dahil namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus.
0: Jesus wept.
2: Oo, yeah. Jesus wept.
0: Wow.
2: Yeah.
0: So it is really part of the human experience and it's not a sign of weakness.
2: Yes.
0: But in fact, it's also designed to help us in our healing and relief.
2: That's right.
0: So Ate Jane, sabi niya, kailangan ko na po bang magpatingin? Maybe ang sinasabi niya is magpatingin sa doktor or sa eksperto.
2: Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Well, siguro kung tuloy-tuloy ang pag-iyak mo, hindi na humihinto at it's becoming worse, siguro magpa-check up ka sa ubigay ni mo. O kaya pwede kang mag-set ng appointment for counseling para ma-process. Ano ba ito?
0: Yes.
2: Bakit pa iyak ako ng iyak?
0: Lalo pa sinasabi niya, hindi niya alam bakit ako naiiyak. So in Christian counseling po, sa kasama sa programa is yung pagtulong sa atin na maunawaan, maproseso, at mabigyan ng karampatang aksyon yung mga nararamdaman natin na minsan is hindi nga natin naiintindihan.
2: Tama. Tama yan.
0: Wow. Maraming ganyan na minsan na lang naiiyak at hindi alam. So, mamaya tutulungan natin Ate Jane paano sila, ang ating mga kaagapay, ay makakapagpa-schedule ng counseling sa atin sa Philippine Association of Christian Counselors. Sige, tumungo tayo sa ating susunod na katanungan. Ate Jane, sabi ng ating kaagapay, matagal ko nang napapansin na kapag may nangyayaring hindi maganda, kahit maliit lang, parang iyon na ang nagpapatunay sa lahat ng iniisip kong mali tungkol sa sarili ko. Paano po mapipigilan ng utak na laging laban sa sarili? Wow! So, sabi niya parang napansin niya na kahit may maliit na pagkakamali, maliit na problema, maliit na bagay is nare-reinforce yung paniniwala niya at pagtingin niya sa sarili niya na may mali sa akin, na may problema sa akin. Paano daw ba niya mapipigilan yung kanyang utak para yung labanan o yung laging sinasabi is kalaban yung sarili?
2: Mm-hmm. Yeah. So actually yung ginagawa mo, kaagapay, yung lagi mong iniisip, maliit lang na bagay na pagkakamali, nagpapatunay
0: iniisip kong mali tungkol sa sarili ko.
2: Ano, it's a kind of emotional self-harm and mental self-harm.
0: Wow.
2: Yung hinaharm mo ang sarili mo sa iyong pag-iisip. Kaya hindi yan talaga hindi maganda. Kaya nga ang tanong mo, paano mapigilan yan ang utak ko? Yan utak, ha? Kasi right now, sa ating neuroscience, pinag-uusapan na yung neuroplasticity of the brain.
0: Wow. Ang ibig sabihin, brain. Yeah.
2: Ang ibig sabihin niyan ay ang ating brain ay pwedeng mag-change. Mag-change. Kung dati puro negative ang iniisip mo, pwede kang mag-change na maging positive ang iniisip mo. The brain can change. Pero you need to be intentional na ang iisipin mo yung mga positive, hindi yung negative. So, kasi ang sabi ng mga scientists, neuroscience, yung mga brain pathways sa ating brain, nandyan yan. Pag puro negative ang inisip mo, laging negative yung pathway. Mm. Pero, pag maging intentional ka na gawin mong positive ang inisip mo tungkol sa sarili mo, mag-iiba din yung mga pathways na maging positive na ulit para hindi na puro negative ang iniisip mo. So, think positive thoughts.
0: Wow.
2: Yeah. May sinabi din si Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 8. Sabi niya, whatever is good, whatever is true, whatever is worthy of praise, whatever is honorable, think
0: about
2: these
0: such
2: things.
0: Yes, ang ganda, Ate Jane.
2: Uh-oh.
0: Ang galing no, how God designed our brain na merong neuroplasticity.
2: Mm-hmm.
0: Nasabi mo, Ate Jane, kanina, may pag-aasa, pwedeng mabago
2: right.
0: yung mga negative thoughts o negative na pagtingin sa sarili.
2: Tama.
0: So, Ate Jane, yung sinasabi niya kanina na laging laban sa sarili, tas sabi mo, parang form pala ito ng emotional self-harm. Ayan, Ate Jane, yung topic natin sa susunod na linggo is self-harm. So, abangan nyo po yan. Continuation po yan ng ating discussion today. So, balik tayo dun sa neuroplasticity, Ate Jane.
2: Mm-hmm.
0: So, sabi ng ating Ate Jane, na kapag yung sa study ng neuroplasticity, kapag laging negative, laging mali ako, wala akong silbi, ano pa yung mga negative thoughts na meron tayo,
2: Baliwala ako.
0: Bigo ako. Wala nang mangyayari sa akin.
2: Uh-uh.
0: So every time pala iniisip natin yun, Ate Jane, may pathway sa brain natin na nare-reinforce.
2: Oo. At kahit na hindi totoo, maniniwala ka.
0: Kasi nga paulit-ulit.
2: Oo nga.
0: So yun yung nagiging perspective mo o worldview
2: That's
0: mo.
2: That's right. Uh-uh.
0: Pero praise God, katulad nung nabanggit ni Ate Jane na Philippians 4:8 at yung mga passage natin, scriptures natin sa salita ng Panginoon to focus our things on not on things on earth but things above and being grateful. If we continually read the Bible, meditate on it, anong nangyayari, Ate Jane, sa ating sa pathway, sa brain?
2: Nag-iiba yung pathway.
0: Yes.
2: Nagbabago yung pathway.
0: Praise God.
2: Yeah.
0: May mga bagong pathways na na-form and the more we meditate on God's Word, may bagong pathway ng truth sa ating mind.
2: Yeah.
0: So, hindi siya overnight mangyayari, Ate Jane, hindi ba?
2: It's a process, long process.
0: Exactly.
2: Ayan din ang tinuro sa ni Moses, sa mga Israelites, no? Meditate on God's Word.
0: Yes.
2: Meditate on these things.
0: Day and night.
2: Day and night.
0: Araw at gabi. Sabi pa, isulat sa tablets
2: of
0: your heart.
2: Sa
0: mga bata, ipasa sa next generation. So, it really is a process. May
2: That's
0: time
2: right.
0: element.
2: That's right.
0: Wow. Tsaka, ang galing, Ate Jane, na come to think of it, yun yung isa sa mga ginagawa natin as a church community.
2: Mm-hmm.
0: We talk about the Word of God sa mga small groups. Kaya kaagapay, makakatulong na kung nahihirapan ka na sa sarili mo, i-think positive thoughts or the truth of God's Word is kung bahagi ka ng isang simbahan, ng iglesia, or ng isang small group, lalong napagninilay-nilayan yung salita ng Panginoon at kabutihan ng Panginoon. So, makakatulong yun.
2: Tama.
0: Na kung ikaw hirap ka, is mag-involve ka sa isang church community. Again, Ate Jane, paano yung Christian counseling makakatulong doon sa neuroplasticity or renewing the mind?
2: So, yung counselor, pag pag kinakausap mo yung counselor, makikinig siya, at tapos magtatanong siya ng mga tanong sa'yo para ma-reflect mo ang sarili mo. Ah, yes. Bakit ako ganun? Ganun, no? So, kaya ang sabi dito, talk therapy. Counseling is talk therapy. Yes. At saka habang nagsasalita ka, nagde-develop ka ng mga insights.
0: Correct.
2: Habang
0: yes.
2: nagsasalita. So, yeah. It is really good to talk to somebody else.
0: Yes. No? Nababalikan mo yung mga pathway na hindi, may mga laman na hindi totoo. Right?
2: Tama.
0: At na nako-correct na, kaya ko to nasabi is because ganito yung pinagdaanan ko.
2: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, ang sabi ng salita ng Panginoon is, ako ay anak niya, ako ay may strength at gift at Holy Spirit, banal na Espiritu kasama ko.
2: That's right. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yes. So mamaya, iabangan nyo po paano po kayo makapag-schedule ng Christian Counseling. Para kung kayo ay gusto po nyo matulungan sa mga pag-revisit dito sa mga negative self-talks or negative self-thoughts. Yan. Tuloy natin, Ate Jane, ang ating next na tanong. Sabi ng ating kaagapay ay, namatay po ang nanay ko ilang taon na ang nakalipas. Akala ko, tanggap ko na. Kasi nakakatrabaho naman ako at nakakatawa naman kasama ng iba. Pero may mga araw na bigla ko na lang siyang hinahanap at pakiramdam ko bumabalik ako sa unang araw na nawala siya. Normal pa po ba yun?
2: Mm-hmm.
0: So, namatay yung kanyang nanay, Ate Jane.
2: Mm-hmm.
0: Akala niya naka-move forward na siya kasi nakaka-work siya, functional siya, nakakatawa, meaning may mga masayang emotion din, pero minsan parang day one, parang it just happened recently at nababalik siya sa kalungkutan. Ang tanong niya, normal po ba yun, Ate Jane?
2: Mm-mm. Yeah, sa palagay ko, normal naman yan. Kasi ang grief, unpredictable talaga. Kung minsan, matitrigger ka. Halimbawa, Mother's Day. We are remembering mothers. Ayan, bigla mong maisip ang iyong nanay kahit na ilang taon na nakalipas, no, na yumaon na siya. So may mga triggers o kaya kumain ka ng isang pagkain sa restaurant, yun ang laging niluluto ng nanay mo. Bigla mong maisip, ito yung niluluto ng nanay ko. Ito yung paborito niya. So matitrigger ang iyong grief.
0: Yeah.
2: Okay lang kung matrigger ulit ang iyong grief. At saka, you can, pwede mong i-honor yung alaala ng iyong nanay.
0: Yes.
2: No? Pag naisip mo siya ulit, paano mo i-honor ang alaala ng iyong nanay? Yan.
0: Mm. Yeah. Ang ganda, no, na normal, sabi mo, Ate Jane, at hindi i-end doon. Kung normal man, merong pwedeng magawa katulad ng i-honor yung alaala ng kanyang mother.
2: Yes. So, hindi naman yan depression, no? Hindi.
0: Paano nga ba masasabi, Ate Jane, kung yung depression na pinag-uusapan is ito yung parang clinical diagnosis na disorder? At paano masasabi na a normal kind of depression? Yan.
2: Okay. Yeah, pag disorder, ayan, talagang meron kang depressive illness, talagang may disorder ka, diagnosed by the psychiatrist, no? By the mental health professional, siya ang magda-diagnose sa'yo. So, ganung kadalasan, this could be hereditary plus the environmental.
0: Nasa lahi.
2: Nasa lahi. At saka mga environmental factors.
0: Predisposed ka dahil sa mga pinagdaraanan.
2: Pero this kind of depression na meron kang depressive illness, matutulungan yan sa pamagitan ng gamot. No, may antidepressant. So ang doktor ang mag-prescribe na uminom ka nitong antidepressant at makakatulong yan para ma-lessen yung mga symptoms mo of your depression illness. So yan ay isang sakit. That is one kind of depression. Pero another kind of depression is reactive depression. Nagre-react ka dahil may namatay. At saka, hindi ka pumasa sa board exam, nag-fail ka sa exam, nag-break kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Yan, reactive depression. Malulungkot ka dahil may nawala sa'yo. Yeah, depression is a reaction to loss. Yeah,
0: losses in life. Katulad itong kwento ng ating kaagapay.
2: Oh, yeah. Yes.
0: So, hindi necessarily meron siyang clinically diagnosed mm-hmm. na depression, but a reactive depression. Ayan.
2: That's right.
0: I think mahalagang sinasabi mo, Ate Jay, na nagiging aware tayo na hindi dahil sobrang lungkot or parang hindi mawala yung mapawi yung lungkot, is not automatically is disorder na siya.
2: Uh-uh.
0: It's a normal, sabi nga natin kanina, is maaring itong depression na ito is opportunity for us to seek help,
2: mm-hmm.
0: Relational help, at help sa mula sa Panginoon.
2: Mm-hmm. Tama yan.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: At naganda rin yung sinasabi mo, Ate Jay, na kung naman yung second type na illness,
2: mm-hmm.
0: As a depression as an illness, is
2: yes.
0: habang nagagamot yung iba, kasi nakakatulong na makatulog,
2: mm-hmm.
0: mabalik yung tamang appetite para yung, again, yung body ma-support na makabalik sa
2: functioning.
0: Uh-uh. At the same time, hindi natin sinasabi na ang gamot lamang ang makakalunas.
2: Tama.
0: Right? Uh-uh. So, habang nagagamot Ate Jane at nakakatulog na siya ulit, nakakakain, nakakatrabaho, anong maari niya pang gawin?
2: Oo. Pwede ka pag-set ng counseling appointment. No? Magpa-counseling ka para mas ma-process itong mga lungkot.
0: Tama.
2: Oo. Yung mga symptoms mo.
0: Yeah.
2: At yung mga distorted thinking, yung mga maling kaisipan na kailangan ituwid. Na makakatulong yan ang sa counseling.
0: Yes. Kasi pag naggamot nga lang tapos nawala na yung mga symptoms, is akala ng iba sa atin is okay na, pero actually hindi naman nabago yung external circumstance.
2: Mm-hmm.
0: Sabi mo nga yung environment na probably nakapag-predispose o nakapag-cause nitong depression as an emotion and depression as a disorder. At the same time, yung the way we think.
2: Oo nga.
0: Na maaring namarka na yon na yung sabi natin kaninang neuroplasticity, may pathway na nanaform na maaring naging cause, Ate Jay, ng trauma or abuse or kahirapan na mga pinagdaanan habang lumalaki yung tao.
2: Mm-hmm.
0: So, hindi rin ito maaalis lamang ng gamot.
2: Tama.
0: At hindi lang naman din counseling, pero maaring meron ding spiritual na component.
2: That's
0: ito.
2: Right. Oo.
0: Yes.
2: Yeah, kasi we are made, but God made us with body, soul, and spirit, no? May katawan tayo.
0: Mm-hmm.
2: So, physical. So, yung physical, makakatulong yung exercise,
0: yes.
2: healthy diet, healthy lifestyle, enough sleep, at our soul, our emotions, ang ating emotions. Umiiyak tayo, nagka-counseling tayo, nagkukwento tayo. Habang nagkukwento tayo, we feel a sense of relief, di ba?
0: Yes.
2: Gumagaan ang aking
0: yes.
2: pakiramdam pag nagkwento at may nakinig at naintindihan ka. Spirit, yan, the spiritual, we are spiritual beings. So, pwede tayong mag-pray. We have connection with God and the
0: yes.
2: Holy Spirit is in us. Siya ang gagawa sa buhay natin para magbago, para
0: Amen.
2: Magkaroon ng pagbabago sa kaisipan, pagbabago sa lifestyle, no? Transformation from the inside out.
0: Amen. Yes. Yes. Sabi nga Ate Jane ng salita ng Panginoon that yung salita ng Panginoon is life.
2: That's
0: and
2: right.
0: As we read meditate the word of God, something happens in our spirit and even in our brains.
2: That's right.
0: Diba?
2: Yes.
0: Pag binabasa natin paulit-ulit yung truth, ito nga yung other than the neuroplasticity is there's something in our spirit that also gets touched.
2: Oo nga eh. Yeah.
0: Power.
2: Ang
0: kapangyarihan ng salita ng Panginoon.
2: Totoo yan. God's word is life.
0: Amen.
2: No? Life.
0: Amen. So kaya speaking, life and death is in the power of the tongue, and we get that life mula sa salita ng Panginoon.
2: Yes.
0: Ayan, nakakatuwa Ate Jay na kahit na napakahirap ng depression na pinagdadaanan ng ibang kaagapay natin at ng kanilang kapamilya, is mayroong pag-asa.
2: Mm-mm, meron nga, may pag-asa.
0: Maraming pwedeng gawin. At mayroong mga professionals katulad na ni Ate Jane namin po sa Philippine Association of Christian Counselors na pwede niyong alapitan. At sa inyo ring mga simbahan, meron tayong mga pastors and leaders na may training din sila para makapagbigay tulong.
2: Yeah. At yung ibang simbahan, naririnig ko, meron na silang counseling ministry sa kanilang simbahan.
0: Yes.
2: May mga lay counselors na sila na pwedeng makinig sa,
0: yeah,
2: sa inyong mga problema at ano, pwedeng magkwento sa inyo.
0: Yeah.
2: Magkwento ka, pero confidentiality.
0: Yes, at hingi ng panalangin, suporta. At kung kayo po ay nakikinig na gusto nyo rin po magkaroon ng parang lay counseling training or at least a basic counseling training, makipag-ugnayan po kayo sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors. Kasi yun ay isa sa mga mission natin, matulungan yung ating mga churches.
2: Yeah, yes, that's right. Yes.
0: Ayan, Ate Jane, meron pa tayong isang tanong dito. Ayan. Minsan po, iniisip ko kung depressed ba ako dahil tahimik na ako at ayaw ko nang lumabas. Pero ang totoo, hindi naman ako malungkot buong araw. May moments din akong, okay, posible po rin bang may depression kahit may mga araw na masaya naman ako. Yan.
2: Yeah, that's interesting, huh? Itong kaagapay natin.
0: Iniisip niya kung may depression siya, pero hindi naman daw siya generally sobrang lungkot, nakakalabas naman siya, meron din siyang moments na okay siya. So, paano niya malaman kung
2: depressed siya? Kasi sinabi niya, kung minsan, tahimik dahil tahimik lang siya at ayaw niyang lumabas. Pero sa totoo lang, ano, hindi naman siya malungkot.
0: Yes.
2: Yeah. So, may possibility na, yeah, hindi naman depression yan.
0: Yeah.
2: Baka yan ang personality mo. Baka, baka ano, you are introvert. Yung mga introverted people, gusto nila kung minsan tahimik lang, mag-isa lang para ma-refresh. Para ma-refresh, baka introvert ka. O kaya in between introvert or extrovert. Ang mga extrovert naman, gusto nilang maingay, ano pa, maraming tao, lalo silang na-energize.
0: Yes.
2: Pero yung mga introverts, napapagod yan. Napapagod tayo pag ano, ang ingay, ang daming tao. Sa kaya gusto natin, ano, tahimik muna, mag-isa muna, doon tayo na-energize. So baka, no, tingnan mo, obserban mo kung ganun ka ba, introvert ka ba or extrovert. Ganun. At saka, naman,
0: Ate Jane, interesting yung sinasabi mo na pwedeng mukhang depression siya, pero baka personality type.
2: Tama.
0: Yeah. So, pwede rin yung tingnan na hindi rin siya yung reactive depression, hindi rin siya yung sabi mo as illness, pero as personality type, para ka lang melancholic.
2: That's right.
0: You're just that type of person.
2: Oo nga, may melancholic na. Melancholy, laging serious.
0: Tahimik. So, hindi lahat pala, Ate Jane, natututunan natin na hindi lang pala lahat ng tahimik, gusto ng isolation or solitude ay may depression na.
2: Oo, tama
0: hindi.
2: Yan.
0: Maganda rin i-check natin sila para to be sure, pero hindi necessarily depression yun.
2: At saka, ano, be aware of your feelings, no? Tayo, lahat tayo may feelings, di ba? We are body, soul, and spirit. Our soul, it's our feelings, our emotions. Kasi ang feelings natin nag-iiba-iba. Kung minsan masaya, kung minsan malungkot, no?
0: Yes.
2: Nag-iiba ang ating mga feelings. Pero of course, we don't make decisions based on feelings. Ano? At saka, ang buhay talaga, it's ups and downs. Kung minsan masaya, kung minsan malungkot, bittersweet, ganun talaga ang buhay. Hindi naman laging smooth sailing at hindi naman, life is not a bed of roses.
0: Yes.
2: In fact, ngayon talaga, sa totoo lang, parang mas mahirap ang buhay ngayon, Doc A. No, talaga,
0: mas pahirap ng pahirap.
2: Yeah.
0: So, tulad nga, Ate Jane, nung sinabi mo, sabi sa passage, no, na in this world,
2: you will have tribulation.
0: Yes, we will have tribulations and trials, but
2: Be of good cheer.
0: Yes.
2: I have overcome the world.
0: Yes, huh? Jesus has overcome the world.
2: Yes.
0: So kahit nasa kalagitnaan ng kapighatian at mga delubyo sa buhay, is mayroon pa rin tayong pag-asa.

0: Mention mo yan, ano? Kasi ang depression, there is a kind of depression na bipolar depression,
1: oh, yes.
0: No? Bipolar. Talagang may mood swing.
1: Swings,
0: nagsiswing
1: yes.
0: ang kanyang yeah. mood. Ano? May high mood, napaka-talkative, mm-hmm. hindi na natutulog, kung ano-ano, high energy, kung ano-ano mga project iniisip.
1: Very creative.
0: Yeah, creative. Yan, high mood. Tapos, nagsishift siya to low mood naman. Ito ang ano manic depression na ang tawag
1: yes.
0: no manic depressive.
1: Tama.
0: So low mood naman, laging nasa kwarto, ayaw na magsalita, malungkot,
1: wala nang motivation,
0: walang
1: empty.
0: Motivation.
1: Yeah.
0: Yeah, puro negative na lang.
1: Yeah.
0: Oo, ang tingin sa lahat ng tao negative, ang tingin sa buong mundo negative. So yan ang bipolar depression. So itong bipolar depression, yung dalawang mood, may high mood, tawag dyan mania,
1: mm-hmm.
0: tapos may low mood.
1: The depression,
0: yeah. No? Nagsishift from mania to depression, high mood to low mood. Kung ganun ang, kung napapansin mo na regular ang ganung, nag-iiba-iba ang iyong mood
1: mm-hmm.
0: at regular, let's say every 2 weeks or every month, nagkakaroon ka ng ganong pagbabago. Sobrang high, tapos sobrang low.
1: Extremes, no?
0: Oo, extremes.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-check up ka na
1: yes.
0: sa doctor, sa psychiatrist. Baka meron kang bipolar depression. So, kailangan uminom ng gamot. The good news is, bipolar depression is treatable.
1: Yes.
0: Treatable through medication.
1: Yep.
0: May mga gamot, especially the lithium, yan ang the mood stabilizer para ma-stabilize ang moods mo na hindi masyadong mag-swing from high mood to low
1: mm-hmm.
0: mood. Magkakaroon ng balance na lang through the medication.
1: Yes. Ayan. At matutulungan din ng Christian counseling or psychotherapy
0: mm-hmm.
1: yung paano i-manage while in the healing process.
0: Uh-uh.
1: Like kung nasa high ng manic or mania is
0: mm-hmm.
1: paano matutulungan yung parang extra support sa katawan
0: mm-hmm.
1: at ganun din sa depression is how to make the person safe or stable.
0: Oo nga.
1: Yan.
0: Yeah. Tsaka bantayan na. Bantayan pag ano, pag severe depression talagang dumadaan sa kaisipan yung self-harm or suicide.
1: Mm, yes.
0: Ganun. At saka, pag nasa high mood siya, doon siya mag-a-attempt ng suicide.
1: With the energy, no?
0: Oo, with the energy. Yeah. Ganun.
1: Yeah.
0: Kaya
1: so
0: dapat
1: pala
0: bantayan.
1: Ang ating babantayan.
0: Oo.
1: So, kung may kilala po rin kayo na mga kapamilya o kaibigan,
0: mm-hmm.
1: estudyante,
0: mm-hmm.
1: na may tendency na na-observe nyo na may gantong behavior tas
0: mm-hmm.
1: hindi sila aware is maaari nyo rin po silang kausapin tungkol dito o kung
0: mm-hmm.
1: mahirap man is i-share nyo rin po itong video na to. Actually, Ate Jane, ano, ang the way itong programa natin, ang ginagawa rin natin is tinutulungan din natin yung ating mga kaagapay. Paano tulungan?
0: Mm-mm.
1: Yung mga kanilang mahal sa buhay.
0: Tama.
1: Yeah. So, tumutok din po kayo next week dahil nabanggit natin, Ate Jay, na pag-uusapan din natin yung
0: self-harm.
1: Mm-hmm. Ayan. Nako, napakaraming ang pag-uusapan. Nasanga-sanga siya,
0: mm-hmm.
1: yung depression.
0: Mm-hmm.
1: At kung meron po kayo mga katanungan at mga komento, maaring kayo ay nagdaan din kayo sa depression. Kung ano yung mga nakatulong sa inyo, ibahagi nyo rin po yan sa purin nyo sa amin yan. Pwede po kayo mag-private message sa 702-DZAS FEBC Radio. Kung may mga katanungan, pwede nyo pa rin pong ipadala. Dahil kahit na po nasa bandang end na tayo ng programa is meron pa po tayong ibang episodes na pwede po nating sagutin ang inyong mga katanungan. So yun nga, Ate Jane. Ngayon, we will take the time to pray, ipanalangin ang ating mga kababayan na maaring they're going through depression o sila ay may kakilala na nagdadaan sa ganitong daraanin at suliranin. So we will ask Ate Jane to pray for them. Mauna ako, tapos susunod si Ate Jane. Sige. Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kababayan, mga kamag-anak, family members, kaibigan, ka-churchmate na nakakaranas po ng depression, maging ito ay clinically diagnosed or just feelings of depression o sobrang kalungkutan or anhedonia or just extreme

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Ako po si Ruzel Ramadizon, ang inyong nakakasama tuwing Lunes at Biyernes dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Psalm 1 verses 1 to 2. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. Psalm 9, verses 1 to 2.

Napakagandang verses po ang ating binasa kani-kanina lamang, at ito'y nagpapatunay ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At kung ating napatunayan na tunay na siya ay tapat, mapagmahal at walang imposible sa kanya, ibuka po natin ang ating mga labi at puso at papurihan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng testimonyo at istorya na makakadakila sa kanyang pangalan. Well, ako po ay gusto kong magpatotoo sa inyo ng isang bagay na talagang tunay na nangyari at totoong totoo. Alam niyo po, isa sa aking mga responsibilidad dito po sa FEBC Philippines, bukod po sa paghatid sa inyo ng programang Reflections, ay gumawa po ng mga events na talagang magkokonekta sa FEBC at sa ating komunidad. Ako po ay nasa opisina ng Corporate Communications and Resource Development. At kung kayo po ay magiting na taga-subaybay ng FEBC, alam niyo po na recently we just had the Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. At from the conceptualization up to the execution, from how the topics were chosen, from how the topics came about, to the many people that the Lord allowed us to interact with and partner with, we know na ito pong topic na ito ay mula sa Panginoon, dahil gusto niya na maabot ang mga tao na dumaranas po ng mga issues sa kanilang mental health. And so, we know and I know that this was of the Lord. At ito pong nung nagpapa-registration na po tayo, marami po ang gustong umattend at talagang nag-resonate po ang topic na to sa maraming mga tao. So I know that the Lord will do something beautiful in and through this event. And tunay po na talagang umaasa kami at ang aming pong pagtingin at pagdakila sa kanya ay gayon na lamang. Alam niyo po ba, nung ating pong venue sa Philippine Bible Society sa PBS Tower, dahil po sa ating partnership and the PBS management was very kind in giving us a very good discount para po ito pong event na ito ay maisakatuparan. Ngunit alam naman po nating lahat na days before the event ay talagang dumating ang habagat at talagang nagpaulan, nagpabaha sa maraming areas ng Kamaynilaan. At isa na nga po dyan ay dito po sa ating pagdadausan sa UN Avenue sa Maynila. Talagang umuulan at ako po ay medyo sinaniba ng konting pag-aalinlangan. Lord, itutuloy pa ba natin to? Sapagkat bumabaha po sa lugar. In fact, the day that we were supposed to go there, the day before, nag-ayos na po tayo dun sa venue, sabi nila, Ate Ruth, baha na po sa UN Avenue. Itutuloy po ba natin ang ating pag-alis? And by faith, after much prayer, I said yes, because I know that the Lord was going to do something beautiful. And so we prayed, no? Nag-pray po tayo. Sabi natin, Lord, we know that you're going to do something here. So pave the way, kasi bumabaha po. Baka po walang pumunta at yung pong mensahe na ating pong inihanda ay hindi marinig. At yung gagawin niyo po dito po sa ating lugar na ito ay hindi marinig na maraming tao. Alam niyo po, hindi natutuwa ang kaaway sa mga ganitong gagawin ng Panginoon. Kaya I know that discouragement will set in. And so we prayed. At nung pong araw na yon, Saturday po yung event, Friday, nagpunta po tayo. By afternoon, the rain stopped, no? Tumigil po ang ulan. Pagamat may konti pang mga basa ang kapaligiran, tumigil ang ulan. At nang kinabukasan, Sabado, August 15, nagpakita ang Haring Araw. At nung nakita ko po siya sa aking bintana, ako'y nagpuri sa Panginoon. Nagpasalamat ng lubos sapagkat sinagot niya ang aking mga panalangin na umaraw at papuntahin ang mga tao na kanyang pinili to be there, the people that he has chosen to be there for Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. So I really praised God and my heart was full of joy because of how the Lord has orchestrated things, how the Lord showed up, how the Lord was faithful and merciful and gracious enough to answer our prayers. So this verse from Psalm 9 verses 1 to 2, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. So andito po ako, nagpapatotoo sa inyo, nabuhay ang ating Diyos, siya'y sumasagot sa ating mga panalangin at tayo po'y magtiwala lamang kapagkat ito po
ay kanyang plano, kung ito po ay kanyang gawain, walang makakapigil po sa kanyang gagawin. At ang ating pong Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression ay isang patotoo na ito po'y gawain ng Panginoon at walang makakapigil dito ni habagat o baha man. So kapatid, idalangin po natin sa Panginoon ang anumang ating kinakaharap na challenges sa buhay, sapagkat alam ko na if that is from the Lord, if that is of the Lord, and that is part of His plan for you, ito po ay mangyayari at mangyayari. And afterwards, when we have tasted and seen the Lord's goodness and grace in our lives, let us continue to testify of His goodness and grace. Let us be filled with joy and sing praises to the name of the Most High. Let's praise the Lord with all our heart and tell of all the marvelous things He has done.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Patuloy po nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Manong, sama Kati ho tayo.
3: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa may looban.
2: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
3: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
2: Manong, ano yan?
3: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
2: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
1: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
10: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
11: Almost 4,000 people are still missing after the devastating flash floods wiped out parts of Nepal and southern China. With the death toll now climbing past 1,000, the police are now resorting to mass graves to bury the dead.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: 702-DZAS.
1: Sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Kagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Purihin ang Panginoon, maaari mo ring mapakinggan at mapanood kaagapay ang DZAS sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa ating 702-DZAS app. Ngayon, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Tayong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa, Panginoon. Sa oras na ito, kami rin po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy na sinusuko sa iyo ang aming buhay, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, at anuman yung aming mga pagkukulang, Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin at paging dapatin sa umagang ito. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang bawat kaagapay namin na kasama namin ngayong umaga, nananalangin at dumudulog sa inyo. Ang ilan sa amin, Panginoon, ay may mga pinagdadaan ng mabibigat na pagsubok sa buhay, sa pamilya, maging sa trabaho at pag-aaral. Ngunit lagi kayo naririyan, kayo ang nagbibigay ng kalakasan sa amin upang mapagtagumpayan namin ang bawat pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito, ang aming pananalangin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Kaagapay, bibigyan po natin ng panahon ang ating sama-samang pananalangin. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, i-message mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, ng pagpapasalamat sa faithfulness ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong answered prayers para sa ang bawat isa po ay ma-encourage din, lalo pang magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa grace ng Diyos, ayon sa biyaya ng Panginoon. Atin pong pag-uusapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa ating tamang katayuan sa ating buhay. Alam mo, kaagapay, maraming tao ang ligaw sa sariling paglalakbay sa buhay. Hindi alam kung saan patutungo. Yung iba naman ay takot lumakad, pasulong, at nakahinto lamang sa isang bahagi ng buhay niya. Sabi sa aklat ng Jeremias, kabanatang 6, sa talatang 16, sinabi ni Yahweh sa kanya, "Tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan." Kaagapay, hindi tayo niligtas ng Panginoon para masabing ligtas lang. mayroon tayong dakilang layunin at tungkulin sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo nakadisenyo na nakahinto lamang o stagnant. Alam nyo, matagal tayong nilinlang ng Diablo at nilagay niya sa isipan natin na pagod na tayo at marami na tayong ginawa, kaya nais niyang tumigil na lang tayo, lalo na sa ating paglilingkod. At nililimitahan na lang natin ang ating mga sarili sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kagapay, gusto kong ipaalala sa iyo ngayon na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay Diyos na walang limitasyon. At ito ang magtutulak sa atin hanggang sa maranasan natin sa ating mga buhay ang katotohanan at pagkilos ng Kanyang presensya. Subalit darating ang panahon na sa iyong paglalakbay dito sa mundo, mararating mo yung crossroads or sangandaan ng iyong buhay. At sa oras na marating mo ito, ay pinamamanhik ko sa iyo kaagapay na huwag tayong hihinto sa kalagitnaan. Tayo ay magpatuloy sa pagsulong at mararanasan natin ang dakilang bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin. Yun ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi maranasan ang katagumpayan ng buhay sa kadahilan ng pag narating nila yung sangandaan o crossroads, sila humihinto sa kalagitnaan at magsisimulang mag-isip, matakot, mapagod at malito. Kagapay, nasa sangandaan ka pa lang, may dulo pa na gustong iparating sa iyo ang Panginoon. At ang nakalulungkot, marami ang nasa crossroads ng kanilang paglalakbay na maling daan na ang kanilang tinatahak. Alam mo, kung nandyan ka ngayon sa kalagayang yan, kailangan mong magpasya kung saan ka patutungo. Maaring nandyan ka sa iyong safe zone o nandyan ka sa iyong comfort zone, ang lugar ng pagpapahinga, paghihintay at pagkahimlay. Paano mo mararanasan ang buhay na nakalaan sa iyo sa hinaharap kung ayaw mong humakbang, pasulong? Marahil maraming hadlang sa ating daraanan para sa ating pagsulong. Maaring natatakot kang magkamali. Maaring ayaw mong mapasubo at iniisip mong baka hindi mo naman kayang tapusin. Maaring iniisip mong hindi ka pahanda. At maaring iniisip mong baka ikaw ay maligaw. Subalit sa kabila ng mga kadahilan ng ito kaagapay, ayaw mo namang tawagin kang stagnant, mahina o walang paglago. Ayaw ng Panginoon na manatili kang stagnant o nakahinto na lang ang buhay mo at wala kang paglago. Tayo ay dinisenyo ng Diyos na lumago sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang nais kasi ng Diyos kaagapay ay ma-enjoy natin ang bawat sandaling tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At kung may mga pagsubok man na darating sa atin, siya din ang tutulong para malampasan natin ito. Kung ipagkakatiwala natin lahat sa Kanya. Tandaan mo, where there's no spiritual progress happening, no breakthrough or maturity. There's no progress if we stay here at the middle of our crossroad. Wala sa sangandaan ang sariwang pastulan. You can't find good pastures if you will not decide to move ahead. Kaagapay, sumabay ka. Ang madalas na dahilan kung bakit maraming tao ang di maranasan ang pagpapala at hindi makita ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay ay sa kadahilan ng sila ay nakahinto sa kalagitnaan. Nais ng Panginoon na ikaw ay lumakad pasulong at ikaw ay lumago sa pananampalataya upang tuluyan mong malasap ang buhay na ayon sa Kanyang magandang plano para sa iyo. Ang sabi sa mga Hebreo, kabanatang 6, sa mga talatang 1-3, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gawin o gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Kailangan natin sumulong at marami pang ipagagawa sa atin ang Panginoon. Isa sa magandang plano sa atin ng Panginoon ay gamitin tayo bilang daluyan ng kanyang pagpapala, daluyan ng kanyang pag-ibig at daluyan ng kanyang kalakasan para sa iba. Mayroon pang mas matinding gagawin at ipakikita sa iyo ang Panginoon. More serious thing in His kingdom. Mahirapan kang umusad pasulong kung hindi mo seseryosohin kaagapay ang pagsunod sa Diyos. Panahon na upang bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang ating pagsunod sa Diyos. Humakbang ka kaagapay pasulong. Your first step is the greatest opportunity to accomplish your race. Sinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang para iwanan ang iyong comfort zone upang pumasok sa panibagong aspeto ng buhay mo. Bagong level ng pamumuhay. Sabi sa Kolosas, kabanatang isa sa mga talatang 9 at 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Sa oras na ito, kaagapay ating idulog sa Panginoon ang ating pamilya, ang bawat tahanan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa inyo, dumudulog, at umaamin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Pinagpe-pray namin sa oras na ito ang bawat pamilya, bawat tahanan, O Diyos, na kayo po ang maging sentro sa lahat po ng pinagdadaanan ng aming mga kaagapay ngayon. Panginoon, kayo po ang maging kalakasan nila. Magmula sa Ama ng Tahanan, gawin ninyong laging malakas, Panginoon, ang mga tatay, ang mga padre di pamilya. Naway kaming mga ama ang magsilbing magandang halimbawa ng katatagan sa loob ng aming tahanan, paninindigan sa tama, at madala namin sa tamang direksyon ang buhay ng aming mga anak. Kanon din ang bawat ina ng tahanan, patuloy na kayo po ang maging kalakasan nila sa dami po ng kanilang iniisip, sa araw-araw, Panginoon, na pag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Pati yung budget, Lord, ay pinagkakasya para po mapapamuhay ng payapa ang kanilang pamilya. Ang ilan po sa aming mga magulang, mga tatay at nanay ay nagtatrabaho sa ibang bansa, hiwalay sa kanilang pamilya. Ngunit Lord, kahit pa ganito ang sitwasyon ng ilan sa aming mga kaagapay, lagi kayong naririyan. Nag-iingat, inaalagaan sila, Panginoon. At ang aming dalangin, ilayo niyo po ang bawat isa sa kapahamakan, sa tukso, Panginoon, at makapamuhay ang aming mga kaagapay ng maayos at may kapayapaan. Ang bawat anak ay amin din pong itinataas sa inyo, Panginoon, na naway matuto ang bawat mga anak ng tunay na pagkatakot sa inyo. Upang sa ganun, kahit malayo ang kanilang mga magulang, di man sila laging nagagabayan, nandyan kayo, Panginoon, na sila pong, siya pong gagabay sa bawat anak at dadalin sila sa tamang buhay, sa tamang tatahakin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang bawat tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay manalangin at idulog natin ang ating mga kaagapay na nagpadala ng kanilang panalangin kahilingan. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, lagi naming ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sitwasyon, ang bawat buhay, ang bawat kalagayan. Anuman ang nakikita nyo na kakulangan sa aming mga buhay ay kayo po ang nagpupuno, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Sa oras na ito, kami ay muling dudulog, inilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray ko po sa oras na ito, Panginoon, ang aking kamanggagawa, si Sir Nonito Miranda and Sister Marilyn Miranda, Panginoon, yan po sa NMM Corporation. Yan po sa Silang Cavite. Pinagpe-pray ko rin ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo po ang anumang gawa ng kanilang kamay at patuloy niyo po silang ingatan ang buong Miranda family. Lord, akin ding idinadalangin sa oras na ito, Panginoon, ng aming kamanggagawa at kaagapay sa FEBC, si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo pong ingatan ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, Panginoon, kanyang may bahay, Sister Marie David, at ang kanyang mga anak, si Engineer Romar David, si Jerome, si Kevin, and si Joanna Grace David. Pagpalain niyo po ang buong David family. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Brother Leo Abisamis, na sa mga pagkakataong ito ay nandyan po, nagtatrabaho at naglilingkod sa inyo sa Texas, USA. Pagpalain niyo ang kanyang buhay, pagpalain niyo po ang kanyang trabaho, Panginoon. Gamitin niyo siya bilang daluyan ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat dahil kayo po, O Diyos, ang nag-iingat sa inyong mga anak. Akin ding dinadalangin sa oras na ito ang kagalingan at kalakasang pisikal ni Tita Avi Dailo, Panginoon, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Ingatan niyo po si Tita Avi sa lahat ng pagkakataon. At patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang kanyang kalusugan na naway kumanda, Panginoon, araw-araw dahil sa iyong pagpapala, dahil sa iyong kalakasan. Ganon din ang kanyang mga pinagkakakitaan, Panginoon, source of blessing, Panginoon, ang kanyang mga apartments, Lord, ay patuloy niyo pong pagpalain. Bigyan siya ng mga tao na lagi pong marunong pong umunawa at marunong magmahal, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, O Diyos. Akin ding inilalapit sa oras na ito si Sister Anna Victoria Tutel, Lord. Diyan po sa Middle East, Lord, ang buong Tutel family. Kayo po mag-ingat sa kanila anuman ang situation ng kanilang buhay. Buong pamilya niya, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala ang kanilang sitwasyon sa inyo. Lord, aming idinadalangin din sa oras na ito at ipinagpapasalamat ang buhay po ni Mami Auring Sumulong dyan po sa Tagaytay area. Marami pong salamat sa kanyang buhay, sa kanyang patuloy na pagsuporta at kaagapay namin dito sa FEBC. At bilang aming head ng prayer intercessors, Lord, ng FEBC, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, katatagan, at lahat ng magagandang bagay ay maranasan ng aming Mami Auring Sumulong. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, maging ang kanyang mga hanap buhay, Panginoon. Ganon din, aming idinadalangin si Tita Telma Manjares at ang buong Manjares family. Salamat po dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Ingatan niyo siya sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod, Panginoon. At alam ko na kayo, O Diyos, ang lagi niyang katuwang at kasama. Ganon din po kay Pastor Pablo at Nanay Bering Marquez, Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang kanilang buhay paglilingkod. Bless niyo rin si Sister Nora Cancela, ang buong Cancela family. Si Sister Lilia Guerrero, ang buong Guerrero family. Dami din ipinagpipray si Brother Epifanio Salvador. Maraming salamat sa aming kapatid na ito dahil kayong patuloy na kanyang pinaglilingkuran sa kanyang buhay. Lord, amin ding itinataas si Sister Carmi Gabaza at ang buong Gabaza family. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod. Pinagpe-pray ko rin Sister Vicky Gabornes at ang buong Gabornes family na kayo, Diyos, ang magbigay lagi ng kalakasan sa kanila sa lahat ng pagkakataon. At maging ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon. Marami pong salamat sa katugunan sa bawat panalangin at alam namin, Panginoon, na sa iyong banal na kalooban, matatanggap namin ang mga panalangin ito, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. para sa programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga. Ginising na naman tayo ni Lord. Ibig sabihin lang niyan, may bagong pagkakataon para magpatuloy sa buhay. Ano man ang iyong mga kinakaharap o kinaharap kahapon at ang mga agam-agam sa isipan mo ngayon, salamat sa Diyos kasi sa Kanya may kapahingahan ang ating puso at isipan. At dahil may biyaya ng panibagong umaga, buksan po natin ang pagpapalakas ng ating faith dito sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa araw na ito, makakasama niyo po ako. Ito po si Shekinah Abalon.

Pag-usapan natin ngayon ang salitang composure. Ito yung estado ng kakalmahan at kapanatagan ng isip sa gitna ng magulong paligid. Alam niyo po, naalala ko lang nung ako ay bata pa. Meron po akong nakagiliwan panoorin sa YouTube na game show. Ang pamagat nito ay Takeshi's Castle. Marahil pamilyar ka dito. Isa itong Japanese game show kung saan ang komedyanteng si Takeshi ay nagsiset up ng may hirap na physical challenges para sa kanyang players. Ang main goal, mapigilan silang makarating sa endpoint o sa castle mismo para maabot si Takeshi. Bagamat intense, nakakatawa at nakakaalis ng stress ang players dito. Minsan kasi malapit na sa finish line pero biglang madadapa, mahuhulog, haharangin at babalik ulit sa umpisa. Pero may players naman na napakatindi ng composure, yung sobrang laser focused. Kaya kahit binabato na sila, sumasucess pa rin tungo sa final destination. Parang tayo lang sa mga sitwasyong ating nakaranasan sa bawat araw. Naroon na nga tayo sa realidad na mahirap ang mga pagsubok ng buhay, tapos ang ingay-ingay pa ng ating paligid. Relate ka ba dito yung may problema ka na nga sa trabaho, sa mental health, sa pamilya at sa personal mong buhay? Nagkakagulo pa yung mga nasa paligid mo. Pwedeng literal na bumabagyo na nga recently, nag-aaway pa ang kapitbahay. Tapos pag nag-social media ka naman, absorb na absorb mo ang mga political issue. Kapag lalabas, masistress naman sa tindi ng traffic at iba pang gulo sa ating paligid. Gusto mo lang naman makatawid patungo sa finish line, pero ang hirap-hirap. Para bang sinasabi sa iyo ng mundo na walang pahinga at kanya-kanya na lang to survive? Ang hirap magkaroon ng composure kung ganyan. Kagapay, kung ikaw man ay nasa same situation, pwede ka bang mag-comment dyan ng salitang relate para ma-assure yung mga nakikinig sa atin na hindi sila nag-iisa. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang malaman mo, you are in the right place today para makatanggap ng encouragement at promise mula sa salita ng Panginoon. Today, ang ating passage ay matatagpuan sa Exodus 8. Particularly, ang key text natin ay sa verse 22. Babasahin ko po ito sa inyo at pwede niyo rin naman akong sabayan kung meron kayong mga Bibles. Exodus chapter 8, verse 22, mula po sa English Standard Version. But this time, I will spare the region of Goshen, where my people live. No flies will be found there. Then you will know that I am the Lord, and I am present even in the heart of your land. Sa Pinoy version naman, pero sa araw na yon, ililigtas ko ang Goshen, kung saan nakatira ang bayan ko. Hindi magkakaroon ng mga langaw doon. Gagawin ko to para malaman ng hari na akong si Lord ay nangingibabaw sa Egypt. Ang ating binasa ay mula sa ika-apat na plague o salot na binigay ng Diyos para sa Egypt. Ito po yung plague of flies o mga langaw. Konting background lang sa ating teksto ngayon. Sa panahon na tumanggi ang paraon na hayaan ang mga Israelita na mag-alay at magpuri sa Diyos. Nakailang bargain na si Moses at Aaron pero hindi talaga siya pumapayag na palayain ang Israelites mula sa pagkakaalipin. Dumaan na ang salot ng tubig na naging dugo, mga palaka at mga kuto o gnats. Pero napakatigas pa rin talaga ng puso ng paraon laban sa Diyos at sa bayang pinili. Kaya naman isang araw, muling lumapit si Moses at Aaron kay Pharaoh tungkol sa utos ng Diyos. Pagbigyan ng umalis ang mga Israelita, dahil kung hindi, sasalakay ang mga langaw sa palasyo. Tutupukin hindi lamang siya, pati ang mga opisyal, tahanan at lahat-lahat ng mga tao. Ngunit, ang ganda po ng emphasis sa salitang ngunit o but, may exception. Promise ni Lord sa verse 22, yung binasa natin kanina, ililigtas niya ang Goshen dahil doon matatagpuan ang kanyang bayang pinili, ang mga Israelita. Dadaan sa salot ng mga langaw ang lahat ng Ehipto maliban sa Goshen kung saan namamalagi ang chosen people.
Now, to make the long story short, sa pagsalakay ng mga langaw ay kunyari ang pumayag ang paraon na palayain ang Israel. Ngunit, nanatiling matigas talaga ang kanyang puso. Nagsinungaling lang pala siya at kalaunan pinigilan silang muni para makaalis. Hindi tayo magbibigay ng emphasis sa kung paano ka hard-hearted si Pharaoh at kung ano yung naging consequences nito. Pero ang ating lente ay nakafocus ngayon sa kung paano niligtas ng Diyos ang kanyang bayan, gayong naroon sila sa Goshen. Ni isang Israelita ay walang nagalaw, naapektuhan at nasalakay ng mga plague na pinadala ng Diyos laban sa heartless Egypt. May shield of protection para sa mga anak niya. Nagkakagulo na ang lahat pero ang mga Israelita composed at safe lang sa Goshen. Hindi dahil sa sarili nilang gawa, bagkus mula ito sa pangako ng Diyos.

Yung agapay. Meron ka bang unspoken battles? Mga sitwasyong tila hindi pa nag-uumpisa pero feeling mo talo ka na. O mga problemang kay tagal masolusyonan. Lagi mong tatandaan, God may be allowing you to go through that difficulty, but God will be with you throughout the process. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. He will spare you from being destroyed, gaya ng pagliligtas niya sa mga Israelite noong sila ay nasa Goshen. Kaya kung may hamon na application sa atin ito ngayon, ito ay ang maging composed in God's presence. Yan siguro ang point one natin sa application. Remain in God's presence. Maraming hindi sigurado sa mundo, pero one thing's for sure, ang pag-ibig sa iyo ng Diyos ay nagpapatuloy. Huwag kang lumayo sa Kanya. Patuloy na lumakad sa Kanyang presensya because in His presence, there's peace and direction. Again, in His presence, there's peace and direction. At kung mayroon pa, yun ay to continue serving Him kahit lahat sa paligid mo ay sinasalakay ng salot o nagkakagulo na. Walang nonsense na pahina ng buhay kaagapay. At ang season mo ngayon ay season for you to continue. Because where you are can be your great testimony in the future. Maging steady lang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, knowing He will rescue us from all these difficulties. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Let's pray. Lord, salamat dahil okay lang palang magpahayag sa iyo ng moments in my life na natatakot ako at nahihirapan. Lahat po ito ay naririnig mo at nauunawaan mong tunay. Hinihingi po namin ang iyong regalong peace at composure. Nawa po makahanap kami ng kaninga sa iyong presensya. Hindi man namin control ang nangyayari outside us, sa experiences, sa lipunan namin, sa paligid, pero kayang-kaya namin at may choice kaming manatili sa presence mo. Sana po yun ang aming maging choice today. Guard our hearts and bless our lives, our work, our family, our ministry, and even our dreams. Salamat po sa pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan.

Salamat sa palagian mong pagsama dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pansamantala muna akong nagpapaalam. Ito po si Shekinah Abalon at sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaan mong si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang palaging ilaan.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
1: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
2: Magandang araw sa iyo, kaagapay. Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Muli na naman po tayo magkakasama para sa programang Angkla. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming kinakaharap na isyong pangkapaligiran ang ating bansa. At isa sa isyong panglipunang pangkapaligiran ay ang quarrying o pagkakwari. Ang quarrying ay isang proseso ng pagkuha ng bato, buhangin, yamang mineral at ng mga materyales na kadalasan sa bundok sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Kilala rin ang quarry sa iba pang tawag gaya ng surface mine, pit, open pit at open cast mine. Kadalasan ang mga bundok ang pinagkukunan ng mga bato at ang tabing dagat naman ang pinagkukuhanan ng mga buhangin. Ang mga nakukuha ritong malalaking mga bato ay pinagpipiraso at nagiging graba. Ang mga nakukuha sa pagkakwari ay nagiging mga materyales na ginagamit upang makagawa ng mga estruktura, mga materyales na magagamit sa pagbuo ng mga bagay na ginagamit sa araw-araw. Halos lahat ng ating gamit sa araw-araw ay mga materyales na makukuha lamang sa pamamagitan ng quarrying. Isa sa mga dahilan ng pagkakwari ay nakatutulong ito sa kaunlarang panlipunan ng isang pamayanan. Natutugunan ng quarrying ang kagamitang kinakailangan sa pagpapagawa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga komunidad. Dagdag pa rito, nakapagbibigay rin ito ng oportunidad sa mga nais magkaroon ng trabaho tulad ng mga inhinyero, mekaniko at negosyo tulad ng konstruksyon. Dagdag na trabaho para sa mga lokal na mamamayan. Maraming gawain ang kinakailangan sa isang quarry, kung kaya't maraming oportunidad para sa trabaho. Bukod sa nagpapatakbo ng quarry, ay nakikinabang din dito ang ilang ahensya na nagbibigay ng pabor at permiso kahit alam nilang nakakasira ito ng kalikasan. Higit sa lahat, nakatutulong ito sa pagtitipid ng gastusin ng ating pamahalaan. Hindi na kinakailangang mag-angkat ng aggregate resources mula sa ibang mga bansa dahil meron na tayong resources sa ating bansa. Ang mga aggregate resources ay tulad ng buhangin, graba at iba pa. Kahit marami itong magandang dulot sa ating bansa at ito ay nakatutulong sa atin, mayroon pa rin itong negatibong dulot o masamang epekto sa atin at sa ating bansa. Isa sa mga masasamang dulot ay ang polusyon sa hangin. Ito ay nagmumula sa mga alikabok at usok sa tuwing ginagawa ang pagkakwari. Isa pa, ang polusyon na ito ay maaari ding magdulot ng hindi magandang resulta sa kalusugan. Ang quarrying din ay gumagawa ng basura na tinatawag na quarry waste. Ang basura na dulot nito ay maaaring makasira ng katubigan dahil ito ay naiipon sa ilalim. Isama mo na ang pagkasira ng biodiversity. Ilan pang mga masasamang epekto ay ang pagguho ng mga bundok, pagkasira ng mga tanawin, pagkasira ng mga kuweba at ang dulot nitong ingay at malalakas na pagyanig. Isa nga sa mga pangunahing epekto ng quarrying ay ang pagkasira ng kalikasan. Bago pa man makapagsimula ng isang quarry, kinakailangang alisin ang mga puno sa isang lugar. Bunsod nito, nakakalbo ang kagubatan at nawawala ng tirahan ang mga hayop. Ganon din naman, ang quarrying ay nagdudulot ng noise pollution. Ang mga kagamitan sa paghuhukay ay mga gumagawa ng mga malakas na ingay na nakakaistorbo sa mga kalapit na lugar. May mga pagkakataon rin na gumagamit ng mga pampasabog upang madaling mahukay ang lupa. Isa pang masamang epekto nito ay ang polusyon sa hangin. Ang paghuhukay sa lupa ay nagdudulot ng maraming alikabok na maaring makapaglakbay sa hangin. Ang makakalanghap ng mga alikabok na ito ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon sa kanilang kalusugan. Partikular, ito ay nakapagdudulot ng sakit sa baga. Ang quarrying ay isang uri ng pagmimina ng mga yamang mineral. Isa sa mga sanhi nito ay ang pagkasira ng mga bundok at pagdudulot ng quarry waste na maaaring makasira sa kapaligiran, partikular na sa katubigan. At isa sa mga may tuturing na seryosong epekto ng quarrying ay ang pagbaha. Ang nangyaring malawak ang pagbaha sa probinsya ng Rizal, Antipolo City, Marikina, Pasig at Kaintan noong September 2 dahil sa habagat at bagyong Enteng ay nakagulat sa maraming residente. Hindi naman daw bumabaha ng ganong kalaki sa kanilang lugar.
Marami nagsabi na matagal na silang nakatira sa Antipolo, pero noon lang sila nakaranas na lumargasa ang baha na pumasok sa kanilang bahay. Sa mga picture o larawang na ipost sa social media, maraming bahay ang nalubog at bubong na lamang ang nakikita. Pati ang mga bahay na may ikalawang palapag ay inabot din ng baha. Maraming sasakyan ang tinangay ng agos at naghambalang sa mga kalye. Nagkaroon din ng landslide sa isang barangay sa Antipolo na ikinamatay ng 3 tao, kabilang ang 1 buntis. Marami rin ang binaha sa Marikina na mas matindi pa umano sa dinulot ng bagyong Karina na nanalasa noong July 24. Hindi umano gaano kalakasan ng ulan na dulot ng bagyong Enteng, pero bumaha agad. Ganito rin ang naranasan sa Cainta at Pasig. Umapaw ang ilog at pati ang mga subdivision sa Cainta na hindi naman daw dating binabaha ay pinasok ng tubig. May mga pader ng subdivision na nawasak dahil sa rumaragas ang tubig. Ayon sa mga taga-Cainta, nakararanas na sila ng baha noon pero hindi katulad ng dinulot ng bagyong Enteng. Halos ganito rin ang nangyari sa Pasig na marami ring bahay ang nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Natatanda niyo ba ang ipinaskil sa Facebook ng isang residente ng kasiglahan San Jose, Rodriguez Rizal, isa sa relocation site sa lugar, ang isang panawagan at paghingi ng saklolo? Pa-rescue naman po kami, parang awa niyo na. Madaling araw noon, binutas nila ang kanilang mga yero para makaakyat ng bubong. Noong umaga, humahagupit pa ang hangin at makulimlim pa ang kalangitan. Sa absurdong kalagayan nila, sinabi niya, durog na ang mga gamit. Payong, banig at basang kumot lang ang panangga nila sa mga hangin at ulan. Ang ibang kapitbahay, nakahiga na sa yero, tila gusto ng matulog. Magdamag silang gising habang unti-unting tumataas ang tubig noong gabing iyon. Papaalis na ang bagyo at pasalamat silang unti-unti nang bumababa ang tubig noong umagang iyon. Pero hindi nila alam kung ano ang bubungad sa kanila pagbaba ng tubig. Sabi niya sa video na pinaskil sa Facebook, hindi namin alam kung may mga na-stranded sa loob. May narinig kaming nagsisigawan sa ilalim ng mga bubong ng mga bahay. Pero hindi na namin sila natulungan. Kailangan na naming umalis. Palagay ko, may mga naiwan sa loob ng mga bahay, ang sabi niya. Mula sa kanilang bubong, tanaw sa malayo ang mga burol at bundok na napapasailalim sa quarrying operations ng iba't ibang kumpanya. Hindi ito ang unang pagkakataon ng malubhang baha sa kasiglahan. Noong 2009, binaha rin ito dahil sa bagyong Ondoy. Noong 2012, binaha na ito. Noong August 2018, dinanas din ng mga mamayan sa lugar ang flash floods na dala ng mga ulang habagat. Matagal nang itinuturo ng mga eksperto ang quarrying sa Rizal, partikular sa San Mateo at Rodriguez o Montalban, bilang isa sa pangunahing mga dahilan ng vulnerabilidad sa mga lugar na ito sa pagbaha. Nasa downstream o mababang bahagi ng Marikina River ang residential na mga lugar na naturang mga bayan at lungsod. Isa sa mga unang hakbang sa pagsisimula ng quarry ang pagtanggal ng mga puno at iba pang kakahuyan. Malaki ang ambag ng mga puno tuwing tag-ulan dahil nakakatulong ang mga ugat nito na patatagin ang kalupaan. Sa pagtanggal sa kakahuyan, nababawasan ang natural na kakayahan ng kalikasan na pigilan ang pagdidilubyo. Ayon sa mga eksperto, nakakapagpabago rin ang hulma ng kabundukan ng quarrying. Nabubuo ang ilog dahil sa ilang dekadang pagragasa ng tubig mula sa mga kurbada ng kabundukan. Kung mag-iiba ang hugis ng bundok dahil sa quarrying, mag-iiba rin ang direksyon ng pagbaba ng tubig at maaaring bahain ang mga komunidad na dati namang napoprotektahan ng kalikasan. Dagdag pa sa panganib na ito ang paglambot ng lupa. Sa mga pagkakataong malakas ang ulan, hindi malayong agusin pababa ng matataas na lugar ang malambot na lupa. Dala ang iba pang mapanganib na materyales tulad ng naglalakihang bato.
Ang mga tala na ito ng epekto ng quarrying ay bunga hindi ng haka-haka, kung hindi ng mga pag-aaral ng siyensya at danas ng mga komunidad na naapektado. Kaya't hanggat walang konkretong plano upang tumugon sa pagbabago ng klima, kabilang ang pagbibigay halaga sa konserbasyon ng kapaligiran, magpapatuloy ang siklo ng mga sakuna sa ating bansa. Concern o tungkulin at responsibilidad at pananagutan ng lahat ang paggamit ng likas na resources tulad ng isinasalamin sa awit kabanatang 24. Kay Yahweh ang daigdig at ang kapuspusan nito, ang sanlibutan at ang mga nananahan doon. Ang katiwalang tagapangasiwa sa Biblia ay ang tao na binigyan ng responsibilidad at pananagutan na pangasiwaan ang pag-aari ng isa pa. Sa Panginoon ang buong sanlika, pati tayo, at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang pamamahala sa sanlikang ito. Tayo ang responsable sa kung paano natin ginagamit at inaabuso ang kalikasan. Nang likhain ng Diyos ang tao, tagapangalaga ng sanlikha ang kanyang nilikha. May pananagutan ng tao na tiyakin at siguruhin ang kagalingan at kabutihan ng kanyang nasasakupan. Pagiging responsable bilang bahagi ng sanlikha ang pangunahing dahilan kung bakit nilikha ang tao. Napakaliwanag ng sinasabi sa Biblia, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Nilikha ng Diyos ang tao para magsilbing tagapangasiwa ng buong sambayanan, ang buong sanlikha ng Diyos. Jeremias Kabanatang 27, Talatang 5. Sa pamagitan ng kapangyarihan ko, nilikha ko ang mundo, ang mga tao at mga hayop, at nasa akin kung sino ang gusto kong gawing tagapamahala nito. Sa malawak na pakahulugan, magkakaugnay at pinag-uugnay-ugnay dapat ang pagiging katiwalang tagapangasiwa, ang economics at ang ecology. Sa totoo lang, dapat ay pinag-uugnay-ugnay ng isang tapat at matalinong katiwalang tagapangasiwa ang mga ito. Lucas Kabanatang 12, Talatang 42. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sa Panginoon ang sanlikha at responsable tayo kung paano natin ito ginagamit at inaabuso. Nagmula ang konseptong environmental stewardship sa unang storya ng creation, kung saan pinagkalooban ng Diyos ang tao ng dominion. Sa mahabang panahon, inakala ng tao na exploitation ang ibig sabihin ng dominion, na sapagkat ang tao ang nangingibabaw sa mga nilalang na may buhay, karapatan na niyang pagsamantalahan ang sanlikha para sa sarili niyang kapakinabangan at pangangailangan. Dahil sa pag-aakalang iyon, naabuso ang kalikasan at kapaligiran. Tagapangasiwa ng kapaligiran ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos para mangasiwa sa sanlikha ng Diyos. Nararapat lamang na lumalahok sa sanlikha ang lahat ng pinagkatiwalaang mangasiwa sa sanlikha. Fundamental ito sa konsepto ng pagiging katiwalang pinapangasiwa. Isa lamang bahagi ang pangangasiwa sa kapaligiran sa ating tungkulin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos para mangasiwa sa sanlikha. Mahigpit ang bilin ng Bilang Kabanatang 35, Talatang 34. At huwag ninyong sasalaulain ang daigdig na inyong tinatahanan dito, sapagkat ako ang Panginoon ay naninirahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Bilang mga tagapangasiwa ng likas na kapaligiran, tinatawagan tayong ipreserba, ingatan at papaniriwain ang hangin, tubig, kabundukan at lupang sinasalalayan ng buhay. Sa lingwaheng ecological, kapag nilabag natin ang mga prinsipyo ng ecology, pagdurusahan natin ang resulta ng pagkasira ng kapaligiran. Naniniwala tayong common heritage ng buong sangkatauhan ang likas na resources. Kaya dapat i-develop at linangin at ipreserba ang mga iyon para pakinabangan ng lahat, hindi lang ng iilan. Ngayon at para sa darating pang henerasyon. Ano na ang mangyayari sa kanila kung ang mga kagubatan at kabundukan ay kalbo na?
ang responsibilidad na pang-ilohikal ay gawain para sa lahat bilang paggalang sa kalikasan na para rin sa lahat, kabilang na ang henerasyon ngayon at ang hinaharap. Naniniwala tayo na inilalaan ng Diyos ang sanglilikha para gamitin para sa ikabubuti ng lahat bilang napakamahalagang handog. Di para dumihan at abusuhin, ni para sirain at wasakin ang mga ito. Sumusuporta tayo sa mga hakbanging hahantong sa higit pang maingat at epesyenteng paggamit ng mga resources ng daigdig at pagpipreserba ng kalikasan at kapaligiran. Nararapat pangalagaan ang mga mamamayan ng kabundukan at kalikasan dahil ito ay biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin at sa sangkatauhan. Subalit ang nakalulungkot na katotohanan, ang tao rin ang sumisira sa kalikasan dahil sa kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga sa kapaligiran. Kamakailan, ang Department of Environment and Natural Resources ay nagbabala na lulubha pa ang mararanasang baha sa Rizal Province kapag hindi nakagawa ng maayos at epektibong solusyon ang mga otoridad. Sinisi ng DNR ang urbanization o pagdami ng tao sa lungsod kaya nagkaroon ng malawakang baha sa Rizal at iba pang lungsod sa Metro Manila. Marami na umanong tao sa rural areas ang lumipat sa lungsod at ito ang nagko-contribute sa pagkakaroon ng malaking baha. Subalit sa naging obserbasyon, napansing dilaw ang tubig na rumaragasa sa Antipolo, Marikina, Cainta at Pasig. Indikasyon na galing sa bundok ang tubig na umagos. Hindi kaya indikasyon ito na nasisira na ang bundok kaya ganito kadilaw ang baha na rumagasa? Isang malaking katanungan na dapat harapin at sagutin ng mga kinauukulan. Hindi kaya patuloy ang quarrying sa kabundukan ng Rizal kaya ganito kalubha ang baha na nararanasan ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila? Hindi rin kaya dahilan ng baha ang patuloy na mining, quarrying at crushing operations sa nabanggit na probinsya? Sa halip na sabihin ng DNR na ang urbanization ang dahilan ng baha, dapat ding tingnan ang quarrying at crushing operations. Sinasabi rin na basura rin ang itinuturong dahilan ng pagbaha, pero mas dapat imbestigahan ay ang mga nangyayaring paghuhukay sa bundok o quarrying na nagaganap sa kabundukan. Kinakailangan na usisain ang papel ng Mines and Geosciences Bureau ukol dito. Matatandaan na pinapaimbestigahan ng isang senador sa Senado ang epekto sa kapaligiran at sa mga komunidad ang pagmimina at quarrying activities sa bansa. Sa Senate Resolution 989 na inihain ng mambabatas, inaatasan niya ang angkop na komite sa Senado para magsagawa ng pagsisiyasat ukol sa adverse effects ng mining at quarrying sa mga komunidad at sa ating ecosystem. Sinabi ng senador na ang pagkawasak at pagkawala sanhi ng mining at quarrying activities ay nakapanglulumo dahil hindi lang kabuhayan ang nawawala kundi pati na rin ang buhay ng mga kababayan. Ang layunin ng investigasyon na punan ang kakulangan ng batas upang matigil na ang mga trahedyang dulot ng mining at quarrying. Susuriin din dito ang regulatory framework ng DNR, partikular ang Mines and Geosciences Bureau at Environmental Management Bureau na siyang responsable sa pagbabantay sa mga mining at quarrying operations sa bansa. Kapag ipinagpatuloy ang walang habas na pagkakwari at pagmimina, hindi sinasaalang-alang ang mga magiging masamang epekto ng walang patumanggang pagkakwari ay maglalagay sa panganib ng maraming tao. Masisira ang kabundukan, guguho ang lupa at babaha ng putik at bato. Malilibing ang mga nakapaligid na barangay. Sa lahat ng ating natalakay, ating nasaksihan ang isyong panlipunang pangkapaligiran ang kinakaharap ng ating bansa. Ano mang uri ng kapaligiran at kalikasan ito, nararapat na atin itong ingatan. Hindi tayo mabubuhay at uunlad kung wala ang kalikasan at kapaligiran. Lahat tayo ay nakikinabang sa kalikasan at kapaligiran, kaya dapat lahat ay makiisa sa paglutas sa mga suliranin. Ang mga isyong pangkalikasan
ay nangangailangan ng espiritual na pagtugon, bunga ng paniniwala na ang lahat na nilikha ng Diyos ay Kanyang kaloob, kung saan mayroon tayong responsibilidad. At sa huli, tayong lahat ay makikinabang sa pag-unlad ng ating lipunan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS.

0: Ankla.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama pagdating po sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ikaw kaagapay nakasama namin hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, maging sa labas po ng iba pang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre niyong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At ikaw kaagapay na ngayong araw ng Biyernes na aming kasama kanina pang umaga, tanghali hanggang gabi, anuman ang panahon sa inyong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist. At syempre, hindi ako nag-iisa dahil may kasama ako na...
2: Hello everyone! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kami ang inyong kasama ngayong hapon para sa kantahan, tugdugan at syempre may halong kwentuhan. Ako po si Bea W. Mga kaagapay, magandang hapon.
1: Ayan, may kasama akong guest co-host. Alam nyo mga kaagapay, kwentuhan lang namin to ni Ma'am Bea most of the time, pero makakasama ko na siya. So, Ma'am Bea, kamusta ka naman dyan sa iyong lugar? May umuulan ba? Malakas ba ang ulan?
2: Yes, biglang bumuhos ang ulan. Diba? Parang sumisilip-silip lang kasi ang araw eh. Tapos bigla na naman uulan. Pero syempre, Bri, sa matter of perspective for me, blessing pa rin yan.
1: Yes, maraming salamat, Ma'am Bea. Grabe, ang ganda ng kwentuhan natin. Dahil ang ating kwentuhan, ito na ang mga dapat nating malaman. Mga kaagapay, diba? Ibababa ko na para alam na nila, Ma'am Bea, ang ating kwentuhan. Ikaw, kaagapay na nakikinig sa radyo, lakasan mo yan para mapakinggan tayo ng kapitbahay mo, dyan. Tapos yung mobile application mo, lakasan mo para mapakinggan kami. O di naman kaya kung ikaw ay pauwi na, kaagapay, mag-ingat ka, ikaw man ay pasakay ng bus, pasakay ka man ngayon ng FX, kung siksikan na, naku po, kung kaya mo pang makababa at maghintay, di ba? Iba kasi yung nakaupo ka sa biyahe, di ba, Ma'am Bea?
2: Yes, kasi doon ka nakakapag-reflect.
1: Kaya ay, wow!
2: Kasi alam mo, maraming naiinis pag traffic. Pero ako kasi, parang yan yung time natin para mag-reflect. Kasi sobrang busy ka eh. So sa traffic na yun, sa traffic jam, wala kang ginagawa kundi maghintay at mag-isip. So minsan, iniisip ko sinasadya ni Lord na mas taka sa isang traffic jam para baka may kailangan kang pagnilay-nilayan. Yan.
1: Kaya naman, alam mo ba mga kaagapay, napakaganda ng kwentuhan natin dahil po ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang ikaw ay nasa traffic? Yan, kaagapay, ang ating kwentuhan. Dahil sa pagkakataon na yan, pwede po kayong sumagot sa maraming pagkakataon. Una, kaagapay, sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Mag-comment ka na dyan. And at the same time, kaagapay, pwede rin po kung gusto mong tumawag. Tawag ka lang sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil gusto mong sumama sa amin ni Bea, abay magkwekwentuhan tayo dito sa ating programa. Alam nyo ba, kaagapay, ang kasama ko ay pinanganak sa lungsod na kung saan sila ang nakaimbento ng traffic. Alam ko yung prodtech natin ay eh, doon din ata tumitira. Miss Bea, saan ba nakatira si Miss Bea?
2: Yes, from the city of Las Piñas. Kung saan normal na ang traffic. Kaya kung may mga tagapakinig tayo diyan na galing sa Las Piñas, relate na relate. relate, hashtag relate. So, yung mga tipong 2 to 3 hours, yan, dito mo yan mararanasan.
3: Correct ka dyan.
1: Mm-hmm. Alam mo ba, hindi ko alam. Kasi isang beses, sabi ko, hindi ko matanggap. Miss Bea, yung pinakamatagal mong traffic sa Las Piñas, kamusta?
2: Dati talaga, Bri, as in, alam mo yung galing ka lang sa Alabang, naka-idlip ka na. Parang ang dami ko nang napanaginipan. Pagdilat ko, sa Alabang pa rin ako. Mga 2 hours talaga. Parang sumakay ka ng jeep sa terminal, pagising mo, ay, dito pala sa may ATC. Dito ako nakakabot na kasi Wiro. Sige, tulog ulit.
1: So, grabe. Tapos nagulat ka?
2: Nagulat ako kasi akala ko di na talaga umaandar. Kasi rush hour. Usually, talaga na nasa pool mo ang rush hour, mga 5 p.m. kasi uwian naman ang lahat, no? So, understandable yan. Talaga, hindi mo maiwasan na ma-encounter, maging part ka ng traffic jam, lalo na sa Las Piñas.
1: Alam nyo ba, mga kaagapay, kasi ako, first time ko kasing nagturo sa Las Piñas. Siyempre, ako tiga San Pedro. Sa amin kasi, hindi namin alam ang salitang traffic. Una, tiga Laguna ako. At pangalawa, wala namang traffic sa Muntinlupa at San Pedro. So, hindi pang karaniwan sa akin yung traffic. So, edi first time kong magturo bilang isang college instructor sa isang colleges dyan sa Las Piñas. Ngayon, umalis ako ng 10 kasi sabi ko gusto ko makarating doon ng 12 para kalma ako ng alauna. Kasi alauna yung klase ko, first time ko magtuturo. So, pagsagay ko ng 10, pagpunta ko, siguro mga nakapunta ako ng Alabang, mga 10:30, sabi ko, ay, feeling ko nandun ako ng 11. Kasi malapit na lang eh, Alabang na lang siya. So, nung sumakay ako ng isang bus, so tulog ako. Pagkatulog ko, sabi ko, but South Mall pa lang? So, parang feeling ko, sabi ko, baka mali yung nasakyan ko. Feeling ko, baka mali ako. So, tulog ulit ako. Tapos pagmulat ng mata ko, sabi ko, but Robinson's pala? So, hindi ko alam. Sabi ko, but ganun yung Las Piñas? So, ang sabi pala sa Las Piñas, ang sabi ng mga estudyante ko noon, sir, naabutan ka po ng buhos. Sabi ko, anong buhos? Sabi niya, ayan sir, itinitigil po nila yung kalahating side ng Las Piñas at doon palang tatakbo. Sabi niya, sir, pag naabutan ka niyan, talagang malilate ka. At syempre, praise God naman, hindi ako na-late mga kaagapay sa first day ng class ko. Pero hindi ko alam kung anong meron sa traffic ng Las Piñas. Bakit 2 oras akong naipit? Kaya,
2: siguro, Bri, kasi gitna. So, itong mga galing Paranaque, galing Muntinlupa, ito talaga yung intersection. Diba? Paglabas ng Casimiro, punta ka Las Piñas, diretso ka ng Paranaque yan. So, ang dami talaga ang sasakyan, no? May friendship pa tayo. So, ang daming nag-shortcut dyan. So, damay-damay ang lahat.
1: Nako po, kaya naman sa mga kaagapay natin na pauwi na, happy weekend po mga kaagapay. Kaya naman, huwag ka munang magpaka-stress, tapusin mo ang mga trabaho mo tulad ni Miss Bea. Alam ko, naka-work from home siya kaya walang traffic na nararanasan ngayon. Pero muli kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Eto na. Siyempre, Ma'am Bea, sagot ka muna. Ikaw muna sumagot. Ano ba yung mga kantang pinapakinggan mo pag ikaw yung nasa traffic? Pag ikaw?
2: Alam mo, Bri, nakarelate ako sa una mong piniling kanta kasi uso talaga si Yeng, diba, si Ate Yeng Constantino sa mga ganyan, lalo na yung makasaysayang kanta niya ng jeepney. Kasi siyempre, pag medyo nata-traffic ka at nabuboard ka, chine-check mo kung may cute ba dun sa jeep. nagmumuni-muni ka ng love life mo, di ba? Yung mga iniisip ka mga, lalo na mga kabataan natin ngayon, di ba? Yung mga nagre-relapse, di ba? Feeling kasi nila parang music video. Pag-sakit nila ng jeep, may konting hangin, umaandar, may music, no? Pero ako, Bri, dahil batang 90s tayo, nami-miss ko pa rin yung mga kanta nila Hill, yan, katulad ng Blue Sky, kasi very inspiring yon. Parang doon sa kanta na kayon kasi is we are just waiting, di ba? For a beautiful waiting tomorrow. So parang naiisip mo na very challenging kasi ang buhay dito sa Pinas, di ba? Bilang isang guro, bilang isang commuter, sobrang hirap lalo na wala kang sariling sasakyan, di ba? Limitado lang yung pera mo. So lagi mong iniisip na bukas eh, siguro hindi na ganito. Sana mas maayos bukas. Sana mas safe, di ba?
1: Ikaw kaya ang dami... Ako siguro, kasi ako syempre mahilig kasi ako sumasakay ako ng bus, sumasakay ako ng tren, sumasakay ako ng jeep, sumasakay ako ng tricycle. So parang yung apat na basic transportation natin. Kunwari nasa bus, ang mga patugtog ko niyan, mga syempre to open as in, ano, in, syempre yung mga worship, yung tipong pampakalma muna sa umaga, magbabasa ka ng daily devotion mo. Tapos mga bandang tren, ang mga tugtog ko na dyan, mga upbeat na, nandiyan dyan na yung mga ano, minsan mga binang, mga naghihiwagang salamin ka na. Siyempre, parang mabuhay-buhay na yung ano.
2: Kailangan mag-isip. Kasi malapit sa work mo eh.
1: Para mabuhay-buhay ka na. Tapos habang naglalakad ako pa ano, pa opisina, ano ulit yan, mga kalma-kalma ulit para syempre mindset ko ulit. Para at least, alam mo yon na siguro ito, pinaka gusto kong pinapakinggan pag traffic most of the time, mga kanta ni ano, syempre una, Victory Worship. Tapos pangalawa sa akin, mga kanta ng ano, mga kanta ng Sponge Cola, mga kanta ng mga VST, yung mga pang throwback, mga pang OPM, yun yung madalas kong pakinggan lalo na sa ano, sa bus. Pero sige Ma'am Bea, basahin na natin yung mga sagot ng ating kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Chay Manuel Victorio. Hello po, Ate Chay. Sabi dito, Papuri Singer daw ang collection from Volume 2. Yun daw ang isa sa mga pinapakinggan niya. Ito pa kaagapay, sagot ni Ate Nisan Pasqua. Sabi niya, when I look into your holiness, yan daw ang kanyang pinapakinggan tuwing traffic. Ikaw, Ma'am Bea, sino yung mga nababasa mo dyan?
2: Ito, no, ang sabi ni Miss Euphorcina Bernardino, Papuri. Yan, awitin para di mabugnot o mainis sa traffic. O nga naman, diba? So, kaysa mapikon ka sa nararanasan mo, at least may music, no? May mga songs tayo para makondisyon ka pa rin.
1: Yes!
2: Sabi ko, Juan Miguel, Jesus I Do, wow, by Mariah Carey and Clark Sisters.
1: Ayun, ako, wag kayong mag-alala, Ma'am Bea, Ma'am Bea tuloy, wag kayong mag-alala, mga kaagapay. Si Miss Bea po, nakanta yan, kaya pag alam niya yung mga kakantahin dyan, papasiklaban niya tayo. Ito, sagot po ni Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, awitin para sa Panginoon. Amen. Sabi naman ni Ate Jane, steadfast love daw ang kanyang mga pinipindot pag tuwing traffic. Ikaw, Ma'am Bea, sino pa ang nababasa mo dyan?
2: Eto no, sabi naman ni Sir Eduardo Balitanas Jr., prayer, devotion, yan. And praise and worship, yan, para naman sa iba nating mga kaagapay na nandito, no? At saka goodness of God. Ayan, wow. Ang galing ng mga kaagapay natin, no? Diba? Nakikinig talaga sila ng worship from Len Dizon.
1: Ayan. Ma'am, ano, alam mo yung kantang Goodness of God?
2: Oo, napapakinggan ko naman siya.
1: Ah, sige nga, sample.
2: Sample nga sila.
1: Hindi, dapat ikaw kasi ikaw yung guest ko.
2: Oh,
1: Paano ulit?
2: Nahiya ako kasi baka ma-shock si Lord. Wala kayo kumanta.
1: Ayan, eto. Etas, bumabati dito si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya pa, shoutout po mula sa Cavite sa Cluster C kila Dimapalis, Ikan, Colombo, Tomarles, Peraa, Andaya. Sabi niya, hindi po kami, hindi po kasi ramdam po ng estudyante pa lang po ako. Wow! Nakikinig daw sila ng 702DZAS. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Mercy Mitra. Sabi niya, hardin ng panalangin sa umaga yung paborito ko. Siguro, kaagapay, ito yung kanta na, ano to, sa hardin ng panalangin. Ayun naman, Bea, yung pinakamatagal po na programa ng 702DZAS.
2: Ah, okay. Sabi naman ni Alcor, fan din sila, nakikinig din sila ng mga kanta ng Hillsong. Ako, ang favorite ko dyan, yung Who You Say I Am.
1: Wow, pasama. Hindi ako naniniwalang favorite kung hindi nagsasample.
2: Uy, maganda yun. Lagi kong pinapatugtog yun sa mga estudyante ko. Kaya, para sabi ko, para sapian sila ng kabuti.

0: na si Hara Blanca na never regret sa Tagalog inspiration po ni Kuya Lodi na si Mac G at si at itong walang imposible sa Lord ni Kuya Oliver Narang at araw-araw sabi niya praise and worship po ito ni MJ Flores at isama na rin po natin ang Papuri album sabi niya Hindi Ako Susuko by Ate Cathy Amaka sabi niya yung mga special na song list ko po kapag naaabutan po ako ng traffic at nakakainis minsan nga yung traffic yan po yung mga music ko na the best medicine salamat po sa inyo wow dami naman. Diyan, Ma'am Bea, sino pa yung mga kasama mo?
1: At saka nakakatuwa, Bray, kasi sa sobrang tagal siguro ng traffic jam, talaga nakagawa na sila ng playlist. Ipon-ipon talaga nila, di ba?
0: Oo nga, no?
1: Ipi-play na.
0: Napaisip ako nun, yung wala ka namang playlist, pero may playlist ka bigla.
1: Dahil nga, sobrang tagal, di ba? 2 hours ka naghihintay. So, nakolekta mo na yung mga kasita. Para naka-loop na, dire-diretso na, di ba? Eh, pero ito, Brian, speaking of playlist, sa ating mga kaagapay dyan na nakikinig, check our comment section by Kuya Paul Mark. Ayan.
0: Wow.
1: Yung mga Christian songs na composed niya, sarili niyang composition. Ito yung link. Matatagpuan natin yan sa kanyang Spotify.
0: Ayan. Wow, yan. Pakinggan natin at supportahan natin kaagapay ang kanila pong mga list. At syempre, alam mo ba, Ma'am Bea, no, bago tayo dumako, speaking of traffic, grabe no, nakakalungkot. I mean, siguro wag nating i-normalize yung nangyayaring traffic doon sa kahabaan ng NLEX na alam natin nang dahil sa baha ay ito ay alam na natin na nagkaroon ng mahabang traffic. Yung iba nga nagkakaroon na ng mga meme, yung iba nagkakaroon na ng mga iba't ibang tawanan, kwentuhan. Pero sana yung nangyayaring traffic sa Pilipinas wag ma-normalize na nakilala tayo nang dahil sa traffic, di ba?
1: Totoo, Brian, nakakalungkot kasi nga sinasabi natin, if you are a minimum wage earner, di ba? Ang hirap sa mga empleyado kasi binabayaran ka, let's say, for 8 to 12 hours. Pero yung traffic na ginugugol mo, hindi siya part ng bayad sa'yo eh. But then, ang tagal, kumbaga ang haba ng oras na dapat mo i-prepare. Imagine, ang pasok mo 8 o'clock. Pero dahil sa traffic situation natin, kailangan magumising ng 4 o'clock
0: tama.
1: Para makabiyahe ng 5 to 6. So, kalahati, imagine kalahati agad ng oras ng totoong isi-shift mo, ginugol mo na, biyahe pa lang. Kumbaga, papasok ka pa lang sa work, pagod ka na.
0: Kaya nga 'di ba Ma'am Bea, sabi nila kapag usapin nga daw ng ano ng commuter lalo na sa mga kababayan po natin, hindi naman nakakapagod minsan yung trabaho, hindi nakakadrain ng trabaho. Ang nakakapagod yung commute na pipila ka na, nabasa ka pa ng ulan at hindi lang 'yan, ang init-init pa.
1: Sobra, Bray. At saka pati pauwi. Imagine mo, pagod ka na rin sa work. Tapos isang oras kang tatayo dahil ang haba ng pila, makikipag-agawan ka sa sasakayan, di ba? So, anong oras ka na makaka-uwi? Dati, umuwi ako dati from our previous school. Nakakarating ako alas 6 ng gabi. Pero umuwi tayo mga 6 o'clock, 10 o'clock na ako uuwi, tapos gigising ulit ng another 5. So, iba yung pagod. Pero... Again, it's a matter of, for me, it's really a matter of perspective, right? Kumbaga ako, na-anticipate ko, kasama siya sa buhay talaga natin. Yun nga lang, tama yung sinabi mo, hindi magandang i-normalize na porket tanggap siya ng tao or porket resilient tayo sa ganyang usapin, eh okay nang matraffic talaga tayo. So, in-urge natin, no, we are also calling out, diba, na magtulungan sana tayo, no, na paigihin ang ating mga kalsada, ang ating mga kalye, para naman kahit papano guminhawa ang buhay ng mga commuter.
0: Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay ha, dapat po nating wag nating i-normalize na ay traffic normal lang. Hindi po normal 'yon mga kaagapay dahil 'yan po ang ating pong mapag-uusapan, mapagkikwentuhan ngayong hapon na ito. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot, kaagapay, aba, ang gagawin mo lang, punta ka sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio at i-type na yan dahil babasahin namin maya-maya lamang. At sa mga kaagapay natin,

na isumagot at tumawag. Kaagapay muli po ang ating pong numero 86543322 local 401. Ulitin ko, kaagapay 86543322 local 401. Dahil kaagapay sa pagbabalik namin ni Bea, aba, ano kaya ang tips at tricks na pwede nating gawin kapag ikaw ay naipit sa traffic bilang commuter sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Na hapon mga kaagapay, muli po ito po ang programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist. Ako pa rin ang inyong kasama, ako po si Brian De La Cruz.
2: At ako naman po si Bea Dablo, naghahatid ng good vibes ngayong hapon. At sana no, ay nakapag-comment sila. Diba, sa ating question of the day.
1: Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, anong kanta ang pinapakinggan mo habang nasa traffic? Eto na, madami na talagang na traffic sa pagkakataon na to dahil magbabasa na tayo ng kanilang mga komento. Eto, bumabati po ng magandang hapon. Sabi na dito ni Kuya Hill Coching, sabi niya, hello po mga kaagapay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganon din si Ate Josephine Reyes Trinidad, good afternoon. Sabi naman ni Kuya John Lawrence Sandaya, good afternoon po at magandang hapon. Shout out daw mula dyan sa Cavite City. Sino pa ma'am ang bumabati sa atin?
2: Gusto ko lang din no, ito Brian, no, kasi may mga nanonood din sa ating live.
1: Hello!
2: Hi! Ayan, so si Ate Carmen, ayan, magandang hapon din po Ate Carmen, good afternoon at paulang hapon din from Sir Rolf. Ayan, nakikinig sila sa atin ngayon at avid listener to, ayan, diba? So magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Ayan, ito sabi naman ni Ate Len Agdon Reyes, good afternoon, Inspirations Unlimited. Sabi niya, God bless po sa mga kaagapay natin mula dito sa Palayan, Nueva Ecija. Ang isa daw sa kanyang pinapakinggan kapag naiipit sa traffic ay Dakilang Katapatan. Ako Mambeya, yung Dakilang Katapatan, isa yan sa pinakamatagal na Christian song dito sa Pilipinas at ang composer natin ay si Maestro Arnel De Pano.
2: Wow! At sabi naman, ayan, no, basahin din natin ang comments nila Ate Ruby, all papuri songs.
1: Wow!
2: So worship songs talagang pinapakinggan nila ping nagtatraffic siya.
1: Mm-hmm. Eto naman, sagot naman ni Kuya Vincent Garcia, good afternoon daw sa iyo Ma'am Bea at syempre sa akin din daw, sabi niya, watching daw at sa maulan na umaga habang kumakain ng breakfast. Alam mo ba Ma'am Bea, ito ay nakikinig mula sa London.
2: Ay wow, grabe, yes. Umakot na tayo sa London. Meron kayong traffic sa London.
1: Oo nga, no, may traffic kaya sa London.
2: Ano ba, mode of transport dyan at natatraffic din kaya sila. I think Friday lang naman yan sa Pilipinas. No, but maging sa ibang bansa, I think, ay problema naman talaga rin yan.
1: Mm-hmm. Kaya naman, sige Ma'am Bea, pasadahan na natin ang ating magiging kwentuhan. Ikaw kaagapay, kung ikaw yung tipo na tao na sa tingin mo palagi kang natatraffic, sa palagay mo yung inyong bahay o inyong lokasyon, papasok ng trabaho ay natatraffic ka, ito ang mga tips na dapat mong baunin bilang isang commuter. Muli mga kaagapay, ito, number one, laging maghanda o di kaya magdala ng traffic kit. Oo, kaagapay. Nako, feeling ko, Ma'am Bea, meron kayo. Pag sinabi nating maghanda ng traffic kit, pag sinabi kasing kit, kaagapay, ibig sabihin, ito yung mga kailangan, necessity natin. Number one, ang kailangan natin, tubig. Pero huwag kang iinom ng madami. Kasi iba yung... Kasi di ba pag traffic, tapos naiihi ka, pipigilin mo yan. Ito yung... Hindi, parang ito yung feeling na, ito yung ayaw mong feeling sa lahat na habang nasa biyahe na iihi. Diba? Pangalawa, magdala ka daw ng tissue, alcohol, panyo, at power bank. Kasama na dito ang earphones.
2: Yes, kasi naman, kapag walang earphones, mas malakas pa talaga yung tugtugan. Rinig na ng everybody. Like, rinig na talaga ng lahat ng commuters.
1: Alam mo,
2: oo.
1: Hindi ko alam yung thought process sa mga taong hindi nagdadala ng earphones tapos nasa pabiyahe, naiinis ako lalo na pag madaling araw. Syempre, madaling araw ang gusto mo, kapayapaan, katahimikan. Pero pag wala silang dalang earphones, parang bilhan kaya kita.
2: Pero, teka lang, Bri, aminin mo, kapag jeep na galing San Pedro, wala talaga kapayapaan dyan. May ilaw pa. Gising na gising yung diwa ako dyan. Tugtugan talaga malala dyan. Diba?
1: Talaga, kaya nga sabi ko nga, sana po yung mga commuter na habang nasa traffic, no, dala po tayo ng earphones. Kasi ano yan, basic courtesy po natin kapag tayo po ay nasa public places, lalo na kung transportation, tren man, bus man, FX man, jeep man, tricycle man, maganda pa rin kaagapay na meron po tayong earphones na dala-dala. Kasi sign po yan ng respect. At syempre, magbaong ka na din ng koonting snack. Ma'am Bea, ano pa yung mga tips mo dyan sa mga kaagapay natin?
2: Syempre, Bri, very important na huwag kalilimutang i-charge ang ating mga cellphones dahil kapag talaga na low bat yan, nababad trip ka na rin, ba? Diba? So, maraming nangyayari, Bri. Kasi alam mo, minsan kapag katulad nito, nagkatrabaho ka, inabutan ka na talaga ng trabaho mo sa biyahe, kailangan mong i-check, ba? Diba? Kailangan mong magbasa ng email, kailangan mong sumagot sa messenger, sa mga boss mo. So, very important na ma-maintain yung ating mode of communication, no? At minsan gumagamit tayo ng mga map, diba? Mag-message ka sa family mo kung nakarating ka na ba sa safety mo. So, very important na gumagana ang ating mga cellphones talaga.
1: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, the key sa ganyang mga long biyahe, papasok sa trabaho, siguraduhin nagka-charge ng cellphone at magbaon ka na din ng power. At ito, number 3, mga kaagapay. Hindi ko sinasabing mag-download kayo, pero kung kayo ay mga nakasubscribe sa Spotify, kung may kakayahan kayong mag-YouTube, kaagapay, maganda na mag-download ka ng mga podcast o audiobooks. Kasi alo ba mga kaagapay, sana wag man lang mahina yung internet. Pero alam mo ba, ito yung pwede kasi tayo ditong magkaroon ng magkaroon tayo ng focus sa mga pinapakinggan kaysa mainis ka na parang, ano ba yan, traffic na naman. Kumbaga parang, alam mo yun, magkaroon ka ng other area na pwede kang makinig.
2: Yes, diba? Kumbaga productive. Mm-hmm. Kahit naka-traffic ka, hindi ka passive, no? Active ka pa rin in a way na natututo ka, nakikinig ka, diba? So at least, productive yung pag-stay mo sa traffic na yun. Diba?
1: Mm-hmm. Anong next natin, Ma'am Bea?
2: Siyempre, important, pag kalilimutan, magdala ng tubig. Alam mo, Bri, ako, hindi ako nahihiya na kahit sabihin mo na wala akong dalang tumbler, kahit kasok dulang bumili ako talaga ng bottled water bago ko bumiyahe. Kasi hindi natin alam kung anong kaharapin natin. Sobrang init, o matraffic ka nga, na sobrang tagal. So at least, okay lang yung gutom, medyo matitiis mo eh. Diba? Konting candy, matitiis mo. Pero kapag uhaw ka talaga, nakapanghina. Nakapanghina talaga. Mm-hmm. So,
1: dahil general regaluhan na kita ng tumbler.
2: Yes.
1: Recorded.
2: Mga kaagapay, itong sa'yo dyan. Iwasan natin ma-dehydrate.
1: Yes. Kaya napakalag. At ito, siguro masasabi ko, ang tinuro sa akin ng trabaho ko, Ma'am Bea, yung maglaan talaga ng proper travel time. Yan, mga kaagapay. Kasi ito ha, kaagapay, hindi porket ang pasok mo ay alas 6, gigising ka ng alas 5. Siguro, di ka na makakapasok. Pero kaagapay, maglaan tayo ng travel time at hanggat maaari, wag na tayong sasabay sa rush hour. Siyempre, traffic na nga. Ngayon kasi mga kaagapay, hindi na natin pwedeng rason na ba't ka na late? Ah, na-traffic po kasi ako. Eh lahat tayo natatraffic. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na alam mo to, ma-stuck. Pero kasi ang mahalaga dito kaagapay is magkaroon tayo ng tinatawag na buffer type. Siguro akin na, ito ay personal advice ko lang naman. Dahil po ang pasok ko ay 6:30 a.m., umaalis po ako ng bahay before basta kailangan hindi mag 4:45. Kailangan makaalis ako, it's either 4:40, 4:35. Pero pag nag 4:45 na yon, ibig sabihin kailangan ko nang magmadali.
2: Totoo. Konting urong lang, no? Kaya nga ba sabi nila, no? If you're on time, you're late.
1: Mm-mm.
2: Sabihan na yon, no? Kasi kapag saktong-sakto ka lang, let's say clock in ka ng 8, eh dapat technically speaking, 8 nagtatrabaho ka na eh. Hindi ka mag-CR, hindi ka magre-retouch. So, yung mga personal things na kailangan mong gawin, mas maganda kung may buffer time ka, magagawa mo yon at talagang you will be able to maximize, no, your duty hour para talaga sa trabaho mo, hindi yung pagpapa ng breakfast, pagpasok mo 8 o'clock, time in, kakain ka pa, imbis na dapat nag-work ka na. You know, it's a matter of being responsible. Kaya alam mo ba, yung mga taong malalayo, sila yung hindi nalilate.
1: Sorry.
2: Yung malapit, di ba? Kasi hindi nila yan, yung number 5 na yan, hindi nila na-anticipate. Kasi ang tingin nila, malapit lang naman ako, maya na ako alis. Pero yung mga malayo, they make sure that they really allocate travel time.
1: Pero ano ha, I will give you kaagapay kasi yung oras talaga ng mga 4:30, wala pang tao. Sobrang wala pang tao sa daan kaya nakakaalis ako ng ganun kaga. Siguro dahil mabilis din akong magdamit, mabilis din akong, alam mo yung maggayak ng sarili. Kaya ano to, kaya napakabilis ko lang ding makapag ano. Ma'am Bea, anong sunod natin dyan na pwedeng pag-usapan?
2: Ayan, ang sabi dito, iwasang maubos ang battery dahil sa walang tigil na scrolling. Alam ko naman mga kaagapay na bored na kayo ting traffic jam. Pero siguro tipidin din natin kasi nga, hindi naman natin alam kung ano yung eksaktong oras na makakarating tayo sa paroroonan natin at the same time kung kakailanganin natin siya later on. So siguro yung mga battery saving apps lang ang itira as much as possible, yung volume, di ba? Or kung mag-games tayo, medyo ilimit natin yan habang tayo ay nasa biyahe kasi malakas makaubos or maka-drain yan ang ating battery. So, yung mga safe apps lang. Kaya nga, alam mo yung music, okay siya eh. Kasi hindi siya nakaka-drain, diba? At the same time, nalilibang ka. At the same time, natututo ka pa. Diba? Kasi nakapag-reminis ka, nakapag-reflect ka. Kaya okay na okay talaga magkaroon ng playlist.
1: Kaya naman, Ma'am Bea, bago ano to ha, dahil magpapaalam na tayo sa ating programa, ang dami pa naman nating gustong ibigay, pero mga kaagapay, tandaan mo na be ano pa rin, be a bigger person kung ikaw ay nai-stress na sa haba ng traffic. Alam mo yun, magkaunawaan tayo kasi alam natin yan kapag ano, kapag mga stress na sa traffic, ang tagal. Diba dumadating sa ganong punto ng buhay. Pero kaagapay, bago tayo magtapos, diba? Alam naman natin dito sa Inspirations Unlimited, babaon pa rin tayo. Diba minsan may mga pagkakataon na ang hirap maghintay. Pangalawa, alam mo yun, naiinip ka kung kailan matatapos. Pangatlo, iisipin mo, ba't ka ba dumadaan sa ganitong uri ng buhay? Pero alam mo kaagapay, may paalala sa atin ang James 1 verse 12 mula yan sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito, muli kaagapay, James 1 verse 12, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, sabi niya dito, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan nila yon, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na ipinangako ng Diyos na nagmamahal sa kanya. Ulitin ko lang kaagapay, James 1:12 verse mula po dito sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi niya dito, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan niya yon, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Siguro mga kaagapay, for those of you na hindi po alam ito, ang Book of James po ay tinatawag din po siya ng mga Bible scholar na parang Proverbs. Dahil nagko-correct ng puso, nagko-correct po ng mga pagkakamali. Pero dito makikita natin kaagapay na ganun talaga ang buhay eh. Daraan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa hirap, dadaan tayo sa pagtitiis, dadaan tayo sa pagkakataon na ano bang nangyayari sa akin, ang tagal kong naghihintay, lalo na pag nananalangin tayo, hindi na sinasagot yung prayers ko ng Lord eh. Pero tandaan nyo kaagapay na walang taong nabigo sa taong marunong maghintay sa pangako ng Panginoon. Lagi mong alalahanin yung kaagapay kasi at the end of the day, yung persistent natin, yung persistent kasi ibig sabihin, ito yung hindi ka sumuko. Kasi alam mo, God will reward your heart. God will reward your faithful. Lalo na dun sa mga taong hindi sumusuko at natatraffic. Ma'am Bea, ikaw, ano bang take mo doon?
2: Ang take ka dyan, Bri, kung i-relate natin yan in a commuter's life, ang sabi nga, no, mag-focus ka sa destination. Andun yung reward ng Panginoon. So, kahit gaano kahirap yung pagko-commute mo sa araw-araw, minsan ganyan ang buhay natin. Minsan nasa traffic tayo, may lubak, diba? May mga hindi na ma-encounter mo sa araw na yon. Pero ang sabi ng Panginoon, manatili kang matatag kasi at the end of the day, ang mahalaga, makarating ka sa patutunguhan mo ng ligtas at nandyan siya palagi para i-bless ka. There is blessing.
1: Yan mga kaagapay, habang naghihintay, meron talagang blessing na nakatuon po sa atin at huwag tayong panghinaan kasi yan kaagapay ang pagkakataon na ibibigay sa atin. Alam mo kaagapay, kapag waiting ang pinapatibay sa atin, hindi lang kung gaano tayo kagaling maghintay, pero kung gaano yung pananampalatayang hinihintay natin sa Panginoon. Nako, Ma'am Bea, ang ganda ng kwentuhan natin. Ma'am Bea, baka may mga gusto kang i-promote bago tayo magtapos?
2: Siguro, Bri, konting message na lang para sa lahat, no? Sa mga estudyante nating nakikinig, sa mga kabataan, ayan, sa ating production, maraming salamat po. Ayan, sa ating project, ayan, mga kasama natin, maraming salamat, no? Sa ating programa.
1: Ayan, bago tayo din magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Ate Aileen Valdez at syempre si Kuya Nathaniel Peralta at sa assistant po ni Phil Lagtapon at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter Site. Muli mga kaagapay, kasama ko po si
2: Mia W po, mga kaagapay.
1: At mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz at ito ang programang Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Panginoon, nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

Napakagandang verses po ang ating binasa kani-kanina lamang, at ito'y nagpapatunay ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At kung ating napatunayan na tunay na siya ay tapat, mapagmahal at walang imposible sa kanya, ibuka po natin ang ating mga labi at puso at papurihan siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng testimonyo at istorya na makakadakila sa kanyang pangalan. Well, ako po ay gusto kong magpatotoo sa inyo ng isang bagay na talagang tunay na nangyari at totoong totoo. Alam niyo po, isa sa aking mga responsibilidad dito po sa FEBC Philippines, bukod po sa paghatid sa inyo ng programang Reflections, ay gumawa po ng mga events na talagang magkokonekta sa FEBC at sa ating komunidad. Ako po ay nasa opisina ng Corporate Communications and Resource Development. At kung kayo po ay magiting na taga-subaybay ng FEBC, alam niyo po na recently we just had the Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. At from the conceptualization up to the execution, from how the topics were chosen, from how the topics came about, to the many people that the Lord allowed us to interact with and partner with, we know na ito pong topic na ito ay mula sa Panginoon, dahil gusto niya na maabot ang mga tao na dumaranas po ng mga issues sa kanilang mental health. And so, we know and I know that this was of the Lord. At ito pong nung nagpapa-registration na po tayo, marami po ang gustong umattend at talagang nag-resonate po ang topic na to sa maraming mga tao. So I know that the Lord will do something beautiful in and through this event. And tunay po na talagang umaasa kami at ang aming pong pagtingin at pagdakila sa kanya ay gayon na lamang. Alam niyo po ba nung ating pong venue sa Philippine Bible Society sa PBS Tower, dahil po sa ating partnership and the PBS management was very kind in giving us a very good discount para po ito pong event na ito ay maisakatuparan. Ngunit alam naman po nating lahat na days before the event ay talagang dumating ang habagat at talagang nagpaulan, nagpabaha sa maraming areas ng Kamaynilaan. At isa na nga po dyan ay dito po sa ating pagdadausan sa UN Avenue sa Maynila. Talagang umuulan at ako po'y medyo sinaniba ng konting pag-aalinlangan. Lord, itutuloy pa ba natin to? Sapagkat bumabaha po sa lugar. In fact, the day that we were supposed to go there, the day before, nag-ayos na po tayo dun sa venue, sabi nila, Ate Ruth, baha na po sa UN Avenue. Itutuloy po ba natin ang ating pag-alis? And by faith, after much prayer, I said yes, because I know that the Lord was going to do something beautiful. And so we prayed, no? Nag-pray po tayo. Sabi natin, Lord, we know that you're going to do something here. So pave the way, kasi bumabaha po. Baka po walang pumunta at yung pong mensahe na ating pong inihanda ay hindi marinig. At yung gagawin niyo po dito po sa ating lugar na ito ay hindi marinig na maraming tao. Alam niyo po, hindi natutuwa ang kaaway sa mga ganitong gagawin ng Panginoon. Kaya I know that discouragement will set in. And so we prayed. At nung pong araw na yon, Saturday po yung event, Friday, nagpunta po tayo. By afternoon, the rain stopped, no? Tumigil po ang ulan. Pagamat may konti pang mga basa ang kapaligiran, tumigil ang ulan. At nang kinabukasan, Sabado, August 15, nagpakita ang haring araw. At nung nakita ko po siya sa aking bintana, ako'y nagpuri sa Panginoon. Nagpasalamat ng lubos sapagkat sinagot niya ang aking mga panalangin na umaraw at papuntahin ang mga tao na kanyang pinili to be there, the people that he has chosen to be there for Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression. So I really praised God and my heart was full of joy because of how the Lord has orchestrated things, how the Lord showed up, how the Lord was faithful and merciful and gracious enough to answer our prayers. So this verse from Psalm 9 verses 1 to 2, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. So andito po ako, nagpapatotoo sa inyo
Nabuhay ang ating Diyos, siya'y sumasagot sa ating mga panalangin at tayo po'y magtiwala lamang kapagkat itong ito po ay kanyang plano, kung ito po ay kanyang gawain, walang makakapigil po sa kanyang gagawin. At ang ating pong Life Connect Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression ay isang patotoo na ito po'y gawain ng Panginoon at walang makakapigil dito ni habagat o baha man. So kapatid, idalangin po natin sa Panginoon ang anumang ating kinakaharap na challenges sa buhay, sapagkat alam ko na if that is from the Lord, if that is of the Lord, and that is part of His plan for you, ito po ay mangyayari at mangyayari. And afterwards, when we have tasted and seen the Lord's goodness and grace in our lives, let us continue to testify of His goodness and grace. Let us be filled with joy and sing praises to the name of the Most High. Let's praise the Lord with all our heart and tell of all the marvelous things He has done.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Patuloy po nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: po, Family Matters! It is a Friday today, first Friday of the month, September 4, 2026. And you know what that means? Bong, official Pinoy Christmas countdown begins today. 112 days to go before Christmas Day. Alam mo, honey, dito lang talaga sa Pilipinas, ano, na pagpasok ng September, automatic na, amoy Pasko na ang hangin.
1: Excited na ako, honey.
0: Naririnig na natin ang mga Christmas songs. Alam nyo, every morning po si Bong, nagpapatugtog na talaga ng Christmas songs.
1: And
0: every
1: alam mo ba, honey, pag pumunta ka sa mall ngayon, grabe, matutuwa ka. Yung mga twinkle lights
0: course, yes.
1: At mga Christmas songs maghapon sa lahat ng mga malls na, ng Pilipinas.
0: Ayan, kaya maglabas na ho kayo ng mga Christmas decors kaagapay, ha?
1: Pwede na.
0: Alam mo, nakakatuwa, di ba? Kasi yung nagagawa ng Christmas decors, nakaka-uplift ng spirit somehow. Kasi alam naman natin, yung excitement na to, hindi natin medyo fully maramdaman dahil ang dami nangyayari sa paligid natin. Na affected tayo, andyan yung patuloy na pag-ulan, yung mga areas sa atin, lalo na sa Pampanga, honey, nakakaawa yung baha nila. Yung nangyari sa Nepal, yung mga school incidents. Siyempre, honey, somehow, nakakabigat, di ba? Parang nakaka-burden. Kaya naman, kahit pa paano, honey, yung prayer natin this season, yung alam natin na, oh, Pasko na, maibsan yung onting nararamdaman nating burden, yung onting kalungkutan, at magbalik yung happiness sa lahat ng tahanan.
1: Dalawa yan, honey, eh, no? Pwedeng pag-araw ng Pasko, excited ka. Sa isang banda naman, meron naman mga tao na pag-araw ng Pasko, nalulungkot naman sila.
0: Yes, that's true. Kasi ako, I believe, honey, syempre Pasko, andyan na regalo, pagkain, mga decorations, kasiyahan. But more than that talaga, para sa ating po mga Kristiyano, yung Christmas talaga really points us to one truth. Christmas always reminds us of one truth. That no matter what happens around us, we have Jesus.
1: Amen.
0: And He is our confident hope. At kailanman, honey, hindi siya magkukulang, hindi niya tayo pababayaan. Never will He forsake us. Never will Jesus abandon us. So may that truth really, you know, give us peace. Nasa kabila ng nangyayari sa paligid, honey, nandiyan ang Panginoon, buhay siya, He is in control.
1: And this may sound as a cliche, honey, no? Pero tandaan po natin that Jesus is still the reason for the season. So kahit na hindi marangya ang mga handa, kahit na medyo limited ang budget mo, ang importante sa Pasko at ang essence ng Pasko ay si Jesus, honey, nung pinanganak siya dito sa mundo at sinave niya

0: ang sambayanan, di ba? Ang
1: Nakakatuwahan yan, no? Di ba may kanta, hindi ko alam kung sino yung kumanta ng Star of Bethlehem.
0: I
1: di
0: know
1: ba?
0: That. Sandy Patty yan, alam
1: Sandy
0: ko.
1: Sandy Patty. O yung Star of Bethlehem, imagine honey, nung sinabi sa mga shepherd boy, nakita nila yung Star of Bethlehem, hindi naman agad-agad nila narating, di ba? Kung nasan pinanganak si Jesus, di ba? Along the way, may mga struggles. Pero nakatutok lang yung mata nila sa Star of Bethlehem. And just like us, the Lord is telling us now, mga kaagapay, na ano man yung nangyayari na struggle sa pamilya man natin o sa labas, sa bansa, di ba? Let's focus our eyes on Jesus. Because He's really the author and the finisher of our faith. Ayan, good morning. Welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay laging nasa usapang
0: marriage and parenting.
1: Speaking of protecting our homes, honey. Pinsan, honey, di ba? It's nice to know na tingin nga tayo sa paligid, sa four corners ng ating bahay. May mga panahon ba, honey, ikaw, na parang napahinto ka o napatigil ka, na parang, bakit ganito? May invisible war ba na nangyayari sa bahay? Kanina lang okay kami ni Claire, tapos biglang nagkainisan na kami. May mga moments ka ba na ganyan? Yung parang okay na okay tayo, tapos biglang nagkainisan tayo.
0: Alam mo, Claire, that's a very good question, no? Kasi kung sensitive ka, at nararamdaman mo kung parang merong parang espiritu sa bahay mo na parang, teka muna, sabi mo nga, okay tayo ngayon, then all of a sudden, biglang nag-iiba yung atmosphere.
1: Yes.
0: You have to be aware of that, di ba? Yung mga attacks ng mga enemy, even yung mga, minsan nga hindi ganun ka-obvious eh, minsan kahit sa maliit na bagay. Pero ang keyword dyan is you have to be sensitive dun sa mga attacks ng enemy, lalo sa buhay ninyo mag-asawa at sa pamilya ninyo.
1: Or minsan naman kaagapay, yung anak mo na ang lambing, laging nakabuntot sa'yo, laging nagkikwento sa'yo, gusto sama ng sama sa lakad mo. And then bigla na lang nagkukulong na sa kwarto, ang sungit-sungit na, hindi makausap ng matino, na parang stranger siya sa sarili niyong tahanan, di ba? And minsan, tayo mga magulang, binabrush off lang natin na, ay, ganyan talaga yung generation ngayon, o nagdadalaga, nagbibinata lang yan, kaya ganyan, may sariling mundo na. Pero have we ever thought na baka there is something deeper that is happening around us, 'di ba? So kaya naman po today on Family Matters, we are going to discuss that. We are going to dive into that. We're pulling back the curtain, Bong. Kailangan malinawan tayo, ano nga ba nangyayari sa pamilya ko, 'di ba? May malalim ba na nangyayari, 'di ba? Bakit nagkakaganito sa bahay namin? Kasi nga, alam naman natin, Bong, na ang pamilya ay talagang number one target yan ng kalaban.
0: Tama.
1: 'Di ba? Kaya naman we're breaking down the subtle quiet traps that the enemy is using to tear our homes. Ano ba yung mga hindi obvious? Yung mga subtle way na ina-attack tayo ng kalaban. Hindi lang yung marriage natin, Bong, at yung mga anak natin, pero yung buong pamilya in general. So yan yung topic natin today, honey.
0: Ganda niyan, honey, no? Sige, honey, bago ako bumati, gusto ko lang magpasalamat sa Women of Blessing nung last Saturday. Nakakagulat, honey, napakaraming kaagapay ang lumapit sa amin doon, at sabi talaga nila, kami po ay solid and certified kaagapay, as in right after we promote the CrossGen na mangyayari kailan? September 26. Ang dami-dami pong kaagapay doon na hindi talaga namin mabilang ang naglapitan po sa amin at sinabi, nakikinig po ako at paborito po namin, lalong-lalo na ang Family Matters Friday Edition. So maraming salamat po sa inyo.
1: Yung Women of Blessing, ayan yung Women's Rally, Grand Rally na ginawa ng PCEC Women's Commission sa GCF last Saturday, and it was really very successful, very inspiring rally.
0: Such a beautiful testimony of Pastor Jerica, no? Nakakatuwa. At ganun din testimony ni Angelica, no? Angeli pala, nakakatawa. So sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Honey, ilang days na lang sabi mo, 112
1: 112,
0: days to go. Pero paiigsiin ko yan. Paano? We have 17 more Fridays to go before Christmas.
1: Mas
0: Grabe.
1: maigsi.
0: Mas maigsi at mas mapapabilis natin. Grabe, nakakatawa. No, sige po, Family Matters Friday Edition. Honey, walang pasok ngayon ha sa buong publiko at pribadong paaralan. Family Matters for Friday Edition. Kami po ang Team Pineda. Bong and Claire ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay napapakinggan sa FEBC Stream at yan pong official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanon at sa lahat ng nasa YouTube channel, like and subscribe naman, honey. Shout out tayo rin, honey, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Napakarami yun, honey. Magandang umaga po sa inyong
1: nakita
0: lahat.
1: Nakita ko na ang Ate Tess watching from Sacramento, California. And Ate, excited kami sa pag-uwi mo ngayong Pasko.
0: Oo nga.
1: Nakita ko rin si Nympha Sarmiento. Good morning. Kay Christy Odsinada. Good morning daw kay Faustina Habla. Good morning. Friday, blessed Friday kaagapay sa maulan na panahon. Ingat po ang lahat. Kay Belen Barriantes, kay Ate Lita Peran, good morning. Kay Charity Mejiliano, thank you sa carrot cake na napakasarap na pinadala ni Charity. Kay Cyrus Beatingo, hi Cyrus, good morning. Namimiss ka na rin namin at si Levi, di ba? At sana yes, mag-coffee tayo soon. Sama natin si Pawan, si Aileen. Gusto ko rin batiin yung ating mentee, si Paul Garden, ng happy birthday. Good morning kay Charita Boko. And si Ate Jean Migraso.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday, Ate Jean! We miss you! Ayan, kay Nora Cancela, good morning. Listening daw everyday from Caloocan.
0: Shout out din tayo, honey, kay Nena Cardines at saka kay Melo di undag. Sabi niya, good morning, lovely couple. Salamat po.
1: Ate Telma Manjares, nandito rin si Maylene de la Peña. Alam mo, nakakatuwa ang ate ko kaagapay ha. Kasi based po siya sa Sacramento. Meron po siyang bahay na pinatatayo dito. Eh, nasa Sacramento pa po siya. Talagang gustong-gusto na niya na, Bon Claire, bumili na kayo ng Christmas tree sa bahay ko. Decoratean niyo na. Gusto niya nang mauna yung Christmas tree. Wala pa man siya sa bahay niya, 'di ba? Such Christmas spirit, 'di ba? Nakakatuwa.
0: If merong isang tao kong kilala na who loves the Christmas, honey, it's Ate Tess also, honey.
1: Yes, hindi ko pa nakikita ang mommy at daddy ha. Baka tulog pa sila. Ano oras ba sa South Carolina ngayon?
0: Oo, nga si Vicky Olaguera nandito na nanonood sa atin at si Aurelia Dulay, sabi niya, mapagpalang umaga po sa lahat. So kami po ang bahala sa inyo. Walang pasok. Relax lang po kayo sa bahay. I-share po ninyo ang ating episode. Napakaganda po ng ating pag-uusapan.
1: Ayan. Basa na tayo ng Word of God.
0: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in 1 Peter 5:8, New International Version. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, rolls around like a roaring lion looking for someone to devour.
1: At sa unang Pedro 5:8, magandang balita, Biblia. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Grabe, no? Lagi, many times sa Bible, kinumpare talaga ang enemy sa lion, honey. So, di-research ko, yung mga lion pala, lalo na nung unang panahon, one of the most feared predators, even up till, until now naman po, di ba? So when Peter compares the enemy to the roaring lion, nire-reveal lamang po niya yung main tactic ng enemy. And that is number one, Bong, intimidation and division. So yung mga lion po, hindi lang sila nagro-roar para mag-mark ng territory, di ba? But nagro-roar po sila. Ano ba yung Tagalog ng roar, honey?
0: I don't know.
1: Gawin mo na lang. I-sound mo na. Ayan. Ang galing naman na asawa ko. So, isa pa. So nagro-roar yung mga
0: May
1: layon.
0: bayad na pag pinaisa mo
1: Yung
0: pa.
1: nagro-roar
0: Tinulit
1: daw
0: sa
1: yung mga
0: akin.
1: layon, hindi lang para mag-mark ng territory, pero nagro-roar sila to strike a terror. Sa halimbawa, may herd ng animals, di ba? May grupo ng mga animals. So nagro-roar sila para takutin,
0: To intimidate
1: yes,
0: you.
1: sindakin yung mga group of animals na yon at para magpanik sila. Dahil pag nagpanik po, di ba, yung herd of animal, ang ginagawa nila, nag-scatter, nagtatakbuhan, iba-ibang direksyon. Yung iba pa kanan, pa kaliwa, yung iba diretso, di ba? Bakit? Kasi hindi po makaka-attack yung lion easily kapag united yung group. It just can't, di ba? Nakita naman natin, sino yung nanonood dito ng National Geographic, di ba? Kapag umaatake sila at sa isang grupo ng animals, talagang magro-roar muna sila para mag-takbuhan yung mga animals. Kapag ngayon nagtakbuhan na sila, ina-isolate nila ng leon yung isang aatakihin nila, yung prey, di ba?
0: Honey, sabi lang ni Maylin de la Peña, ang Tagalog daw sa roar ay umaatungal.
1: Umaatungal, okay. So because yun nga, a lion cannot easily attack a united group. It needs to isolate one victim away from the rest. And that's exactly how the devil attacks and works in our homes today, di ba? Through loud roars o atungal, di ba? Nagkikreate siya ng fear, ng anxiety, ng conflict sa bahay. He roars to make us panic, pull away, and separate from our families and from God na rin. Pero tandaan natin, mga kaagapa, yung roar ni Satanas, yung roar ng enemy, magwo-work lamang po yan if we let him scare us. If we let him scare us into isolation. Kapag nasinda ka, matatakot ka talaga, di ba? That is why Scripture commands us to stay alert. Kailangan talagang clear-minded tayo.
0: Be watchful.
1: Yes, at mapagmatyag. So we can stand together our ground as a family and refuse to be scattered by fear and keep our home strong. And speaking of keeping our home strong, Ara, kung naka-ready na ang ating posters, gusto ko lamang pong ipromote dalawang events na talaga namang para sa pagpapatatag at pagsosolidify ng ating marriages and families. Yung una na dyan, honey, yung CrossGen Family Summit. This is organized by the PCEC Family Commission where Bong and I are a part of. Ayan, sana ma-flash natin yung poster ng CrossGen Family Summit. It will be held at GCF South Metro, Daang Hari, Las Piñas. Sa Green Hills Christian Fellowship po yan, September 26, 2026. 8 to 4 p.m.
0: Tama.
1: Honey, napakaganda ng CrossGen kasi magsasama-sama dito ang speakers and panelists from different generations. Pinangungunahan na ng PCEC National Director Bishop Noel and Sister Jenny Pantoja, nandyan si Maloy and Winnie Salombides. Si Honorary Maria
0: CJ Serrano.
1: Serrano, si Pastor Lito Villoria, 'di ba? Si Pastor Blackson at marami pang plenary panelists. Kasama po kami diyan ng aking anak si Pastor Ken Guillermo, si Kata Innocencio, Grace Tonsai. Ang ganda kasi yung topic natin, honey, pag-uusap-usapan natin yung mga struggles ng bansa ngayon, ng pamilya ngayon at ano yung views ng different
0: ng bawat generation, honey.
1: Kaya maganda, 'di ba?
0: At huwag nating kalimutan, honey, ang registration fee po ay 450. Kasama po diyan ang kit at saka meron pong lunch na kasama. Pero kung kayo po ay mag-register ng more than five, magiging 350 na lang po yan. You need to register online. Huwag po kayong pumunta na mag-walk-in. We encourage you na mag-register po online para mabilang po natin yung dami ng taong mag-a-attend. And for now, napakarami na pong nag-register. So we would like to encourage you to grab this opportunity to attend this CrossGen Family Summit.
1: Kasi hanggang September 16 na lang yung registration. At onti na lang yung slots na natitira. This is really highly recommended. Another event that we want to promote, kasi nandito yung puso natin, is itong Inseparable Couples Retreat ng CCF, 'di ba? Isa tayo sa organizers nito.
0: Yan.
1: Ito ay magaganap sa Boracay. Wow, Boracay to, honey. Kailan ang date? Hindi ko mabasa. Feb 25. Is it Feb 25, I think? At nandyan po ang QR code. Pwede na po kayong mag-scan para mag-reserve ng slot nyo. Meron po tayong payment scheme din. I'm sure merong payment scheme. Pwede po kayong mag-inquire. Kasi iilan lamang po ang slots na available. At talagang, honey, ang daming mga couples tayo na mga kilala natin, kaibigan natin, na produkto sila ng Inseparable Couples Retreat. Yung mga impossible cases na maghihiwalay na, at talagang imposible na mahil pa, talagang nare-restore ng Panginoon through mga retreats like this, specifically itong Inseparable Couples Retreat. Ang main speakers po natin dyan, si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico, si Camille Pratt, si VJ Yambao, Pastor Alex, si Berwin and Lara, diba? And si Tiffany and Wang del Rosario.
0: Naka, we encourage you po na umattend netong To Be One Inseparable Couples Retreat. This is a life-changing couples seminar. Napakaganda po. So, magkita-kita po tayo dyan. At magsimula na rin po tayo mag-diet kasi Boracay yan.
1: Boracay. Ay, hindi naman tayo nagtutupis, di ba? Wala na tayong, tapos na yung era natin dyan. Anyway, honey, so speaking of strengthening our marriages and our families, kailangan, bakit natin kailangan umatend ng mga ganito, di ba? So, yung iba sinasabi, gastos lang yan. Hindi po, kasi yung pong makukuha natin dyan na talagang benefits, mas magastos po kung masisira ang ating marriages at families.
0: So, you need to invest on your marriage.
1: Yes, correct. That's the right word. Investment po yan sa ating marriages and families. So, speaking of bisita, honey, ang title po natin ngayon is Uninvited Guests. Tayo pong mga Pinoy, di ba? We are known for being extremely hospitable. Di ba po? Yung kultura natin, gusto natin, pag may bisita, announced.
0: Innate sa atin mga Pilipino.
1: Di ba? Kasi mahilig magluto si Bong, nag-aayos siya ng bahay. So, pag may iimbitahin kaming bisita, gusto namin nakaschedule. Ayaw natin yung mga unannounced kasi gusto natin yung planado. Bakit? So, we can prepare. We have the time to prepare. Makapagluto, makapaglinis ng bahay, para yung bisita natin at home, relax sa bahay natin. Ayaw natin yung bigla na lang susulpot. Diba? Ganyan yung kultura nating mga Pinoy, diba? Pero alam niyo ho ba na merong isang uninvited guests who never gives a heads up? Walang pasabi na, Brother Bong, Sister Claire, dalaw ako sa inyo ha. Wala. Pero forcefully, he tries to enter every home just to destroy our families. Meron yan, honey. And why is the family the main target of the enemy's attack? Dahil alam nga po ng kalaban na ang pamilya po, it is God's first institution. Imagine, Bong, sa pamilya nagmumula lahat. Lahat ng foundation, yung citizens ng bansa, leaders ng society, leaders ng simbahan. Sa pamilya po nabubuo ang values, character, ang mga relationships inside the home. So automatic po kapag na-damage ang tao sa pamilya, kapag na-damage ang relationships within our family, automatic maaapektuhan ang lipunan, yung simbahan, yung buong bansa. That is how powerful a family is. That is how vital a family role is, di ba, sa bansa natin. That is why, kaagapay, talaga pong winawarn tayo ng Lord. Ito pong sa nabasa nating verse kanina, the Lord is warning us that we must be vigilant and watchful over our families. We cannot afford to be lax, na maging complacent, inattentive, o pabaya, because the enemy is always waiting in ambush. And the moment, kaagapay, we let our guards down, he will surely move to destroy our home. Kailangan po, vigilant talaga tayo, mapagmatyag every single moment.
0: Tama, honey, no? Yung mga sinabi mo lahat, honey, kung isa-summarize ko yan, ang ibig lang natin iparating sa ating mga kaagapay is bantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya from its infancy. Kapag meron na kayong nararamdaman ng mga attacks, kailangan lumaban po tayo with the Word of God. Sabi mo nga, yung magiging mga future leaders leaders ng ating bansa nagsisimula yan sa pag-hone ng mga magulang sa kanilang mga anak. Balikan ko lang saglit, honey, yung sinasabi mo at ina-explain mo regarding sa roaring lion, di ba? The enemy is like a roaring lion. Kami po ni Claire, we love going to parks. When we go out of the country, we made sure na pumupunta kami sa iba't ibang park. And when we go to different parks abroad, honey, minsan meron yan mga warning, di ba? Yung mga park rangers na huwag kayo mag-iiwan ng mga pagkain inside your van kasi meron mga mountain bears na pwedeng pumasok at guluhin yung inyong van. And meron din mga mountain lions, hindi ba? And in the natural po, mga kaagapay, kapag nakakita po tayo ng mountain lions, ang dapat natin daw ginagawa is we need to stand our ground. And kailangan alam natin, ganun din spiritually, honey, di ba? Dapat alam natin yung ating ground as a believer. Bilang children of the Most High God, we need to know our ground. In the natural, kapag nakakita ka daw ng lion, do, mahirap tong gawin, ha, honey. Dapat daw you make a huge gesture. Dapat ibuksan mo daw yung jacket mo. Kung naka-jacket ka, itaas mo yung mga kamay mo. So talagang you need to stand your ground. And we can liken that spiritually. Na kapag tayo po ay under at attack of a roaring lion ng enemy, kailangan i-practice natin yung mga salita ng Diyos na inaral natin at inalam natin over the years. I-confess natin, labanan natin, not our might, but yung sa salita ng Panginoon. Napaka-importante to know our grounds as a believer. Ganun din parang sa in the natural, honey. No? So we can liken it to spiritual. So join us today as we talk about the uninvited guest in every home. Naalala ko lang din, honey, in some other cultures, disrespectful na pumunta ka ng bahay na hindi ka invited. Tayo ng mga Pinoy, very ano pa eh, very lax pa tayo dyan. Pero sa ibang bansa, that is a big no-no na pupunta ka sa isang bahay unannounced or uninvited. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, how the enemy tries to tear the family apart. We will break down to 7 subtle ways the enemy operates inside our homes and how we can protect our families using the powerful word of God.
1: Yan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang batian si Maring Odette Dizon, nakikinig at nanonood siya. Hi, Mars!
0: Mars!
1: Sabi ni Major Balakwa, natuwa siya nung pinuri kita na ang galing ng asawa ko kasi siya rin daw, kapag naririnig niya na ang galing ng asawa ko, talaga, it takes true humility and love to appreciate our spouse, even in small things. Ayan ha, in-appreciate ko po si Bong kasi nag-roar siya, di ba? Sabi niya, Sister Genevieve Anabeso, watching live in YouTube kahit maulan here in Concepcion, Tarlac. Pag-ingat tayo dyan, sis, di ba?
0: Sabi nga ni Ate Luz de la Cruz, honey, lubog pa rin daw sa baha.
1: Yes, sabi ni Rogelio Rosie, good morning, nakikinig siya sa kaniyang AM radio. A big help po kayo in my spiritual life. Wow, glory to God.
0: Days Dagami, good morning.
1: Yes, si Ate Merlin Guillermo. Ay, Ate Merlin.
0: Ate Merlin, nami-miss ka na namin every Thursday.
1: Diba? Kahapon parang wala siya, no?
0: For several weeks already.
1: Yes. Hi, Ate Merlin. God bless you. Okay. So, 7 ways the enemy tries to tear every home. Gusto niyo bang malaman yung mga subtle way na hindi obvious pero sinisira na pala ng kalaban yung pagsasama natin at yung tahanan natin? Unang-una, lahat ng mga ama at daddy dito, makinig. Kasi napansin ko sa mga kaagapa, yung nag-engage lang ha, yung mga ano, babae. So gusto ko rin sana may mag-engage na kaagapa yung lalaki. Bago tayo mag-start, gusto ko palang batiin yung mga kaagapa na lumapit sa atin last Saturday. Sabi, batiin ko raw sila. Hello! Ayan. Number one, weakening the father's role. Makinig ka, honey, para sa iyo to. Yan po yung unang-unang tactic at strategy ng enemy. Pinahihina niya yung role ng ama o ng asawang lalaki sa loob ng tahanan at ng pagsasama. Bakit lalaki? Diba? Bakit lalaki ang inuuna niya? Bakit lalaki ang primary target niya? Alam niyo po, dahil ang mga tatay, ang mga asawang lalaki, sila po yung appointed ng Panginoon to be the spiritual leader, protector, and the head of every household. Ang Panginoon po is a God of order. God established an order and hierarchy within the family where kayong mga lalaki, Bong, serves as the protective spiritual cover over the wife and over the children. Kaya naman, when the enemy strikes you, when the enemy strikes the leader,
0: Mm.
1: the entire household becomes vulnerable. 'Di ba? Kasi leader mo na aatakihin niya. Kapag mahina ang leader, mahina yung nagpo-protect sa pamilya, mahina yung namumuno sa pamilya, madaling magugulo at babagsak ang buong pamilya. So bakit inaatake ng enemy ang mga tatay?
0: Hani, isingit ko lang saglit, even in the natural, kapag po ang magnanakaw ng loob ng isang bahay, hindi po niyan hinahanap ang nanay o ang mga anak. Ang unang iaatakihin po niyan ang tatay. Hahanapin kung sino yung strongest in the family.
1: Yes. So how the enemy attacks fathers? The enemy rarely destroys a father overnight. Instead, unti-unti, hindi obvious, honey. Subtle way, pinahihina niya yung leadership through specific traps. Unang-unang trap na po, passive leadership. Yung enemy po, tinetempt yung tatay o asawang lalaki to abdicate, ipasa yung kanyang responsibility sa asawa. Hindi lang trabaho, Hana, pero yung disiplina na, Bong, discipline mo naman yung anak natin. Han, ikaw na, busy ako sa trabaho, kaya ka nga nandyan sa bahay, eh, di ba? So, pinapasa ng tatay yung pagdidisiplina sa bata sa nanay. Pinapasa ng tatay yung pag-spiritual covering para sa anak na, Han, pagdasal natin yung anak, Han, ikaw na, pagdasal mo na, nandyan ka sa bahay, ikaw na ang mag-lead sa kanila sa Bible study, ikaw na ang mag-guide muna sa kanila, busy ako. So, through passive leadership. Pangalawa, failure to provide. When a father neglects his role as a provider and passively shifts this role, itong entire financial burden onto his wife, it creates unnecessary strain and role reversal. Hani, ang daming padre de pamilya na, Hani, ikaw na, mas malakas naman ang sweldo mo o mas well-connected ka, mas magaling ka naman sa akin, mas malaki income mo, sa bahay na lang ako, ikaw na yung magtrabaho. Diba? Yung pang parang hindi na siya kumilos, Han. Iba kasi, Han, yung na-lay off sa trabaho o nawala ng income. Iba yon. Pero iba din talaga yung mga husbands and fathers na wala na talagang ginawa, Hani. Inasa na sa babae yung pagkita ng pera, yung pagpo-provide. Well, sa una, sasabihin ng wife, o sige, Han, ikaw muna sa bahay, ako magkatrabaho. Pero, Hani, darating yung panahon na talaga mapapagod yung misis mo at yung nanay na puro siyang gumagawa ng paraan. At yung role reversal na yan, makakastrain at damage ng respeto ng buong pamilya sa tatay. And number three na ginagawa niyang mahina ang leadership niyo, Han, is spiritual lack of spiritual grounding.
0: Yan.
1: If a father has no personal relationship with the Lord, syempre, you cannot lead your family in prayer, in worship, or in faith. Kasi kailangan kayo mga tatay, minomodel nyo lang naman, di ba? Kung ano yung dapat naming makita. So kapag ang minomodel nyo, worldly habits nyo na rather than godly character, humihina yung tingin namin sa inyo. So ano ba, Bong, yung impact niyan sa pamilya, di ba?
0: Tama, Hani, no? Hani, idagdag ko lang saglit, no? Last night sa D group namin, we were talking about spiritual dryness. Pwede ko rin ipasok ko dyan sa letter C about lack of spiritual grounding. Nung nag-sharing na kami, sabi ko dun sa sharing namin na napaka-important importante sa tatay o sa head of the family na hindi maranasan ang spiritual dryness.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kasi pagka dry ang tatay spiritually, expectin mo it will cascade down all the way to your wife and all the way to your children, hindi ba? Kaya sabi ko talaga, it is my prayer na lalong-lalo na tayo mga tatay eh hindi tayo dumaan sa spiritual dryness.
1: Yes,
0: kasi napakahirap, honey, kapag wala ka ng desire to get to know the Lord, kapag wala ka ng desire to read the Bible, wala ka ng desire to fellowship with other believers at nag-dry ka na, di ba? Wala ka ng parang hindi mo na nararamdaman yung gusto mong makilala ang Panginoon in a deeper way. Meron isang panalangin in the psalmist pa, honey, di ba sabi, as the deer pants for the water, so my soul pants after thee. Yes. Dapat ganun yung kondisyon ng ating mga puso, lalong-lalo ng mga tatay. So, yan po. Go ahead.
1: Yes. Bago tayo magpatuloy, nakita ko si Pastor June Epifanio Salvador at ang aking Kuya Ju nanonood. Hello. So may impact sa pamilya po yan. Kapag yung leadership ng tatay, kayong mga asawa, honey, na-compromise, the spiritual shield over the home breaks down. Una nga, syempre, mawawalan kami ng respeto, di ba? Hindi lang ako, pero pati yung mga anak mo, honey, mawawalan ng respeto sa authority mo. Kasi Ba't ganyan ang daddy ko? Di ba, mami ko nagpo-provide? O ba't ganyan, puro mami ko nagdidisiplina, nangangaral sa amin, ang daddy hindi? Di ba, sumuwawalan sila na respeto sa iyo. Number two, flawed role modeling.
0: Yan.
1: So, lalo na kapag may anak ang lalaki, honey, ikaw ang tinitingala, di ba? So, yung mga anak mo will grow up without a model daddy, without a model biblical manhood. At yung mga babae mo namang anak, yung mga daughters mo, they will struggle to understand what a godly husband looks like.
0: That's right.
1: Kapag may naligaw sa kanila, eh hindi nila alam na ano ba ang batayan, ano ba ang basihan ng isang mabuting asawa dahil ang tatay ko ganito. Kula na lang nila kasi wala silang nakitang role model, diba?
0: Halin, natutuwa nga ako dun sa mga batang baba, sa mga babae, na pagka tinatanong mo kung ano yung qualities na hinahanap nila sa mapapangasawa nila,
1: yes,
0: meron mga sumasagot na, I just want to have a husband na who exactly like my father.
1: Who's exactly
0: so,
1: like my
0: kapag
1: father.
0: Kapag nakarinig ka ng ganyan, nakakataba ng puso yun. Ibig sabihin, you were able to show them kung anong characteristic. Kumbaga maganda yung naging role mo. Naging role model ka para sa mga anak mong babae. Mag-hi lang ako, nakita ko si Brother Berwin Miley nanonood sa atin.
1: Hi Berwin and
0: Lara.
1: Lara, hindi kaya ang tanong nga daw, di ba? So sino po yung mga tatay na nakikinig dito, di ba? Ang tanong, kung meron kayong anak na babae, okay ho ba sa inyo na mapangasawa ng anak niyong babae kung ano kayo? Yung pong ugali nyo o yung tulad ninyo. Kasi kapag resounding, ah yes, ang gusto talagang mapangasawa ni Paris ni Bo, tulad ni Bong, ibig sabihin, you are doing good. Pero kapag ikaw mismo, as a father, na sinabi mo na, ah hindi Lord, iba na lang, wag ako, wag yung tulad ko yung mapangasawa nila, ibig sabihin, talagang may flaw, di ba, with the way you parent your children, di ba? At huling-huli nga na effect nito, yung spiritual drift. Without a spiritual leader po in every home, the family easily drifts away from God's truth. Kasi kayo yung spiritual leader sa bawat tahanan. Eh kung hindi kayo passionate about the Lord, asahan nyo yung misis nyo at yung mga anak nyo, eh ganyan din, mga complacent din, mga lukewarm. Kasi walang nag-guide sa kanila spiritually. Kaya napakahalaga po, mga husbands and fathers, ng calling ninyo. At napakataas ng scriptural standard na inata sa inyo ng Panginoon. A father, a husband, must demonstrate strength, presence, and leadership in every aspect po sa pamilya ninyo. Physically, emotionally, spiritually, hindi po kayo pwede maging absent sa buhay ng anak ninyo, mga daddies. You cannot be an absent figurehead. Kaya nga yung mga OFWs natin, di ba? Yung mga seaman bong na kaibigan natin, we always remind them, kahit malayo kayo sa pamilya, find a way para maging father pa rin kayo, magbigay pa rin kayo ng father figure sa tahanan ninyo. Kapag nakaipo na kayo, go back to your homeland. Di ba? Tumigil na ng pagsakay. Sabi po sa Psalm 127:4, like arrows in the hands of a warrior,
0: I like
1: or children born in one's youth. Imagine niyo si Bong o lahat ng mga tatay dito, may dala kayong arrow, 'di ba? Warrior kayo sa mga tahanan ninyo. At yung mga children, yun po yung mga arrows na dala ninyo. And yung role niyo po as a warrior is to carefully influence, sharpen, and aim those arrows toward a target. So yung anak niyo po, ine-aim ninyo na, anak, ito dapat ha. Imagine niyo may arrow kayo, anak, ito dapat paglaki mo, ganito ka, this is the way, this is the word of God. Dapat before you release them to the world, before you release your children to adulthood, kailangan na-hone nyo na, na-train nyo na sila. Pero kapag yung warrior na yan, passive, wala, walang ginagawa, mahina, absent. Ano po nangyayari sa arrow? Unsharpened. Ire-release mo yung anak mo na hindi prepared. Unsharpened, hindi mo na-hone. So kapag tinrow mo sila at nirelease into adulthood, anong direksyon ang pupuntahan ng isang anak na hindi na-guide ng tatay? Kaya naman po ang duty nyo, mga tatay, mga ama, is to sharpen your children with godly character. To launch them confidently into their God-given purpose. Kaya napakahalaga that you stand your ground. Sabi mo kanina, tumayo ka sa tamang pwesto mo, Bong. Kapag ang tatay nakatutok, nananalangin, nagpapakita ng magandang halimbawa, you protect your family sa anumang banta ng kaaway. Then, the enemy cannot strike a pose against your children.
0: Claire, dito rin pumapasok yung tinatawag nating yung family discipleship, mm-hmm. yung importance na tayong mga magulang i-disciple po natin yung ating mga anak.
1: Yes.
0: Wag nating iasa sa Sunday school at sa Sunday service na ina-attendan natin bawat linggo. Mm-hmm. Tayo pong mga magulang, mga mommies and daddies, meron po tayong task na binigay ang Panginoon. And one of the task is maihanda natin yung ating mga anak sa pagpasok sa lahat ng temptasyon sa mundo.
1: Yes.
0: Kasi pag ang anak mo, sabi mo nga, na-hone mo, na-train mo, na-mentor mo, kahit anumang mangyaring pagsubok, anumang season ang pagdaanan niyan sa buhay, kapag tama ang puso niyan at na-prepare mo nang tama sa salita ng Diyos, kahit anong atake ng kaaway at ng mundo, talagang mag-rise pa rin above yung anak natin. So napakalaking yes. responsibility na binigay sa atin ng Panginoon ng mga magulang na i-train at i-mentor natin at ihanda yung ating mga anak sa atake ng kaaway at ng mundo.
1: Nakita ko lang yung mga daddies na nakikinig dito. Chris Patricio, kay Manong Chris,
0: ayan.
1: Si Gilbert Buenavista, si Pastor June Salvador. Mm. Nakakatuwa si sino pa may nakita pa akong daddy dito, eh, 'di ba? Nakakatuwa, 'di ba, na marami tayong daddies na nanonood.
0: Amen.
1: Hello din kay Len Hante. Wow, si Len Hante nasa cruise ngayon sa North Atlanta ba?
0: And waiting for the Aurora Borealis. Nakita mo na ba, Len?
1: Yes. Hello kay Luz Aguilar. Ang ganda raw ng topic. Nakikinig siya from Catanduanes. Mm. Si Mara Kejam Almazan. Wow, nice to see you back. Good morning.
0: Solid.
1: Kay
0: Agata yan.
1: Si Tolentino, kasi you in love natin. Hello.
0: Mm. Naka-Christmas color pala tayo, honey. No?
1: Oo.
0: Napansin.
1: Kasi nga September, first week of September, kaya dapat Christmas tayo. Okay, honey. Second way, the enemy attacks everyone.
0: Yeah. Before I give you the second point, honey, balikan ko lang din yung sabi mo kanina regarding flawed parenting.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba? Meron din akong narinig in the past na mga bata. Sabi talaga nila, narinig ko. And it breaks my heart. Sabi niyang ganyan, ako, pagdating ng araw, hindi ako mag-aasawa kasi yung na-witness ko sa mga magulang ko, ayoko mangyari sa buhay. It's a sad reality,
1: yeah,
0: honey, no? Merong mga anak na lumaki na they have a very traumatic na childhood dahil nakita nila na mayat maya, away ng away yung kanilang mga magulang, mayat maya, nagsasabihan ng hindi magaganda, mayat maya, nagsisigawan, chaotic sa bahay. It's very traumatic for a child. Na ganyan yung environment na kinalakahan nila, na dapat yung bahay should be a safe haven for them, mm-hmm. but instead, it's the other way around.
1: Yes.
0: So I just would like to, you know, encourage yung mga tatay o yung sa mga anak na ganyan yung pinagdaanan, it's never too late. Ang Panginoon is a God of chances. The fact that you are listening right now, gusto ko pong sabihin sa inyo na merong pag-asa at pwede pa na yung magsimula ng panibago. Pwede mo pang ayusin ang buhay nyo. And one good thing about the Lord, He always gives us a clean slate.
1: Yeah.
0: Laging bagong panimula. Mm-hmm. There are new and fresh every morning. At yan ang grace ng Panginoon. So kung lumaki ka sa hindi magandang pamilya, sa isang pamilya na pakiramdam mo and na-torture ka, na-trauma ka, lumapit ka sa Panginoon, hilingin mo sa Panginoon na, Lord, hindi po maganda yung aking kinalakihang environment, but Lord, please give us a chance na magka-unite po kami ng aming pamilya. At maraming testimonies na ganyan, honey, no? Na hindi maganda ang kinalakihan, but ang ending inayos ng Panginoon. One good example, naalala ko si Pastor, si Chris, at saka sino itong nagte-testimony rin sa Women's
1: Chris and Lisa Flores.
0: Chris and Lisa Flores. Napakaganda ng kanilang testimony, honey, no? At ngayon, lahat sila, buong pamilya, nagsisilbi sa Panginoon.
1: Yes.
0: So, wala pong imposible sa Lord. So, number two, attacking the marriage. Ano nga yung point number one mo, honey?
1: Ang point number one, pinahihina niya ang role ng isang ama.
0: Oh,
1: at yung diniscuss mo kanina, ayan na yun.
0: Ito na.
1: Ina-attack niya yung marriage.
0: Attacking the marriage. Ganyan po ang kaaway. Why does the enemy place a target on the marriage? Bakit nga ba? Palagay mo, bakit marriage ang ina-attack ng kaaway? Because the union between a husband and a wife is the bedrock of the entire home.
1: Wow.
0: At kapag sinabi natin bedrock of the entire home, ang ibig sabihin yan, yan po ang solid foundation ng isang pamilya.
1: Totoo.
0: So dapat, ang solid foundation, kaya nga solid eh, kailangan matibay.
1: Yes.
0: Matibay. Even in the natural, kapag nagpapagawa ka ng bahay, nagpapagawa ka ng building, napaka-importante po ng pundasyon.
1: Yes.
0: Kasi pagka weak ang foundation, anytime merong earthquake, merong natural calamities, guguho at babagsak. Same thing spiritually, honey, no? Kapag ka ang tatay o ang marriage ay mahina, magkukollapse yan. Dapat, yung pinaka-core, ito yung innermost essential part,
1: yes,
0: honey, ng marriage. So, importante po na bantayan po natin yung ating marriage.
1: Yes.
0: Because Satan knows that if he can divide the parents, kung kaya ng alam ng enemy na paghiwalayin ang mag-asawa, yung security po ng mga bata, naturally, will collapse.
1: Yes. Yan yung sinabi mo, di ba? Natakot na sila mag-asawa.
0: Exactly. And marriage, uulitin ko to, honey, and I would like to give stress to this, ang marriage po is God's design to reflect the love between Christ and the church, making it a prime target for spiritual warfare.
1: Yes.
0: In other words, kapag nasira po ang pundasyon ng mag-asawa, madaling mawawasak ang buong tahanan. Tandaan po natin, mga kaagapay, that it is God who designed marriage.
1: Yes.
0: At kapag ang Diyos po ang nagdisenyo ng marriage, napakaganda po ng design, ng disenyo ng Panginoon. Sabi nga, honey, ni Sister Dawn, that our marriage will be as beautiful as God designed it to be. And if you choose to forgive, kasi wala naman perfect marriage, honey, no? And sabi rin ni Pastor Danny, honey, no? You don't maintain, we don't sustain, in order to sustain marriage, you need to grow your marriage.
1: Yes.
0: Bantayan po natin.
1: I-nurture talaga.
0: I-nurture talagaan. Intentionally.
1: Kasi that's true, honey, no? Totoo yung sinabi ni Pastor Don, ni Pastor Danny, Sister Don. Yung enemy po kasi, di ba, it rarely destroys a marriage overnight. Instead, ang mga ginagamit po niyan, maliliit na weapons, inisan, na nauuwi sa bitterness, or resentment, selfishness, unforgiveness, and constant conflict. Yung po mga maliliit na unaddressed hurts ng bawat isa, unti-unti po na pinapoison yung pagsasama nyo. Kaya nga, sabi ni Sister Dawn, kailangan may forgiveness.
0: Yes.
1: Kasi kung walang forgiveness sa marriage, hindi na uunlad, hindi nyo naman nurture, hindi kayo lalago. And over time, itong mga small cracks na po, dahil hindi nyo pinatawad, hindi nyo pinalagpas, it will turn into a battleground. So to protect your marriage, a husband and wife must refuse to let unresolved offenses sit overnight. May verse nga yan sa Bible, di ba? Kasi tandaan mo, hindi naman talaga yung asawa mong kaaway mo. The enemy is telling you na yan si bong kaaway mo, numero uno mong kaaway, di ba? Public enemy number one yung asawa mo. But the truth of the matter is you belong to one team. It's the enemy who is insisting at pinopoison ang isip mo na kaaway mo yung asawa mo. So kailangan, honey, sa pagsasama, a godly marriage requires constant grace sa isa't isa. Give room para naman intindihin. Give benefit of the doubt sa asawa mo. Diba? Dapat may forgiveness. Kasi kapag kayo mag-asawa, you stand united in Christ, nag-forgive kayo sa mga pagkakamali nyo, then the enemy cannot shake your entire family.
0: And this fact, honey, no, come to think of it, ang Diyos ang nagdisenyo ng marriage. Walang dinisign ang Panginoon na hindi maganda. Meaning, God has a beautiful things in His heart and in His mind sa marriage. Talagang tinitwist lang ng kaaway.
1: Okay, number three. Ika-third po na way that the enemy attacks our homes. Number three, keeping the family too busy for God. Grabe, no? Ha? Nakakagulat naman. Is that a way of the devil para sirain ng pamilya, eh busy na nga kami sa Diyos, masama pa ba yun? Okay, here is why. Why is busyness one of the enemy's favorite tactics? Kasi nga po, si Satan doesn't always need to make a family commit big mistake, obvious sins to destroy them. He just needs them to be busy and distracted and exhausted. Diba? Kapag sobrang abala ang pamilya, unti-unti siyempreng nawawala ng panahon para sa Diyos at para sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin na tigsasampu kayo ng ministry sa church, eh talagang okay yung pamilya nyo at solid. Kasi the enemy crowds crowded schedules with work, work overtimes, endless extracurricular, social media scrolling, at pati po yung isang katutak na work, ministry na hinahandle natin na inuubos na yung oras natin para sa pamilya. So surprisingly, the enemy po uses even good things, even church ministry, to steal a parent's time away from their children. Kaya dapat po kaagapa, yes, kailangan lakaran natin ang calling natin. Yes, kailangan lakaran natin ang purpose natin sa buhay. Pero tandaan po natin, kailangan discerning pa rin po tayo at Holy Spirit-led kung ano yung magiging ministry involvement natin. We must always remember that family is our very first ministry. Para po sa mga anak natin, love is spelled as T-I-M-E, time. They don't need perfect parents. Kailangan po ng anak natin yung mga magulang na laging present sa kanila, yung sa paglaki po nila, nararamdaman nila yung presensya natin. Hindi po feeling ng anak natin, eh, kakompetensya ko naman yung church eh, kakompetensya ko yung ministry ng mommy at daddy. Wala namang panahon sa amin yan, lumaki yan na nasa church sila at napabayaan na kami. Sa tingin niyo po, kaagapay, happy si Lord na maghapon kayo mag-asawa sa church na hindi niyo po na-disciple yung sarili niyong anak. So kailangan po, very discerning tayo. We walk on our calling, we walk on our purpose, but we make sure na ang tatanggapin lamang po natin yung ministry na led ng Holy Spirit. Na itong handle mo because the Lord wants you to minister to your family first. The Lord wants you to minister to each other, to your spouse first before you minister to other people. Kaya po when a household is constantly running on empty spiritual disciplines, nawawala po, Panginoon, yung family discipleship. Yung family altar po, yung time nyo, pamilya, para mag-minister sa isa't isa at lumago as a family, nawawala po yan. Kasi nagiging rutinary po yung buhay nyo na buong pamilya kayo busy sa ministry, wala na ho kayong time para mag-bond, para in-nurture yung relationship nyo. Napapagod na po kayo, di ba? Ayan yung na-burned out, di ba? May mga term na ganyan. Naalala ko, honey, yung testimony ni Jerica Ejercito na there was one point in her life na grabe, laman siya ng church. Leader siya ng lahat ng women empowerment group, lahat ng mga institution sa kababaihan, leader siya, narating niya na yung mga matataas na position. But there came a point na, grabe, sabi niya, pagod na pagod ako. And yung mga anak ko, tinatanong siya na, Mommy, when will you be home? Mommy, when will you be with us? Diba? Na parang na-convict siya na here I am, very busy with church work, with ministry involvement, na napabayaan niya yung mga anak niya. So ngayon, yes, meron pa rin daw siya na mga ministry involvement, pero honey, umaalis siya na maaga, like yung rally. That's sabi right. niya, hindi ko natatapusin, hindi na ako sasama sa lunch kasi yung children ko are waiting for me.
0: Ganda, no?
1: Diba? Na-convict din na hindi porkit busy ka sa ministry, okay yung pamilya mo. Diba, the Lord wants you to minister to your family first bago sa church. Diba? Yun yung tama. So kaya dapat, honey, intentional tayo. Protect our time with our children. Protect your time with your spouse. Kailangan marunong kang mamili at salain yung mga ministry opportunities na lumalapit sa'yo. Hindi nga daw lahat mag-oo ka. Learn how to say no.
0: And after all, your family should be your first ministry. Minsan kasi, especially dun sa mga workers sa church, honey, no, akala nila they're very busy doing the ministry, doing everything for the Lord. Ang tendency, nagsasakripisyo ang pamilya.
1: Yes.
0: Wala nang oras sa pamilya. So tandaan po natin, we are here to just gently remind those who are in the ministry na unahin din po natin yung ating pamilya. Huwag natin kaligtaan.
1: And hindi lang pamilya, no? Yung intimacy mo sa Panginoon.
0: Yes.
1: Minsan, alam niyo ako kaagapay, sobrang dami ko po talagang ginagawa every day for the ministry. Ilang scripts po yung ginagawa ko, not over and above that, meron po kami mga magazines na nagsusulat kami, nag-contribute kami ni Bong ng article columns, di ba? And sabi ko talaga, Lord, in doing all this, huwag kong pabayaan po yung intimacy ko sa inyo na puro na lang ako gawa-gawa sa computer ako maghapon na wala na pala akong time na ini-spend ko with you, yung intimacy ko sa inyo, hindi ko na pala na-nurture. Ayokong mangyari yon, honey.
0: Yung akala mong you are pleasing the Lord, but deep down in inside you na parang teka muna, parang wala na
1: dry ka na pala.
0: Ano, wala na akong quiet time, wala na akong spiritual time, puro sa lang ako bigay ng bigay. So importante din once in a while, honey, kumuha ka rin ng feeding, no, from other people.
1: That's true.
0: Kumuha ka rin ng word from other people.
1: Ayan, nakita ko na ang mommy. Hi mommy, baby, na-late ka ngayon, mommy.
0: Hope to see you mommy this ano October. Hopefully, ah, pero hindi pa po sigurado 'yan. Yes. Honey, dito sa point number 3 natin sa keeping the family too busy for God. Gusto ko lang ipasok sa aspeto ng bawat tatay. Minsan kasi yung mga tatay naman, they're very busy providing for the family. And there's nothing wrong with that kasi isa yan sa role namin bilang head ng pamilya, honey, no?
1: Yes.
0: So, we are busy working and working, meeting after meeting. Pero nakakalimutan mo na rin yung panahon mo sa iyong pamilya.
1: Yes.
0: Kasi minsan yung pakiramdam mo, bakit ba ako magigilty? Eh, ginagawa ko naman to para sa pamilya ko. Pero tandaan po natin, mga tatay, wag po natin kalimutan na maglaan ng panahon para sa ating asawa at para sa ating mga anak. Yung akala po natin na, oh, ginagawa ko naman to para sa pamilya, nagreklamo pa ba sila? I'm giving them a good life. I'm giving them the best life, the best I know how. And yet, nagreklamo pa sila. Di ba? Meron kasing ganyan, honey, di ba?
1: Yes.
0: Pero tandaan po natin, yung quality time, yung memories that you will create kapag ka nasa piling ka ng iyong mga anak at asawa, most especially, yung mga growing up children, honey, no?
1: Yes.
0: Yung mga batang lumalaki, napaka-importante po ng presensya ng inyong ng mga tatay sa inyong mga anak. And pasintabi rin tayo, honey, dun sa mga tatay na busy, honey, no? Na naiintindihan ko naman as a dad, hindi ba? Pero paalala lang po, maglaan po kayo ng panahon sa inyong mga anak at
1: ayan,
0: sa inyong asawa.
1: Yaman din lamang na nagpapaalala ka. Papaalalanan kita sa harap ng ating mga kaagapay.
0: On air!
1: Ilan mo naman ako i-date at busy ka. Kailan tayo lalabas ng tayong dalawa lang at medyo busy ka ngayon sa mga panahon na to?
0: In fact, habang nagbo-broadcast po, I'm receiving text messages and calls. Hinihintay na po ako sa next meeting ko. So right after this broadcast, ako po ay tatakbo na sa aking mga meetings today.
1: Sabi ni Rebecca Pascua, maulan daw pero ang ganda raw ng topic natin. Sabi din ni Evelyn Henota, blessing po kayo sa mga couples. Si Mommy Baby, hello. Si Kuya Nestor Balestero, si Rosalinda Manzano, at si Matthew Bautista. Okay, honey, para kumasya yung time natin, point number 4.
0: Okay, point number 4, replacing God's truth with worldly lies. Ulitin ko yan, huwag mong galawin, nahihilo ako.
1: Hindi, na ano yung mouse?
0: Replacing God's truth with worldly lies. Anong ibig sabihin nito, mga kaagapay? Yung pinapalitan po natin yung salita ng Diyos na katotohanan sa kasinungalingan ng mundo. Meron isang, I don't know if it's called a poem or parang a narrative na, if I'm not mistaken, it was the former president of FEBC, si Dan Andrew Cura. Parang ang title niyan, Ako Naman. I love those, ano, every time, matagal na yung, yung narration na yan ni President Dan Andrew Cura na ang title, Ako Naman. And every time naririnig ko yan, talagang it's a mind-boggling to me. Eye-opener talaga sa akin. Ang ganda-ganda niya, hindi ko lang makita yung wordings. But merong part doon na parang yung mga pinagbubuntis ng mga kababaihan, tinawag nating parang right nila na hindi ituloy. At yung pagpatay sa mga kriminal, tinawag nating justice. But that is how tinitwist ng enemy yung God's truth to worldly lies. Ang enemy po is a liar. Ang enemy po, ang kaaway po ay sinungaling. And his goal is to make astray biblical truths for secular values. Minsan, yung pag-twist ng mundo, nagiging katanggap-tanggap na eh. Kapag tinanggal natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan, ang mundo na magtuturo sa ating pamilya kung anong tama at mali. Hindi ka agad sasabihin ng kaaway sa pamilya mo na, iwanan mo na si Lord. Instead, he does it slowly, very cunning, through social media, through peer pressure and popular trends. Eh wala eh, this is the in thing now. I need to follow the trend. Minsan ganyan yung mga nagiging excuses natin. Tinuturuan po tayo, mga kaagapay ng mundo, na maging selfish. Napakahirap po niyan. Unahin ang pera, yung image, yung fame, at gawing normal yung mga bagay na labag sa Diyos. maraming maraming beses po na naiisahan tayo ng kaaway. So we need to wake up, gising, mga kaagapay. When we neglect prayer and neglecting reading the Word of God together, tayo po mga magulang, parents stop guiding their kids dahil busy sa trabaho, and their children start looking for their identity and values sa mga TikTok or sa internet instead of looking and focusing on Christ, red flag po yan.
1: Yes.
0: So tignan po natin yung mga activities ng ating mga anak. Baka meron na dyan na hindi natin napapansin, but it's already a clear red flag na kailangan natin bigyan ng atensyon.
1: Alam mo, honey, hindi daw enough na mabait lang yung pamilya mo. Dapat yung pamilya niyo po nakakatayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. To protect your homes, mga kaagapay, tayo mga magulang, we must constantly speak and teach the Word of God at home.
0: Yun, yun eh.
1: When your family knows the truth of the Bible, hindi po sila madaling maloloko. Hindi sila madaling maitutulak ng kalaban sa maling pamamaraan ng mundo, di ba? But you know what? Yung pong pagdi-disciple sa mga anak natin, hindi po to limited eh sa structured Bible study. Kasi kapag sinabi mo minsan sa mga Gen Zs na anak mo, anak, uwi ka na maaga, may Bible study tayo tonight. Asahan nyo, hindi po iba. Mostly, hindi po uuwi ng maaga. Pero kapag sinabi mo na, anak, uwi ka na maaga, magluluto ako ng masarap na sinigang, umuulan, or nilaga, di ba? Magluluto ako ng kare-kare. Uuwi po sila ng maaga, di ba? And ayan na, during the dinner time, dun nyo na po sila kausapin, dun nyo na po sila i-mentor at i-disciple. So family discipleship really should be a lifestyle na even kumakain kayo sa dinner table nyo, you can mentor your children. Oh, kamusta yung araw mo? Ano yung mga plano mo? Ano nangyayari sa school? And then you inject the Word of God. Diba, napakahalaga po that you are intentional with the time that you have with your children, with your spouses. Gamitin po ang mga oras na to disciple them.

0: yung minsan practical, hindi po yung mga over super spiritual messages, pero yung mga sa practicality po. Why? Because our children face practical problems. Kaya kailangan po nila may practical solutions din po.
1: Especially honey nowadays no, yung bonding moments ng isang pamilya eh during sa hapagkainan,
0: yes,
1: hindi ba?
0: okay.
1: So gamitin natin yung platform to disciple our children.
0: Okay, number five way po the enemy destroys our family is by planting unforgiveness and offense.
1: Yan.
0: So ang offense po hindi nangyayari sa church lang ha. Hindi po 'to nangyayari sa ministry lamang, pero maging sa loob ng tahanan po. Ginagamit po ng enemy 'yan para magplant ng unforgiveness sa isa't isa sa pamilya. So that is one of the siguro po talagang matinding way that the enemy destroys our homes by secretly planting the seeds of bitterness, hurt and unforgiveness, lalo na sa mag-asawa. So Satan loves to exploit hurt feelings inside the family because he knows that unforgiveness really creates a massive spiritual breach. So nagkakaroon po ng rift between sa relasyon ng pamilya na may unforgiveness. Kapag nakita po ng enemy na si Bong at si Claire nagkakainisan, okay, gagamitin kong inisan na to para mag plant ako ng offense. Claire, ma-offend ka kay Bong. Bong, ma-offend ka kay Claire. Palalakihin na po niya yan. Kapag meron po na hindi nagpapatawaran sa loob ng bahay, binibigyan po natin ng open door, ng foothold, yung kalaban para magkaroon ng division sa bahay. Kapag mag-aaway kayo na mag-asawa, di ba? So yung mga bata, natutore na kanino ba ako kakampi? Sino ba yung may point? Si mommy, si daddy. Di ba? Nagkakaroon po ng division sa family. And the enemy usually starts small. Like minsan, may nabitawan lang po si Bong na careless word. O minsan, hindi ko lang siya na-appreciate sa ginawa niya. O minsan, may unfulfilled promise. Di ba? Ginagamit na po ng enemy yan para magtanim ng offense at ng unforgiveness sa loob ng tahanan. Di ba? Pero kailangan po, di ba? Huwag nating palakihin yung mga simpleng inisan. Kasi si Satan, susulsulan ka talaga na, Claire, huwag mong kausapin si Bong. Yan nga, ginawa niya. Hiniya ka nga niya. Sa harap ng D-group niyo, hiniya ka nga niya. O sa harap ni Pastor, ganyan, hiniya ka. Di ba? Inabuso ka niyan, 'di ba? Huwag mong kausapin. So kapag halimbawa nag-take over na po yung pride, ayan na po, unti-unti na po na madedestroy yung relationship sa pamilya.
1: That's right. Oh.
0: Ano ba, Bong, mga kaagapay? Unforgiveness po is the number one blessing blocker for the family and for the marriage. And Satan knows this secret very well, especially between husband and wife, ha? When you operate in unforgiveness, when you harbor resentment against each other, it really blocks the flow of God's blessing. Nawawala po yung unity and agreement ninyo mag-asawa. Nahihinder po yung atmosphere ng blessing. And kami po ni Bong, many times we learned it the hard way. Maraming beses kinuwento na po namin dito na marami na po kaming mga transactions na almost done. Ayan na, pera na, blessing na. Pero dahil nag-away kami ni Bong, we gave in to pride and offense and unforgiveness, hindi po talaga natutuloy, hindi po bumababa yung blessings. Sabi nga Bong sa Ephesians 4:26-27, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Kasi po, yung offense po, foothold po ng enemy eh. Offense is bound to happen. Wala namang perfect sa loob ng tahanan, di ba? But yung mali po doon, when you hold on to bitterness, yun po yung trap ng enemy. We have to apologize quickly. Kailangan magpatawad tayo ng asawa natin, ng anak natin, ng mga kapatid natin. When we choose to forgive before the day ends, ayan na, napoprotect na natin yung family natin against the attack of the enemy. So napaka-importante sa pamilya not to give in to offense. Dapat offense-free yung puso natin. Mahirap pong gawin yan, but we can ask the Holy Spirit to make our hearts offense-free.
1: Tama, honey. Diyan sa point number five natin, honey, unforgiveness and offense. Mga kaagapay, free yourselves sa unforgiveness at offense na yan dahil paulit-ulit pong gagamitin ng enemy yan sa buhay ninyong mag-asawa. Kapag ka hindi niyo po yan napagtagumpayan, believe me, maya't maya po, paulit-ulit, this is going to be a vicious routine sa buhay ninyong mag-asawa. But once mapagtagumpayan niyo po yan, maniwala po kayo, magiging victorious po ang buhay ninyong mag-asawa.

0: asawa. And sad to
1: Amen.
0: say, honey, no, merong mga mag-asawa na senior na, nasa last, ano na, last curtain na ng kanilang yugto, ng kanilang buhay, and yet meron pa rin kinikimkim na unforgiveness at offense sa asawa. Nakakalungkot kasi hindi ka palalayain yan. You will be crippled with
1: Yes.
0: that unforgiveness and offense. But as soon as you release it sa Panginoon, makakalaya ka, makakahinga ka ng malalim. So I would like to encourage those senior couples na meron pa kayong mga galit, meron pa kayong offense sa inyong mga asawa, meron pa kayong paulit-ulit, negative na naaalala na ginawa ng asawa nyo nung bagong kasal kayo, nung ganito, ganyan. Para po sa inyong sarili, patawarin po ninyo ang inyong asawa and release yourselves from that unforgiveness and offense. Meron akong nabasa dati that forgiveness is the antiseptic for emotional wounds. Maghihilom po ang sugat ninyo kapag natuto kayong magpatawad. At ang pagpapatawad po ay hindi po para sa taong nakagawa ng masama sa inyo, kung hindi gagawin po ninyan
1: For
0: para
1: your
0: sa sarili
1: sake.
0: ninyo. Okay.
1: Hindi, before you continue, gusto ko lang batiin. Nakita ko yung pinsan ko, si Susie Fulgencio. Hi, Susie. Hello din kay Erin Solomon. Inspiration daw niya tayo every
0: Uy,
1: day.
0: salamat.
1: Hello din kay Lolit Adia. Sumilip daw siya para makita niya tayo. Watching from Taytay and pa-shoutout daw sa kanyang mga ka-D-group. Hello kay Brian Tabora. So inspiring po ng content ninyo. Thank you daw sa mga parents niya na good example sa kanila. Hello din kay Ray Villar at kay Matthew Bautista.
0: Ang ganda na sabi ni Matthew Bautista, honey. Sabi niya, salamat po. Kahit maulan, nagdala ng liwanag ang topic niyo. Shinare ko na po ito as much as I can siguro. Salamat sa buhay niyo, 702 DJAS FEBC Radio. Claire Canta Pineda, Bong Pineda, Philippine Bible Society, FEBC, Philippines.
1: Okay, para kumasya yung time natin, point number six.
0: Okay, point number six, bibilisan na natin.
1: Okay.
0: Fostering secret sin and isolation. Anong ibig sabihin nito? Satan knows he cannot easily defeat a family that lives in the light.
1: Yes.
0: Di ba sabi nga, what you exposes in the light, hindi na siya magagamit ng kaaway. So he tries to drag individual family members into the dark.
1: Yes.
0: Huwag niyong i-share yan. Itago natin yan. Wala naman nakakaalam. Ikaw lang. Why do you need to expose it? Di ba? Such lie, di ba? Such a big lie from the devil. Kapag nagtatago ang isang miyembro ng pamilya ng kasalanan, alam po ninyo mga kaagapay, unti-unting napuputol ang kanyang koneksyon sa tahanan at sa Panginoon.
1: Yes.
0: You agree with that?
1: Yes, that's true. That's true.
0: It usually starts when someone in the family faces a struggle, whether it is addiction, let's say pornography,
1: yes,
0: o kung ano man mga hidden sin na yan, about secret purity issues, hidden financial trouble, or emotional distress. Huwag na natin ipaalam to, itago na lang natin, ilihim na lang natin to, dahil huhusgahan ka nila kapag nalaman nila na ganyan ang kondisyon nyo. Grabe ang ano, no? Ang attack ng enemy. Shame then drives that person to isolate themselves. Dahil sa kahihiyan, ay nako, ayoko talaga, hindi ko talaga to sasabihin. And they start pulling away from family dinners. Hindi na sumasama during dinner time. Avoiding real conversations, ayaw na makipag-usap, and leaving behind a mask. Yung nagtatago ka sa maskara, hindi ba? Yung meron kang tinatawag na parang double face, double life, hindi ba? Kunyari, you are showing that you are happy on the outside, but deep inside, durug na durug ka. And over time, that person feels completely alone. Minsan dyan pumapasok yung depression, dyan pumapasok yung anxiety, while the rest of the family senses a growing wall of emotional distance without knowing why. Ano bang problema nito? What is going on with this person? Eh, laging nakakulong sa kwarto, hindi nagsasalita, hindi ba? So, expose natin sa light para hindi magamit ng kaaway sa buhay natin.
1: Well, that's true, ano, honey. Parang years ago, meron tayong kaibigan na mag-asawa na ginamit din ng enemy yung secret sin Honey, di ba ano yun? Ginamit ng enemy yung secret scene ng tatay para maging cold at hindi sila lahat mag-church. Di ba? So yung tatay, yung husband, nalulum siya sa pornography. Di ba? Na Christian couple, Christian family, and minister sa isang church. Di ba? Na nagkaroon siya ng bondage sa pornography. At dahil sa secret scene na to, ginamit to ng enemy para maging complacent na siya, maging lukewarm, mag-backslide eventually. Di ba? So nakakalungkot, honey, how the enemy uses itong mga secret scene and isolation para sirain yung buong pamilya. Nakaka-destroy po talaga ng transparency at nakaka-break ng spiritual protection sa isang tahanan kapag isa sa inyo, tatay, ma, nanay, o anak, may secret sin. Sabi nga po sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So yung favorite na playground po ng enemy ay yung darkness and secrecy. Darkness thrives in hidden places, but the moment you bring it to light, wala na pong gagamitin yung enemy laban sa inyong mag-asawa at sa pamilya, 'di ba? Kaya kailangan din talaga, honey, isa sa character natin o isa sa ano natin, honey, yung madali tayong mag-confess sa Panginoon ng mga kasalanan natin, 'di ba? And expose them to light para hindi gamitin to ng enemy laban sa inyo. And last, honey, gusto mong mag-ano muna, mag-review ng
0: Pwede.
1: seven subtle ways that the enemy used to destroy a home. Number one.
0: Unang-una sa ating punto, let me just go back, weakening the father's role.
1: Okay.
0: Pinapahina yung kalakasan ng role ng isang tatay. Number two, attacking the marriage.
1: Yes.
0: Inaatake ang buhay mag-asawa. Number three, keeping the family too busy for God. Yung busy-busy ka sa
1: Yes.
0: mga
1: Activities sa
0: gawain sa
1: church.
0: simbahan, hindi ba? Ika-apat, replacing God's truth with worldly lies. Yung pinapalitan mo ang katotohanan ng kasinungalingan ng mundo. Number five, planting unforgiveness and offense. Nako, ito talaga
1: Na
0: naman,
1: tayo ka
0: no?
1: ma-offend.
0: Oo, di ba? At nagtatanim ka, pinapayabong mo
1: Yes.
0: pa yung unforgiveness at offense mo sa asawa at pamilya mo. Ika-anim, fostering secret sin and isolation. Tinatago mo, kinukonsil mo yung hidden sin mo at hindi mo ine-expose sa liwanag.
1: And number seven, distraction through gadgets and social media. Marami pong guilty dito. At isa tayo, honey, di ba? Hindi tayo magmamalinis dito.
0: Guilty as charged.
1: Yes, totoo po yan. We are being changed from glory to glory. Marami pong mga tahanan ngayon na nasisira subconsciously. Wala tayong alam, 'di ba? Pero the enemy is already working in destroying our families, our relationship because of distraction through gadgets and social media. Another way na naman po to na how the enemy attacks the family, yung mga screens, yung mga social media to steal the presence from one another. So Satan doesn't always need to bring major tragedy kung mapapansin nyo, 'di ba? Minsan mga maliliit, hindi mo nga napapansin na attack na pala ng enemy, 'di ba? Sometimes he simply puts a screen sa kamay ng bawat isa sa inyo, 'di ba? Nai-imagine ko lahat ng pamilya sa mga restaurants, iilan lang diyan talaga 'yung nag-uusap. Pero kapag nasa restaurant tayo, umikot 'yung mata niyo sa mga table na katabi niyo. Laging lahat nakatitig sa phone, lahat nag-scroll, busy-busy. Sabay nga kumakain sa restaurant pero kanya-kanya naman ang scroll, 'di ba? Magkakasama physically pero malayo 'yung loob sa isa't isa. And yung talagang, alam mo, honey, may nabasa ako, hindi, sinabi ng anak natin si Sam, yung algorithm daw na kapag nagdo-doomscroll, yung algorithm ng mga reels, kaagapay, yun daw talaga yung ginagamit ng enemy, yung algorithm-driven feeds. Yung pag-scroll mo na to, nakakatawa. Pag-scroll mo, nakakalungkot. Pag-scroll mo, nakakatakot. Talagang sadya ng enemy yon. Endless notifications. Mga short videos po to keep every member of the family hooked. Diba, kung mapapansin nyo, umupo kayo, mag-TikTok. Before you know it, grabe, isang oras na pala, nasayang na isang oras ko sa kaka-doomscroll ko. And minsan ako ganun din, nasabi ko, gagawa na talaga ako, gagawa na ako ng trabaho ko. Tapos nag-notify, and then nag-scroll kayo na tuloy-tuloy na, di ba? Kasi yun yung ginagamit po ng enemy na algorithm. Yung parang nahuhook ka na, tuloy-tuloy na yung pag-scroll mo. Kaya nga doom scroll. So parents are busy scrolling, working on their laptops, while yung mga anak naman po absorbed sa mga online games, TikToks, chatting with strangers online. So over time, yung virtual connection replaced real family relationships. And the enemy whispers that social media validation is more important than family connection. Na, anak, dyan ka na lang, di ba? Mas okay, mas na-validate ka dyan sa social media kaysa sa pamilya mo. Kaya nako-compare na nung anak na mas gusto ko pa sa social media, mas natutuwa pa ako kaysa kasama ko mommy at daddy ko, di ba? And worse, yung uncontrolled internet access po, nagbubukas po yan ng pinto to worldly influences and immoral content na hindi po talaga safe sa anak natin, di ba? Panibasahin mo yung 1 Corinthians 10:23.
0: Okay, 1 Corinthians 10:23 reminds us, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I
1: Yes.
0: have the right to do anything, but not everything is constructive.
1: So ano raw ang ibig sabihin niyan sa panahon
0: Okay,
1: ngayon?
0: ang ibig sabihin po niyan, technology is a tool, but when we let it rule our homes, it becomes an idol and a wedge that separates us. We need to set clear boundaries, establish screen-free zones,
1: Yes.
0: especially during family meals and bedtimes. Nako, maraming guilty dito, honey,
1: Yes.
0: no? Put down your phones, look into each other's eyes, and start talking again. Let's protect our homes by being fully present, mga kaagapay, with the people God gave us, because real love is communicated face to face and not through screen. Honey, share ko lang ng mabilis. We have enough time pa. Kami po ni Claire, many years ago, naimbitahan sa isang simbahan to talk about, ang title is Pamilyang Konektado. At
1: Yes.
0: habang nagpe-prepare po kami ng message, yung mga anak namin, little did we know, eh, naririnig yung aming message. Then one time, over an out-of-town dinner, lunch o dinner trip, sabi nung nag-order kami, at lahat kami po nasa gadget. Yung dalawang anak namin babae, busy sa telepon nila. Kami, busy, hindi kami nag-uusap. Sabi talaga nung anak namin, wow, ang galing. Ito ang pamilyang konektado. Alam mo na, ano talaga kami ni Claire, sabi namin, grabe. Ano
1: Wow,
0: ba?
1: that hit us really hard.
0: Ituloy mo ang kwento.
1: That hit us really hard kasi parang ang galing-galing nyo, mommy, daddy, na nagturo about pamilyang konektado. And here we are not connected because all of us are busy with our own gadgets. And sometimes, kaagapay, just to let you know na hindi po kami perfect ni Bong, sometimes, and even up to now, there are moments when we are outside eating and our children are rebuking me and Bong na, Dad, binababa niya yung gadget ng daddy niya. Bond with us, please, Dad. May school na kami next week, babalik na kami sa condo. Bond with us, please. 'Di ba? Na kailangan i-review kami ng sariling anak namin na, Dad, will you please put down your phone and bond with us?
0: Ed, meron pong ano yan, ha? Meron pong threat yan. Sabi niya, plastic alert. Sa ganyan, nag-take na ako ng picture. I will post this. Sasabihin ko na, pamilyang konektado, look at them.
1: Yes. Nakakaano lang, honey, ano? Kasi we are not really exempted from these subtle attacks of the enemy. Mismong kami po ni Bong na nandito sa inyo every Friday, na nagtuturo, na nag-speak sa mga churches, and yet we are not exempted from these attacks of the enemy. Kaya kung mapapansin mo, honey, sa unang verse natin kanina, sabi ni sa Bible is be sober and vigilant because the enemy prowls like a roaring lion looking for someone to attack. 'Di ba? Lahat po tayo vulnerable sa atake ng enemy. Sabi mo kanina, honey, nagrema sa akin na sa isang part kapag nandyan yung bear o mountain lion, kailangan magpakita ka ng gesture na bigger ka sa kanya. Tama ba? 'Di ba, han? So ganun din po tayo kapag nagpo-pose ang enemy ng mga maliliit na atake na to, kailangan you have the strong man inside of you should rise up na, hey, devil, you cannot have my family, you cannot have my attention, you cannot distract me. Kasi I will stand for my family, I will stand on the gap on behalf of my family. At napakahalaga po na nagmumula po yan sa'yo, honey, as head of the family, as the head sa marriage natin at sa pamilya natin at sa atin po na mag-asawa. Dapat tayo yung stronger men sa bahay natin. We must protect our families from these attacks of the enemy. Kailangan i-proof po natin, i-proof, anong tawag dito, attack-free yung bahay natin. Dapat tayo mismong magulang at mag-asawa e vigilant sa mga atake na to ng kalaban. Diba? Ikaw, Bong, kung tatanungin kita, ano sa mga na-discuss natin ngayon, yung aside from the gadgets, ano yung sa tingin mo na you have to really work on that?
0: Let me organize my thoughts there, ha? Oo. Ako, yung point number two natin, yung attacking the marriage, minsan we are very, yung we don't mind it, yung hindi natin iniintindi, pero alam na alam mo na that your marriage is already under attack.
1: Yes.
0: Hindi ba? Kailangan sensitive tayo dun sa mga atake ng enemy. Minsan kasi hindi ang attack ng enemy subtle eh. Sabi natin kanina, yung akala mong wala lang, pero because of that small little things, eh yan yung nagsisimula ng malaking away, nagbubukas ng pinto sa para mas malaking away. At saan pumapasok minsan yung unforgiveness, yung offense, dun sa maliliit na bagay na yun. So bantayan po natin even the smallest attack of the enemy. And once maramdaman natin yan, kahit mahirap po, paglabanan natin. And very quickly, nung last week po, nagkaroon kami ng very minor misunderstanding ni Kerr. Very minor.
1: To the
0: point na umakyat silang dalawa ni Bo sa taas, ako nagkulong sa kwarto sa baba. And then, siguro in less than an hour, kumatok si Claire at si Bo dun sa kwarto ko. And then, sabi niya, Daddy, ganyan-ganyan. Ako naman, right away, nagpatawad na rin. So paglabanan po natin yung mga atake ng kaaway, even yung maliliit na yan. Kasi yung maliit na away na yan, pwede yan maging malaking issue sa buhay ninyong mag-asawa.
1: Yes, sabi ni Pastor Jem Ibanez, thank you Brother Bong and Sister Claire for sharing the topic. As a pastor, nakaka-relate po ako sa inyong topic. I truly believe na meron talagang uninvited guest. One verse that I could share is James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. That's right, Pastor. Kailangan i-resist natin talaga ang enemy. But before we resist the enemy, kailangan submitted muna tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman makikinig sa atin ang enemy pag pinalayas natin kung tayo mismo sa sarili natin, we are not submitted to the Lord, di ba?
0: Amen.
1: And honey, natutuwa lang ako before we end in prayer, no? Yun nga pong sinasabi ni Bong na nangyari sa amin. I believe napagalitan ni Bong si Bo kasi na-disrespect ni Bo si Bong. Nagluto po si Bong ng merienda or something.
0: Dinner.
1: Tinatawag niya kami sa taas. It so happened, ako po, may kausap akong isang sister. And then si Bong naman po, nag-online class. Kausap niya yung mga group niya. Eh si Bong, ganyan po yan. Kapag may niluto siya na masarap, excited siya talaga na tawagin kami lahat para ipatikim sa amin. And we're happy. Kaso lang at that time, engaged talaga kami. Nasa telepono ko, hindi ko nahihiya po ako sa kausap ko, bagong sister in Christ, and si Bong naman nasa school. So nagalit si Bong. Pagdating namin sa baba, sabi ko, I was talking to someone. Si Bong naman, sabi niya, Dad, I was in the online class. And then, nagalit si Bong kasi nataasan siya ng boses ni Bo. So, nagtaas din ng boses si Bo, napagalitan si Bo. So, for short, nagkatampuhan, hindi na po kami kumain ni Bo, umakyat kami sa taas. And si Bong, nagkulong na siya sa office niya sa baba. And kinausap ko talaga, honey, si Bo. Sabi ko, Bo, we have two options. Number one, i-nurture natin ang inis natin kay Dada. Huwag tayong kumain, magugutom tayo, mainis tayo kay Dada, and patagal kami hindi mag-uusap ni Dada kasi kinampihan kita. That's option one, Bo. Option two, we swallow our pride dahil talagang dinisrespect mo si Dada, you repent, and we go down to Dad and say sorry. Everybody happy. And then si Bo, nahihiya siya. I don't like to go down to Dad, Mom. Okay na sa akin. I forgive Dad. Mali rin ako, but I don't want to go down. Sabi ko, okay, kung ayaw mo bumaba, bababa ako. Magsisorry ako kay Dada. And then sumunod po sa akin si Bo. So kinatok namin si Bo. Sabi ko, Han, ano ginagawa mo? And then si Bo, ayaw pumasok hanggang sa hinata ko siya. Sabi ko, merong gustong mag-hi sa'yo. And then si Bo, yaka pa na sila ni Bong, di ba? And sabi ko talaga, wow, nakakatuwa, di ba? Kasi we learned to swallow our pride. We didn't give in to offense. Kaya nag-end kaming family na victorious. Di ba? So ganun dapat, mga kaagapay, vigilant tayo We must be intentional in preserving the peace and the love in our home. Let's not give place to the enemy. Okay, honey, ang ganda ng naging topic natin ngayon. Why don't you pray for our families?
0: Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Magandang umaga po Panginoong Diyos. Panginoon, maraming maraming salamat po sa aming fruitful discussion sa umagang ito. Lord, kami po ni Claire, we continue to rally for Filipino families. Panginoon, alam po ninyo ang pinagdadaanan ng bawat pamilya. Alam po ninyo ang kondisyon ng kanilang mga puso. Panginoon, the families, the Filipino families are under attack. Panginoon, tulungan po ninyong bumangon, tulungan po ninyong tumayo at itaguyod, Lord, ang bawat Pilipinong pamilya. Panginoon, kung meron man pong pinagdadaanan ng bawat mag-asawa na offense or unforgiveness, I pray, O God, that you help them deal with it at mapagtagumpayan po nila yung kanilang mga pinagdadaanan na yan. Panginoon, dalangin ko rin po lahat ng kanilang mga anak, ang aming mga anak. Lord, I pray that sa araw-araw po na buhay nila, gabayan po ninyo sila, guide them, direct their path, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
1: Amen and amen.
0: Sabi nga po sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord.
1: Tandaan po natin, building a strong family isn't easy, especially when everything with us is working against us. But remember, you are not fighting this battle alone. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon in the middle of our homes, and He is fighting for you. No attack of the enemy can destroy a household that is anchored in Christ. Kaya tayo po mga kaagapay, let us stand firm and declare,
0: amen.
1: As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan.
0: Beautiful.
1: Salamat po sa lahat na umagapay sa atin sa Bukawit Transmitter Site, sa One Corporate Center. Thank you po mga kaagapay sa pag sama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay nyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday at mag-ingat po tayo sa paglabas.
0: Ara Bryfield, thank you so much.
1: Thank you.
0: God bless you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: 702 Agapay ng Sambayanan. 702
2: Musika ng musiko.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 5 ng Setyembre. Ezekiel chapter 36 to 39.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka sa kaburulan ng Israel. Sabihin mo, kaburulan ng Israel, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Sinabi sa iyo ng kaaway ninyo na mabuti nga at ang kanilang mga kabundukan ay sakop na natin. Kaya magpahayag ka. Sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Sinakop ng mga bansa ang kaburulan ng Israel at lubusan itong winasak. Dahil dito, pinagtawanan siya ng lahat. Kaya ito ngayon ang sinasabi ko tungkol sa mga bundok, burol, bangin, kapatagan, at mga lunsod na wasak na naging biktima at katatawanan ng mga bansa sa paligid. Ipinapasabi nga ni Yahweh sa pag-iinit ng loob ko dahil sa panibugho, maliwanag kong ipinahayag ang aking galit sa mga bansa, lalo na sa Edom. sapagkat buong pagyayabang niyang sinakop ang aking bayan. Hindi na niya ito iginalang, bagkos ay sinamsam ang lahat ng maibigan niya. Kaya magpahayag ka tungkol sa Israel. Sabihin mo sa mga bundok, burol, bangin at kapatagan na ako'y nagsasalita sa tindi ng aking galit dahil sa pagkutyang dinanas nila mula sa ibang bansa. Kaya isinusumpa kong daranas din ng pagkutya ang mga bansa sa iyong paligid. Kayo naman, mga bundok ng Israel, payabungin na ninyo ang inyong mga sanga at pamungahin ng sagana para sa bayan kong Israel, sapagkat uuwi na sila rito, ako'y inyong kakampi. Bubungkalin at tatamnan ang inyong lupain. Pararamihin ko ang iyong mamamayan. Doon kayo titira sa dati ninyong lungsod, at higit ko kayong pasasaganain kaysa noon. Pararamihin ko nga ang mga tao at mga hayop. Marami ang magiging anak nila. Pupunuin kita ng tao tulad noong una, at higit na maraming mabubuting bagay ang gagawin ko ngayon sa iyo. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Ibabalik ko kayo, mga Israelita, sa dati ninyong bayan. Magiging inyo na iyon at hindi na kayo magugutom. Akong si Yahweh ang nagsasabi, sinasabi ng mga tao na ikaw ay kumakain ng tao, kaya inaagaw mo ang mga mamamayan ng ibang bansa. Ngunit, mula ngayon, hindi mo na gagawin yun. Hindi mo na uubusin ang iyong mamamayan. Akong si Yahweh ang nagsabi nito, hindi ka na kukutsain ng ibang bansa at hindi na rin hahamakin ng mga tao. Hindi ka namang aagaw ng anak ng may anak. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya ang pamumuhay nila ay kasuklam-suklam sa akin. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga diyos-diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at pinangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya

Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakaaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol na kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Huda. Pagkatapos, kumuha ka ng isa pa at sulatan mo naman ng ang kaharian ng Israel. Pagkaraan noon, pagdugtungin mo ito na parang iisa ang hawak mo. Kapag itinanong nila kung ano ang kahulugan noon, sabihin mong ipinapasabi ko na darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Huda upang sila'y maging isa na lang. Kailangang nakikita nilang hawak mo ang mga putol ng kahoy na iyong sinulatan habang sinasabi mong ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito naman ang sabihin mo sa lahat ng uri ng ibon at hayop. Hali kayo at magpakabusog sa handog na itong inihanda.

0: ako sa inyo, isang malaking handa sa mga bundok ng Israel. Magpakabusog kayo sa laman at dugo. Kanin ninyo ang laman ng mga mandirigma at inumin ang dugo ng mga pinuno ng daigdig. Ito ay siya ninyong pinakatupang lalaki. Kordero, kambing, toro at baka. Magsasawa kayo sa taba at malalango sa dugo dito sa maraming handog na inilaan ko sa inyo. Sa hapag ko'y mabubusog kayo sa kabayo at mandirigmang sakay nito at sa lahat ng uri ng kawal. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sinabi ni Yahweh, ipapakita ko sa lahat ng bansa ang aking kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggamit ko sa aking kapangyarihan sa pagsasagawa ng aking pasya. Mula sa araw na iyon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. At malalaman ng lahat ng bansa na ang Israel ay nabihag dahil na rin sa kanilang kasamaan. Dahil sa pagtataksil nila sa akin, sila ay aking pinabayaan at ibinigay sa kanilang mga kaaway upang patayin. Pinabayaan ko sila sapagkat iyon lang ang marapat sa kanilang kasamaan. Ipinapasabi ni Yahweh, ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob. Muli kong ipadarama sa sambayanang Israel ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ang aking pangalan. Ang kahihiyang sinapit nila at ang kanilang kataksilan sa akin ay malilimutan na rin nila kapag sila'y payapa ng naninirahan sa sarili nilang lupain at wala nang liligalig sa kanila. At kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagkalinga ko sa kanila'y ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Sa gayon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh na kanilang Diyos sapagkat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig at pagkatapos ay muling tinipon sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isaman sa ibang bansa. Ibubuhos ko sa Israel ang aking espiritu at hindi ko na sila tatalikuran. Akong si Yahweh ang nagsabi nito.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS, suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
4: Ella Arsyaga.
1: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Muli, magandang araw mga ka-adri. Ito po ang Maulan ng Pilipino. At dito po ihatid namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre po, bago tayo tuluyan mag-umpisa para sa araw na ito, inaanyayahan po natin ang bawat isa sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob. Naway pagkalooban niyo po kami ng kasaganaan, sapat na pangangailangan, mabuting kalusugan, at pusong marunong magpasalamat at magbahagi. Gabayan mo po, Lord, ang aming mga gawain upang maging daan ang aming mga biyaya sa kabutihan ng iba. At muli po, Lord, itinataas po namin ang simula, kabuuan, hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para po sa pagtanggap, hindi lahat ay kontrolado pero lahat ay matututunan. At muli po, magandang umaga. Ako po si LR Shaga at ngayon po ay araw ng Sabado, una po sa buwan ng Setyembre, September 5, 2026. And with that, we welcome you po sa Season 8, Episode 36 ng Maulan ng Pilipino dito sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And sa mga kaka-tune in pa lang po, pwede nyo po ba kaming tulungang i-check? Accessible po tayo via online streaming ng dzas.fabc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702dzasfabcradiotv at syempre sa talapitan 702 po sa AM band. And nais din po natin patiin ng ilan sa mga nag-iwan ng mensahe at i-return din kung ano po yung good vibes na ibinabahagi nila sa ating program. Good morning po. Blessed morning, Lita Miranya. Nora Canciela, blessed morning po, MNP. Sir Epifanio Salvador, good morning. Share na. And Mamar Lubabosa de Ocera na bumabati sa atin. Good morning. Tayo po yung magpatuloy sa laban ng buhay. Ayun. At Sir Ronald Young, nasa ano po tayo, no? magpaparamdam na po tayo ulit ni Sir Jose Marichan. At Sir Federico Termulo Jr., ayun po, para po sa ating nakaraang panauhin na nagpapatotoo po sa tinatawag na urban container gardening. Yeah, nice daw po yan sumali. Sige po, sir. Mapapakinabangan po ninyo for sure ang inyong bakanting dote. Yan po sa Marilao. At good morning po, Sir Ronald Young, once again. God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. Mula po kay Jennifer Arili Cristalino sa tingin. Good morning po, blessed Saturday po. Amen. At good morning din po kay Desiree Cynthia Domingo. Stay safe everyone sa lahat po nating kaagapay. And mula po kay Ma'am Euphorcina Bernardino, blessed Saturday morning, blessings to you all. Yun, Ma'am Mila Pascua, stay safe mga kaagapay. Stay safe Ma'am Ella, thank you so much po Ma'am Mila. From Tita Irene, hi Tita Irene, parang ngayon lang po ulit tayo ano, nagkaroon na message, but good morning Ate Ella and all listeners sa MNP. Last weeks na hindi nakapakinig, ano. Oh no, condolences po sa pagpanaw po ng inyong kapatid Tita Irene. Ayun po, prayers to the bereaved family. Mula po kay Mel Supat, pinagpalang umaga po sa ating lahat. At good morning din po, Ma'am Rosa Arigin. And para sa umagang ito, syempre, papakilala po natin ang ating magiging panauhin. Maya-maya lang makasama po natin ang dekano ng Cagayan State University College of Agriculture para po sa Coconut Fiber for Sustainable Livelihood. Maraming salamat po, Ari On Air ng Agricultural Training Institute para sa bahaging ito. And to Ms. May Martinez Liano. Ayan. So, bukod po dyan, tunghayan din ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, at kung saan katawang po natin ang Philippine Rural Development Project, ng iba't ibang ano din po nila, clusters, and of course ang ating agri-review segment, ang patid ba ninyo. Muli, hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At sa bahaging ito, narito po ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Ginanap nitong ika-apat ng Agosto 2026 ang 9th Annual Regional Awarding and Recognition of PhilGAP Certified Farms in Central Luzon sa Heroes Hall, City of San Fernando, Pampanga bilang pagkilala sa mga magsasaka na nagsusulong ng ligtas, dekalidad at napapanatiling produksyon ng pagkain. Pinangunahan ng programa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 na dinaluhan ng mga opisyal ng DA, mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya, gayon din ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan ng gitnang Luzon. Tampok sa okasyon ng pagkilala sa mga sakahang matagumpay na nakamit at napanatili ang Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP Certification, isang mahalagang pamantayan na nagpapatunay sa kanilang pagsunod sa responsableng pamamahala ng sakahan, tamang paggamit ng agricultural inputs, pangangalaga sa kapaligiran at ligtas na produksyon ng mga produktong agrikultural. Sa gitna ng patuloy ng mga hamon sa seguridad sa pagkain at pagbabago ng klima, binigyang diin sa programa ang mahalagang papel ng PhilGAP sa pagpapalakas ng isang makabago, ligtas at napapanatiling sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pamantayang ito, higit na natitiyak ang kaligtasan at kalidad ng pagkain habang napapangalagaan ang kalusugan ng mga mamimili, kapakanan ng mga manggagawang pang-agrikultura at ang ating likas na yaman. Ang bawat PhilGAP Certified Farm na binigyan ng parangal ay sumasalamin sa sipag, disiplina at dedikasyon ng ating mga magsasaka sa paghahatid ng ligtas at mataas na kalidad na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kanilang tagumpay ay patunay na ang kahusayan sa pagsasaka ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi maging sa pananagutan sa kalikasan, kaligtasan ng pagkain at kapakanan ng komunidad. Patuloy na isinusulong ng DARFO3 ang pagpapalawak ng PhilGAP certification sa rehiyon upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka, mapataas ang kumpiyansa ng mga mamimili sa lokal na produkto at maisulong ang isang mas matatag, produktibo at napapanatiling sektor ng agrikultura para sa bagong Pilipinas. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
2: Monica Vergara para sa DA Mimaropa. Mimaropa, nagtala ng 22,000 metrikong toneladang dagdag-ani ng palay sa unang semestre ng 2026. Nagtala ang Mimaropa region ng 22,233 metrikong toneladang dagdag produksyon ng palay sa unang semestre ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 batay sa resulta ng dry season harvest. Mula sa 519,936 metrikong tonelada noong 2025, umakyat sa 542,169 metrikong tonelada ang produksyon ngayong taon, katumbas ng 4.28% na pagtaas. Lumawak din ang lawak ng mga naaning palayan mula 131,809 hektarya tungo sa 143,243 hektarya. Bagamat bahagyang bumaba ang average yield mula 3.94 metric tons per hectare sa 3.78 metric tons per hectare dahil sa epekto ng habagat at mga bagyo, nananatiling positibo ang kabuuang produksyon dahil sa pagpapalawak ng harvested area at patuloy na suporta sa mga magsasaka. Ito ay ayon kay OIC Regional Technical Director for Operations Ronald A. Digala na dating Regional Focal Person for Rice Program ng Mimaropa. Pinakamalaki ang ambag ng Palawan na may 19,421 metrikong toneladang dagdag produksyon habang 7,880 metrikong tonelada naman ang naitala sa Occidental Mindoro. Samantala, bahagyang bumaba ang produksyon sa Oriental Mindoro at Marinduque. Inaasahang madaragdagan pa ang produksyon sa pagtatapos ng taon sa pagsasama ng wet season harvest. Batay sa paunang pagtataya ng Philippine Statistics Authority, inaasahang mas mataas ang produksyon ngayong wet season kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas, patunay ang resulta ng produksyon sa kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan at suporta sa mga magsasaka. Sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program, patuloy na ibinibigay ang suporta mula sa binhi at farm inputs hanggang sa teknolohiya, mechanization at iba pang serbisyo upang mapalawak ang produksyon at mapataas ang kita ng mga rice farmers. Binigyang diin din ni Banyas na mahalaga ang patuloy na pakikiisa ng mga magsasaka upang mapanatili ang paglago ng rice industry at higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon ng Mimaropa. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
3: Aurel Arraez, Department of Agriculture, Caraga Region. 156 na mga magsasaka ng mais at palay na San Jose Province of Dinagat Islands ang nakatanggap ng cash assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance to Farmers at Fisherfolk Program or PAF, Kamak Island lamang. Kabilang sa naging beneficiaryo ay si Noli Rirula, isang binatang magsasaka na aniha. Laking tulong ang kanina tanggap at siya'y malugod na nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa binigay na suporta sa sektor ng agrikultura. Ayon sa kanya, ang pirang natanggap ay gamitin para sa labor ng bukirin. Siya nakatanggap din ng libreng binhi at abuno mula sa Department of Agriculture, Caraga. Naging matiwasay ang pamimigay ng cash aid sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Provincial Government ng Dinagat Islands at Department of Agriculture, Caraga upang masiguro na direktang may paabot sa mga kwalipikadong magsasaka ang naturang programa. Bawat beneficiaryo ng PAF ay makakatanggap ng 2,325 pesos na suportang pinansyal. Mula sa Department of Agriculture, Caraga Region, ito si Aurel Rice, ang inyong tagapagulat.
4: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
5: Para sa edisyong ito ng ating Agri On Air, para sa mga bagong kilala, ito po ay segment kung saan ay katuwang po natin ang Agricultural Training Institute. At isa pang katuwang po natin sa pagtataguyod ng mga kaalaman patungkol sa agrikultura, mga kasama po natin upang i-discuss or mapahapyoan po sa atin, mabigyan po tayo ng mas malawak na pag-intindi sa ating usapin na coconut fiber to livelihood. Makakasama po natin ang Dean o Dekano ng ating College of Agriculture ng Cagayan State University, walang iba kundi si Dean May Martinez Leano. Hi po, Ma'am May. Magandang araw po sa atin at welcome po sa ating Maunlad na Pilipino program, Agri On Air segment. Kamusta po kayo?
6: Good morning, Ma'am, at sa ating mga tagapanood sa Agri On Air. Okay naman, Ma'am. Ang panahon dito, okay na din po.
5: Ayun. It's good to hear po, no? At para po sa ating talakayan, sa ating unang katanungan, meron po tayong nais na ipabatid sa ating mga kaagri. Ito po ay nagkaroon kayo na isinagawang Fiber to Future Training on Coconut Twine Processing. Ano po kaya yung layunin nito at bakit po natin masasabing kailangan po ito ng ating mga coconut farmers na maatendan or malaman po nila yung nilalaman ng ating training na ito?
6: Yes, ma'am. Actually, ang training ay ginanap sa integrated, IMA Integrated Farm sa Pagudpod last July 24 to 27. At ang layunin ng training na ito ay upang bigyan ng oportunidad ang mga coconut farmers na magkaroon ng karagdagang kaalaman, kasanayan at alternatibong mapagkukunan ng kita gamit ang mga materyales na nagmumula mismo sa kanilang pangunahing kabuhayan, ang nyugan. So, sa maraming lugar na nagtatanim ng nyug, ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka ay ang pagbebenta lamang ng bunga, ng nyug o kopra. Gayunpaman, ang kita mula rito ay kadalasang hindi sapat dahil nakadepende ito sa pabago-bagong presyo ng merkado, gastos sa produksyon at panghamon sa sektor ng agrikultura. Itong panahon natin, pabago-bagong panahon. Dahil dito, mahalagang magkaroon sila ng karagdagang livelihood opportunities na maaaring gawin kahit hindi panahon ng anihan o kapag mababa ang presyo ng kanilang produkto. So layunin din, ma'am, ng training na ipakita na ang coconut fiber o bunod ng nyug ay hindi lamang isang agricultural waste o basura, kasi kadalasan ito ay nagiging basura lamang. Ito ay isang mahalagang hilaw na materyales na maaaring gawing produktong may mataas na halaga tulad ng coconut twine. So yun po yung naganap na training. At sa pamamagitan ng tamang proseso at teknolohiya, ang dating lamang na materyales ay maaaring maging isang produkto o maaaring ibenta na pwedeng pagkakitaan ng mas malaki.
5: Ano po kaya yung mga naituturing pa natin? Akala natin, di ba, yung nabanggit po natin kanina, basura na ng iba, meron pa palang pakinabang. So ano po, para po sa, baka yung sabi nila, ah, pwede ko palang bigyan ng puhunan yun ah. Ano kaya yung mga nagagamit pa po natin from coconut fiber as a value-added product? At saka, siguro po, meron pa po ba siyang mga potensyal na papatak sa tinatawag po nating sustainable livelihood?
6: Yes, ma'am. Ang ating coconut products or coconut byproducts ay may iba't ibang klase. Isa na dito yung coconut twine. And then, pwede rin nating gamitin yung kapag dumaan na yung coconut husk sa decorticating machine, dalawa yung magiging produkto nito. Ang isa ay coconut fiber at yung isa ay cocopeat. Yung kokopit naman, ginagamit natin sa garden natin. Lalo na sa mga mahilig sa hydroponics, ito yung ginagamit nila as growing media. Aside from that, ginagawa din natin mga handicrafts o dekorasyon, yung nagagawa nating twine. Pwede rin gawin itong like yung mga vase, yung mga doormats, and then sa pagdating naman dun sa coconut shells, pwede nating gawing mga, dito sa amin kasi marami kaming products out of coconut shells, like ginagawa nilang chandeliers, ginagawa nilang lampshade, and then pwede rin sa hikaw, at marami pang iba ma.
5: At ayun na nga po, marami po tayong mga pwedeng kumbaga, sabi po nala dito yung mga parang anik-anik na pwedeng gawin doon sa mga products po natin from coconut. And dito po sa ating mga pangunahing hakbang naman po, no, para po maging twine po yung ating coconut fiber. Siyempre, malamang po ito ay natalakay sa training. So baka po sa benepisyo ng ating mga nagka-crash course ngayon sa ating talakayan, Ma'am May, baka pwede po natin itong ibahagi. At siguro yung ating idea about paano po or yung mga reminders para matiyak yung kalidad ng produkto.
6: Sige, ma'am. Okay, so ang una nating gagawin sa paghahanda, yung unang hakbang sa coconut fiber hanggang sa maging isa itong twine. Una, kailangan nating magkolekta at pumili ng coconut husk o bunot ng niyog. Ang unang hakbang na pagkolekta ng niyog ay mula sa mga bukid o lugar ng produksyon. So dito, mahalaga ang pagpili ng magandang kalidad na bunot dahil ito ang magiging basehan ng kalidad ng fiber. So kailangan nating pili na malinis. Hindi sobra sa pagkabulok kasi dapat nating piliin din yung hindi matagal nang naka-stack. And then walang labis na amag o contamination kasi pag may amag na ito or contaminated, madaling nabubulok ang bunot. May sapat na haba at lakas ng hibla. So ang magandang kalidad ng hilaw na materyales ay nakakatulong upang makagawa ng mas matibay na coconut twine. So yun ang unang hakbang, ang pagkolekta at pagpili. Pangalawa, o yung tinatawag natin na retting process o pagpapalambot ng bunot. Kailangan nating ibabad yung nakolektang bunot. So isinasagawa ang proseso ng retting o pagbababad upang mapalambot ang husk at mas madaling mahiwalay ang hibla. Ano naman ang layunin ng prosesong ito? So una, alisin o pahinain ang mga natural na sangkap na nagdudugtong sa hibla. Pangalawa, mapadali ang paghihiwalay ng fiber. At pangatlo, mapanatili ang lakas ng flexibility ng hibla. So paano yung pagbababad? Paano kung marami? kailangan nating, kung maliit lang naman, kailangan natin ng mga drums. Pwede rin sa pan, pero huwag natin gawin sa ilog. Kasi nagkakaroon din ng contamination pag sa open water natin or running water natin ito ipinababad. So ang tamang haba ng pagbabad ay mahalaga dahil ang sobrang pagbababad ay marami maaaring magpahina sa fiber. Habang ang kulang naman ay maaaring magpahirap sa proseso ng paghihiwalay. Sa panahon ngayon na tag-ulan, pwede nating paulanan ang ating mga bunot or coconut husk para hindi tayo mamroblema kung saan kukuha ng drum o kung saan maghahanap ng may pan. Pangatlo ay ang paghihiwalay ng at pagkuha ng coconut fiber. So dito mag-e-extract na tayo gamit ang decorticating machine. Pagkatapos lumambot ang bunot, isinasagawa ang paghihiwalay ng hibla mula sa husk. Maaari itong gamitin or gawin sa manual na pamamaraan, pero ito kasi masyadong matagal. Ngayon, kung sa commercial production, gumagamit tayo ng mechanical fiber extractor. So, sa yugtong ito, inaalis ang hindi kinakailangang bahagi upang makuha ang mahaba at matitibay na hibla. So, dapat ang makuha natin na coconut fiber ay dapat na mahaba, malinis, pantay ang kapal, at madaling maputol, hindi madaling maputol. Ang ikaapat na hakbang ay ang paglilinis o pagpapatuyo ng fiber. So dito, kinakailangan na natin ng winnowing machine. Matapos makuha ang hibla, ito ay nililinis upang alisin ang dumi, sobrang moisture at iba pang impurities. At pagkatapos ay pinatutuyo ito sa damang kondisyon. Napaka-importante ang pagpapatuyo dahil nakatutulong ito upang maiwasan ang amag. Kasi pag moist ito, madaling amagin. At napapanatili ang kalidad ng fiber at pinapabuti ang tibay at buhay ng produkto. Ikalimang hakbang, ang pag-aayos at paghahanda para sa fiber strands. So bago gawing twine, ang hibla ay inaayos ayon sa haba, sa kapal at kalidad. Ang mga hindi pantay o mahihinang hibla ay inaalis upang tiyakin na ang gagawing twine ay pare-pareho ang kalidad. So importante kasi yung kalidad ng ating twine kasi dito nakasalalay yung magiging outcome ng ating produkto. Ika-anim ay pagpapaikot sa twisting process. So ito yung twisting process, yung gagawa na tayo ng twine dito sa pamamagitan ng manual o pwede tayong gumamit ng equipment. So ito ang pangunahing proseso kung saan nabubuo ang coconut twine. Ang mga hibla ay pinagsama-sama at iniikot upang makabuo ng mas matibay na strand. Ang twisting ay mahalaga dahil pinapataas nito ang tensile strength o lakas ng paghila. Nagbibigay din ito ng mas magandang hugis at consistency. At pinipigilan itong madaling maging maputol ang hibla. So napaka-importante na ang tamang dami ng hibla or fiber at tamang ikot ay dapat sundin upang maging balance ang lambot at tibay ng twine. Noong una, sa kanilang training, medyo as in baguhan yung mga trainees noon. Ang nagiging problema lang ay doon sa twine kasi medyo nagkaroon ng problema doon sa decorticating machine. Kaya ang ginawa namin, pumili kami or nagdala na lang ng mas magagandang quality ng twine para at least masubukan nila kung paano talaga yung paggawa or pag-twist ng twine. Anong una, ang time. Yung time ang medyo mabagal pa sila. Pero kalaunan, nung ikalawang training na nila, talagang nakita ko naman yung kanilang improvement na pabilis ng pabilis. Instead na 5 meters lang yung kanilang nagagawa, for a certain time, nagdoble, nagiging 10 meters. So yung skill na de-develop through the training.
5: Yun. Nakakatuwa.
6: At ang...
5: Ayos
6: Yes,
5: po.
6: ma'am.
5: Opo. Ayun.
6: At
5: So,
6: ang ikapito, yes, ma'am. Meron pa
5: seven
6: ang ikapito,
5: process.
6: ma'am.
5: Yes, okay.
6: Yes, ma'am. Ito ay ang pagbuo, pagsusuri, at pag-iimpake ng twine. So kapag nabuo na ang twine, isinasagawa ang quality checking bago ito ibenta. Kailangan din nating idaan ito sa quality check, quality control. Kasi dito din nakasalalay ang presyo ng ibebenta natin. So, tinitingnan dito ang kapal, haba, tibay, consistency, kalinisan, at kondisyon ng pagkakagawa ng twine, ma'am.
5: Ayan, napakadami po pala talagang pinagdadaanan, no? Tapos isa po dun sa mga bilang ako po na nakikinig din sa inyo pong pinaliwanag just now, mahalaga pong tandaan natin yung kalidad na mismong twine nating magagamit para hindi siya magkaroon ng problema dun sa machine. Tama po ba, ma'am? Parang ano, yun dapat swak
6: Yes,
5: siya
6: ma'am.
5: sa gagamiting pang unat-unat, pang ano, yung lahat po is ano, parang nasa level po ng ating quality din na hinahanap. So napakahalaga po natin tong magawa para hindi sayang yung ating effort. At nakatawa din po yung nabanggit nyo kanina na tayo po ay merong mga participants na talagang mas gumaling nung pagbalik po nila doon sa unang nilang, noong una pa lang nilang nalaman dahil sila ay mistulang mga baguhan pa lamang. At ito nga po, no, ang dami natin mga products like rugs, pot holders, at kung ano-ano pa. Doon po sa may, siguro po sa isip nila, parang kaming ano, siguro may production kami dito, no? Pero ano po kaya yung pinaka may malaking potential po sa merkado na marirecommend nating i-pursue po ng ating mga participants?
6: Maraming produktong maaaring gawin mula sa coconut twine dahil ito ay matibay, flexible, natural, biodegradable, at angkop sa iba't ibang gamit ng agrikultura, landscaping, household products, handicrafts, at environmental protection. Bukod sa pagiging simpleng tali o lubib, maaari itong gawing mas mataas ang value ng produkto tulad ng JUnet. Ito yung huling naging training nila, yung paggawa ng JUnet. Ang JUnet, ma'am, ay napakahalaga sa mga areas na erode or prone to soil erosion. Kasi ito yung ginagamit nila to protect the soil or to protect the area. So pwede rin yung rug na nasabi mo, ma'am, and then mga pot holders, doormats, plant hangers, baskets, decorative items, garden ties, soil erosion materials, at iba pang handicraft products. Etong ano, ma'am, etong bunot, kung ang isang silbi sa garden natin ay ginagawang mulch material ito para hindi madaling tumubo ang mga damo. So, napakahalaga rito ay hindi lamang nagagamit ang coconut fiber bilang raw material, kundi lalo pa itong nagpapataas ang halaga kapag ginawang finished product. Halimbawa, ang potential na kita sa isang finished rug or JUnet kaysa sa simpleng pagbebenta lamang ng hilaw na hibla. So, napakahalaga na kailangan ng training ng mga participants. Yun yung pangalawang training noon. Gumawa sila ng iba't ibang mga produkto katulad ng doormats, mga baskets, decorative items, para makita ng mga ito na hindi lamang ang basura ay walang silbi, na ang mga kagamitan na ito, ang raw material na bunot, ay napakahalaga din.
5: So dito po sa ating mga raw materials, nabanggit na po natin ang kahalagahan na ito ay dapat nasa maayos din na kalidad para mapakinabangan din natin ng maayos. Dito naman po, ma'am, sa maintenance ng mga kagamitan po natin, ano po yung mga dapat isaalang-alang? Lalo na po, no, kung siguro may willing mag-provide ng mismong ano, machinery or yung mga ano po natin, katuwang sa pag-produce ng ating products na value added.
6: Yes, ma'am. Napakahalaga po ang tamang paggamit at regular na maintenance ng mga kagamitan sa coconut wine processing dahil direktang nakakaapekto ito sa kalidad ng produkto. Pag hindi maintained ang makina, yung mga kagamitan nila, nasasakripisyo yung quality ng kanilang magiging produkto. Dito din affected ang bilis ng kanilang production, kaligtasan ng operator syempre, at haba ng buhay ng mga makina. So sa paggawa ng coconut wine, ang mga kagamitan tulad ng winnowing machine, carding machine, at weaving machine ay may kanya-kanyang mahalagang papel sa pagbabago ng coconut fiber mula sa hilaw na materyales hanggang sa maging isang produkto handa para sa merkado natin.
5: Yan. So ito po ma'am, nabanggit natin just now, bagong kaalaman din po ito para sa akin at kasama po na ating mga tagapakinig na talagang zero knowledge pong maituturing. Meron pong tatlong uri ng machine. So ito po yung winnowing, carding, and weaving na nabanggit natin just now. At para naman po sa ating patuloy na product development and value adding po, ito po ba'y talaga, para pong narinig na natin ito na maraming beses, pero yet again, we will ask this question. Nakadadagdag po ito sa ating kita ng mga coconut farmers?
6: Yes, ma'am. Nakakadagdag po ito. So, papaano? Papaano nakakatulong? Malaki ang naitutulong ng product development or value adding sa pagpapataas ng kita ng ating mga coconut farmers dahil binabago nito ang pananaw mula sa simpleng pagbebenta ng hilaw na materyales tungo sa paggawa ng mga produktong may mataas na halaga at mas malawak na opportunity sa merkado. At sa traditional na pamamaraan, ang mga magsasaka ay kadalasang kumikita lamang mula sa pagbebenta ng bunga ng niyog, kupra o iba pang pangunahing produkto. Ang ganitong sistema ay naglalagay sa kanila sa sitwasyon kung saan ang kita ay nakadepende sa presyo ng merkado na maaaring pabago-bago. Pero sa pamamagitan ng product development, ang coconut fiber ay hindi lamang itinuturing na may product o agricultural waste, kundi nagiging isang mahalagang hilaw na materyales para sa paggawa ng iba't ibang finished products. Dahil dito, nagkakaroon ng dagdag na kita, dagdag na trabaho, at mas matatag na livelihood opportunity para sa mga coconut farmers natin, ma'am.
5: So dito po syempre ma'am, it's needless to ask na talagang kailangan hands-on po yung activity natin, lalo na nga po yung paggamit or yung pagiging knowledgeable po sa paggamit ng mga machines po natin when it comes po sa ating product development. So paano po naman natin matitiyak na magpapatuloy po yung paggamit ng teknolohiyang natutunan po ng mga participants natin sa ating isinagawang pagsasanay?
6: Sa isang training, napakahalaga ang pagkakaroon ng hands-on activities at product presentation. Dahil dito, nagbibigay sa mga kalahok o mga trainees ng pagkakataon hindi lamang matutunan ang konsepto tungkol sa coconut wine processing, kundi aktwal nilang naisagawa ang buong proseso ng paggawa ng produkto. So sa ganitong uring pagsasanay, mas nagiging epektibo ang pagkatuto kapag ang mga kalahok ay nakakagawa, nakakahawak, at nakakaranas mismo ng proseso. Hindi kasi sapat tay paliwanag lamang kung paano ginagawa ang coconut wine. Mas magiging makabuluhan ang kaalaman kapag personal nilang nasusubukan ang paghahanda ng fiber, paggawa ng twine, at pagbuo ng finished product. So, ang hands-on activities ay nagsisilbing tulay mula sa kaalaman patungo sa kasanayan. At sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga coconut farmers na maaari nilang gamitin ang natutunan bilang isang tunay na livelihood opportunity.
5: Ayan. So meron tayong idea as mga implementers po ng ating training na sila po mismo ay mapapakinabangan nila yung mga natutunan po nila, not just within the realms nung naging training but beyond dun po sa actual nilang mga kabuhayan or mga iniisip nila mga businesses. So dito naman po ma'am nga, Meron po silang mga tinatawag na re-entry plans. Ano po kaya ito, ma'am, at para saan po yung ano natin na ito? Parang pinagawa po natin ito sa training, tama po ba?
6: Yes, ma'am. Actually, kailangan po ng isang re-entry plan. Napakahalaga po ito para sa pagkakaroon ng direksyon ng kanilang mga produkto. Ito din ay nagsisilbing gabay ng bawat participant kung paano nila isasagawa at gagamitin ang kanilang natutunan kapag nakabalik na sila sa kani-kanilang mga komunidad. So, hindi lamang ito simpleng plano, kundi isang konkretong hakbang upang maisalin ang training mula sa teorya tungkol sa at tungo sa aktual na programa o gawain. Una, nabanggit ko kanina, nagbibigay ng malinaw na direksyon. So, sa pamamagitan ng re-entry plan, natutukoy ng participants ang kanilang mga susunod na hakbang. Halimbawa, magsisimula ng maliit na coconut wine production. And then, mag-o-organize sila ng grupo ng farmers. Ang kagandahan dito, ma'am, meron na silang asosasyon. Meron ng existing. Ang kanilang presidente ay si Ma'am Elizabeth Benemerito. At magbahagi din ng kaalaman sa kapwa magsasaka. And then, gagawa din sila ng sample products at hahanap din sila ng possible market. Ikalawa, nakakatulong ang re-entry plan upang isabuhay ang mga natutunan. So maraming training ang maaaring matapos, ngunit hindi magpatuloy kung walang malinaw na plan. So ang re-entry plan ay nagsisilbing tulay upang mailapat ang bagong technology, masimulan ang production, masubukan ang market potential, at makita ang kanilang kailangang ayusin. Nagbibigay din ito ng commitment at accountability. Kapag ang participants ay gumawa ng sariling plano, nagkakaroon sila ng personal na responsibilidad na maisasagawa ito. Hindi na lamang sila tatanggap ng training, kundi nagiging aktibong tagapagpatupad din ng mga natutunang technology. At ang ikaapat ay nagiging batayan ito ng monitoring at evaluation. So, ang re-entry plan ay maaring gamitin upang masukat kung naipatupad ba ang natutunan, kung gaano karami ang produktong nagawa, kung ilan ang naimpluwensyahang farmers, kung ano ang mga naging hamon at ano ang naging suporta or ano ang mga suporta na kailangan ng mga farmers na ito.
5: Ayun. Napakarami pong kahalagahan. Parang sa isip natin siguro, okay na yan, saka na lang natin gawin. Pero ito pala ay maraming benepisyo kung tayo ay magiging mataimtim. Wow, napakalalim po ano. Magiging religious po tayo sa pagsasagawa ng ating itinatawag na re-entry plan. Maganda po ito or para sa mga good practices po natin sa ating isinagawang training. And yung next din po natin ay maituturing nating good practice. Ito po yung ating partnership sa inyo po, sa Academ po, no, Ma'am May. And of course, sa DAATI-RTC and Philippine Coconut Authority, ano po yung nakikita nyo dito ang kagandahan na okay po yung synergy, yung harmonized po yung ating working relationship?
6: Yes, ma'am. Napakahalaga po ang partnership ng DAATI Region 1 at PCA. At sa pagtap nila sa amin, sa Academ, bilang mga resource speakers. Actually po, ma'am, ang Cagayan State University San Jesmira campus po ay nag-start ang production way back 2013, something like that, ma'am. At that time wala pa po ako dito sa CSU. Pero alam ko na existing kasi I graduated also dito sa CSU, ma'am. So, yung partnership ng DAATI Region 1 at PCA ay nakakatulong sa pagsusulong ng coconut-based livelihood technologies dahil pinagsama-sama ang technical na kaalaman, training expertise, at support sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog. So ang sektor ng nyog ay isa sa mahalagang bahagi ng agrikultura sa Pilipinas. Ngunit, marami pa rin farmers ang umaasa lamang sa pagbebenta ng hilaw na produkto tulad ng buko at pangkopra. So dahil dito, mahalaga ang mga programang naglalayong magbigay ng karagdagang opportunity upang mapataas ang kita at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga coconut farmers.
5: Ayan. At
6: Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ATI at PCA, na ipapakita na ang coconut industry ay hindi lamang tungkol sa production ng niyog, kundi pati sa paglikha ng value-added products, livelihood enterprises, at sustainable income opportunities.
5: Napakaganda nga po mga insights ito patungkol sa ating partnership, and we really get the idea and hint na tayo po ay may maayos na samahan, kaya po maayos din natin isasagawa yung mga layunin ng mga ating ibinabahaging mga pagsasanay. Meron po ba tayong nais na iwang maikling mensahe po, Ma'am May, para po sa pagtatapos ng ating panayam na ito, particularly para po doon sa mga magsasaka po natin or magnunyog po natin na nais mag-umpisa po na kanila mga coconut-based enterprise?
6: Yes, ma'am. So, sa aking pangwakas na mensahe sa ating mga minamahal na coconut farmers, ang nyog ay hindi lamang bunga na maaari nating anihin, kundi isang buong industriya na maaari nating paunlarin. Ang bawat bahagi nito, kabilang ang bunot at coconut fiber, ay may potensyal na maging dagdag na kita at opportunity. Huwag nating sayangin ang yamang meron tayo sa pamamagitan ng tamang technology, pagsasanay o skills training, at pagtutulungan, maaari nating gawing mas productive at mas sustainable ang ating kabuhayan. At ang coconut twine processing ay hindi lamang paggawa ng produkto. Ito ay paglikha ng bagong pagkakataon para sa mga magsasaka, kanilang pamilya, at ang ating buong komunidad.
5: At para po sa ating naging talakayan, from coconut fiber to livelihood, talaga naman po ang dami na ibahagi po sa atin ni Ma'am May Martinez Liano. Siya po ang Dean ng College of Agriculture mula po sa Cagayan State University. Pagbati din po kina Sir Derek po dito sa DA Central Office ng ating Agricultural Training Institute, and of course sa ating mga kasamahan sa ating ATI RTC 1 and Philippine Coconut Authority. Once again, mga ka-agri, maraming salamat. Ito po ang Agri On Air.
4: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
0: At ngayon nandito naman po tayo sa bahagi ng Unlad Komunidad. Once again, thank you Philippine Rural Development Project. At para sa umagang ito, si Myriel Joy Bihasa po, manunulat ng RPCO 4A, ang ating makakasama.
7: Ang Sariaya Quezon na isa sa mga bayan ng Calabarzon kung saan agrikultura ang naungunang kabuhayan ng mga mamamayan. Mayroon nitong 37 barangay at higit kumulang 70% ng lupain nito ay nakalaan sa pagtatanim ng niyog, palay, mais, gulay at marami pang iba. Dito din matatagpuan ang mga pangunahing pamilihan tulad na lamang ng PROSI o sentong pamilihan at ang katatayo lamang na Sariaya Agricultural Trading Center na pinondohan ng Department of Agriculture. Subalit, sa kabila ng potensyal ng Sariaya na maging isa sa mga nangungunang bayan sa agrikultura, ilan sa mga magsasaka dito ay tila naiiwanan sa pag-unlad. Bagamat maraming ani, pahirapan silang dalahin ang mga produkto sa pamilihan. Ito ay dahil sa mahirap na transportasyon sa kanilang lugar. Dito sa Unlad Komunidad, tunghayan natin kung paano tinugunan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project ang malaking pangangailangan na ito ng mga magsasaka, at kung kamusta na sila ngayon matapos makatanggap ng intervensyon mula sa proyekto. Maputik at bako-bako na daan. Baha, sirang produkto pagdating sa palengke. Malaking bayad sa pagpapahakot. Pambabarat. Ilan lamang iyan sa mga hinaing ng mga magsasaka sa ilang mga barangay ng Sariaya Quezon dahil sa kawalan ng maayos na kalsada tungo sa pamilihan. Hitikman sa bunga ang mga taniman doon Umuuwing dismayado ang mga magsasaka pagkagaling sa pamilihan. Pakinggan natin ang tinig ni Ginang Judy Barola ng Barangay Hanagdong 2 at ni Ginoong Hilbert Tucio ng Barangay Castañas.
8: Tagang na-experience po namin na halos kakalungin na namin yung aming produkto, wag lang po yung masira bagay yung pagkasalansan. Kasi nga dati nga talagang halos motor hindi makadaan talaga. Dati po kasi nung kami po ay nagsisitaw po dun sa part nung Hanagdong 1, bago po kami mamakalampas dun sa, talagang sabi ngayon na minsan po nangangahulog na po ma'am yung aming pangarga. Kasi nga hindi namin napapansin sa taltal na nung tricycle, nanlaglag na. So pagdating namin ng sentro, kulang na yung bundle namin.
9: Ay, dati po, siyempre po, may tinatawid po kami mga ilog dito. Oras na lumakas po yung ulan, nagkaroon ng baha, hindi na po kami makakabiyahe noon. Hindi na po namin mailabas yung aming mga produkto. So maghihintay na po kami noon kung ilang araw na sa paghupa ng baha, pagkati ng ilog, para makapagluwas uli ng mga aning gulay.
7: Upang tugunan ang mga hinaing na ito, nakipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Sarayaya Quezon sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project upang maipaayos ang daanan sa mga komunidad. Matapos makumpleto ang mga requirements, tagumpay silang nakapagpatayo ng higit 13 kilometro ng kalsada na may 40 metrong tulay. Sakop nito ang mga barangay ng Castañas, Limbon, Kanda, Hanagdong 1, Hanagdong 2, Tumbaga 2, at Barangay Sampaloc 2. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 200 milyon. Natapos ang kalsada noong Mayo 2025. Matapos ang isang taon, malaking ginhawa na agad ang tinatamasa ng mga residente dito. Bukod sa maginhawa at mabilis na transportasyon, malaki ang nabawas sa bayad ng mga magsasaka sa pagpapahakot dahil nakakagamit na sila ng mga sasakyan. O kaya naman ay direkta na silang pinupuntahan ng mga mamimili. Natulungan din ng kalsadang buksan ang ilang mga komunidad upang matayuan ng mga linya ng kuryente. Pakinggan natin si Kapitan Madeline Hernandez ng Barangay Sampaloc 2 at si Ginoong Hilbert Tucio.
10: Sa ngayon po, sa ganda po ng ating daan, hindi po tayo nababarat. Dahil ang ating pong mga produkto, kung ano po yung kalidad ng pagputi natin, hanggang dalhin sa merkado, yun pa rin po ang itsura. Kaya ito po ay napakalaking blessing po, lalo tingin po sa mga magsasaka na siya pong unang makikinabang at ganoon din po sa lahat po ng dadaan sa kalsadang ito.
9: Sa ngayon po napakadali na dahil kahit tag-ulan, hindi na, nababawasan na po yung direkta na po agad na nadali ang aming mga gulay. Hindi na po siya naaabala. Kung baga, buong taon po, kahit anong oras namin gawin na umani ng gulay at magbiyahe sa pabilihan, ay madali na po namin nadadala.
7: Noong pormal nang iginawad ang proyekto sa lokal na pamahalaan, nangako si Alcalde Marivic Gayeta na pangangalagaan nilang kalsada upang marami pang henerasyon ang magbenepisyo rito. Noong mga sumunod na linggo, sinimula na rin ang operasyon ng Sarayaya Agricultural Trading Center na nakadugtong sa kalsada.
6: Tandaan po natin na ang bawat daan na naitayo ay hindi lamang nag-uugnay ng mga lugar. Pinagdurugtong din po ito ng ating mga pangarap, kabuhayan at kinabukasan.

0: po sa ating mga magsasaka na ating pong inaasahan na ang inyong pong taniman ay mas lalawak at ating pong pagtutulungan kung paano po natin mas mapalalawak ang taniman ng mga commodities na nabanggit ko. Dahil ang sariyaya po ay napakapalad dahil malawak po dito ang inyong palayan. Malawak ang inyong gulayan. Maito man ay dito sa Kapatagan hanggang doon sa bundok, sa Mamala. Dos ay napakalawak po ng ating taniman.
1: Upang masigurado ang patuloy na operasyon ng kalsada, patuloy na mag-i-inspeksyon dito ang DAPRDP Regional Operations and Maintenance Audit Team o ROMAT sa susunod na 10 taon. Babantayan din ng DAPRDP ROMAT ang pagtupad ng lokal na pamahalaan sa kanilang kasunduan sa kagawaran na patuloy sila magpopondo at magpapatupad ng maintenance activities sa proyekto. Ani Kapitan Adel Castillo ng Barangay Kanda, handa rin silang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang gawing sustainable ang proyekto.
2: Sa aking mga kapwa-residente at mga kapwa-opisyal, ang proyektong ito ay pagmamayari natin lahat. Habang ginugunita natin ang pagbubukas ng marker ngayong araw, mangako rin tayong pangangalagaan ng kalsadang ito upang magsimbi sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng makasaysayang araw na ito. Patuloy tayong magtulungan tungo sa isang masagana at konektadong sariyaya.
1: Ang DAPRDP ay isang proyekto ng gobyerno at ng World Bank na naglalayong mapagtibay at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa iba pang kwentong DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
3: Thank you so much at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP once again dito sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DCAS. Ayan, and once again po, no, hatid sa atin ng Agriculture and Fisheries Information Division ang ating Agri Trivia Segment.
4: Magandang umaga mga ka-agri, batid ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng terminong farm gate price? Madalas nating marinig ang terminong ito sa mga balitang may kinalaman sa presyo ng mga produktong agrikultural tulad ng bigas, gulay, prutas at iba pa. Ginagamit itong panukat ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Statistics Authority upang i-monitor ang kita sa sektor ng pagsasaka at pangisdaan. Ang pinakasimpleng paliwanag sa terminong farm gate price ay ang presyo ng mga magsasaka sa kanilang produkto sa mismong taniman o sa unang lugar kung saan ito ibinebenta. Halimbawa, kung ibinebenta ng magsasaka sa halagang 50 pesos, iyon ang tinatawag na farm gate price. Dumako naman tayo sa mga supermarket, grocery o palengke. Mapapansin natin na iba ang kanilang presyo kumpara sa presyo sa farm gate. Ito ay dahil mula sa unang lugar kung saan ibinebenta, ang mga produktong agrikultural ay may iba itong prosesong pinagdaraanan. Mula sa pag-aani at paghahanda, gasto sa transportasyon, sorting, packaging, storage at iba pa, ito ang mga bagay na kailangang isaalang-alang bago natin makita ang mga produktong ito sa mga pamilihan, groceries at supermarket. Sa presyong nakikita natin sa mga lugar na pamilihan na tinatawag na retail price ay hindi ito kapareho ng farm gate price. Ito ang presyong binabayaran natin bilang mga mamimili kapag bumibili sa palengke, tindahan o supermarket. Mayroon ding tinatawag na wholesale price na siyang presyong ginagamit sa bultuhan o maramihang bentahan. Madalas din nating marinig ang kabuuang gastos ng isang magsasaka o mangingisda sa paggawa ng isang produkto tulad ng binhi, pataba, patubig, labor at iba pang gastusin sa produksyon na tinatawag naman na production cost. Mayroon ding market price o umiiral na presyo sa merkado na nakadepende sa supply, demand, panahon at iba pang salik. Madalas din nating marinig ang terminong SRP o suggested retail

0: Rice na nagsisilbing gabay na itinatakda ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture para sa mga produktong agrikultural. Kaya sa susunod na may paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural, alamin natin kung anong presyo ang tinutukoy. Farm gate price, retail price, wholesale price, market price, o suggested retail price. Dahil mula sa ating mga magsasaka at mangingisda, dumadaan pa ito sa iba't ibang proseso bago ito lumapag sa ating hapag. Sa pamamagitan nito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang iba't ibang presyo ng ating merkado. Tandaan, may angking kwento ang bawat pagkain mula sa sakahan hanggang sa hapagkainan. Iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? At iyang episode na ito ay sinaliksik ni Carlos Cesar Baldosa. Muli, ito po si Ira Cruz.
1: Muli po ay nagpapasalamat kami sa opportunity po na kayo ay mapaglingkuran. Ito po yung sa pamamagitan ng MNP o ang programa pang radio po ninyo na hatid ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Para po sa ating pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Korinto, Kabanata 13, Talata 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napahinggan ang edisyon ito ng Mauna na Pilipino dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City, at kasapi po once again sa KBP o ang kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo, and of course sa inyo po mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw na ito. Gain din po para next week. Advance thank you na rin po. Magbabalik kami sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kami ulit. 5 to 6 po tayo in the morning. And of course, sa lahat ng ating mga katulong sa programang ito at ang ating pong mga kasama sa Agriculture and Fisheries Information Division, Regional Agriculture and Fisheries Information Sections, and everyone po, no? One way or another, like we always say, ay nakapagbigay ng tulong upang maibahagi natin sa inyo ang mga kaalaman natin from the Department of Agriculture. Once again, ito ang Mauna na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. At once again, let's go na po. Ako po si Harry Shaga. Let's enjoy the rest of the weekend.
2: Maunlad na Pilipino sa 702-DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga, ipag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Muli, kaagapay, welcome sa programang Hardin ng Panalangin at ating ihandog sa Diyos ang unang bahagi ng ating araw para magdasal, manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din sa ating 702 DZS app. Bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy ka namin dinadakila, pinupuri at niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyong ibinibigay sa amin para kami ay makadulog sa inyong harapan. Maging pinagpapasalamat din namin ang aming paglilingkod, Panginoon, na binigyan niyo kami ng chance, Lord, sa bagay na ito. Panginoon, ang aming dalangin sa araw na ito ay patuloy na maranasan namin ang inyong kalakasan, ang karunungan na galing sa inyo, Panginoon. Linisin niyo rin po ang aming mga puso. Pagindapatin niyo po kami sa paglilingkod na ito, Panginoon. Hayaan ninyo na habang kami ay gumagawa ng inyong kalooban, masumpungan po ninyo ang aming mga puso na tapat sa inyo, na nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Patuloy namin itinataas din ang bawat kaagapay namin sa mga oras na ito, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, anuman ang situation ng kanilang buhay, patuloy na kayo po ang maging kalakasan namin, kayo ang maging sentro, lalong-lalo na ng bawat tahanan, Panginoon, sa mga oras pong ito. Muli, pinagkakatiwala po namin ang aming prayer time sa inyong mga kamay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin dahil kayo po, O Diyos, ang alam namin na tutugon nito. Tutugunin ninyo ang mga kahilingang panalangin, Panginoon, according to your perfect will. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas maging mabiyaya, kaagapay, ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan or prayer request sa ibaba. Gagawin natin ang lahat para maisama yan sa ating prayer time maya-maya. At kung sakali naman na mayroon ka ng mga natanggap na katugunan ng Diyos, answered prayers, ipadala mo sa amin ang balita para naman sama-sama nating pasalamatan ng ating Panginoon. Kagapay, kung sakali naman na hindi na nababasa lahat yung mga listahan ng mga panalangin on air, umasa po kayo na sa aming mga personal na pananalangin to our personal prayer and devotion ay isasama pa rin po namin yung mga prayer request na yan. At umasa tayo sa katugunan ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban. Para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, kaagapay, ating pag-aralang mabuti at buksan natin ang ating mga puso. Katulad po ng ating tinatalakay, ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa grace ng Lord o sa biyaya ng Panginoon. Alam ng Diyos na darating ang araw na ikaw ay tatayo sa crossroads ng buhay mo o sangandaan ng buhay mo. At ang sangandaan na ito ay ipaihintulot ng Panginoon na marating mo. Hindi upang ikaw ay malito at mag-alinlangan, kundi ikaw ay inihahanda sa matinding pagpapasya
at pagpili. Sa mga panahong ipit tayo sa magkabilang daloy ng agos ng buhay, ito ang tamang panahon, kaagapay, na kailangang magdesisyon para hindi tayo tuluyang maakay ng masamang agos ng mundo. Sa panahon para lakaran ang tamang daan. Sa sangandaan na ito o crossroads na ito ng ating buhay, dito natin masusubok ang ating mga sarili. Mga mahalagang pagkakataon sa ating buhay, bahagi ng ating paglalakbay tungo sa tamang direksyon. Subalit sa pagkakataong ito, kailangan natin ng iba yung pag-iingat sapagkat sa ating paglalakbay kaagapay, may mga mararating tayong mapanlinlang at mapanganib na lugar. Una, ito yung lugar ng paghinto. Daan na pasangang magkasalubong o magsasalubong at hindi mo alam kung ano ang iyong pipiliin. Dahilan para ikaw ay titigil sandali. Ito yung delikadong kalagayan o daan ng isang tao, ang paghinto. Hanggang hindi sinasadyang makapili at makagawa ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos at tuluyan ka ng madala ng masamang agos. Ito yung kalagayan ng mga taong madalas magpahinga at ang kanilang kapahingaan ay hindi galing sa Diyos, kundi yung iniaalok ng sanlibutan. Ito yung madaling mawala at madaling matapos. Ito yung mga kalagayan ng mga taong takot maglingkod, ayaw ipaglingkod sa Diyos ang kakayanan at mga talento. Ito yung paghinto. At ang paghintong ito ay hindi lang makaapekto sa iyong buhay ngayon, kundi pati sa iyong buhay sa hinaharap, sa iyong spiritual and personal life. Kung nandyan ka sa kalagayan na parang mabigat na lahat para sa iyo, ay dahil yan sa wala kang nakikitang progreso o paglago. Kaya ikaw ay napapagod at nahihirapan. Kaagapay, madalas ito yung mga taong nagpapanggap na malakas at may pananampalataya, ngunit sila'y puno ng kahinaan. Ang paalaala ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 5, sabi niya, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang bili ni Apostol Pablo kay Timoteo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kagapay, panahon na para ikaw ay humakbang pasulong at huwag sayangin ang panahon na ikaw ay pwedeng lumago o magtagumpay. Ikalawa, ang isa pang lugar na mapanganib sa iyong paglalakbay ay ang lugar ng kinagawian o kinasanayan. Ito ang lugar na kinasanayan ng tao. Hirap iwan, hirap iwasan, at ito yung lugar na binabalik-balikan. Tunghayan natin ang kwento sa Aklat ng Mga Bilang, kabanatang 32, sa mga talatang 2-7. Napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad, na makita nila ang mainam na pastulan sa Hazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sabi nila, ang Atarot, Dibon, Hazer, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebma, Nebo at Beon, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel at mainam na pastulan ng mga hayop. Kami mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mga marapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Kagapay, pinagsabihan sila ni Moises, bakit kayo nagtitiyaga sa kakarampot na lupa? E mayroon namang inilaan sa atin ang Diyos.
at nagsimula silang magreklamo at mag-aklas laban kay Moises. Ang nais lang naman niya ay makarating sila sa ipinangako ng Diyos na lupain para sa kanila. Yun ang po ang nais ni Moises. Ngunit ikinamatay na ni Moises ang pangunguna sa mga taong ito. Pero ginawa niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos hanggang sa kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit may mga taong itinatalaga o itinalaga ng Panginoon para gabayan tayo sa lakbayin natin sa buhay upang hindi tayo maligaw ng landas. Sabi sa Epeso kabanatang 3 talatang 20, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Why settle for an average when there is an extraordinary? Ang mga taong kinagawian at kinasanayan lamang ang kanilang kayang gawin ay mahihirapang lumago. Mga taong ayaw sumubok, ayaw lumago, mga duwag sa mga higanting nakaharang sa daan. May mga taong nagsilbing halimbawa sa laban ng buhay katulad ni Caleb at Josue. Tuloy lang kahit may mga nakaharang na mga higanting kalaban. Si David sanay pumatay ng mga mababangis na hayop na sumasalakay sa mga ipinapastol niyang kawan ng mga tupa. Pero hindi siya nakontento doon. Sinubukan niyang lumago at walang takot labanan o kalabanin at patumbahin ang higanting si Goliath na umahamak sa bayan ng Diyos. Si Job, dati hindi niya nalalaman at hindi niya naintindihan. Nababalitaan lang niya ang kabutihan ng Diyos. Pero dahil hindi siya napagod at hindi siya tumigil sa pagtitiwala, naranasan niya mismo ito. Kagapay, kung di ka gagalaw at susulong, walang paglago at walang pagtatagumpay. Pwedeng may paghihirap, parang paikot-ikot lang tayo sa ilang, parang paulit-ulit lang, ngunit parang walang nangyayari, kagapay. Akala mo lang yon. Mayroong nangyayari. Sinasamahan tayo ng Diyos. Sabi sa aklat ng Oseas, kabanatang 2, talatang 15, doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Sa Diyos ang paborito.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Si Bishop Pablo Lores ng Doropy Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa amin at hindi Ka nagbabago kailanman. Panginoon, anuman ang sumpungan mong karamihan sa puso ng bawat isa po sa amin, O Diyos, ay patuloy po naming inilalapit sa Iyo ang lahat ng ito upang kami ay maging karapat-dapat sa Iyo sa lahat ng aming gagawing mga panalangin ngayong araw na ito. Dalangin po namin sa Iyo, O Diyos, ang FEBC 7 Otto, Panginoon, na patuloy Kang kumilos at gumawa, Panginoon, sa mga staff, sa mga namamahala, Panginoon, sa FEBC, O God, patuloy Kang gumawa, Panginoon, at magbigay ng katalinuhan at kaalaman sa iyong mga anak, Panginoon, upang mapamahalaan nila, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban ang radio na ito, Panginoon. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang bawat partners ng FEBC, Panginoon, na patuloy Kang gumawa din sa kanila at patuloy mo silang patnubayan, O Diyos, patuloy na sila ingatan at patuloy na pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon, lalo't higit, O Diyos, ang mga nasa management, Panginoon, ng FEBC. Panginoon, salamat po at dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, dito sa amin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, patuloy Kang makagawa at makakilos sa kanila habang sila nakikinig sa radio station na ito, Panginoon. Hayaan mo na patuloy Kang makapangusap sa kanila at patuloy na katagpuin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangailangan financially at materially, Panginoon, at lalo tigit, Panginoon, ang kanyang spiritual, O Diyos. Lord, salamat po sa aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo sila nakakapakinig ng radio, Panginoon, ng DCA 702, Panginoon, ay patuloy na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila at patuloy na magparanas Ka, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman habang sila, Panginoon, nakikinig. Panginoon, salamat po sa Iyo dahil Ikaw ang Diyos na amin pong sinasamba at dinadalanginan, Panginoon. Lord, patuloy Ka naming pinasasalamatan at inaalay namin sa Iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal ay sa Iyo lamang, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat isa. Samahan mo akong manalangin sa oras pong ito. Panginoon, muli kami lumalapit sa Inyo at naniniwala kami, Panginoon, na Kayo po ay tutugon, Panginoon, sa bawat panalangin kahilingan na amin pong ilalapit sa Inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay laging nakalalapit sa Inyo, Panginoon. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, O Diyos, si Maureen Navarro. Ang kanyang panalangin kahilingan ay para sa kanyang father na mayroong karamdaman. Panginoon, Kayo po, O Diyos, ang magbigay ng kagalingan sa father ni Maureen Navarro. Ganon din po kay Jericho Madamba, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay yung kanyang job application, Panginoon, ay naway magkaroon niya ito ng positive result, Lord, sa kanyang pag-a-apply. At alam namin na hindi po ninyo siya bibiguin sa kanyang pagtitiwala sa inyo. Lord, ganon din aming inilalapit si Lian Soriano. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na nahihirapang mag-adjust sa school. At ang aming dalangin na magkaroon siya ng confidence at makahanap po siya doon sa school ng mga mabubuting kaibigan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Elijah Castañeda, Panginoon. Ang kanyang nais idulog sa inyo ay ang kanyang asawa na nagkakaroon po ng parang exhaustion, Lord, na-exhaust po ang kanyang physical and emotional situation, Panginoon. Naway bigyan niyo siya, Panginoon, ng kalakasan at mabuting kalusugan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Jessa Valenzuela. Ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain niyo siya, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Yung kanilang pangangailangan pinansyal ay maging maayos, i-provide po ninyo, Panginoon. At dalangin namin na sila po ay magkaisa lagi, Panginoon, at magtiwala sa inyo. Ganon din kay Nathaniel Cruzado, Panginoon. Pinapanalangin po niya ang kanyang kapatid na naghihintay ng result ng kanyang medical examination, Panginoon. Naway maging maayos ang result, Lord, at patuloy niyo siyang ingatan. Maging maganda ang mga findings at walang anumang mga problema na mabibigat, Panginoon, sa kanyang kalusugan. Amin din pinagpipray, Lord, si Rhea Villaflor. Mayroon siyang upcoming interview, Panginoon. Sana po ay mabigay sa kanya, Lord, yung kanyang ninanais, Lord, na pangarap, yung mga dreams niya, Panginoon. Magkaroon siya ng confidence during the interview, presence of mind, at naway makuha niya itong position na ito, Panginoon. Ipinagpipray din namin si Kurt Evangelista, Panginoon, para sa kanilang maliit na negosyo. I-bless niyo po ito, Panginoon, naway dumami ang kanilang mga customers, Lord. Pagpalain niyo po ang business ni Kurt Miguel Evangelista. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Danica Faith Manalo, Panginoon. Yung reconciliation niya sa isang taong mahalaga sa kanya. At naway mawala na lahat ng sama ng loob, magkaroon ng kapatawaran at maibalik ang magandang pagsasamahan, Panginoon, nilang magkakaibigan o magkakamag-anak. Lord, amin ding idinudulog sa inyo si Renzo Gabriel Alcantara, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang younger brother na nagtatrabaho sa malayong lugar. Protection po para sa kanyang biyahe, yung kanyang trabaho, yung kanyang kalusugan, Panginoon, at ganun din yung kanilang pangangailangang pinansyal. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy namin itinataas sa oras na ito ang aming kamanggagawa, ang pamilya ni Pastor Chris Katubay na kamakailan lamang ay umuwi na sa inyo, Panginoon, ng aming kaagapay, ang aming manggagawang Pastor Chris Katubay. Patuloy namin pinagpipray ang kanyang naiwang pamilya, si Sister Adele at ang kanilang anak na si Nathaniel. Panginoon, Lord, kayo pong magbigay sa kanila lagi ng comfort, Panginoon, at kung ano man yung nasimulang paglilingkod ng aming kamanggagawang Pastor Chris Katubay, Lord, naway maipagpatuloy ito at gamitin ninyo ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga na-develop na disciples, Lord, para magpatuloy ang gawain. Pinagpe-pray din namin, O Diyos, ang pagpapala ninyo ay patuloy na maranasan ng Ellenwood Malati Church, Panginoon. Pagpalain nyo ang buong leadership, ang mga pastors nila, at ang mga manggagawa ng Ellenwood Malati Church. Patuloy ko rin pinagpe-pray si Sister Evangeline Gailo, yung kanyang mga schedules ng chemotherapy niya, Panginoon, samahan niyo siya lagi, provide niyo rin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa gamutan, Panginoon. Lord, i-bless mo rin ang aming kamanggagawang Sister Anna Victoria Tutel, Lord. Tinataas namin ang kanyang mga kapatid, sila Jesus, Noelin at Lala sa Lite, Lord. Sila po ay patuloy niyong ingatan at pagpalain. Naway makilala kanila sa mas malalim na kaparaanan. Amin din inilalapit, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga kamanggagawa, O Diyos, si Engineer Romeo David, Panginoon, ang aming panalangin ay patuloy niyo siya ingatan kasama po ang kanyang family, si ang kanyang maybay, Sister Marie David, Engineer Romar David, si Jerome David, Kevin David, at si Joanna Grace David. Lord, pagpalain niyo po sila. Ganon din po si Brother Leo Abisamis. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan dyan po sa USA, sa Texas. Panginoon, Lord, aking patuloy na pinagpe-pray si Tita Abby Dailo. Lord, magandang kalusugan at yung kanyang pamilya ay patuloy niyong pagpalain. Maging yung kanyang munting pinagkakakitaan, Panginoon, yung kanilang mga apartments, Lord, na pinaparentahan na iyo. Diyos, pinagpipray namin na gamitin niyo ito maging source ng blessing para sa kanila at para sa kanilang mga pamilya. Panginoon, aking patuloy na pinagpipray si Sister Nora Canciela. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Sister Corazon Hollandes, Sister Lillian Guerrero, Panginoon. Brother Epifanio Salvador, pagpalain niyo po ang aming mga kaagapay na ito dito sa FEBC na lagi naming katuwang sa paglilingkod, lalo na po sa pananalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang tumugon sa aming mga panalangin at alam namin na tamang panahon, O Diyos. Perpekto ang inyong timing, ang inyong katugunan sa aming mga panalangin. Amin tong pinagkakatiwalang lahat sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: May harding
2: mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa ating ibang kamanggagawa o ordinero dito sa Hardin ng Panalangin. Dito po sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable, ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila.
0: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
0: Himpilang
2: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
3: Maaaring para sa iba, ito ay isang salita, pamaasar o biro lamang. Pero para sa isang kabataan na nakararanas ng bullying, ito ay pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng mabigat na dalahin. Hindi lamang patungkol ang bullying sa pang-aasar o pananakit, ito ay makakaapekto rin sa kumpiyansa sa sarili, pag-aaral, pakikipagkapwa-tao at higit sa lahat sa emosyonal na aspekto ng isang kabataan. Kaya nga mahalagang mapag-usapan natin kung ano nga ba ang epekto ng bullying sa isang kabataan at kalaunan ay sa komunidad. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood dito sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Isa nga sa usapin ngayon sa ating bansa ay ang issue ng bullying. Ito kasi ay nananatiling isa sa mga malalaking hamon na hinaharap ng mga Filipino learners. Sa mga nakaraang pag-aaral, nakita na ang bullying ay patuloy na nakaaapekto sa maraming estudyante sa bansa. Hindi lamang sa academic performance kundi maging sa mental health at overall well-being. Ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF, isa sa bawat 3 estudyante sa bansa ay nakakaranas ng bullying sa paaralan, habang mas mataas ang naiulat na bullying sa Pilipinas kumpara sa global average. Ang katanungan natin, ano nga ba ang maaari nating gawin para ito'y maiwasan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
0: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
4: At muli, isa pong kagalakan po natin, ano, at isang bagay na aking tinuturing na magandang pagkakataon at oportunidad, pribilehyo na maging kapiling muli natin ang isang psychologist, no? Isang clinical psychologist, si Tofid De Jesus. Magandang araw sa iyo, Tofid.
5: Hi, Bishop. Magandang araw po.
4: It's good to have you again. At salamat. Ito, balikan natin ang mga hindi matapos-tapos na mga usapin. Lalo na itong mga nakaraang araw kasi, palagay ko, hindi makakawala sa atensyon ng lahat, no? Lalo na yung mga magulang, ano, mga guro sa mga eskwelahan natin, ang tungkol sa mga nangyayari sa ating mga kabataan, itong case ng mga bullying na ito. Tofi, para sa iyo, bilang isang psychologist, ikaw ay marami ka na nakakausap ng mga kabataan, pati mga magulang. Ang problema ba ng bullying ay problema lamang ng paaralan o ng lipunan?
5: Okay. Actually, sa ganyang tanong po, Bishop, mas masasabi ko talaga na problema po siya ng lipunan. Kasi po, ang nangyayari, bullying grows in an environment that allows it to grow. So, kumbaga po, mapipigilan ang bullying kung kunyari po meron po mga steps na tinitake para po hindi po ito ma-execute. So dito po sa ganitong pagkakataon, hindi po natin pwedeng isabi lang na responsibilidad na ito ng magulang o responsibilidad na ito ng eskwelahan. Actually, tayo po as a community, dapat tayo yung magpakita na itong lugar natin ay walang ay isang lugar na walang puwang para mag-execute ng bullying sa kahit na sinong tao.
4: Now, in saying na ito ay sa iyong palagay, mas akalat sa ating lipunan, problema ng lipunan, number one, eh, ang mga eskwelahan naman natin, whether they be private or public, ito naman ay mayroong controlled environment ano, para ma-prevent ang bullying, hindi ba?
5: Well, una sa lahat po, nakadepende po kasi Bishop sa kung paano ini-implement ang isang programa. I do believe that the Department of Education has good programs kung paano po pwedeng hindi magkaroon ng bullying or kung kunyaring nagkakaroon na, pwede pong ma-mitigate. However, I think in the form of the execution of the program, dun po tayo kinakapos. It's either we don't have the right manpower na gagawa noon, o kaya we don't have the right time resources to do that. Kasi po, pag tinignan natin, Bishop, talagang mabusising trabaho po yan.
4: Okay.
5: At the same time, yung monitoring po, nakakailanganin ng ating mga guidance counselors o kaya yung ating mga guidance advocates, hindi po biro-biro. Kasi dapat po, sa simula pa lang po sa klase, namomonitor na yan. Kasi ang suggestion nga po dyan, Bishop, kung kunyari po, ano, dapat pag kunyaring nag-enroll ang bata, merong full disclosure ng kung anong klaseng pamilya ang kinakaharap ng bata sa bahay.
4: Oh.
5: So kunyari po, let's say, kayo po ang principal. Magsasubmit po dapat kami ng mga magulang na ito ang anak namin, sa sitwasyon namin ngayon, separated kami ng nanay, o kaya for example, single parent ako pero meron akong girlfriend na kasama ko sa bahay. So, kumbaga dapat dinidisclose po yun kasi dun pa lang, the school now, which is an extension of the home, gets a good view of what the child is going through. Dun pa lang, okay, pwede na kagad mabigyan ng ample support ng eskwela ang kanyang home environment.
4: Alam mo, maganda yung sinasabi mong yan. E lalo na, narinig ko na wala tayong kasapatan sa mga guidance counselors sa mga eskwelahan natin. No? Siguro sa mga private, mayroon. Pero sa public school, malaking kakulangan. So, itong mga sinasabi mo na kinakailangan eh mayroon tayo makuhang informasyon sa kanilang kalalagyan, ito ay trabaho ito ng mga guidance counselors.
5: Supposedly po, Bishop. Pero I think sa ngayon po kasi, ang nangyayari, either hindi po nagdi-disclose ang mga magulang dahil hindi naman po nire-require ng school, or kung kunyaring ang teacher, yung advisor po, siya po ang enthusiastic sa ganyan, tsatsagain ng advisor na magtanong sa bawat bata. Pero pag tinignan niyo po yung ganong sistema, wala pong consistency. May ibang teacher na magiging masipag, may ibang teacher na hindi. So, meron pong makakalusot at makakalusot sa ganong pamamaraan.
4: Okay, so, lalo na kung sa public school, napakarami mga estudyante, hindi ba?
5: Opo.
4: So, nawawalan ka na ng kahit sa obserbasyon, mahirap maobserbahan sa dami ng mga bata. At may kakulangan sa mga guidance counselors, ibig sabihin eh, the teachers themselves should be very keen sa kanilang pag-oobserba.
5: Correct. Eh, ang problema po minsan, Bishop, sa panahon po ngayon, lalo na po sa public sector, ang ating pong mga teachers, eh talagang, kumbaga, tambak din po ng trabaho, paperwork. For example po, sa mga teachers natin ngayon, yung paggawa nila ng lesson plan, mga learning objectives, program objectives, lahat yun, iniisa-isa nila. So, kumbaga po, yung kung ano man ang pinapagawa natin sa mga teacher ngayon, overburdened na po sila to the point na yung pag-obserba ng bawat estudyante, maaari na po talagang makaligtaan.
4: Okay. Now, in the light ng ganito ang ating kalalagyan sa mga public school, ano, eh, anong maaaring gawin? Eh, makatutulong ba ang mga organisasyon ng parents, teachers sa bagay na ito?
5: Una sa lahat po, kung kunyaring napapalakad ng maayos ang PTA, malaking bagay po yun. Kasi ang punto po dito, pag meron kang strong na PTA, pwedeng may mamagitan na parent. Kunyari, let's say, sabihin ng teacher, ma'am, yung inyo pong anak, magulo talaga sa klase, very disruptive. So, syempre, bilang parent, ang una mo kagad iisipin, bakit mo sinisingle out ang anak ko? Bakit mo inaano ang anak ko? Bakit mo, kumbaga, ina-identify? Pero kung may papasok na representative ng PTA na tipong magsasabing, mami, a few years ago, ganyan din ang anak ko. Ganito ang ginawa namin. So, kumbaga, nagkakaroon ng tinatawag po na peer facilitation. Ibig sabihin, kapwa magulang. Pwede din po yan sa estudyante, lalo sa mga estudyante sa higher education like high school and college. Pwede po natin i-train ang mga estudyante na sila mismo, they also know how to observe the behaviors of their classmates. That way, kumbaga, pag may na-observe ka hindi tama, pwedeng meron kang i-approach at dun pa lang sa ganung level, mamitigate mo na. Kumbaga, Bishop, parang ganito eh. This situation, this bullying, it is a realistic representation ng tipong kawalang bahala natin sa ating kapwa. Kumbaga, kaya lumalala ang bullying, kaya lumalala ang gantong sitwasyon, kasi we are so focused on enriching ourselves. To the point na minsan, maaaring may nasasagasaan ng iba, may napapabayaan, may napag-iiwanan. And to the point na wala, pag hindi mo sila nabigyan ng oras, ng panahon, ng effort, talaga magtutuloy-tuloy sa hindi magandang sitwasyon.
4: So una, ulitin mo yung sinabi mo, kawalan ng respeto sa kapwa?
5: Kawalan po ng, kumbaga, pakikialam, yes, concern. Opo. Kasi kumbaga, masasanay ka na you're just enriching yourself eh. So parang ganito po, kunyari, let's say, merong bata, sanay ako na ako yung honor student, ako yung favorite teacher, ako yung magaling sa klase. May isip ko yun. Mm-hmm. Pero when was the last time that you look at others and see those students were struggling? Mm-hmm. May ibang teacher na tipong maliit lang ang bayad ko, pasensya na. Magtuturo lang ako ng gusto kong ituro. May ganong attitude eh. O kaya may ibang magulang na tipong, ang asikasuhin ko yung anak ko lang, bahala ibang bata.
4: Tama. Oo.
5: So, kumbaga, lack involvement.
4: Oo. Wala kang involvement, iba'y wala kang pagpapahalaga sa kapwa.
5: Opo.
4: Oo. E di, doon tayo dadako ngayon na ang issue na ito ay nasa lipunan na.
5: Correct. Opo. Tsaka in any health concern po talaga, Bishop, ano, lalo na po kung i-incorporate natin yung principles of public health. Lagi po sinasabi, naalala ko yung teacher ko sa UP, sabi niya, parang bibing ka yan.
4: Oo.
5: Di ba ang bibingka po, pinaiinitan sa baba, pinaiinitan sa taas.
4: Tama, tama.
5: Opo. Yung bibingka, yun yung tayo bilang tao. Ang ikaka-improve natin, kailangan may pagtutulungan at participasyon ng community, yun yung nasa taas, at meron din namang regulation at policy na galing sa governing body. Yung okay. Policy at participation ng community ang bumubuo sa ikabubuo ng isang tao. Ng isang community.
4: Tama.
5: Take one out, magiging hilaw yung isang side ng bibingka, kumbaga.
4: At hindi mo masasabi na ito ay issue ng batas o ng ordinansa. Kasi pagpapahalaga sa kapwa, hindi ba?
5: Actually, Bishop, marami naman na pong batas regarding po sa bullying, lalo na po sa mga schools. So I don't think the policy is the problem. But rather, is it number one, is the policy reflective of the reality? And number two, is the policy being enacted properly? Kasi katulad na lang po doon, maaaring nandiyan ang policy para lang ipakita na may policy. Pero hindi ibig sabihin nun na nasusunod ito.
4: Oh, so sa bagay, medyo dutong-dutong ang tanong ko. No? Sa bagay kasi na napunta na tayo sa issue ng lipunan, no? Walang pagpapahalaga, edi babalik at babalik tayo sa issue ng pamilya.
5: Oh, definitely. Kasama po kasi sa lipunan. Di ba alam naman po natin that the building block of the community is the family. Yes. Now, imagine, let's say there are 10 families in a community, two of which are dysfunctional. Mm-hmm. Oh, kung dysfunctional yung dalawang family, dapat yung walo na natitirang functional sila, they help, they compensate. Pero ang problem, kung yung 10 pamilyang, yung kanya-kanyang buhay sila, yung dysfunctional family talagang lalo magiging dysfunctional kasi walang tumutulong, walang nag-a-assist. At yung functional naman na family, if they will isolate themselves, sila lang yung patuloy na aayos.
4: Mm-hmm. So, therefore, if we are to address bullying, saan natin sisimulan?
5: Let's start first with the parents. They need to understand that they themselves can be the bully to their own children. Oh. Yung mga attitude ng magulang patungo sa anak, maaaring hindi mo intention, pero ikaw na pala ang nagiging sariling bully ng iyong anak.
4: Yung bang they were not aware na yung kanilang action mismo at pagsasalita, bullying na in itself.
5: Yes po. Opo. Kasi in all fairness, Bishop, hindi naman po, bihira po yung magulang na may masamang intention sa anak. Yun yung talagang mentally deranged na. Pero yung mga common na magulang, syempre, limitado lang din ang alam natin bilang tao eh. So, minsan meron tayong nakikilos na hindi natin alam na yun na pala ang sumisira sa self-esteem, sa pagtingin ng ating anak sa kanyang sarili, sa pakiramdam niya sa kanyang sarili. Kaya kumbaga tayo mismo bilang magulang, tayo ang unti-unting nagiging bully sa ating mga anak.
4: Okay.
5: So, dun pala. And then pangalawa, let's look at the community na pinupuntahan ng ating anak. Baka halimbawa, nahihirapan siya mag-fit in. Kasi minsan sa panahon ngayon, talagang kailangan you will be asked to fit into what is acceptable to society. Alam natin na hindi lahat ng tao mag-fit in. So how is it being handled by the family? How does the family compensate sa ganung bagay? And at that aspect, yung community naman, baka pwedeng lawak-lawakan yung pag-intindi ng kung anong acceptable. Minsan, sa community ngayon, kumbaga, napaka-kitid na lang ng kung anong acceptable to the point na karamihan sa atin will fall outside of that premises.
4: Oo. Now, puntuhan natin, Toffee, itong hindi ka aware, no, na bullying na pala yung ginagawa mo. Kasi ang pagkakaintindi natin sa bullying, eh para bang dinadrive mo lang.
5: Intentional.
4: Intentional. What may be a case?
5: For example po, let's say, gumagawa ng assignment ang anak mo.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Napuprustrate ka dahil hindi niya nakukuha yung tinuturo mo.
4: Okay.
5: Nasasabihan mo ng hindi tamang pananalita ang anak mo. Example, sinasabi mo, bakit ganyan ka? Bakit hindi mo makuha? Simpleng bagay, hindi mo maintindihan. Bakit ako, nagawa ko yan nung bata ako, ikaw hindi mo magawa ngayon? Okay, yung comparison na ginagawa mo, kung saan yung bata na pe-pressure mo na kailangan tapatan ka. O kaya maabot sa punto na idinidikdik mo na ikaw yung nakakaangat at yung bata naman ang nakakapapa.
4: Tapos sasabihin mo pa na, yan lang, hindi mo kaya.
5: Correct. So ikaw, in all fairness, pwede mong sabihin na, hindi, ang ginagawa ko lang, ini-encourage ko lang siya. Pero yung paraan ng pag-i-encourage mo, ikaw na mismo ang sumisira dun sa pananaw at pagtingin ng anak mo sa sarili niya.
4: Okay.
5: So ngayon, it was not your intention.
4: Kung laging ganyan ang inaabot ng bata, hindi ba yun, napapala niya, okay? Tatahimik na siya at yung pambubuli na ito, dadalhin niya na.
5: Yes. Nandun na yung factor na wala akong aasahang suporta sa pamilya ko. Now, the problem is, if the child is troubled at home, papasok din sa eskwela, hirap siyang mag-fit in. So pag hirap siya mag-fit in, lalo siyang isolated sa mga kaklase niya. The more na isolated siya sa kaklase niya, syempre yung mga kaklase, since hindi siya kilala, kumbaga, totoo, nakikita nila kasama sa classroom pero hindi naman nakakasalamuhan ng maayos, dun pa lang may disconnection na naman. So, instead na isang lugar lang, dalawang lugar na. Bahay at eskwela, wala akong mapaglugaran.
4: Disconnect itself, no, sa mga kabataan ay isang parang nagiging exposure, no? Kaya nagiging vulnerable tayo sa bagay na ito.
5: Oh, definitely po.
4: Tama yung sinabi mo, hindi pagpapahalaga.
5: Tsaka ganito po yan. Lahat po tayo bilang tao, meron tayong belongingness needs. Kumbaga po, lahat tayo, meron tayong kagustuhan na mapabilang sa kahit na anong grupo. Whether maliit na grupo yan o malaking grupo yan, bilang tao, nandun yung kagustuhan mo na meron kang maging kaibigan, meron kang maging katuwang. Ang nagiging problema lang is, ultimo kung yung ganung bagay hindi mo ma-reach, talagang malaking dagok sa psychological health mo yan.
4: K- Kaya, alam mo, inilalagay ko yung sarili ko sa pinapakinggan kita. Kapag ganyan ang kalalagyan ng isang kabataan, eh ang kabataan pa naman, meron silang para bang innate no, na a desire na mag-imitate ng kung sino-sino. Gayahin yeah. kung sino-sino. Kapag wala silang makuha sa tahanan, abay, they will actually get anything. No? Imitate anything. Kahit yung masama mismo. Total, walang maaasahan.
5: At doon po ngayon pumapasok naman yung society at large. Kasi number one, anong klaseng impormasyon ang nai-offer natin sa ating kabataan? Diba? Although, dediretso yun ko na,

0: Pero sa paglalaro ng video game, nagle-level up ka. Gumaganda yung hardware mo, naiiba yung weapon mo. Nag-challenge ka doon sa bagong kalaban na kinakalaban mo. Nagkakaroon ka ng sense of achievement doon sa laro eh.
1: Maganda pa itong ginagawa natin because naipapahayag mo dito no, sa pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na hindi aware mismo kahit ang ating mga magulang pero nagagawa pala nila.
0: Opo.
1: Okay, ayan yung mga games na yan sinasabi mo na ang tingin generally eh masama.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, yung pang ine-espouse natin sa ating lipunan yung pinakamagaling yung mahilig mang asar.
0: Oh, isa pa yun. Diba? Katulad nun, kunyari, meron kang isang, let's say, komedyante. Merong komedyante na pag nagpatawa, eh talagang paniniram puri sa kapwa-tao.
1: Ayun.
0: Oh, diba? Now, nagagaya ng mga bata yan na tipong, lalo na, oh, ito na naman, babalik tayo sa equation na yun, Bishop, ha? Diba yung batang hindi makapag-fit in sa bahay, mababa ang self-esteem. Kaya pagdating sa eskwela, siya mismo hirap din siya mag-fit in. Makatapat niya yung isang tao na tipong alaskador. Makatapatan niya yung isang tao na tipong will make jokes at his expense. So lalo ngayong ma-isolate yung batang yun. At the same time, yung sense of isolation niya, madadagdagan na ng resentment na parang, bakit? Bakit yung kakulangan ko ang gagawin mong katatawanan? Minsan wala naman akong ginawa sa'yo, pero bakit kailangan ako maging target mo?
1: Oo nga. Ibig sabihin pala, kung meron tayong i-adapt na para pang, at least ba, pang-address sa bagay na ito, unang-una, pagpapahalaga sa kapwa, pangalawa, carefulness sa ating pagkilos, no? Eh palagay ko yung pangatlo, eh, para bang huwag nating aalisin sa ating kaisipan yung kalalagyan dapat na kinabukasan.
0: Correct.
1: Diba?
0: At the end of the day, Bishop, we are all interconnected and interrelated with one another.
1: Oh, okay.
0: Pag yun ang nasira, kaya pansinin niyo po, di ba as a result, the person who is victimized by this ends up doing non-humane actions. Kasi in the first place, the treatment to him was not humanistic.
1: Okay. Magaling. And thank you sa mga sinabi mo nga, binahagi mo, Toffee. Until next time, maraming salamat. And thank you for being a part of Pagsusuri. Magandang pag-uusap ito. Salamat, Toffee.
0: Thank you very much, Bishop. Ingat po.
1: Thank you.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: At palagay ko po ay naging napaka kapaki-pakinabang ang pag-uusap natin ng interview kay Toffee de Jesus. Bagay na siya ay isang dalubhasa sa larangan ng pagbibigay ng counsel no sa mga kabataan, a psychologist. Anyway, puntahan po natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 6 and verse 4. Ang sabi po rito, Fathers, do not provoke your children to wrath. Ang isa pang term na maganda po eh, to anger. Ano po? But bring them up in the training, in the fear, and in the admonition of the Lord. Ang pagkakabingit po no, ay in the fear and admonition of the Lord, ay unahin muna natin. Ang pagtukoy po sa takot sa Panginoon ay ito'y pagbibigay halaga sa kanyang kalooban. Yung pagiging sensitibo sa mga gawa na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag-iingat ng kanyang mga salita at pag-iingat ng kanyang kalooban sa ating buhay. Dapat po ito'y naituturo natin sa ating mga kabataan. Ikalawa, ang sabi ay bring them up in the admonition of the Lord. Ang banal na kasulatan po ay napakaraming mga biling. Maraming mga instructions. Maraming mga rebuke. Maraming mga pangako. Maraming mga command na para po sa atin ay

0: maisapuso natin at maisabuhay. Ang sinasabi po dito, ang upbringing ng ating mga kabataan ay puno ng dalawang bagay na ito. The fear of the Lord, the admonition of the Lord. Ang sabi po rito sa ating talata, in the training and admonition of the Lord. And then ang sabi, do not provoke them to wrath or do not provoke them to anger. Lumalabas po na ang issue sa mga kabataan ngayon ay porque parang ibang henerasyon po sila, iba ang kanilang ugali, iba ang kanilang pag-iisip. Alam po ninyo, ang nature po naman ng tao ay hindi nagbabago. Ganun din pa rin po ang flesh. Ang kinakailangan lang po natin, hindi natin pagbibigyan kung ano ang nasa laman. Lagyan natin ng limitasyon, lagyan natin ng regulasyon. And we need to be defined in the terms and in the consistencies na dapat mayroon tayo sa ating pag-abot sa ating mga kabataan. Itong mga hinaharap po natin ay hindi lang po ito sinasabi that this goes with the times. This actually goes with what human flesh is. Hindi pa po nagbabago yan. Okay? Papalain po tayo ng Panginoon.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: Sa natapos po nating talakayan, magandang paalala sa atin ang maaaring gawin una ng mga magulang at pamilya para maiwasan ang bullying. Palagi nating isaisip ang personal nating ambag sa pag-iwas dito. Una, ang pagpapahalaga sa kapwa. Ikalawa, ang pagiging maingat sa ating mga kilos at pananalita. At pangatlo, ang palagi nating kaisipan na maaaring maging kalalagyan ng ating kinabukasan bilang isang komunidad. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na itong weekend na ito, first weekend ng September, na enjoy niyo po. Yung iba sinasabi, meron na pong sumisilip. Ang atin pong bansa ay festive at somehow mahanap ng dahilan para masimulan na ang celebration ng Kapaskuhan. Pero tayo po ay magdi-deal muna sa atin pong mga real life troubles din. At medyo maging maingat po tayo dahil ang panahon pabago-bago, lalo na dito po sa atin sa bandang Luzon. Uminit. Yung iba po sa inyo, palagay ko yung nakapaglaba, nagsampay, nasiyahan tayo sa konting init, biglang umulan ulit. At yun po ay nagdudulot ng pangamba, hindi lang sa ating kalusugan, kundi sa posibilidad uli ng pagbaha. Kaya po kung meron kayong activities, kayo po ay merong kinakailangan puntahan, pakibalita po kayo para madala ang necessary na pananggalang sa ulan. At the same time, may prepare din ang sarili ninyo sa inyong mga susuungin. Si Pastor Jebo, yung akin kong kapatid, ay inabot ng 8 oras. Nung nakaraang weekend para bumiyahe mula po sa Makiling sa Laguna hanggang dito sa Valenzuela. Grabe ho yung kanyang inabot na paglalakbay. Pero ganun ho ang naging kalagayan at may mga ilan pa na mas malala ang inabot. Pero ngayon po, kinakailangan talaga nating medyo planuhin at pag-ingatan. Hindi lang po ang ating mga sarili, pamilya, kundi maging ating mga pag-aari, no? Yung ating mga sasakyan, at the same time yung ating hong mga kondisyon, yung lugar natin. Bantayan po ninyo kung iyan po ay pwedeng tamaan ng mga di pangkaraniwang mga kaganapang pangkalikasan. At yan po ang ating loving and friendly reminder ngayon pong Saturday morning. Well, ang ating hong naging discussion last month is about peace, no? Kung sumusubaybay po kayo, tinalakay natin ang iba't ibang mga pagpapahayag ng patungkol sa tema ng kapayapaan na galing po sa Biblia. At ngayon naman sa buwan ng September ay atin naman hong bibigyan ng pansin ang salitang hope o pag-asa. At yan po ay napaka-importante. Ang sabi po nila, ang pag-asa daw po ay parang fuel, no? Ang kanyang finifeed ay yung need natin to still go forward despite of difficulties. Kailangan magkaroon tayo ng inspiration, encouragement, and willful desire to continually live. Kahit na tayo po ay dinadaluhong o kaya tayo po ay humaharap sa mga krisis pang buhay. At hindi naman po ito pagalingan. No? Pwedeng maliit lang ang krisis ng iyong buhay, but it overwhelms you. Pwedeng malaki ang krisis sa buhay ng ibang mga tao. At yun nga po, sa ating constant na pagtingin sa kalagayan ng buhay, iba-ibang hoping, pero yun nga, kailangan natin pare-pareho ng hope para tayo po ay muling makabangon, makasulong, at magkaroon pa ng paggamit sa buhay na pinagkakatiwala ng Panginoon. Yun po ay napaka-importante. So, we're going to look at yung pagkakagamit sa Bible ng concept ng God of Hope, na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Hindi ko alam kung kayo ay nakapanood noong nangyari sa lugar ng Nepal. Malungkot, no? Ito nakaraang linggo ay nakita po natin ang balita patungkol sa pagdaluhong ng sobrang lakas ng volume o dami at lakas ng tubig galing po dun sa bundok. Ang sinasabi ay parang bumaba dahil po sa nabagsakan ng piraso ng bundok na glacier, at yung naimbak na tubig ay tumulak pababa sa mataas, ilang libong talampakan pala yung pinanggalingan po nung glacier na bumagsak naman doon sa pondohan ng tubig na bumaba din naman. Kaya ang sabi, hindi lang marami yung volume ng tubig, mabilis yung ragasa na pinagsama-samang tubig, putik, bato, at of course yung parang yelo, no? So yan po yung mga bagay na nagko-compose nung bumagsak na yon. Ang sabi nga, bagamat madalas nating naririnig yung word na tsunami, pagka sa dagat, ito parang tsunami ang ginamit na term ng isang nagbabalita na bumagsak doon na tubig na nag-annihilate sa isang malaking bahagi ng lugar sa Nepal. At maraming buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. At I think kayo po ay nakapanood na niyan, nakita niyan. Pero ang recommendation din ng mga eksperto, kung napanood niyo minsan, huwag niyo nang ulit-ulitin. Kasi somehow, nakakaroon po ng epekto yan. Ikaw man ay aware o hindi, somehow nagkakos yan ng epekto sa iyong isip at sa iyong kalooban, because these are negative images. Images that can increase yung ating fear, anxiety, and syempre nakaka-relate tayo doon sa emotions ng mga tao na naapektuhan, especially the ones who are crying, at syempre yung aftermath, no, yung impact na negatibo, hindi lang sa ari-arian, kundi sa mga taong nawala ng buhay dulot po niyan. So, ang point natin, sa buhay na ito, normal ang magkaroon tayo ng karanasan ng kabiguan, tighati, at ganito nga, no, kawalan. At yan po ay isang bagay na sometimes ay nagiging dahilan kung bakit napipigilan na tayo na sumulong sa buhay, o kaya ay bumagsak ang ating loob at hindi na po tayo magkaroon pa ng malinaw na purpose at strength para po harapin ang pwede pang dalhin ng buhay para sa atin sa kalooban ng Diyos. So ang Panginoon ay nagbigay din po ng paunawa that He is a God of hope. Ang Romans 15:13 ay isa po sa passages na pwede po nating makitaan yan. Ang sulat po dito ni Apostle Paul, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So, dito ho pinapakita na tinawag ang Panginoon na Diyos ng pag-asa. Sana ay pumuno daw sa atin ang kagalakan, kapanatagan o kapayapaan para sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo mag-umapaw din sa pag-asa, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Napakahalaga nun. Almost the same time last year, ako po ay at ang aking family ay nagpunta ng Europe. At doon kami sa Roman Colosseum, din sa Colosseum sa City of Rome. At yun nga, yung kasama namin doon na aking inaanak ay magaling sa history since doon sila nakatira matagal na sa Turin. At siya pala ay mahilig mag-aral ng kasaysayan. And then pinaliwanag niya sa amin yung Roman Colosseum. So saan kami nando doon? Sabi niya yung mga Romans before na nakapanirahan sa syudad na yun, syempre yung kanilang mga nababalitaan, wala pang television noon eh, wala pang social media. Ang kanilang nababalitaan patungkol sa mga panalo ng Rome, gusto nilang makita. So ang ginagawa, nire-reenact. Yun daw flooring ng Colosseum ay pinababaha. At parang may mga barko, kunyari ay umaandar at nag-engage ng labanan. Merong mga sundalo ng Rome na aatakihin yung kunyari ay mga kalaban. At hindi po ito yung parang kunwa-kunwarian. Ang ginagawa po talaga ay sinasaktan, sinusugatan, at of course, pinapatay yung umaaktong kaaway. So, ang tanong, ay sino naman magpapaganon? Well, marami silang mga slaves, mga prisoners of wars, mga kriminal. And then sometimes, ang isa sa mga nilalagay doon ay mga Christians. No? Pag nababasa ninyo, yung ilang mga historical documentations and records, ginagamit na spectacle ang mga Christians doon sa Colosseum of Rome. May mga panahon naman, ang gusto ipakita ay yung mga mababangis na hayop na nakikita sa mga broader territories, katulad ng Africa at ng iba pang mga bahagi ng mundo. Dinadala doon ang mga leon, mga tigre, mga hayop na sumisila. And then pawawalan yung mga tao sa Colosseum, walang matatakbuhan. Pawawalan din doon yung mabubangis na hayop. Alam niyo na yung ending. Sila po ay lalapain. At yan, malungkot, no? Abang iniisip mo yun. Ano bang meron sa mga tao at bakit ganyan? Very violent at hateful and very, ano, parang, yun nga, they would like to cause pain towards others. At yung mga tao, they will cheer, no? Ang tawag nga doon ay bloodlust. parang natutuwa sila habang dumadanak ang dugo at nakakaroon ng paghihirap yung mga tao na kanilang pinanonood. Nagtutuwa sila sa panalo kunyari ng kanilang kasundaluhan at kanilang inaalimura yung mga umakto naman ng mga kaaway. At yun ay source ng kanilang quote-unquote entertainment. Parang sa ngalan ng kanilang kasiyahan, yun po ay pinanonood, yun ay ginagawa. Kaya nga, napakalungkot, no? Dahil ang mga Christians, bakit nga ba napasok sa ganong klase ng mga abuses? Ang reason is because sila po ay hindi nagugustuhan ng lipunan. Marami sa kanila ang nire-reject. Ang ilan sa kanila ay talagang ina-abuse. At all because they would like to stand for and live for Jesus Christ. No? So, yun po ang kapalit ng kanilang pagiging mananampalataya. Parang naisip mo tuloy minsan. Sa ating panahon ngayon, it's just a matter of parang pagsisipag, pagsusumiga, sige, pakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsiserve. Sa kanila, it was a life and death condition para mag-identify kay Jesus. Talagang mahirap. No wonder kahit si Paul, no, sa kanyang imprisonment na sinulat niya sa Philippians, "For me to live is Christ and to die is gain." Kasi talagang namiligro nga po ang buhay din niya. And dito sa Romans, no, Romans chapter 15 verse 13, ang paliwanag po ng ilang mga sumuri ay ito. Si Paul daw ay sumulat ng sulat na ito na ang kanyang audience would be a mixed group, mga Jewish and Gentile Christians doon sa city of Rome. Maraming social pressures, no? Yung mga ano sila ay dinidiscriminate, inaapi, tinatanggalan ng mga karapatan. Of course, they were may mga divisions. Meaning sila po ay nilalagay doon sa urian ng lipunan na mababa. At dulot noon ay parang hindi na sila matrato na parabang regular at normal na tao. And the culture was so hostile. At yun nga, pag ikaw ang napagbunto na ng pansin, yung atrocities sa iyo i-exact. And that's how that particular civilization lived before. No? Maraming kulturang maganda, maraming mga nai-add sa development ng mundo. Pero yun din ay hindi natin maitatago, madilim na bahagi ng kasaysayan, ng kapanahonan na yun. At dito ho, pinaunawa ni Apostol Pablo na kailangan pa rin magkaisa ng mga mananampalataya. Kailangan maging matatag. At ayun nga, kailangan nila na patuloy pang manghawakan at maging tapat sa Panginoon. Ang hirap, no? Kasi yung iba sa kanila, hindi mo po binibigyan ng palakas loob dahil lang sa malayo ang hinaharap. Merong aabot doon. Pero yung iba, pinalalakas mo na lang loob na kahit sila ay malapit na sa kamatayan o papunta na doon. Ang kanilang gagawin sa maiksing natitira pang panahon ay may pagpatunay pa rin ang kanilang pananampalataya. Kaya yung iba sa kanila, sabi nga niya, no, Flavius Josephus, no, ito po yung historian ng Rome na nagsulat tungkol din sa ilang persecution na inabot ng mananampalataya. Habang yung iba ay nagsasaya at inaalimura ang mga Kristiyano mula daw doon sa buhay ng mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya, sumibol naman yung kaisipan at yun ding interest. Bakit ang mga Kristiyano na ito, kahit ganyan ang ginagawa sila, ay tapat sa kanilang Diyos, nananalangin pa rin, at hindi binibitawan ang kanilang pagkilala sa Panginoong Hesukristo? Naging daan din daw yun kung bakit, sabi nga natin, may mga nag-convert sa Christianity doon mula sa syudad na yon. Dahil din doon sa nakita nilang testimony ng mga Christians at the very last moments of their lives. So, grabe din, no? May isip natin na talagang in the duration, no, ng pag-exist ng Roman city at ng kanyang mga attitudes sa iba't ibang kapanahonan na generation towards the Christians, ngayon may kita natin may isang sektor ng Kristyanismo na nandun na. Pero yun nga, dati iba. Iba po ang pagtingin, iba ang pagtrato. At yan po ay naging dahilan kung bakit sinulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Rome. Huwag susuko. Manatili sa katapatan sa Diyos at patuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang hirap, no? Hindi ho biro yan. I think dito makaka-relate tayo bakit need ng hope. Ito po ay isang prayer na extract ko lang to sa internet. Pero simple lang siya. Ang sabi dito, "Dear God, I tried my best, but if today I lose my hope, please tell me that your plans are better than my dreams. Amen." Panginoong Diyos, pinilit ko pong gawin ang aking pinakamakakayanan. Ngayon po, kung ako'y nawawala ng pag-asa, patuloy niyo po akong sabihan na ang inyong plano ay mas higit na maganda kaysa sa aking mga pangarap. Parang ganun. No? Siguro tayo nakaka-relate because we experience failure. We experience rejection. At yun po ay nagdudulot na tayo po ay malungkot at makaranas po ng pagbagsak ng ating damdamin o kalooban. Pero, paano ba papasok dito yung usapin about hope? Di ba? Ano ba ito? Isang pantasya lang na parang pinipilit kang paisipin. Ito gawin mo. Dadating yun. Wala lang yan. Hindi ko ganun eh. Pag tinitingnan mo yung mga talata sa banal na kasulatan about where hope emerges, talagang it was a point of desperation. At hindi po ito yung pakatapos may mangyaring sobrang negatibo eh. Biglang nagpalakpakan na lang at nagsisaya na at nagsayawan na hudon at okay na. Sa shorts, pag atin hong tinitingnan yung Biblia as parang yung, di ba, yung sweeping, parang ganun eh. Pero tingnan nyo po yung time frame. At tingnan nyo rin yung mga inabot bago ho umabot muna, bago nakarating doon sa point of celebrations. At hindi naman ho lahat ay nakapag-celebrate na. Some were, di ba, exacted their lives. No? So may mga ilan din na talagang hindi na nakarecover ang kanilang material losses. Pero paano yung hope ay kinailangan para sila ay manindigan sa Panginoon, mamuhay pa rin sa buhay na ito despite of losing so much. No? So yun po ay mahalaga din natin makita. Kasi nga ang ayaw nating mangyari that the Bible becomes a book of fantasies. Na yun iba, kaya ayaw nga po ito pakinggan dahil iniisip daw tayo daw ay peddlers of toxic optimism. Hindi ho ganun. Hindi ho totoo yun. If you squarely read the Bible, hindi ho dinidismiss ang natural at regular human experience ine-engage. Kaya nga ho yung pagpapakilala ng Diyos is always related to human conditions and needs. Dahil alam ng Panginoon, He can understand our condition. Siya rin ay nagkatawang tao. At ang kanyang gusto ay tulungan tayo in the midst of these trials, these difficulties. No? So, we have to see it also from that standpoint. No? So, our God is a God of hope. Ang sabi po, being a God of hope, Paul calls God the source and creator of all true hope. This hope is not a wishful guess. It is a confident assurance based on God's promises. Ano po yung wishful guess? Yung bang sana nandyan ang Panginoon. Sana tulungan niya ako. Sana maintindihan niya ako. Sana nakikita niya itong pinagdadaanan ko. Yun wishful. Babaka sakali ka na sana itong mga bagay na ito ay pwede, posible o totoo. Now, when you read the Bible, hindi siya wishful. It's an assurance. Kasi ang Panginoon mismo nag-declare, "I will never leave you nor forsake you." Nandiyan yung presensya niya. It's available. Siya rin na nagsasabi, "Ask and you shall receive." So, willing siyang magbigay. Di ba? Magkaloob ng ating pangangailangan. At yun din, no? Napakagandang ipinapakita sa atin dito na ang Panginoon, naiintindihan yung ating kalagayan. Kaya ang banal na kasulatan ay napakaraming mga pangako, maraming mga portrayals ng pagtulong ng Diyos where calamity is present. Yung paborito nating kinukote, di ba, yung Lamentations 3:20 onwards, yung because of the Lord's great love we are not consumed. His mercies are new every morning. Yung great is thy faithfulness. Of course, in a pinaraphrase ko na lang. Pero yun po, nanggaling yun sa Book of Lamentations. So, sa gitna yan, ng gitna ng matinding pahirap at sa gitna ng matinding karanasan. Pero nakapagsasambit ng salita ng pasasalamat at nakapagbibigkas ng pag-asa dahil sa presensya ng Panginoon. So remember, ang pagpapakilala ng Panginoon sa God of Hope is so that we will not just simply have wishful thinking na sana naiintindihan niya tayo, tinitingnan niya tayo, tulungan niya tayo. Sa Bible, it's an assurance na ang Panginoon ay nandyan. Sinusulyapan tayong sadya at tutulungan tayo. Kailangan lang natin din magbukas ng ating sarili to allow Him to help us. At tayo naman ay magkaroon ng trust and tiwala sa Kanya. No? Yun po ay napaka-importante rin ang interaction. Now, the second is in relation to joy and peace when we believe. Now, yung joy ho dito ay hindi ho paghagalpak ng tawa. Minsan kasi doon natin ina-associate yung joy. Ang peace ay hindi lang din na walang problema. No? Ang joy daw dito ay meron kang sense of parang hope. Yan nga. At inspiration. Because the Lord can uplift your condition. And then yung peace, na kahit ang gulo ng circumstances sa labas, ay magkakaroon ka ng stability and also wisdom to be able to take the right steps forward kahit gulong-gulo ka na. Dahil gagabayan ka ng Panginoon and you will take Him at His word. So, very important. Ang isa sa mga lagi kong binabalikan dito ay yung letter ni Paul sa mga Philippians. Yung mixing letter na yun is a prison epistle. No? Kung inyo pong napapansin, binabalik-balikan natin yan, itong mga nakaraang mga episodes natin. Kasi it is significant yung doktrina ng faith. Di ba? Pinag-usapan natin yan. Pinag-usapan natin yung peace and now we're talking about hope. Yung sinabi ni Paul na in the midst of, yun nga, illegally siya po ay na-imprisoned. Mali yung accusation. It was a false or orchestrated accusation. And yung result ng trial led to his martyrdom. At alam niya na doon makauwi. Pero ito siguro yan. At the last moments of his life, he needed hope. Pwede siyang magmokmok at magalit na lang doon sa loob ng kulungan. On the other hand, he would like to redeem yung kanyang condition. At hindi masayang yung huli pang mga pagkakataon to live for the Lord. Kaya nga hindi ba nakapag-evangelize pa siya in prison? Yung trial niya, naging pag tinignan yung script niyan sa yung transcript niyan sa Book of Acts, nakikita niyo po doon that he was able to share the good news about Jesus from the lower to the higher courts. Yun, kailangan din medyo panatag ka at may sense of optimism ka na meron ka pa rin courage na sabihin ng mga bagay na ito kahit na alam mo merong panganib sa iyong buhay at merong hindi ka nais-nais na outcomes ang mga kaganapan. Na-share niya yung mabuting balita sa mga kasama niya sa kulungan and most especially yung guards, no? Yung mga sundalo. And then syempre, naisulat niya yung letter to encourage the different churches kasi prison epistles. Marami siyang sinulat dyan, but we are highlighting Philippians na dapat ini-encourage mo yung nakakulong dahil siya yung merong pangangailangan, siya yung naapi, siya yung nilimitahan ang kalagayan. Pero siya yung sumulat to give them encouragement. At isa ito sa impactful, no, na ginamit ng Panginoon na personality in the Bible at mga letters para i-inspire ang tao in times of difficulty. Imagine, you are imprisoned awaiting yung iyong, sabi nga natin, parang ending. Pero yung theme ng sinulat mo has abounding joy. Yung taong sumulat niyan, meron pa rin composure, meron pa rin stability, may control. He had joy kasi inspired pa rin sumulat and to talk about Jesus and to live life kahit sa few moments. And peace. May linaw sa kanya kung ano pa yung dapat kong tugunan. And so, kaya nga yung sinabi natin kanina for him to live is Christ and to die is gain ay nakuha din natin from the letter to the Philippian believers. No? So, yun siya. Kahit na yung outward circumstances are challenging, yung inner connection in Christ nagbigay ng mga kaloob na yan, katulad ng joy and peace because it's a byproduct of faith. No? So, napaka-importante rin pong makita yun doon. Ano pa yung mga bagay na matututunan natin about God being a God of hope? Bukas po, araw ng Linggo. Tutuloy po natin ang usapin na ito. At sana po makatulong din sa inyo kung kayo may kinakaharap na mga challenges and struggles, mga painful experiences sa inyong mga buhay, mga kabiguan. Ay matulungan po tayo ng pag-aaral na ito para magkaroon upliftment. Hindi dahil lang sa ating pong mga pagkikwentuhan, kundi higit sa lahat, yung pinaka-source o yung sentro ng lahat ng ito ay yung gagawin ng Panginoon at pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
5: Oo, para mabigyan kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
4: Sino ang manunubos na ito?
5: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
7: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo at ngayon po ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa laban sa bagyo, lindol at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Talangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters, but at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
9: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
10: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
7: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
12: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Familiar kayo sa phrase na ang hirap maging mahirap. Nakikita natin to sa iba't ibang eksena ng buhay natin at ayon nga sa World Bank, alam mo kaagapay, ang dami palang ibang klase ng kahirapan. Una, extreme poverty o matinding kahirapan kung isang tao ay nabubuhay sa pinakamababang kita tapos nahihirapan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tirahan at damit. Pangalawa, monetary poverty. Kahirapan sa pera. Kahirapan na sinusukat batay sa kita o konsumo ng isang tao at itinakda yan ng poverty line. Pangatlo, multidimensional poverty. Grabe, multidimensional. Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang ito sinusukat sa pera, kundi kulang sa edukasyon, sa kalusugan, sa tirahan, tubig, sanitation, kuryente at iba't iba pang services. Pang-apat, child poverty. Kahirapang pambata. Ito yung lugar o kalagayan kung saan ang bata kulang sa pagkain, malinis na tubig, tirahan, education, healthcare na kailangan para sa kanilang paglaki. Pang-lima, working poverty. Nangyayari yan kapag may trabaho ang isang tao ngunit hindi sapat ang kinikita upang makaahon sa kahirapan. Pang-anim, food poverty. Ito yung hindi sapat o regular yung access ng isang tao na o ng pamilya sa sapat at masustansyang pagkain. Bahagi ito ng malawak na deprivation sa pamumuhay. Pang-pito, kahirapan sa edukasyon. Kulang ng access o pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos sa pag-aaral. Pang-walo, kahirapan sa kalusugan. Ayun, limited ang access sa healthcare, sa nutrition at sa mga healthcare services. Ano pa? Living standard poverty, kakulangan sa mga pangunahing kondisyon para sa disenteng pamumuhay, gaya ng maayos na bahay, kuryente, malinis na tubig, sanitation at cooking fuel. Pang-sampu, kahirapang panlipunan. Ito naman yung grupo na nakakaranas ng malawak na kakulangan o oportunidad sa serbisyo at pakikilahok sa lipunan. Sabi po ng World Bank, nito lamang 2026, nasa 10.4% o over 800 million na mga tao sa buong mundo ang nabubuhay sa kahirapan noong 2024. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority ay nasa mahigit 17.5 million na Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. At nasa 10.9% o halos 3 million ng mga Pilipino ang mahirap. And speaking of kahirapan, yan po ang pag-uusapan po natin dito sa ehemplo kung saan isang organisasyon sa Pilipinas ay ang kanilang mandate ay labanan ang kahirapan sa iba't ibang uri ng aspekto ng buhay. March 31, 2012, nagsimula ang kanilang grupo na tumutulong makapagtapos ng pag-aaral ang mga bata at naging pangarap nila na tumulong, kumalinga at magbigay sa nakararami. Hello po, magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw ba ay nagluluto na? Ikaw ba ay nagbabiyahe? Ikaw ba ay nagpapahinga? Magandang araw. Welcome sa programang Ehemplo. Welcome ka sa ating tahanan at tayo'y makipaghuntahan sa ating bisita. Maya-maya, agay po ay napapakinggan sa 702DZAS Facebook page, YouTube channel, sa ating radio at sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC Philippines. Kasama po natin si Ma'am Girly Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas o Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Magandang araw ating bayani.
1: Hello ma'am, magandang araw po.
0: Good morning, ma'am. Good morning po
1: at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa 702DZAS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang araw at ang ating pong bisita ay nagtapos bilang valedictorian ng elementary at secondary at nagtapos ng kolehiyo naman cum laude na may kursong bachelor's degree in political science sa pamantasan ng lungsod ng Buntin lupa. Ma'am Carly, hindi pa natin nasa-celebrate yung mga ano mo ha, milestone mo.
1: Sige ma'am, sa susunod mo. Sa susunod na ano po natin, pasyal ko po dito sa ating radio station.
0: Joke lang. Ano ba ang Lak Bayan Pilipinas? Grabe, liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Talagang
1: yes,
0: bayani.
1: Ma'am. Kasi po ma'am, kami po ay binubuo ng mga kabataan or young professionals na kung saan ang aming pong layunin ay talagang tumulong sa ating bayan. Mm. Ang mantra or ang motto nga po natin, may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. So, ibig sabihin,
0: wow,
1: tayo po yung kinabukasan, tayo yung makakatulong para mas umahon yung bayan natin sa mga nararanasan natin na halimbawa po ay kahirapan.
0: Ang lakas ng sense of ownership nung tag na yun, ano? Tayo ang bayan. Kung naghahanap ka ng lugar, aba, ikaw pala yun. Lahat yes, ng kikilusan mo, may kinalaman sa bayan.
1: Yes, kaya lahat po tayo ay naniniwala ang aming samahan, ang Lak Bayan, na responsable po tayo lahat sa kung ano po yung nararanasan natin sa lipunan po natin.
0: We really are our brother's keepers.
1: Yes.
0: Hindi, ito yung sinabi ni Cain, di ba? Tinanong siya ng Panginoon. Sabi niya, am I my brother's keepers? Keeper? Oo, tayo po ay keeper ng ating bayan. At ang ating pong bisita, kinilalang isa sa 10 outstanding students of the Philippines ng National Capital Region at chairman ng Board of Advisors ng Road to Rights Philippines at G17 University Ambassadors Consortium, isang pandaigdigang plataforma na naglalayong hubugin ang mga estudyante sa universidad bilang matatag at responsabling leader. Pang Miss Universe ang level.
1: Hindi naman po.
0: Mm-mm. Sino po ba si Ma'am Girly noon bago ka mo narating yung ganitong estado?
1: Kung ito po ay nung ako ay nag-aaral.
0: Hindi, nung ikaw ay 2 years old.
1: 2 years old. Gumagabang pa yun, ma'am.
0: Nung ikaw ay nag-aaral.
1: Opo. Masasabi ko po na nung ako ay estudyante pa lamang, nabanggit naman po kanina na masasabi ko po na
0: napakatalino mo namang bata.
1: Isa po akong achiever. At yun po ay salamat sa ating Panginoon, syempre po, dahil pinagpala po tayo ng ganong talento
0: nung
1: po.
0: Nung pinagpala ng mga katalinuhan ang mga tao, ikaw ay gising, ako ay tulog na tulog.
1: Siguro, parang ano po siya. Hindi mo, baka gumagapang ako nun, mamaya mulat na mulat yung mata.
0: Oh, ako tulog na,
1: oo. Hindi mo, lahat tayo gising nun. Lahat po tayo gising.
0: Sige, ma'am Girly, kwento mo kung sino ka noong ikaw ay nasa elementary. Kasi ang lalim ng pinaghuhugutan mo, kabayanihan, pagtulong sa bayan.
1: Bali, nagtapos po kasi ako ng elementarya at ng sekundarya po ng high school sa province.
0: Sa
1: Quezon province, ma'am, sa General Nakar. And doon pa lang po ay namulat na po ako sa kung ano talaga ang kahulugan ng kahirapan.
0: Talaga? Ano ba ang situation doon?
1: Simple lang po yung pamumuhay, pero hindi po lahat mayroong pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo nung nandun po ako sa probinsya namin.
0: Kumbaga, ilan kayo magkakapatid?
1: Marami po kami, ma'am. Eight po kami. Eight po kaming magkakapatid. And
0: pangilan si Ma'am Girly?
1: Second po.
0: Pangalawa
1: sa po ako, yes po. And by God's grace, nakakatawa po na lahat naman po kami ay halos nakapagtapos.
0: Wow, yes po. Praise God. At ang tatay mo, ano ang kanyang trabaho?
1: Before po.
0: Nung bata pa kayo?
1: Opo, nung bata po ako, nasa security agency po yung father ko. And then, parang high school ako nun, ma'am, nung nag-decide po yung father ko na bumalik sa amin sa province. Kasi andun po kami lahat. Yung father ko lang po yung nasa Manila.
0: Okay.
1: And then...
0: Para pala siyang OFW
1: hindi naman
0: sa
1: po,
0: Pilipinas.
1: The Philippines ano po level. Tapos yun, ma'am, from that, nag-focus na po yung father ko sa farming, sa fishing. Kasi yun po yung pangunahing hanap buhay po natin sa probinsya.
0: Si nanay mo ay...
1: Housewife po.
0: Grabe. Tapos valedictorian ka. Napakahusay mong bata.
1: Ano po, siguro ano lang po talaga, dala ng, alam niyo po, hinamulat sa ganong sitwasyon. Na parang kailangan nating mag-aral ng mabuti. Yun po.
0: Grabe yung ano mo, yung determination mo na makapagtapos ng pag-aaral. Mga kabataan, ano, totoo yung sinasabi na ang edukasyon ang magiging malaking advantage ng bawat mga tao para sa kaunlaran. Kasi yes, si Ma'am Girly is really a classic example na itinawid ng Panginoon sa pamamagitan ng edukasyon.
2: Yes,
0: at hindi
2: po,
0: lang
2: yes,
0: tinawid, excellent valedictorian, how to be you.
2: Ay, hindi oh, man, diba?
1: Sa ngayon po, feeling ko marami po, lahat po halos ng mga kabataan ay may talento at galing. Kailangan lang po talaga nilang hanapin kung kung saan po mas mapapanday pa po yung talento at galing po nila, ma'am.
0: So ganoon na lang yung iyong grit para makapag-aral ng mabuti. Naisip mo na ba yon na pag nag-aral ako, makakaahon kami?
1: Ano po? Siguro ano po yun, ma'am? Kasama na po sa mindset na parang one way for us to elevate po yung sitwasyon namin nung bata kami is to really finish our studies po so that we can have better job. Parang yun naman po yung mindset natin, di ba po?
0: Nating lahat.
1: Yes, no? Yung mga kabataan natin.
0: Parang, pero kasi may nagsasabi, kahit di ka mag-aral, yayaman ka. Pwede, may nangyayari naman yun. Pero mahalaga din na meron kang edukasyon.
1: Yes, ma'am. Naniniwala po ako doon.
0: And at baka yung mga magkakapatid, honor student?
1: Ano po, tatlo po sa amin yung
0: ano honor. Kinakain nyo? Baka maihabol ko pa sa mga anak ko.
1: Hindi naman, ma'am. Ano lang yung basic food lang po.
0: Baka iba yung bigas nyo.
1: Hindi naman, ma'am. Ano po, direct from farm.
0: Uy, di ba, walang organic yung bigas, organic yung mga kinakain. Pero, syempre, kinikilala natin na yung kausayan ninyo, magkakapatid, at yung diligence sa pag-aaral. Syempre, yung genes, di ba, malaking factor din yan.
1: Tsaka support po ng parents.
0: Support ng parents. And growing up, ano ang mga pangarap ni Ma'am Girlie?
1: Nung high school po ako, to be honest po, pinakang pangarap ko po talaga maging journalist, ma'am. Opo. Tapos, nabanggit ko po ito kay Brian. Naging po yung first love
0: pwede
1: po talaga.
0: Pwede mo ulit banggitin ngayon.
1: Naging po yung first love ko. Pero yun nga po, nung nagtapos ako ng high school po, andito na po ako sa Manila, parang siguro po, nilead rin ako ni God na ito yung kunin mo na program, which is yung political science po.
0: Mm-hmm. So, paano ka pala napunta ng Manila?
1: Sino may relative po ako sa okay. Muntinlupa.
0: So, buti nakatira ka sa kanila.
1: Yes po. And then, nung second year college po ako, parang dun po ako nag-start na maging independent. Parang nag-boarding.
0: Nag-working student ka?
1: Yes po. Yes, ma'am.
0: Oh, anong trabaho mo po?
1: Medyo marami, ma'am. I started as tutor that time. And then also, naging crew rin po ako ng
0: service
1: sa mga fast food chains po natin dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Tapos, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-corporate ka.
1: Ano po, ang first job ko, yes po, sa private company po yung first job ko that time. And then, nakadalawang private companies po ako nun, ma'am. And then, nabigyan po ako ng chance na makapagtrabaho sa judiciary po.
0: Wow.
1: And then, during that time, na-assign po ako sa RTC, Muntinlupa po.
0: As
1: a clerk 3, ma'am. Bali, in charge po ako sa docketing po ng criminal cases during that time. And then, nung moment po na nagtatrabaho ako sa court, I also decided na mag-work as a part-time instructor po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa kung saan ako nagtapos. And then,
0: saan mo nakakilala si Brian De La Cruz?
1: Yes po.
0: Kumusta ka naman noon?
1: Okay naman, ma'am.
0: Nung naging estudyante mo si Brian
1: po.
0: De La Cruz.
1: Si Brian po kasi isa sa mga active students talaga. Member po siya,
0: hindi
1: officer.
0: Hindi naman aktivista. Active lang.
1: Active po in a sense na pag may mga ganap sa school, makikita mo talaga si Brian, isa sa mga isa sa mga student leaders na kumikilos.
0: Active talaga yung batang yan. Oh. Yes, kompleto ng bakuna yan eh.
1: Ayan po.
0: And naging part-time teacher kayo tapos?
1: Habang nag-work po ako nun sa judiciary and then in 2015, kasi ma'am naging advisor rin po ako. Siguro nadala rin po nung, kasi nung estudyante ako ma'am, active rin, parang si Brian, active rin po ako sa mga student organizations. So nung time po na nagtuturo ako, naging advisor po ako ng iba't ibang organization rin po sa school. And then, na-realize ko that moment na parang mas kailangan ako sa ano ma'am, sa academe, sa pamantasan. Mm-hmm. So I resigned po sa court and then nag full time po ako sa teaching.
0: Mas ginusto mo yung pagtuturo?
1: Yes ma'am. Yun po yung naging ano ko po, naging path ko ma'am, from private company to government agency
0: to
1: then
0: teaching.
1: To teaching yun po.
0: So paano ka naman naging kabahagi nitong lakbayin?
1: Opo. Kami po nung kaibigan ko, si Ate Emma Yurika Sabado, ang aking co-founder. Siya po ay nasa Qatar ngayon. Sabi ko nga po, kung andito lang siya sa Philippines, kasama ko po sana siya para po maging kabahagi ng programa natin. Pares po kami ni Ate Emma na scholar ng bayan. Kumbaga, nakapagtapos po kami ng kolehiyo sa pamamagitan ng iba't ibang scholarship programs. And nakita namin na hindi po talaga ano po mahirap po talaga na makakuha ng pagkakataon na makapagtapos ng kolehiyo na may sapat na pera po. Mm-hmm. So that time nag-isip po kami ni Ate Emma, ano yung pwede nating gawin na pwede tayong makatulong na i-promote pa yung education dito sa ating society, sa ating community. And that time po naisip namin na at first gumawa ng community outreach. Kumbaga wala pa po sa konsepto namin yung Lakbayan Pilipinas or di ka na mga aktibong bayani ng bayan. So in March 2012 doon po sa aking hometown.
0: Sa Quezon
1: ma'am, sa General Nacar. Ang pinakang unang community po na pinuntahan namin ay ang mga kapatid po nating katutubo. Yun ma'am. So when we decided na okay, sige, mamigay tayo ng school supplies, mamigay tayo ng mga simpleng laruan sa mga bata, yun po, from that moment na realize namin na ang sarap pala sa feeling. Parang it's a calling na may deeper purpose po tayo kapag ginagawa natin yung ganung activity po, yung ganung outreach po. And then from that moment, yun po, nag-brainstorming po kami. And then naisip namin na, kasi po si Ate Emma ay Filipino major. Kaya sobrang ganda po ng pangalan ng organization.
0: Siya pala ang susi sa Lakbayan.
1: Kumbaga, ano ang pwede nating gawin na makabayan talaga yung ano po, ng organization. So dun po sa brainstorming namin, nabuo po yung Lakbayan Pilipinas.
0: Liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Ayan, kausap po na natin si Ma'am Girlie Sevilla. So nagsimula sa inyong dalawa.
1: Yes ma'am, and sa mga kaibigan po namin. Kasi po syempre po kailangan po natin ng kumbaga tulong din.

0: Bigay puso sa Pasko, ma'am.
1: Bigay puso yes, sa Pasko.
0: Yes po, na ang target po talaga ay yung nasa grassroots po, mm-hmm. yung nasa laylayan po talaga. So bukod po doon, kami po ay nagbibigay rin ng mga libreng talk patungkol po sa leadership po. Mm-hmm. Kung paano isang maging mapanagutang kabataan po sa lipunan. So from mm-hmm. time to time po, may mga nag-i-invite po sa amin kung mm-hmm. pwedeng maging resource speaker. So from that invitation po, kahit papaano is na ibabahagi rin po namin yung aming karanasan, yung mm-hmm. aming mga idea sa ibang kabataan kung paano maging isang mapanagutan po na member ng komunidad, ng society.
1: Mm-hmm. And sa haba na ng service ng Lakbayan Pilipinas, ano-ano yung mga school, mga lugar na napuntahan na ninyo?
0: Naka-focus, yes po. Naka-focus po talaga kami sa mga community. Mm-hmm. So we started po in Quezon Province mm-hmm. and then dumako rin po kami sa iba't ibang mga probinsya, lalo na po dito sa Luzon. Mm-hmm. Nakapag-conduct rin po kami ng outreach program sa Pangasinan, mm-hmm. sa Isabela, sa Bicol Region, mm-hmm. yung mga karatig probinsya po natin katulad po ng Rizal, ng Laguna, ng Cavite po.
1: Mm-hmm.
0: And then nakikipag-collaborate, nakikipag-tie up rin po kami sa iba't ibang mga organization para sa mas malawakan pa po na mga proyekto.
1: Mm-hmm. Ang tie up niyo mga school din?
0: Ano ma'am, ibang mga NGOs po.
1: NGO na tumutulong din sa school.
0: Yes po. Mm-hmm. Pero kadalasan po yung nagiging venue po nung aming community outreach program ay school po. Halimbawa po, in Quezon, mm-hmm. Pipili po kami ng isang school na doon po gaganapin yung outreach program po.
1: Mm-hmm. Going back doon sa, galing ka sa General Nakar, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, bumalik ka sa lugar kung saan ka lumaki, at nung bumalik ka, ikaw na yung tumutulong. Ano ang pakiramdam noon at ano yung sinasabi noon sa iyo ng Panginoon?
0: Ano po, fulfilling po siya ma'am. Kasi mm-hmm. syempre po, parang you are also giving hope doon po sa mm-hmm. mga kasamahan ko doon sa aming probinsya po, sa aming municipality na mm-hmm. You can also be like me. Parang ganun mm-hmm. po, na kung mga ngarap lang tayo, magtsatsaga, makakatapos tayo ng pag-aaral at balang araw tayo yung babalik mm-hmm. kung saan tayo nagmula para magbigay rin po ng kaunting tulong po. Mm-hmm. So it's like ano po, parang isa ka sa magiging inspirasyon mm-hmm. nung ibang mga bata na nakikita ka na, oh si ate parang noon lang kasama namin dito, mm-hmm. naliligo sa dagat. Mm-hmm. Tapos ngayon,
1: wow, dagat.
0: Kasi po yung lugar namin malapit is, yes po, malapit po sa tabing dagat.
1: Mm-hmm. And ikaw ay isang political analyst.
0: Ano ma'am?
1: Sociologist?
0: Kasi po, medyo mahaba rin po yung background. Apo, nagtapos po ako ng political science. Mm-hmm. Ito po ang aking undergrad. And then, kumuha po ako ng units ng public administration. And ngayon po, itinatapos ko po yung thesis ko mm-hmm. Sa isang institution po sa Manila na may programa po na sociology, Master of Science in Sociology. Mm-hmm. Siguro po mas napalapit yung puso ko doon sa program ng sociology dahil nga po for ilang taon na ako ay laging nasa komunidad, laging nasa nakiki-immerse po sa community. Ayun mm-hmm. po. Siguro po, sana po balang araw kung loobin po ng Panginoon, 'di ba po, maging sociologist, yung mga ganun mm-hmm. po. Pero sa pangarap ko.
1: Based dun sa mga, syempre marami ka nang napag-aralan patungkol sa kahirapan, ano yung pinaka-mentality ng isang Pilipino? Bakit na madalas tayo nababaon sa kahirapan?
0: Ano po kasi ma'am paano ba ma'am? Marami po kasing factors mm-hmm. na kasi po resilient naman po talaga mga Pilipino.
1: Yes,
0: ma'am.
1: Yes.
0: Opo. Kaya lang po siguro may pagkakataon, lalo na po pagdating sa, syempre it must be ano po tulungan, di ba ma'am?
1: Mm-hmm.
0: So halimbawa po madalas kasing sisihin ng gobyerno ng mga mamamayan natin ng gobyerno, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kahirapan, mm-hmm. ang pinag-uusapan ay kakulangan sa edukasyon at sa iba pang mga resources mm-hmm. Bilang miyembro bilang mamamayan ng Pilipinas. I think as individual kailangan din po natin na

0: maging masikap at matiyaga. Although marami pong matiyaga na siguro hindi lang din nabibigyan ng tamang pagkakataon para umasenso.
1: Parang ang dami kasing ano no, ang daming factor. Ang talaga salasalamit siya. Parang merong, sabihin mo, magpakasipag. Meron lamang masipag na alistress pa lang, gising na. Pero mahirap pa rin.
0: Hindi naman po natin sila masisisi. Halimbawa po yung mga ngalakal. Diba po? Siyempre, ginagalang po natin yung kanilang ginagawa. Pero makikita po natin kung gaano sila kasipag. Pero darating yung pagkakataon na ang kinikita nila ay kulang pa sa kanilang daily ano po,
1: kagaya
0: expenses.
1: Nga ng introduction kanina, Ma'am Girlie, ang dami palang klase ng kahirapan, ano? Tapos lahat yun, check sa Pilipinas.
0: Yes po. Siguro isa sa mga ano natin bilang mamamayan, kasi ano po yan, malaki talaga ang factor ng government, ma'am. Siguro maging mapanagutan tayo na pagdating sa pagpili ng mga leader po. Kasi sisisihin natin yung gobyerno, pero tayong mga mamamayan, tayo rin po yung pumipili sa kanila. So parang mas lalo nating nararanasan yung kahirapan kung mali po yung pagpili natin sa mga ano po natin, sa mga
1: magiging leader. Pero coming from your experience, nakaahon kayo mula sa kahirapan. Yes. Ano yung mga tinungtungan ng iyong pamilya para hindi kayo forever na the same situation that you had when you were a kid?
0: Ano po, tiwala sa Panginoon, tiwala sa isa't isa po. Kasi po, during that time, and support po. Kasi during that time po, very supportive po. Katulad nung nabanggit ko kanina, supportive po yung parents ko. Dahil kapag, alam ni Brian yan, kapag student leader ka, mas madalas kang nasa school, kapag achiever ka, mas madalas ka nasa school kesa nasa bahay. And maswerte po ako na yung mga magulang ko, hinahayaan po kami na maging active sa school. Hinahayaan po kami kung anong gusto namin sa buhay. Hindi po kami pinupush na, oh, ito ang kunin mo. Halimbawa, education, halimbawa po, business administration. They let us decide kung ano po yung gusto namin in the future. Kasi with that po, kumbaga may freedom kami to choose and nagagawa po namin yung gusto namin para maging matagumpay na individual po.
1: Nung bata ka, anong pangarap mo?
0: Yun po, maging journalist. Kasi nga po, nakikita ko si na Nolly Casio.
1: Sana papanood mo, that time, si Corina Sanchez.
0: Yun po, may balitang K-pa nung bata ako. Yun po. And then, nung nasa college naman ako, syempre Cara David at Karen Davila at iba pa pong mga
1: tapos,
0: Batikan.
1: Tapos, iniba ng Lord yung path mo.
0: Yes po. Pero ano naman, ma'am, hindi, for me, ano rin po ito, magandang pagkakataon para sa akin na ganung programa po yung kinuha ko nung nasa kolehiyo po ako.
1: And talking about sustainability, paano kayo kakaipon ng funds for this project?
0: Po. Ito po ay isa sa mga pangunahing pinagdaraanan ng mga NGOs po pagdating sa funding. Ang pinakang ano po kasi namin dito, lalo na ngayon na napakarami po ng NGOs, napakarami po ng mga non-profit organizations. So what we do po is yung collaboration and partnerships, ma'am. So ako po, bukod sa Lakbayan, ay miyembro rin po ng iba't ibang mga NGOs, ma'am. So ang ginagawa po namin is nagta-tie up po kami. Alimbawa po, kung ano po yung resources na pwedeng ibigay ni Lakbayan, ano po yung resources na pwedeng ibigay ni FSMM at ng iba pa po naming mga kasamahan, pinagsasama-sama po namin yon para mas maging malaki po yung maging beneficiary, mas marami yung maging beneficiaries po ng aming mga program po.
1: And po, 10 taon na mahigit itong Lakbayan, Pilipinas. Was there a point in your advocacy na naisip mo, ay, bakit ko nga ba ito ginagawa? Di ba dapat nagpo-focus lang ako sa buhay
0: ko? Sa sarili ko. Siguro mang pag ano, yung pagpagod ka na. Pero kasi as human, normal na maranasan natin yon. Pero pupunta ka pa rin dun sa pinakang ano mo sa pinakang root mo, bakit mo siya inumpisahan. Na syempre, you want to help other people, you want to inspire others. Yung mga ganung ano po, ma'am, mga ganung thoughts po, bumabalik po yun sa akin, ma'am. Pag may moment na medyo pagod na kulang sa funding. May ganyan po, mame, na parang next week na yung event namin pero hindi pa nakakakuha ng
1: parang
0: enough.
1: Imposible pang yes, mangyari po. Yung event.
0: Minsan nga, ma'am, ang nangyayari, we move it to other needs para lang po ma-fulfill namin yung needs po ng community.
1: Mm-mm.
0: Parang move natin na siguro 3-5 araw para lang hindi rin kasi nakakaya naman, di ba po, they're expecting.
1: Ano-ano yung mga activities ninyo na nangailangan ng malaking funding?
0: Ano ma'am, kasi po most of the activities po, it's a combination na po of giving school supplies and also groceries din po sa family.
1: Mm-mm.
0: Yun po. Kasi syempre kung ang mga, lalo na po sa mga probinsya ma'am and sa mga kababayan natin katutubo na sobrang ano po, sobrang napakalayo nila sa kabihasnan. So, kailangan po kapag pupunta ka sa kanila, parang kompleto na po yung package na ibibigay mo sa kanila.
1: Mm-mm. Tapos, while you are doing that, may symposium, may education?
0: Ano ba? Po, may mga pa-activities po sa mga bata.
1: Ano yung mga
0: like,
1: activities?
0: For example, reading.
1: Mm-hmm.
0: Opo, kaya may mga games na kung saan mag-enjoy yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. Pero karaniwan pong pinapagawa namin is yung pagbasa po.
1: Mm-hmm.
0: Pagbasa, pagtuturo sa kanila kung paano bumilang. Kasi po meron din po kaming, halos po yung mga volunteers po natin
1: teachers.
0: Ay mga teachers din po.
1: Okay.
0: So talagang ready na po sila pati yung mga ano po, pati yung mga paraphernalias na gagamitin po sa activity.
1: Ano yun? Whole day activity or nag-overnight kayo doon?
0: Kasi man pag malalayong lugar, halimbawa po in Mindoro or in Bicol Region or in Isabela, umaabot po. Naglalaan po kami ng isang araw talaga. Isang buong araw dun sa activity. Ayun po.
1: So like,
0: may travel 8, time.
1: 8 a.m. to 5 p.m. Ganon yung kabuuan ng event.
0: Oh, lahat-lahat na po yun, ma'am. Like for example, syempre yung first program, parang short opening lang po na ipapaliwanag ano yung mga activities na gagawin natin. And then, merong side na dito yung mga bata kasi po meron tayong reading session, merong pagtuturo sa pagbilang at pagbasa, and then yung mga parents po dun sa kabila.
1: Mm.
0: May mga ganun, ma'am.
1: Okay.
0: Although, syempre po, isa rin po sa mga pinaplano ng Lakbayan, Pilipinas, kasama po ng iba pa naming kasamahan na organizations ay kung paano turuan ang ating mga kababayan sa mga remote areas kung paano po kumita, kung ano yung resources nila, livelihood program. Mm-hmm. Halimbawa po sa mga kababayan nating Dumagat at saka Mangyan, kung ano po yung resources na meron sila, yun po yung pinag-aaralan namin. Ano ba yung pwede nilang gawin doon para kumita rin po sila ng pera po to support their needs po.
1: Halimbawa sa area ng Capas, marami ang mga Aita na tanim ng mga ubi.
0: Oh, ubi po.
1: Oo, so tinuturuan sila paano gumawa ng ube jam, ube pulveron,
0: yes,
1: yung mga ma'am. Out of yung sa abundance nila, no?
0: Yes, ma'am. Kasi po sa Mindoro naman, ma'am, what we yung nakikita namin doon, meron silang
1: luya.
0: Saging, opo, kamote, yung po yung mga resources na meron sila, yung mga produkto na meron sila.
1: So tinuturuan niyo sila?
0: Plano pa lang, ma'am. Opo,
1: plano.
0: Hindi pa po namin isinasagawa, pero dahil nga po we're planning to tie up with other organizations kasi we also need budget, yung mga talaga pong professionals na magtuturo po doon sa livelihood program para sa mga kababayan nating katutubo po.
1: Mm-mm. Sabi mo kanina, isa sa mga susi sa matagumpay na bansa ay yung pagpili ng leader ng tama.
0: Yes po, naniniwala pa ako din.
1: Parang ano eh, no?
0: Baka
1: Miss Universe question. Hindi. Curious lang ako, paano kung halimbawa itong leader na to gusto kayong suportahan, pero ang gusto niyang i-carry is yung pangalan niya. Na-experience niyo na ba yun na magamit kayo sa kampanya ng
0: ano
1: isang
0: naman po,
1: leader?
0: Hindi naman po. Kasi rule po namin yan na hindi po kami magpapagamit sa mga politiko.
1: Mm-hmm.
0: Although there was a time na may isang, hindi ko na lang po babanggitin, isang politiko.
1: Sige, wag na lang.
0: Na ang binigay niya pong bag ay may pangalan po nung, may pangalan niya mismo.
1: Oh, ano ginawa niyo?
0: Pinamigay pa rin po namin yung bag. Pero hindi po namin, kumbaga, hindi po kami yung parang kinampanya siya. Hindi po. Parang part po ng program yung bag